Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La wena individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand, i kuma 10,000 rand, 8 rand, 15,000 rand, 100 rand, 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela

0: re sebra ka tlhame kse re tshwa ka G1 so le makamo ruma ka ba mia HIV ma cancer sembra ka re tshwe ka hle waho Esa arkora na mthana so swing sero bele so swa kuloko bari ba ambara ba bana leso swa ku bona so swilo ku ambara na mina nge pfuku ha komo ku fana na mina eh loko ambara na mina ba fana ba tatlanga hi wena kasi ha a mkateko yo na kunene yo khuluka kunene na mshartara mixer ba mandla bele xika kuno kumekela ku ku rona sero kunene ndi tlemlo DJ ama vula vula mest party loko ri fika no fana fana fana fana ngena mwa xinga gongonza nere ka msumbu ro ku sikura na mixer entile ka share mwa xona konza hi ba swinwe ita ba swinwe konza fika ka wa ralia ya ntsebu kasi ke ndongoro ku morning bed se mina na wena ba ka di pina je tari ntolovelo mixerobe alo ke kumakume na artemere te ora lia ya nari billa mina na ngata kar bla bla la kungwe ka number 0608875942 kaske en gere ka hle double play hit sima ta kuma ka xilawuli o sika makamu e kuma ri simula ringa hipulela no ngono ke ka sikura ra munthla manyoro ya ri randzo e ku yembelana e ba ri ku yembelana swina nkoka ngopfu ka randzo mara inga veti hemba leswi swa ku na xihlangize xi ku languta loko kha u byela nsati wa wena mahungu xize xi languta xi ku mara papa le hina hayi khoma swi nga fiki laya eka skam sertana mixer namhlaya hi ti 22 ta n'hweti leya ya joni lembe ra 2026 swi endlile ka lavaya van'wanyana already sweswi mina na vona hi vulavula ka mixer ma vavi va yime kusuhi na ATM va yimele ku ATM yi pfula ve le tilayinini ku lavaya va yinani va nga si koka hamiswiritano swikona swin'wana swi nga humelela hi siku leri fanaka na namuntlha malembe ndzhaku ri swi va swi kha swi maka kahle goal ya Maradona goal leyi nga humelela ka FIFA World Cup leya ya lembe ra 1986 ku ve na ntlangu xikarhi ka xipano xa Argentina na England ka ku ri quarter final ne loko lowu Diego Maradona ata kora goal leyi nga vuya yi hetelela yi titliwa The Hand of God. Namuntlha loko ku ri 22 kutitani i siku ra 173 eka lembe leri hi nga ka rona kasi ke swona ntsena kuminyisa rumeku sale 192 wa masiku ku va hi gimeta lembe leri swi vekela kumembirhi ka etimenete yi bela wara liya yanharhu ni kume eka nambara ya riqingho 0608875942 kasi ke entlheni va kona mikisa rumeka Facebook fika usincisa ri ku gcisa ri ku space ku ka famila mina na wona ngeta va kha refa va kun'we kona va papa ri ve njhani siku ra tolo vhele ni vone swin'wana ka Facebook tolo loko u ya hala kuma ku vona ku vulavuleni va ku Springbok hala ka n'wehe swi ve njhani kona loko a ri ku ri hala ka hina hayi no swi ve khwatsi swi fambe kahle swinene siku ri ve kahle swinene no tshama ri nale ka n'we ri fambe kahle siku ni kume mingiselo ma eka nambara 0608875942 ni yime ku lunga mina ku va ni ku tlhavela laha riqingweni tsi mo sungula ku va mi dya swivungu swa rona la
1: ahe ku rhula
0: a ku tali
1: kare ha mi yingisela hi ri kwala ka swikhunyani karhi hi dya swivungu swo nona yanani mahlweni mi hi tlhavela
0: kesa swinene ntukulu wa hosi
1: ahe
0: danko ena wenga sku takwa ntata remix ro meke bonanda ka number 0608875942 laba botho akuswa swine abolo I magic bro ntlabela ka number 0608875942 tlabela me
2: bolo DJ tlo
0: jebo
2: me gana
0: e bukela menje
2: a bukela no
0: e
2: a just wrong sona na la kamkhomi
0: la kamkhomi la
2: ya
0: kesa swine le magod
2: tlai sekani
0: danki tlai sekani ngwe
2: sha
0: Tlhavirila.
3: Ahe minjani?
0: Ipukile minjani?
3: Hayi pukile.
0: Nimi twa kahle.
3: Hey, ta swivungu swo nona hi koka mdzawana machele, masemza mina.
0: Tesu swena masemza.
3: Eh.
0: Katsa.
3: Katsa.
0: Ti, Tlhavirila.
4: Semi my DJ.
0: Yebo ma'am.
4: Ikwatsi mwana patra.
0: Ni boma xinwe minjani kwale?
4: A ni bo. Namuntlha a ni nga la ku ta hanyanya swa straight ni.
0: Hi mhaka ya ku?
4: Loko ni ku ni ku ringesa ku pfuka na swi twa ku hadya ni tshikelela virhongo.
0: Oh shem bya mugangisi.
4: Loko yi tseleka solid na swi twa ku hadya ni tshikelela virhongo.
0: Oh shem bya mugangisi.
4: Loko yi tseleka solid makamu na pa pa pa pa.

0: Magno. Eu colocou au, au,
1: au. Ela quando tá se pega, eu vou falar um bilhinho.
0: Quando tá se pega, ainda vou te ganhar um mê. Ah, no plumo.
1: Eu não tinha TikTok e a rádio.
0: Ah, lego com inglês é lente, meu DJ. Se eu anlaxe, que é na qual a gente vê, mara.
1: Ah, o chão. Com
0: inglês é lá com a icona. E com inglês é lá com a Antônio, com a lá muntiru, a muanatin, leu o quei. Ya muanat.
1: Ya.
0: E lente, que é charate. Não vai com a charate, se o cara com a chuva, samparado.
1: Ya.
0: Não vai charate, se o cara não tem, gente. Nikata muanat, leu a wanto, o pim. Vai dar para se levantar. Ni TikTok ya reto. Manchumela ngoma loko tswantswa ro handle makala na kufa. Emphala lo ka nga share dzongolo ina munhu nwa. Ku randziwa na ku vengiwa ka mina ni enchumung. Vanwa loko vatlani khani ngu themendela so munwana ata ni.
1: Eh.
0: Va hlamala ka vanga tangu tekelela. Wa tekiwa munhu anga ku lavi ka mani. Ah mene na nuna tlemi ni pfumela ku wa switisisa ra wena.
1: Ah ni gezi hlaisekani. Hey, it's just out of him, Tavilida.
2: You wanna bow?
1: You wanna cut us?
2: A woman got a muanati, Angana muanati. This is a corn and this am Kalazoko on a Mativan.
1: Anna would love to be highly was level in Tanta.
2: Hi, Lawani. Lawani, I should live in your pan in Zion.
1: Jara carefully.
2: Jara careful of what puts the Kurunwan. I listen to the look at the apple of one, what umbala beach and what umbala puts the Kurunwan.
1: Never talk as
2: me, Nan, doesn't so long on a power and cannot talk out on Lagamapu and Fano Gosha and me about all.
1: Guess as Nan says, I got up.
2: Actually,
1: a donkey baba.
2: So
1: Tabila.
3: Hi,
1: yeah. If we can run Lagomo.
3: Hambi
1: u buyisini pho gori hamba u nga tekangi we
3: long story man
1: hi leswaku tolo u te loko u ta yiwa mutlhani va ku wena sweswi ku tshama wena laha a ku fambiwi a retsi
3: loko wena hi wena tshama kwala
1: nikezile
3: ku rhwa tibege ni nga ta ze ni lali ni wela ndleleni
1: nikezile ndzevukazi
3: ahiye
1: thank you Tabela.
4: Ula vala.
1: E mina loyi.
4: Ndi ku rhone ni ka swivungulo swo nona ni. Ndawu swi katakatsa na keke ra singita ngove na ka thomo la ni miti swa ni haka swa ni haka swa. Yo vanhu va kombela ni tlaku evo. A ni miti munhu. Ku dya mbumba gumba a ri yexe swivungulo leswi. Ku keke ra singita ka thomo. Dange macho wa mina u tsaseko.
1: Leswi swi ni mingisa ro va rhandzeko.
4: Dange.
1: Saban Bosha.
5: Saban Bosha, say Kade Gondo Bab.
1: Gondo R578.
5: Was it? Well, so one knock on a town to look at how long I'm talking about Friday. Ulaka Diana, you work as lat, take
1: a slat,
5: and be pressed to a Fandaka, no as Friday, as Fandaka's Monday.
1: Ah, but there are Blue Monday was.
5: Ah, ni onjara ha ni kahle ngofu.
1: A ni mtoku nanzi ka ngofu mati.
5: Tolo a kuri pesa ni kha ti vuya ku hinda. Wa mongo bzele xikwembu xi tirhisa xi chayisa xi kuma ku ha swi timbambu to mfo ku karhala.
1: Ni vitwini.
5: Xinamba xi ya nghena henhla ka xikepe xiyimi swa switsolwana wa gere ya tiraka.
1: Ah,
5: a xi karhela xi nga ha lava na nchumu tshame vona n'wana wo tlerisavele tloko.
1: Ha ku ta lunga papa.
5: Se mara hayi namuntlha no hayi. Tengawe ati buyile namuhla.
1: Eh, ni mito kahle.
5: Se a hi kokeni ku ziki yo valwa, hi ku na va yena ni nga ri na vona vhikiliwa.
1: A hi ngwina mara na.
5: Ano va nwayeshe, mente ni ta vona ndlovukazi wa hi ndili hindile ku hala vo standard mena haiye.
1: Awu, timbambu to foma nje.
5: Ano kayi ndlovukazi ku hala nga lahlekela kona, mu mente tshala ni ri singile.
1: Kese swinene boti masanyana la ka majosi.
5: Tava swin'we ku dzeki yo valwa mo namba hi ku
1: ndwi se ni tlhavelela
6: tavanto
1: tlhave ku tlhava sweswi
6: a tlaya ka mininisa bookstream tshangana kotani hundiri bebe laha hi mama ku ri pone ba
1: o mama
6: ai totini papu
1: ai rokojeni papa
6: ai mami
1: je sarvam tlhavelela
7: n'wana bohu
1: hanu wa mina
7: a ni ka a wexe na mina ni kona layenini ni ri kwala ka hosungo wa ntlhanu hani laya dzava ka makheke
1: kesa swinene hani
7: hi swona tlhavetela va nghena hinkwavo va yingiseri n'wana bohu
1: ta endla tano hani

0: sei. Tá vendo ele?
1: É, ava pouco maluco dele velho lá com Angola. Bapuka malumu amane ilikungozeni lavu yeshe mina kokwane. Bapuka long distance iboti brown malek la kaskopo. Ava pusha masonya Ronald malek la ma block na nikesi ndiyetle ni.
0: Sasika la ma block 9. One o six hello.
2: Akam kipi sikuna manjaja. Ama papila kuna tshavu ina esene ya pamphambi go dira maleke aba pushwa e manso go tshuka ama papila bange kwa tshirijini
0: ke se sna na te frijini tingo lo gela ke den la ya
2: a ku ngai ngai
0: ke se sne
2: bange
0: skodo sha mondo mila
3: wa jwa ni
0: mpukele na
3: Lapa sana ka saniki.
0: Ni mtoko na nziki.
3: Wolu bateke.
0: Ay, bateke ni wanaru.
3: Enta.
0: Margo. Shkoda shamondo. Ah, shem. Majam jondol.
4: Hambi swiritani i kona nele swibuma xihumbulani ka nkuku wa xilungu kona le ka vagheta mabodlongweni a pfuki and then na nkarhi na n'wi vona Jojo Thuyan i kumeka le bodzeleni i boti loyiwani hi mathevula a pfuki ni ta ni ta hetelela hi n'wana wa mina emanina i hevhene a kaya ka bungini mani sweswi a ri tembisa hi jaha ra Johnny Danke Danke Danke Danke Danke
0: kese swi na jaha ra mjondo lowu
4: Danke BJ
0: si tlhavile mi
5: ahe hi pfukile
0: hi pfukile minjhani
5: hi pfukile
0: eyi
5: mi nge va pfuxa
0: a hi vatsutsweni
5: ni pfuxa mbhoweni kwalaa ka mbhokota
0: ya
5: ni pfuxa jaha ro bomba ti cukumeta kwala ka mbhokota ra talibasini Ewe ni pusha sis all gawa ka manthuzi kwala ka bungeni ra ka vapuki. Vale ka manthuzi kwala ka tsaba ri bolwa.
0: Kese sna ndla isika na ska ntsaba ri bolwa ri bolola.
5: O nyenga nyenga thoda phone ivi ntirweni man.
0: Eh thank you thanks again shuma shuma.
5: Isa na.
0: Thank you. Eh. Ti, tabili mi.
3: Mojoni.
0: Ming se romine.
3: Ah, super sweet tema.
0: Ine network yako ipa ku yimela moyeni.
3: Ya, mbono ku Maria Maria Mwazitha la la gandana ka khani pokani.
0: Ya.
3: Ni tsutumela la ka nhlaniki la ya. Ne ku mfundisi wa mina emfundisi khosa. Ni ku abapuku. Lesumela le babhangu ni electoral maluleke na nwina pukani ha kuri xikodo xa mundu mwila ndiri kona la pasana ka tani bye bye
0: kezo zwina tlaisekana
3: zwona mwaji wa mina
0: hamsir tar mixer sibe kala ka ba kumena rthbele thai bele awara liya ya mule shenda ka mixer mena na wona sos inkaro kwa hi chicha magiya etsuma ka shenge sha kuba etsuma ilang tala ka khona ka tsa shenge sha mborisha facebook ka sos en kwaso ta shenda ndza kuri ku tabantsa teleri tsi mo sungula kwa ni ku tsalela la Kesses none another single viewer. Sharp, sharp. Nawe mixer ukona bena kuba hoxa xandle ka nongonoko na mutlhayi ku tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook u fika u sechetela ku GCR ku space ku FM hi ti-capital letters ni vula marito lamakulu u ta yi vona post leyi fambanaka na nongonoko wa mixo siku ra ntlha namuntlha emisumbunuku it's a blue Monday tsi ni tlhavile mi
6: nda pfuxa lamakuyela ka duma a nghena ti-app ni pfuxa EW mangani ka gongongo Nikusha emayini kina sana na rato. Nikuwa aba kusha emti makubele kusha kama.
0: Kesa sana emti makubele la gaman.
6: Yeso.
0: Danki tlaisekana ni.

sumela xikan'we ka lava nga kona va nga tsala kunene laha ka Facebook na yi va kona basana n'wana maniphosa va ku tsi tlhava ni tlhavile mina emavulavulo Mr. Padding selongonoko muhaxi wa mehe wa best la ka radio and yi hot on khensa swinene basana n'wana maniphosa a yi siku ya mahlweni ka sika ya kona mani richard vaisi lava va kurixela hi Mr. Party tlemelo ti jeni kombela ku pfuxa va va mi swirisisa ka richard rikhoza la rumeni ka xihoko ku ni pfuxa fm ya ka mphambu la kuluduki maluleke and va ku ri kombela ku pfuxa na mudiwa wangu lc smilan la ka makoxana from richard vaisi kusolo ka na matiko xikani khensa swinene ba mandlani vele va tlhava vekela xa ku hleka lowa ku mudiwa wangu va ku ri mani laya i n'wi sehisi lava hinkwa ma vona kusukela ka sendela va ka swiumbeteni ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ni kombela ku pfuxa mandayi na ntukulo wa hosi la ka sikhunyana ni hetendetela na mani nasesi wa mina i mani rivombo n'wa ma vona laya ka gym laya ni ta pfuxa na mani grace makhuvelela gandlana ka khani va pfuxa kahle hinkwa ma vona ni ri la ka siyandani khensa swinene kusukela ka siyandani n'wa ma vona va ya ku heta va ku nkomi bote yi ku ri mani laya mani makhuvela va duma lava va kurixile hi tleme ni kombela ku pfuxa vanu lava landzelaka ni kombela ku pfuxa vanhu loku nga ri i hangeli mfane wa goxa la ka mapfuvelana mt makhuvela ka xigamani la na mana risana ri nokona ringano la ka makoxala ni kombela ku tlhela vari ku bebethay a ka singi yi tangoveni laya ka thomo laha va pfuxa kahle na navelero ka tlhema na makhuvela va duma kusukela gian section f emugangeni wa ri vona hinkwani kesile va kona mani n'wana nga kona la jeni mani chavalalala ri singa view va kurixile hi tlemelo wa dj and ni kombela ku pfuxa dumisani ndhovela ka sikhunyani la na mama kensela ri singa view laha bazari n'wana mani posa la ka ngovela va pfuxa kahle jajmen avanyisi chavalala la ri singa view kona leyi ni ngona mina mavasa kusuka la prk la va ku moni tlemelo wa dj ni kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka ni kombela ku pfuxa mulungu ntima ka mihlava vhilimu tshikani filoma la ka nkura zamani na mkhaya i botcolan xuma ra ka mudavulala a pfuxa kahle hi leyi ni ngonomeni mavasa kusuka la plk la kaya ku ri laha ka mudavulala ni khesile bazari n'wana ni posa sweswi va ku ni kombela ku ni pfuxa vanhu lava landzelaka tlemelo wa dj ni kombela ku pfuxa dj leyirisa xiteketi mani patroni la jilongo lava ku heyo u ku he wena eka sikia ni kombela ku pfuxa na sesithavile ya kumbelaka mapapila laha a yi dumi taxi mxengu jajmenchavalala la ri singa view ni kombela ku tlhemela ku felix anniversary kwa n'wananga i masingita maswanganyela babangu laha na singita ngoveni laha ka thomo la mani orange mneyisi laha xivulani laya hibipu ri ni ri ka hinkwavo lava tlangela kusuku ra rakwele ku vona pfuxa kahle no navelero kahle hi mani loko ku nga ri basa n'wana wa ni phosa kusuka la emugangeni wa ka makamba hi tivaku gracias sweswo va landzelaku thank you ka sikia tlhava kona mani n'wana nga kona la i folo kuwa risima ti thomas lava ku ri xile tlhemera dj ni kombela ku va teka ni kombela ku teka vanaru tsela ni kombela ku teka gift joke by mswazi laha ka mswani laya ni teka na mani na khensandlo rubela nkulu la ka mapayeni laha mani makhumela va duma kusuka la gian section f va pfuxa kahle hi folo ke risima ti thomas kusuka la ka mswani la ni khensele kusuka le ka mswani le liki ngoveni va kona na vona va ku ri xile tlhemera dj ni famba na wena jen kensele and va mandlani vuyela va kona na wena ni ri khola vuhehli i liki ngoveni roni majosi va kona na vona va ku ri xile hi tlhemera dj ni famba na wena mina ni ri kwala harambani chamulavu ndo livuwa nga maanda tin'wana mianga va kona mani i padon mavundza lava ni va tlhavaka na kambela va ku a hi tlemela dj ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa lunghele masingi kusuka la ka siyandani laha manjeni mavundza la ka xikokwani la na kokwani makapule la ka xikokwani la

0: Okay, if you call a caller, nyana la. Kambi ke ano tsaba gustalo ngang karlo ngay. Take if you call a caller, nyana la. Ebi freeze sati comments. Mara ay ko ba a big deal na. Tatalan ngang karlo ngay. Take bilin ko harang karlo ngang kutaku. Iba man labang ako na bang nyana ko ngang zagun ba tsaba la ka Facebook na. Kaya sa sulay na kaya ngwen. Na we ming serong ngasko talo ngang ko na kubawo. Sa chance ko tersa siyang isang burisa Facebook. Of course, chance ngang ko JCR ko space suko FM hilang ko tanong kubawo na niyo pa fan. Hey full force kam sertan. Yipu merile suman labas sona. Bako na mala. Ma face mula mzalo bako sira tlembra di jana kobaraku pushana kobaraku pushana bana zala kukona makapule la gash kukona man sungulani la b9 laya namana sischala tela kama koshara pusha kase ma fesum lamza neri kwala b9 ba ita ba ku dankon kesa sunen and ba mandar biere la kona manu tabera ba ku baro nungwe rote ndo libonga manda ba ku ngamela muspela ma pusha ma zabala green farm ne pusha kuta dzo ne ma setoni na rudzan welcome ne mrodi ba kona man la ishi bombi sha maria ku baila ba ku bachere mo ashini kobaraku pusha bala bana zala kana kobaraku pusha nwana wa mina inhleise kongo ngobe kwala ka ngobe kwala ni pfuxana mhana mina Maria Kubai kwala ka ngobe kwala ibi ni heta ni ku happy birthday ka n'wana buti wa mina enhlamuselo Hope Makhovele la ka dzingidzingi ka Zandlani va pfuxwa kahle va heta va ku nkomu muhaxi va na na siku ro xonga xema va pfuxwa kahle no navelo kahle xibombe xa Maria Kubai kwala ka ngobe ni khe swa swinene kusuka la ka ngobe la Magret ba kore ba ku tsi tlhabane tlhabane komela ku chapapa mhlorisitsa ka richarder khotsa la robere ka show khone pfusha FM le bi hlangeli gear baloi na ba ba rahanyo la kankore ka toma pfusha ka hle hi mama fikile Magret khosa ku sukala ka mgongoma la Philip Jones machaba kore ba ku FM zinga village ventali pompo province ko bela ku pfusha malabula ntsala ka ko bela ku pfusha very much haya mashona ro machaya ba hetwa ku bela tlhelo ka bebe ka Walter Clench nkuna la ka mashau village in Kensile swinene no tsambe ku sikora bona ba rutaba ka hle njento kulwa ka Bowden ba kona na bona ba ku swinwe ndir kwala sfasonge ni kesa last for song la tsikana fela mara kankuri e ba kona ndabona ba kuri shiri tlemiro di jeno ka bela kusha bona bana zala ka bela kusha thomas sumdunga sibambo la kam swan la kenat kamba la kamba tsola na mafisi mlanzo la b9 la a pusha ka tsikana fela mara kankura zaman ko kona makapule e ba kurula na ba shume tlemiro di jeno ka bela kusha mafisi mlanzo la b9 la pa don mabunda ka shikukwane and a world champ court la nya gelan ka joka pusha ka hle ko kona makapule la ka shikukwane la e tlaba kona mana ngwana ngthaba ka kambela i manar sana rino kona ringana ba ko akupukila ba kupukita ni pedi malole ke la kambela mula la mani grace makubela la gandana ka khani ana mafisi mlanzo la b9 laya ba pfuxa kahle mana triple r ni ri last day lop kaya ku ri la ka va ko xansi ka vukosi bya ndhuna mngoni ni khensa swinene etichara pondo mini ri mathebula va kona ra vona va ku ni pfuxa nsati wa mina i mana masesi lava i nkhensana maluleke la basani ka nhlaleke la na n'wana nga advice mathebula la ka dzingidzingi la malume rifos maluleke la ka dzingidzingi la from pondo mini ri mathebula and khensa swinene ka ske visent wa yila va kona na vona va ku ri xire tlembe ro tijeni kumbe la ku pfuxa visent chauke la ka nkuzana la mani mdawu la hlangana na rdp la na mantlangi n'wa yila la ka nkuzana va pfuxa kahle hi n'wa yila visent ni ku va xapiro daba kiti ai ba kona man la iman maria records la ba go shile ngona ngona kombela ku chabana bana ka usan jema kamela ka ndambila eskon linda ngomba lo lekela robin ka shokona skoni man ma kobela ka ta botere chila ka ndambila u fushaka tlema maria records ku sukala ka mageba location inos paul ba kona na bona ba go shile tlema road jen kombela ku chabana bana ka kombela ku chanzala man la pitorila ni kanu ku happy birthday eka yena akuli akulela ho si na bela ka hle yena paul ka tapila lan kesa zwina la ka humula ai ba man tarbiela la kona man ngona ngona ngaba ka ka beso sula i july kul kru gala benjamani ba ku richele movla valon ko bela ku pusha bana bana zala ko kono ngala bala ka thomola na sku kula ka mahlathi la anta ithela la mfano wa mina intikelo mhlongo la ka mahlathi block 10 nirla alexander intiro danke muashi kul gruga jomani mina ni kesuna dj jomani e ba kona mala ya no ndabiz tam chabe ba ku richele tlembro dj ko bela ku pusha ene ko bela ku pusha man loko ngari man rozo dzanda ka nkuzanda ya ni pusha na man nwazi tsha mahlangana ku hleka etf anta ithela la xibudungwa la ka bongwana ba pusha ka hle ya no ndabiz the original one kusuka la ka mswanela ni kesnene ya no nda bizita mchabe ne bamanda biela la kaske ba kona mana e mana makobele grace la ba krosi le tlemro di jeno ko braka pusha bana bana zaka baba kala shaka double ba kamanganya la ka gongongola e mana albila ka shkukwanda ntisa la la mor khotso la nya gelana ka shoko a pusha ka hle mana nwazi tsha mana makobele kwa la gandlana ka khane ni kesa swinene e kusuka le gandlana ka khane le ba kona bangonyana e hite ka nthatso la ba krosi le tlemro di jeno ko braka pusha ko braka pusha swami na kesa dlor bela kula ka mapayela e man keila la ka mapayela na man burisa kwa la ka mapayela a pusha ka hle tsaka rose mashimze e kusuka kwa la ka mapayela ni kesa swinene barbaranyo ku sukula kankur ka tomba kona na bona e ba kurisele tlemro di jenga bela pusha sesi magret khosa la ka mgongoma la tisala la bor khotso la robin ka show kona mjudam judis la gyan section f e ba kona atlanda meto ka sema nda mana ra basile la ba kurisele ku dj tlemin ko bela pusha bala bala ntla ka ba pusha masebe mana sukuna stimbile na nkate ko la ka mapobela e ko kona me cancel ka mapobela na pa bantsongo wa mina entiki chabalala kusuka la ka okay entiki chabalala ka moyi la ka mapubela bo shaka hle manar basela rsi mana hlonana ka mapubela again baloi ba kona ba go rsi le my lovely dj and kombela ku chabana ba rani la ka ngore ka tomla fm ya ka shoka ruben baba msorsi za garcha der khotso na masebe khisan dlo bela nkula ka mapena bo shaka hle again baloi kusuka la ba hi hlana khe sunane again baloi la ba hi hlana just when tlongwa ba kona ba ko a hetle melo dj kombela ku chabana ba ndala ka kombela ku chabana nes la ka dzigi dzingela khona nshumana ka mdabula salan la le ngone mero ma basala plk la ngafusha ka hle man just when tlongwa la ka shosan khe sunane man just when la ka shosan la like mhlongo ba kona ba ku morning tlemelo dj wa matimba and kombela ku chabana ba ndala ka baba msorsi za garcha der khotso la ruben ka shoko ntukulo ka shwa imbi soni mongwe lo er la ruben ka shoko masenyan ronald maluleke la ma wa blog 9 ofusha ka hle fm ya nyagerani la kim hlongo ke sune ne la kim hlongo ka skeo tlhaba kona mana e be maswanganye ku sukala ka maswanganye la ba kuri tshila itlemero di jeri kombela ku pusha bana tsala ka ene kombela ku pusha shifiri jani e matundu ngobeni la ka maswanganye la el similan la ka makoshala na bodi masenyan la ka majosala ofusha ka hle e be maswanganye ku sukala ka maswanganye la masengwana bodi ngwa mtoko ba kuri tshila ene kombela ku pusha manyage forward si shoka la nyan thomola mesia visa si shoka nta itela la hi beats inkuna la ka thomola a shkontere ene kesa swine ene ba mandan biele le masengwana bodi ngwa mtoko silvia e kumbe salva manganye ba kona na bodi ba ku ahimi jani ni pusha e bana ba mina ku nga mfanelo na ntalo e makhubele kwa la basana ka nhlaneke ni khesa swinene e man salva manganye ni khesile ndo ba mandla biela la sham khesa ni shimba mpoko na bona bona kombela ku pusha wisan richard the la 14 c la college shumala ka mdabula salani e na smart shotonga la ka skwinyan la ba pusha ka hle man stoki kwa la ka mdabula ni khesa man stoki la ka mdabula e ba kona na kambela man ne skona la ka dzingi dzingi ba ku tsi ri shumbe bo vula vula e tlhaba ni tlhaba sham ka la shaka dabula ka manganye la ka gongong la road ni mnyuku la ka ndindan la e man mani felicia ko kono mbale la ka dzingi dzingi la e ba pusha ka hle hi man ne skona la ka dzingi dzingi ba hita ku ma vula vula inkomo tsi e ba kona man flora mabunda la ba ku tshile tlem road jeri ko bela ku tlhaba ni tlhaba tsi in kombela ku tlhaba na bana ndzala ka kombela ku pusha e man mohamed nanda hi la khone la ka dzingi dzingi la na mani makhubele la gandlana ka khani enta hetelela hi ko kona ku hlula la giana ti a la ya pusha ka hle e mana oscar ti nyikwa ka xigodo ne ri kwala ka xikukwani dango tlhaba ni tlhaba ba heta ba ku tsi Rantse ka tshama sebale ke ba khona kusukela ka mafusa re ba go kufuki bana ba ntsara ka tshama semdongwa se bambo la ka mswana la a no the best original ron kusukela ka mswana le na sesi elisa nwankuna la ka nhlanikela a pfusha ka hle rantse ka tshama sebale ke kusukela ka mafusa la agnes ba khona ba go menjana go kufuka and mina no pfusha man selina rbele la ka mapubela and pfusha na body user benet mashele la ka na body user benet mashele na mome felicia la ka boda ba pfusha ka hle hima marito na mponisi agnes ndokwana mina la bin island ke sune no rod mnyuku ka ndina ba kona ba morning claim road jack fuk bana ba ntsala ka ba kusha my wife tsakani sharon mashimze la ka ndina la foster story ka ndina na el similan la ka makoshala ba pusho ka hle ma loko nga ri road ni mnyuku la ka ndina la a xikona xika xi le ndleleni ba ku radio yi on morning birds 36 ka jsr fm and na claim road je ba ku ri xile na ba shume claim ni ka ba kusha bana ba ntsala ka liki ngobeni la ba yihlela choice wole shawela la block 23 la ba ri jose sweswi na kuyu la ka mapubela ba pusho ka hle xika xi le ndleleni ni ri la ka mahlathi ba heta ba ku let's go tsaba karma la ikhona shuma lo nung tsaba ka so sin tsaba dumela tele tinga sala ba go good morning bro fan e ka fuka bala brandzara ka kana ngona go 36 e manje so tlhongwa la ka show sa la mana ana ka nyala 14 a la na body judas 182 e la gian section f ofisha ka hle khona shuma ka mdebra sala na pelinge de ki blue monday boss ledwin mabasa ba kona ba kurishile tlembe road jen kombela ku pusha bana bana kana ba dzudza mina no dzudza lindiwe mkhongelo mshengu la ka xikukwana la na freedom mashaba la section e la na mana nhlonipho na anhlulo la ka xikukwana ba pfusha kahle hi socha leri kulu ka xikukwana ni khesa swinene tsi tlhava ni tlhava and khesele ni ba mandla biyele ba kona la eka rivala la e brenda mrimi la ba kurishile mavula vula ni kombela ku pusha bana bana zira kombela ku pusha sesi e khesan dlori bilankula ka mapayeni la dlori maluleke la ka khakhalala na khensani xiseke na khanyisa xiseke kusuka la ka thomo la ba pfusha kahle brenda mrimi nere la ka rivala thabeli ya kumbe bakona maithabi maithabi bakona bakurishile maitlemin kombela ku pusha bana bana queen of limpumbo la ka homa mango mekral sesi basana ngona manphosa la ka ngobela na phepu gracious machudo la river plants la a pfusha kahle thabeli ya kumbe kusuka la ka mapapila la khesa swina ndzima na nhlonipho mshengu bakona bakurishile tla mrodi jeri kombela ku pusha bana bana ndzira ka kombela ku pusha mana mina grace chiburi la ka xikukwana la ni pfusha na papa anhlulo na nhlonipho la ka xikukwana la ni pfusha na late makhubele kusuka la ka xikukwana la ba pfusha kahle hi mana nhlonipho na anhlulo ni khesa swina mana nhlonipho na anhlulo kaske kona ku andichadra abakurishile tlembe road jen kombela kupusha bana bana ndzala kama makhobela bodu moksukala gyan section f my dad ladies my dad sambo kusukala ya ka dzinge dzinge la ya na basana ngona man phosala ka ngobela kupusha ka hle wisa andichadra kusukala ka homo 14c fresh timbe baba kora ba kumeya chiminjani and kombela kupusha nyiko michael mashimze kusukala ka maswanganye la tsunzukani henry ka maswanganye jara mina ibitlhari mbeba la ka gym la ba pfusha ka hle fresh timbe ba lo famba na france ka world cup ndirla ka maswanganye city land kansas land and ba mantha ni bela la mbela ku france vele vhele yi teka World Cup a ni mthile fresh timbe ban khensa swinene xamine ndle munhu and cancel ni ba mandlari vhele ntlhano timene ta mingisa rome yi nga se ba wara liya ya ntlhano loko ku ra ntlhano ntlhano hlokomela na wona hi tsumela kala vanga kona vanga tirhisa xiyenge xa mbori xa WhatsApp kaske i kona mana ngwana nga kona light lor malole va kona good morning Mr. Patch ni kombela ku pfuxa malapa ndzala kana kombela ku pfuxa ku kona manyunyu tsika swa hanyanganya la ka khakhala lapha va xilomo na vafana na mani makhuvele ka ndambi wa dzumeri va pfuxa kahle hi lor malole ka ni ri la ka khakhala ni cancel kaske kona cha dipeti malole ke va ku rutshile tile mlo di jeni kombela ku pfuxa liki ngobeni la yehlela judgment mama yi chabala la la singa view basana ngwana wona phosala ka ngobela va pfuxa kahle hi cha dipeti malole ke meni la ka mlamula la and cancel swinene ku sukela ka mlamula xibombi xa maria ku bayi va kona na vona va ku rutshile mohashi ni kombela ku pfuxa bala bala ndzala ka ngobela ku pfuxa ngwana wa mina enhlayiseko ngobe la ka ngobela ya ni pfuxa na mana mina okay ni ndzi hele ka yona leyi a hi no tshemba ku yo va yi karibu yalela leyiwani kasketa bakona la uisan jay makamra kama pubela eba go shingwe nerikwala kama pubela kesa swina le uisan jay makamu eba kona manangwa kona world time kwati bakona shila Mr. Patrick kobela kupusha e mama kensing lar singa view la khasiza ka chadir khotsa la robin ka shoko na fm ya nyangelani la kimhlongo e waterfall la la midrande ntiro avusha kahle world time kwati nerikwala nyangelani ka shoko ina sisthole bakona na bodo bako a hitle miro dj and kombela ku pusha m phone kombela kupusha school boy la ka homula ni pusha na ndzalama le pitori le ni pusha na langutela na maluleke la ka homula and thelana ku birthday ka hlonisi ndzalama mahlawule le pitori leyi va kha va pfuxa kahle no navelero kahle inosi sithole catapila ni khensa swinene ni va mandlali vuyelela kaske va kona mani lava n'wanyana nga kona ni nga yimisa va kombakela ku fambele kun'we i mp de hlonisi ndzaleyisi va ku ri xiyile tlemi ra dj ni ta kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni kombela ku pfuxa makhala kwala ka homu 14a na inos catapila kwala ka homu 14b na mani na mampiri kwala ka homu 14a ya va pfuxa kahle hi ndzalama respect ni ri kwala Gauteng ni khensa swinene ntshovo wane defini ramuwada va kona va ku swin'we ni ri kwala ili mampeni mukhari julia i mana advice kusukela ka n'wa khuwani leyi va ku ni kombela ku pfuxa vana va nandzela ka tlembe ra dj ni kombela ku pfuxa mama cancelar singa view mana anakanya la 14a na man sofi la a 14a ni khensa swinene mana advice la ka n'wa khuwani la nyeleti yin'wa mafoto va kona na vona va ku rixile tlembe ra dj a ni kombela ku pfuxa vanhu lava nandzelaka ni yingiserile nongonoko mina ni kombela ku pfuxa mana mina man right la ka home 14b masayiti ka masayiti na xiluva permission va loyi le xaka masayiti na majense i justice valoyi last born ya mani va pfuxa kahle hi a munyeleti baloyi i n'wa mukhacani la ka mapayina ni khea swinene i nyeleti n'wa baloyi i n'wa mukhacani customers ndi madzivandiri va kona va ku vacha khoma magubondi rotho ndo livonga manda tin'wa na mianga kaske va ku ni kombela ku pfuxa vana va landzelaka hi tlemi ra dj a hi va pfuxeni va ku ni pfuxa rodzan welcome ni mlod ni pfuxa na mani n'wana nga kona la i calvin makananisi na mboniseni v maceve a ni khensa swinene va mandlali veri sadam va kona na vona va ku risile tlemi ra dj ni kombela ku pfuxa gladwin mabasa mafaci mlambya na active vancouza va pfuxa kahle hi xivanganyama ni khensa swinene xivanganyama va kona mani la i sadam lava va ku xin'we ni khensa swinene sadam yi kona mani n'wana nga kona na kambela i masengwa na boto nga mtuku va ku la thembisa ka bava kaske yi kona mani nga tsala kunene na kambela i marshal realize n'wa magezi chavani va ku rixile tlemi ra dj ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa mani luya ni ya nghena kwale block 2 ka mi ni nge neyisi mani hulu i mama vukahle na va ka pondo pfukani mana mina kwala ka matsakale pfukani va pfuxa kahle i mana 3 girls na 2 boys kwala ka mavalani khe swinene mana 3 girls and 2 boys la ka mavalani la kasike kona mana rodzan welcome nemlod va ka ku pfuki nomen bangise nemrawudze chiridzi nemlod na masindi madzivandira eric bishop rechiule va kona na vona hi minete yin'we tsela va ku ni kombela ku pfuxa vana va nandzela ka walter kechinkuna la ka vembe na mana chifefe chiawelo chifefe street ni khensa swinene ni va mandlali vuyele wehi tshela i tisela lava mori khotse ka mixo siku ra mitlhela lava kankona va nga tirhisa facebook fikela sweswi va ku rixile tlembe ra dj ni kombela ku pfuxa vana va nandzelaka ni kombela ku pfuxa mwanan'wazi yi tshama na makhuvele grace la gandlana ni ka khani laya na va ri varhanyi la kankuri ka tomu ni hetela la hi ankele gian baloyi ekusuka laha vuhehle laha sweswi va le na churena va pfuxa kahle hi tisela lava mori khotse kusuka laha ka xihoko a nyagelani ni khensa swinene va mandlani vuyelela sweswi nkarhi wa ku yi vekela ka awara ya ntlhanu ehenhle ka nhloko lexi endlaka mina na wona i ku va hi cinca magiya a hi teki nkarhi shem hi vhela hi tsutsuma xikan'we hi tsumela ka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp ku va voxa xandla eka xiyenge xa vumbirhi xa nongonoko kambe sweswi ela hi nga kona mikiso ra ma hi le ka xiyenge xa vumune xa nongonoko se u dlayiseta laa va kuriseleni ka nongonoko ke hi ndlela leyi kasike a hi tsumi languta na we nga swi kota mikiso ri ku va voxa xandla hi ku ni landza le ka WhatsApp leyi ka nambara 060 8875942 vo sungula lava nga kandziyisa namuntlha hi laha
1: ma ni nghena kwala kani pfuxa se xihlahla a ximuhwini pfukani n'wamaluleke ni pfuxa na rini maluleke kwala xifasoko pfukani vananga ni hetisela hi mhani makhuvela gandlanani ka khani ni hlaya mhani Grace pfukani na n'wina lava mpfuxaku i mhani Jula hetini kwala hi fa hinkwenu hi basoka hlayisekani inkomu
2: richile Mr. DJ Tlemi kombela ku va dzudza ta sungula hi hosi mahlohlwani kwala sasalamani pfukani ni nghena la ka thomo lani ku ku na gaceni pfukani maseve wa mina mi ya kwahala ku beleleni kwahala ka miyexe ni ta hetelela hi TikTok ya radio kwala ka makoxa vanhu lava a va dzudziwa hi swa namuntlha ntsena a ri kwala ka mininginisi block 2 ni ku danku tlhava ni petsa
3: inkomu khazi twana we mana mina mankila ka mapayini pfukani mo vona Edison evuhehli na Timen Thomas Mgazi Mdun'wazi Xivambu u le ka muswani loyi ka vafoloki wa risimati Thomas lava hinkwavo va pfuxa papa mihlorisize ka Richard Ricotoni kwala Robeni ka xiweko 7 dilani ku mukhazi
4: Betlemi ni kombela ku va pfuxani u pfuxa mama mihlori le Robeni ka xihoko nkata boti lava pfukani squeeze ni pfuxa mhani Maria Rikhotso laha ka Mageva election pfukani n'wana mhanani ni hetisela hi kalaxaka W va ka Manganyi le ka Gongongo vanhu lava va pfuxa hi mhani Makhuvele ka ta boti Richi ka Ndhambi Kensile Mohaxani
5: Option tlema DJ Mr. Party mavulavula mpfukani na moya va pfuxa pfukahla kulikulu ko teka vanharhu ni ta pfuxaku kwani dalawanga lava kusukela ka thomo a va pfuki kasi ku na kwani makapulu kusukela ka xikukwana a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa munghana wa mina Judas 182 ina manimanimani vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela hlamisa mavoko hi kokwani swa boxo ka makoxani ka lowu pampa henhla ka madavulu mbuyu ya mina ve ri na katsa
6: masara chaki ka mnixi block 3 pfukani malezi majoko ka mnixi block 3 pfukani letisiri mhana khavisa ka ngove vanhu ya kwani mhani mara ka bilakulu ka mnixi block 2 Thank you.
7: Blue Monday, Papa Lasigia wa mafunda. Apo kini chairu lonkulu wa chopa la kama valani a block 6. Mdrufu, aidumi chopa mene leketa leka wa morisi goyo. Kama povyo nifika na kumungwana tepo kani rishini. Ewe, enda ya leka wa gifti joku bai na kwa ya puma ngoma. Pukani rishini. Wapushwa iponyoka makuwa. Akaya shawla block 7 at Katarina. Munu musana vula vala. Menike se guru guru magadia.
8: Ayin tafusha manu makuwele gandana ni kakane. Ava puki. Una kukua kuhula. Manu machines section A. Ava puki. Ta itelele manu gili maswanganyi leka maswanganyi. Wapushi kukua gweba ni kwa rika tomo bayi.
9: Rishili tijini. Pambala kwa pushi. Pusha vanhu va rihanyo ka nkurhi ka tomi hi pusha manjo alightini ka nkurhi hi pusha bodgeza na atlas malula ka 14b lava pusha ku rhoni maleke ka nkurhi kasekandi j
10: ka vulavula ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa muyingiseli lonkulu wa ku rhandza radio swi suka ndzeni ka mbilu etatemu jajin wa 5 kokwandirofi ntombi ya mindhawu leyi pfukani kokwanixini ivi ni pfuxa Emmanuel Matobias pfuka u gingirika mfana wa mina rixili hulelu ni kombela ku hetelela hi kokwani wa mhani ni vula mama rito na mponisi pfukani kokwanixini mi pfuxa hi kokwani gaveni mi ni la ka makoxa vulavula tsi ni ku rhandza hi rirhandzo ra lavu mfana wa mina hava
11: Mizarimizana va xomi tlhavanitlhavani kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa tatana Phonyoka Makhuva laha xawa laha tikatarini a va pfuki ni pfuxana Mashudu River Plus laha na vona a va pfuki ni pfuxana Xikwembu Xikona kusuka laha ka Nkomo na vona a va pfuki lava lava pavulana ku va pfuxa usanje maka kusuka laha ka Ndhambi mugangana ka Boromanesi tlhavanitlhava
12: Mr. Party ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na kokwani wa Mkheso na Xivono ka Mapoyi pfukani ka mama ku na ntukulu wa mina Billy Ocean Shimbinyani amugangeni wa hosi Siyandane mapepa block 18 na n'wina Pfukani ka Ntukulu ta hetelela hi Botbongani Mbetsa wa xigubu ka xikokwani stadium na n'wina Pfukani vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana Mariya Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwala hansi ka vuhosi bya ka Holweni wa Maxangu wa Mpatso hayi vukatini bya mina Mbuya danku.
13: Ni pfuxa Mukhacani Willir Gate la block 3 ka Minginisi. Ni pfuxa Masenyani Ronald Maluleke la Emawa. Ni hetelela hi Phonyoka Makhuvale exawela etikantareni. Hinkwavo va pfuxa hi The Big Sam Big Five Mathewula kusuka la ka Bode. Ni khensile xeka ra mina Enkomu.
14: Wa ni ta kombela ku pfuxa Mhloti Lizi Zita kula ka Ngove ni ya pfuxa nuna loko a nga ri Basani Maswanganyi na va pfuxa na vona ni ya pfuxa Richard Mathe le Thothogweli 24 na va pfuxa na vona va pfuxiwa hi Velevele.
15: Ntomu ni ta pfuxela va landzelaku rikaka ro bava na marhanga rona ri pfuki Malahleko a pfuki ku pfuka xitaku xa mina xitaku hinkwaro xi rivana na tinopisi na tiphodo hinkwaswo swi sele ethekisini le ka mahlata xitaku wa kona xitaku a yi pfuki xi ya vona ku bavalata xi susa ka mangaveni ku na mukomboti edibudunga ta paletamu bye bye.
16: Ke malume Daniel Mashaba eka xikukwani ndi amugani wa Zindani Pfukani uncle Pfuka Mafesi Mlandza aka makosha a B9 Pfuka buti Pfuka papa Willir Gidi aka Minginisi valava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi n'wa Hulela n'wa muti ya mona kusuka la Risinga View.
17: Ahee, Master, ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Ni pfuxa Mhani Makhuvele i nkata Boat Ridge laha ka Ndhambi. Ni pfuxa Mhani Noriya Maluleke laha ka Xikokwani. Ni pfuxa Mhani Rivombo laha ka Gym. Vanhu lava hinkwavo lava va pfuxiwa hi kokwani wa xingwavila ka Xihosani Komu.
18: Rixile DJ Clemmy ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki Putlinki Ngoveni Abiyehli ku pfuka Mhani Rivombo a ka Gym ni hetisela SSC kokwana ku hlula a section A vanhu hinkwavo va pfuxa mama BBZ ni kombeleka la ka Ngove a jamela tshungu.
19: Clemmy lowa DJ a va pfuki MT Makhuvele laha ka Xigamani laha na Joe Gift wa ka Kubayi laha ka Mswane laha ka va kona Sizeka Richard wa ka Rikhotso laha ka Xihoko laya hinkwavo a va hlanganela ka Laxaka EW Manganyi me tshama kati ku rileka Gongo ni khensile Clemmy lowa DJ wosi ya mina ne bobo
20: kha va ni tlhava a ku hi ku ya pfuka sori wa mina Mhani Bhavu le ka Jim Ngalahiluma a va pfuki ku ya pfuka Julia Mafumane a va pfuki kwale ka Makoxa Xixeveni ku ya pfuka Manahleko hinkwavo lava va pfuxiwa hi rikaka ro bhava ri bhava na marhanga ni MT Ndhambi ni kwala Gongwangwa la xivulanga na Gongo ra Mali danko.
21: Ni pfuxa Bari Wombola mutini a va pfuki ni pfuxa Mhani Mahori ka Mapuve le hansi ka Sport Center nene ya hetisela hi ku pfuxa sesi Vigi Ndlovu kwale ka Mapuve hansi ka Sport Center ni pfuxi Mhani Rivombo n'wamavoni nga ra Black Danko
22: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaku a va pfuki papa Masenyane Ronald Maluleke kwele Mawa a ku pfuki Mhani Nese ka Dzingidzinga Xitomanini a ku pfuki Bode Road ni a Vuyehli ni pfuxi Umancawu ka Bhavu ka Gym inko
23: rixini moxi ni kombela ku teka vanhu
0: kama pove kuna kukona mkensa wa puki, kajimu na manchaka babu wa puki, wala kajimu na mani wa mabona, rumu wa mabona wa puki, wana lawana wapushu kuzana kasi andani baimu.
22: Tawa ntawa kumbela kupusha wanu wanaru, kukwana sabu waka makosha fukani, mama ali pikwana kasi kukwana fukani. Buti je apsa fukana wafusha ku imane li kashiku kwa ntangi
1: ile tlemo DJ nkombela kupusha wa nawala ndelaka kuna scheme system yuko maleke kangobe jamela tu Rodney Minyuku kandindani but Foster Stone le kandindani malawi nkwa wapushi liki ngobe na avihitle danga brahmin
2: avshan mwashim jani naiputa nkombela kwa wapusha tapusha kwa ngabeni aka makosha nipusha sisi elsi milani tayetele li manna. Niku manashe nguwe mtile kwa laka makoshi. Niku pukani. Niku wafusha ya manashe waka mabana. Nakama nungia bosa seke. Na msinye yungani tuwa tuwa fala kistangu.
23: Rishile DJ Tleme. Akufuki kukwa nsoboa ya saka madavule. Aka makoshi wakule lumpa pa. Batla wakasa. Pukani kukwa nsoboa. Wakwini mshoko shoko. Information siweyo. Le asukumekare. Pukani siweya. Kwa lani. Enta etsela ekala shaka double manga le atikweni ra ka gongo lava hinkwavo DJ Tleme vafusha munhu dumareshe munhu dumare 1 la mugangeni wa ndhuna evukana mchava a block 20 ka sikhunyana kuna papa a xilo vana fani hlayiseke DJ Tleme tanko
21: minjhani minjhani mina ni pfuxa papa mina nga khanzela baloyi kha ni ta vapfuki va ntirhweni ni pfuxa na ndzitsani ya mina nga no dye baloyi ni ka pfuka ta tilunghisela ku ya xikolweni ni hetelela hi hlohlori ni nga n'wana ndzitsani ya mina ni ri pfuka pfuka n'wana ndzitsani ya mina danki mi karhi mi vulavula na kateko kusuka kwala ka nhlaniki kwala ka jopi
24: lexilexilexile n'wathavana nkombela ku vateka bazuza lutsako hlungwana ka KK mpfuka mpfuka mpfuka mpfuka makwiri nita ni botena ma enhance records mashinzi la ka kila ni mpfuka mpfuka mpfuka brr nita ni sesela hlungwana la ka makosha mpfuka mpfuka makwiri hinkwavo lava a va pfuxa hinyiko hlungwana imtiro le xa kini tete
22: moya va pfuxa vanharu muhashi ni pfuxa Boto Masranzeka Maluleke Laya Kamavuza Nipusha Boto Harare Thomas Maluleke La Babango Nipusha Muchino Boba Medzi Kwara Boba Gurukona Mwana Mwengwani Pukani Nipusha Eman Mari Wakanga Digini Warakwala Kanshani Kama Nam Donala Mkumu
23: Aye Digitli Minkobra Pusha Wana Wana Rilawa Nantela Kwanta Yale kama pove kuna budmurs guyu mfana wa gosha va pfuki mi xo vatela bilo oxen kwalani kama pove ni heta ni ya le ka sikhunyana kuna papa xiluvana vafana a va pfuki ta hetelela hi papa mhlori buti zeka Richard Records a rodis a 7 July a xihoko vanhu lava pfuxa hi mavona edison a rivihli nkomo DJ Tleme 10:06
21: Hey, DJ Tleme, ni pfuxa bo Derek Xivambu ka Ngove, bo Morris Guyi ka Mapuve, bo Judas 182 a section F, va pfuxa hi mana khavisa ka Ngove, inkomu.
25: DJ Tleme, njhani na pfukile hi kombela ku va pfuxa. Ni pfuxa mani Flora le ka mbyaji leyi a va pfuki. Ebe ni pusha dovukazi ama ngombe krali ava pfuki ebe ni hetela hi mhani wa James a hlanganani a RDP ava pfuki vakari va pusha hi mhani a xikhongelo wa jaha kwala ka sikhunyana inkomu

0: karwai no be kala ka kotar tmana te bila warra liya yan tan kesa sen ga ngun ngum ga kotak tersa sen ga buru e sha whatsapp ku ba mo sha shan le ga ngun ngun le ga misak sar tala nga coming sar me lu na ga tersa sen ga buru sha whatsapp en ku me ka number 0608875942 yele number u tlhala nku ba ka hlenle ngwen so su shenga le shinga ka shona mix robe e ku ba itse tumela la ya ngwen ha ka whatsapp ne le ka facebook nka ru ru ngwen no fanga nyi sela sweswi en tlhabele mix robe ni me kulunga me ku ba nku tlhabela nje bo sungula sungula he laba aba ime kulunga ra bona tsi ntlhabele
1: I was a poor business.
2: Tabi
1: ku tlhaba sweswi
2: i pusha mana xihlovo la vo tile tikweni le kule a France hi ripukani hi tinta kokwana wa dakalo kwala ti e na vona va pfuki ivi ni hetelela hi xalati le ka makoxa leyi masa wa mina hi ripukano va pfuxiwa hi human fish ya groundini ni cencile danku
1: kesa mina la groundini la
2: danku
1: danki Jisar FM na mam kerit. Aye.
3: Aye, thaban thabo mne.
1: Ifukile mi jarungwe.
3: Ifukile kombela ku bapfusha.
1: Eh batutse.
3: Bapfusha buti linki kobeni abu yehle. Bapfusha marume James Chipelani mtilene kwala thema ka mashamba. Ne hitisela Tayitisela hi mani no tayitisela hi mani ro sobyana ka nkuzani vanhu lava va pfuxiwa hi maxudu gracious mpepu ni ri kwala river plus a si ka vukosi bya ka kupa hi tanki tlhava ni tlhavuku
1: kesa swinene la river plus la
3: nkomo
1: tanko
4: minjhani DJ Tlemi ni pfuxa ses gloria blankulu kwala ka mapayeni ni pfuxa n'wungu wa mina tsakani rose machinzo kwala ka mapayeni Ne telela hi papa Msuri Sizeka Richard Records a Robin ka Joko e manchela kwala ka mapayeni danku
1: Ti tabelela
5: tlemino wa DJ akupuki kokoni wa gwevani la ka Thomo a block 7
1: yeah
5: kupuka mama Albi nwana boti lo le ka xikukwana puka nwana boti ni hetela hi ku pfuxa makwavo i mama BBZ tinyiku maleka la ka ngove jamela 2 vanhu lava pfuxa i mani machinzi kokoni wa kuhlula kusukela gan 16a inkom the DJ ahiye
1: kesa swinene ahiye ne
6: ni DJ wa mina ni nghena la ka ntshuxi lanwana ni ya kuma the general wa ri xivongo hi vona Chavalala ni ku a va pfuki ivi ni nghena kwala hlanganani RDP ni ya kuma mhani Dawu va ri va kumeka exitarateni lexa xa hanyi ka Zala a va pfuki na vona ivi ni nghena la ka Siyandhani la ni ya kuma Bankuzani ni ku a va pfuki na vona vanhu lava hinkwavo lava a va pfuxiwa hi mhani Dlawu la ku tsaka malemeke kwala ka Sikhonyana danku muhaxi wa mina
7: rixile sorry ni pfuxa olon'wa green kokwana wa Diona na ku hlula kwala ka mapuri ngo a va pfuki ivi ni pfuxa ndhuna moyi ve le mugangeni wa ka moyi pfukani ka muchaka ivi ni hetisela hi ximbinyani oxe ni mpfukile na n'wina ni pfuxa hi mhani mahori ka mapuva a hasi ka sport center inkomu
8: ahe ni kombe ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa mhani ro zobya na kwala ka nkuzani ku longe pfukani mhani a mina ni landza mhani Flora Makhuvela kwalaha mma wa block 9 pfukani makwavo ni hetisela hi n'wungu wa mina ni vulavule mhani a ni kumihlanga kwalaha ku tiko ra ka Siyandhani n'wana ma D pfukana vanhu lava nkaka kona va pfuxa vumhani mabundi mina ndzi kalaka nga dangi.

0: Kurhula DJ Tlhavani Tlhavani, ni kombela ku va pfuxa vanharhu. Ni pfuxa kokwa ku hlula na Diona kwala ka Mapuve, pfukani ka Gogo kwala Ximuhweni. Ni pfuxa Gogo Mahura hansi ka Sports Center, pfukani ka Gogo. Ni ta ni ta hetisela hi makhelo wa Ndhuna Xitavi, i Gogo Mana Nhlamulo, pfukani ka Gogo Magoda. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa Mukhenso na Xivono kusuka kwala tikweni ra ka Mapuve, na nkhensa papa ntsongo wa swihlangu.
1: Tsi tlhavile la
2: the king of manjari giyani Derek Swambui man. Ni pfuxa mhani Mabunda vapfuki, ni pfuxa mhani mhani Aniki Mhlanga vapfuki, ni hetelela hi mhana Khavisa. Ni khensile boti dange
1: khensile boti. Tsi tlhavile la kuna munda akuna munhu la
3: DJ Tlemi moya va pfuxa ku sungula ta pfuxa i mana Xihlovo na kumeka leyi etikweni leri kule le eFrance a va pfuki ni ta ni ta pfuxa Mr. Willard Gide wona va kumeka leyi ka Minenginisi leyi ni ta ni ta hetelela wa mbile na moya Musa wa Hosi wona va kumeka leyi ka Nsawulani block 25 leyi muganga wa tana kahle vanhu lava hinkwavo mwaxi a va pfuxa hi xilahla Richard Dzambukeri ni ri lasa Donalonji Ntiri tanko Mr. DJ Tlemi
1: tsi tlhavile la kuna munla
4: rixivandikangove a va pfuki ni nghena blankeni ku mhanimari ya ka blankeni pfukani kangove laha ni ku ngana mabizi pfukani ka mhanimavundla va pfuxe mhani Aniki Mhlanga kwala ka swiendla na block 19 ka manke
1: khensa swinene ka make
4: dang manke netiweke
1: hlayisekani swinene makhelwani mi nga vileli ku ta lunga awuxem ti tlhavile mi
5: mani dlawula ku tsaka a va pfukile va twini
1: ya
5: mani yerisa makama a basani a va pfukile va twini mani rozobyani a fankuzani a va pfukile va twini
1: ya
5: a va pfuxa mani mudaku ra hlangana ni RDP xitarata i hanyeka by plan fast
1: a hanyeka zalo
5: tanku
6: Rixile muhaxi ni kombela ku va pfuxa ku na mfana wa mina Musa Makhulwele kusuka muganga wa Khopaka xikukwana no ku pfuka mfana wa mina no ku na kokwani Makapolo ni ku na vona a va pfuki kusuka kwala ka xikukwana ni hetelela hi malume wa mina ku nga MT Hotel a Masangu na vona kusuka kwala ka xikukwana no ku pfukani malume ni ku hinkwavo va pfuxiwa hi papa Majoko kusuka kwala ka xikukwana enkomo muhaxi
7: kurhula ku ve na n'wina DJ Tlemi wo ni kombela ku pfuxela vanhu pfuxa ku va tsaka n'wana ngu boti laka aka skopo a va pfuki va tlhela va pfuxa futhi ni ta kota ku twisisa kahle vito leri le ka skopo le malume General Patson Khosa va kumeka ka mbatlo a kaya va ri loko va pfula festere va languta ka n'wadzekudzeku a va pfuki malume mama Albi ka xikukwani na vona a va pfuki sise vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi mburi ya ntshava hlanganani thawencibi laha ni kumeka kona ka DJ Tlema hi tirha tirhi dyambu rixile ku lava ku dyiwa la
1: ti ni tlhavile la
8: ni pfuxa gumbagumba ka Xihosani na Lucky Chavalala ka Nhombelani na papa Hlungwani a makhela na tavhela ka Nhombelani ma swembi ka mudhawu lamacheni pavementeni katsama muhaxi wa mina
7: Rixile muhaxi wa mina ni kha ni ku ni kombela ku ya ni ya pfuxa mhanxa laha ti la ka makoxo laha ka ta mun'wana ti lava loko a nga xirhi byongo na vanhu van'wana
9: aku ku randiwa na ku vengiwa e nchumu wun'we ka yena ni ri pfukani n'wana malume kwala ka makoxo na ni ya pfuxa mase wa mina mhandru vombo la ka gym ni ri pfukani mase wa mina ni ya hetelela hi mani loko ni nga ri sikoni xa mina mhana ri basile la ka mapuve la ni ku pfukani ka ta boti loyi a va pfuxa i mama Albe kwala ka xikukwani nkomu.
10: Chewani, chewani, chewani DJ. Nikombela kupusha manes kwa lexi ntomana ni ka dzingidzingi. Mana na Maria Maswangai kwa leka Maswangai. Mana na Maria Mwadekeni kwa leka Nhlaneki. A va ri na solonga mavasa kusuka kwa leka Bote. Hlayisaka ni maxi. Tanko.
1: Kenso swinene ka skebe ku ri van'wana va nga va nga tsala ku endla ka WhatsApp ya mina va ku ri xile emavhulavhala wutsini ni kombela ku pfuxa vana va landzelaka ni kombela ku pfuxa mana Felicia ku kona ombalelaha ka dzingidzingi laha masikara laha na mani Josephine Nhlongwana laha ka xihosana la na mani Dina ntikula hosi laha ka sikhunyana lava pfuxa kahle isesiwa ntimanyana kusuka laha ka sikhunyana la isesiluya wa ku fanela hi ntima ni khenso swinene va mandlari vuyelela ema nin'wana nga tsala ku endla xihatanyana la ni gegenyana la kutanyana la va ku ri va ku ri xile na vaxumi tlele miro tijeni kombela ku pfuxa sikoni mani makhomela nka ta boti richi laha ka ndhambi laha Cecile Dlori Maluleke laha ka khakhalana FM ya ka mphambo botiludiku Maluleke va pfuxa kahle mamhlori linda ngoma luleke ekusuka la robin ka show ku ke swinene ekusuka la robin ka show ka skema nongona nga kona ba ku xile Mr. Bat and ku bela ku pusha bana bana zalaka man rose obzane la ka nkuzane ku longela molweni la ya na no the star the original ngoku suka ka mswan le ntombi ya mina ngoma bona la ka sianda la opusha ka hlema ngwa zitha man ma hlangana ku hleka starata e marula drive and castle e imanongona nga kona nga tsala ku nelela hona ngta shata nyana la ba ku xile tlembe ro tjene ku bela ku pusha bana bana zalaka ku bela ku pusha president ya sgangwa avenda e bot matala endla ai whatever ba kona ba ku kona ku bela ku pusha na bot ale uta avela maswanganyi la ka maswanganyi la aba pusha ebe maswanganyi ni ri kona ka maswanganyi kwala ni khensa swinene ni ba mandlari vuyelela ka sike kona mani n'wana nga tsala kunene ai langu tixi hatlanyana hi kurisela nyana timina ta kosi tidya makondlo sham ba ku risile timira tijen ni kombela ku pusha vana va rindzela ka ri kombela ku pusha va ri va pusha mani la ni kombela ku pusha mani nhlekani va manyunyu la ka babazela na manjajani la ka muchipisi la le ni ngona mina mavasa kusuka la PLK kaya ku ri laha ka midabula va pusha kahle mani grace ni kata boti ni kata ndhuna Efraim makamu laha ka ngovela ni khe swinene ni kata nduna ka sike mani n'wana nga tsala kunene va ku ri xile tlembe ro DJ ani kombela ku pfuxa kokwana vhelavhela laha ka ngove laha ku pfuka boti papa ribye laha ka ngove laha ku pfuka na muzi laha ka ngove la va pfuxa kahle reason phahlele phahlane laha ka ngove la ni khe swinene reason phahlane laha ka ngove la mani n'wana nga kona laha hi xihatlanyana timinete timbirhi leti nga sala va ku a ku pfuki rose n'wa vhumani laha ka jim laha ku pfuka kokwana wa mikhenso kwalaha ka kokwana wa mikhenso na xivono ni tshemba ku ve na typing era laha va ku ngove ku pfula na kokwana ke sona tshibona la ka mapobela nta hetela la Agnes Ndokwane ba pfuxo kahle hi mana ntalo xikhotana ni ri kwala ka mapobela cancer swinene ni ba mandla ri biyelela nkarhi wako hi ri santse na timinete timbirhi mi yingisela mi ku va hi cica magiya hi cicela ka xiyenge xa ku hetelela hetelela xa ningona ku nga ku va hi navelela va tlanga siku ra ku velekiwa twa
11: rixile tile ma dijeni kambe u ta nkarhi wu ni pfuxa vanhu lava landzelaka mani mari a va ka hayi sosola ka nhlaniki pfukani bot kala xaka nga ka gongongo laha pfukani bot baganiya kwala ka gongona n'wina pfukani kwalani hinkwerhu ka n'wina pfuxi wa rhandza ka Thomas Maleka kusukela tikweni ra ka mavhuza laha DJ Tlemi ni khensile mina
12: manhlekani wa manyunyu ka papazela pfukani ku pfuka manjajani kwele ka muchipisi ni hetisela hi ku pfuxa basani n'wana mhani phosa kwele ka thoka ka ngove lava va pfuxaka lava i mhani burisa va ri kwala ka mapayeni laha ka magezi wa njhini i nkomu
13: ku na mhani mari ya bavo a ka jim a va pfuki ku na mhani wa mavona a ka siyandhani a va pfuki ta hetela hi hani chaki a ka muninginisa block 3 va pfuxiwa hi mhani ya filexiya lava hi lava kokwana wa mbale la ka dzingidzingi laha maskral dani
14: rixile DJ Tlemi wa DJ ni kombela ku pfuxa lava landzelaka a ku pfuku Elsimilani ka makoxo bot Foster's Toll a ka ntintani na manes leka kusuka le ka dzingidzingi ta hetelela hi kokwana wa the June kusuka le a ka va ri le kwini na mani va ri le kwini na a Jilongo a va pfuxiwa hi Rodney Mnyuk kusuka kwala ka ntintani loko ni ku copeni o fana.
1: keso swina ni baba ni ba mandla ni vuyelela kasi ke a ni swi naverile xem ku va ni tlanga hinkwato ti-voice note ta n'wina laha ka WhatsApp laha ni swi naverile ku va ni teka tinghu ta n'wina hinkwenu na ku va ni hlaya ti-comments ta n'wina hinkwenu laha ka Facebook a ni swi naverile mi ta ni khomela swinene ku va nkarhi wu endlaka leswi wu rhandzaka swona kasi ke sweswi i makumenharhu timinete yi bela wara liya ya ntlhanu sweswi hi la
15: Felicia Mbisari eka vanhu lava landzelaka Felicis Ntenyo Felicis Nkopi ya ni xariza eka vanhu lava landzelaka
16: Salvation Kopia
15: Felicia Mbisari eka vanhu lava landzelaka Felicis Ntenyo
16: Il copione sarriza a cavanda la landa lao. Salvation copia.
1: loko ri na loyi mi tivaka ku ya tlangela ku siku ra yena ra ku velekiwa namuntlha mi yingiserini tlhavele eka nambari 0608875942 u mi byela ku we u tiva mana a tlangela ku siku ra yena ra ku velekiwa u kona Dr Sofia ndzhaku ka mina laha kha ku happy birthday to myself se i nkarhi wa koho ni tlhavele mingiseri u tiva mana a tlangela siku ra ku velekiwa hi va byela ku felice anniversary felice complianos sweswo hinkwaswo swi va swi kha swi vula ku happy birthday swi va swi kha swi vula ku duva ra mabebo swi va swi kha swi vula ku siku ra ku velekiwa swi va swi kha swi vula ku lejaje ra mabyalo hi swona ni Tlhavile bo sungula ku va navelela la
17: minjhani tiketlemi
1: epfukile minjhani
17: epfukile ni ri duva la mabebo ka Ismail Ndhawu kwala hlangana ni RDP ni ri akule a kulela a hosini leswi a swi navela ku hinkwaswo swi humelela na hinkwavo lava bejelaku na yena i ri duva la mabebo
18: I'm going to go to the next one.

0: mbili ya ku biha we anga teka nambara ya GSR FM anyika wa ja angu byela ku i nambara ya ya phone wa ta iswaku u loko ni ringetele ringeteleni a tsala ku morning my sister kunjani hello dear kunjani mara hambi swo tana ni khensa swinene swivekana ka timinete tinharhu tsala yi nga se ba wara liya ya ntsevu khensa swinene ka hinkwenu ku na nga va swin'we ku nondza hi ta hi ta fika laha yi nga fika kona swi kova ntena timinete tinharhu yi nga se ba wara liya ya ntsevu loko ka rhandzi mehleka hloko matamari kona maja i jaha ra valandzi famba kahle na master x no man jiki jail aka nkwenu wakho bbz risimu leri twaka la ndzhaka mina mikiso ra me risimu kusuka ka brian bomba risimu ra ku ri fambelana na leswi humelelaka hala handle va ri ka titimela man fambile Sorman cancer swinene ni mirandza hi rhandza ra lami ni mirandza hi rhandza ra mina ra vaxi hinkwavo GSR FM mara hayi ra baby loko si swi rhandzile swi nga swi endlaka mixo siku ra mihla mi ta vona loko mayelana na n'wina yi tlhela hi hlangana mundzuku ni ri aka lava tlanga siku ra ra ku velekiwa siku ri va khome ku nandzika aka lava nga hola namuntlha a va xirheli van'wana ni fambile mi
1: n'wana bava loko nga tiyanga kahle ni ta ku tekela ladies and gentlemen Mr. Brian Bova

0: Bye bye tingwenza salani tingwenza mi salo so job nanzi anga alak tsama na vanhu vo pfumala himpela va to advisor yini munhu vo pfumala nsati na e to advisor yini vula ku i ncile xi nga ta ku byala xona loko se u ri na nkingha ya timhaka ta le endzeni ka vukati lebyi u nga ka byona i ta ku byala yini munhu wolowo so swa ha ku nkarhi wun'wana a hi ringeteni nkarhi wun'wana vutomi bya yena byi onhaka hi ku ti-associate na vanhu lava kumaka vuton'wini bya yena va nge pfuki va hi pfune hi nchumu
1: ya u right ngopfu kwalaho swi fanele leswa swo kuma ku ni famba ni hlangana na munhu dani ku ni n'wi xaweta ni henda ivi ni n'wi xaweta ni yima ni ta twana leswi a ni fane ni nga swi twani ivi se ni famba ni na problem
0: so a hi hambaneni na ku tshama na vanhu lava mi kuma ku hayi mani a swi mechi total a swi mechi a ku na nchumu nga ta xi kuma ka vona u na problem ya swati se munhu wo pfuma swati lo ta ku a ku advise yini ka ku byela ka hayi mfo loko swi nga endla o hambana na
1: yenaxaxanisa
0: ya 47 after the hour 6 Mr. X cancer swinene mitirhiko lowune emembe ngoveni tinhlokomhaka swi vula ntsena leswaku mhangu xitalo ta va ri kona eka wana nkombo eka second hour xipano xa baby z this morning eka bixo wa sukela namuntlha and swi va kahle ka Raymond Nyathi va ku tingwenza bye bye tingwenza i ndlela leyi mikiseri kambi ka Mr. X sweswi ku lulamisele kahle ti-word up days yi fundzeni ku loxa Limpopo ku ya vahubi ya vhumba vukorhokeri bya tama xelo kumbexana va South African Weather Service swi kona vhele ka swikhoma vhele Mr. X eka mixo wa siku ra muthu a itwa leswaku ri xise kwini hi ku a hi complain Mr. X ka siku ra tolo na tolweni kambe ke ni le ka mixo wa siku ra muthu a swi tikomi nkarhi xa hapa swi vula hina rixile good morning
1: ya kasi loko bekha ri langutisa ku ri xana va ri xise kwini eka mixo wa siku ra muthu a langutisa kahle maxelo me le hasi na maxelo kahle me le henhla eka mixo wa siku ra muthu a katanele nga vula hi kona kha yi langutiseni kahle ngela dolopeni ra Giyani laha yi langutisa ku minimum and maximum temperatures na tiyimise kwini ke kha yi langutisa kahle Giyani 11 to 23 ka malamulele 11 to 22 ningena kahle la old days la 11 to 21 bilabila 10 to 20 liphalale 9 to 23 and then loko langusa kahle kumbexani liphalale 9 to 21 livubu 10 to 23 and then Makhado Los Richard 9 to 21 Mokopani 09 to 20 Musina 12 to 23 Phalaborwa 13 to 24 Polokwane 07 to 19 Thabazimbi 09 to 21 Thohoyandou 11 to 23 Tsanini 09 to 21 lawa ku ri maxelo lawa mtisela wona kusuka vakabyiro ya ta maxelo
0: hi swona leswi nga xisa swona mikiseri yi fundzeni ku loxa Limpopo hi ku ya vahubi ya vhumba vukorhokeri bya ta maxelo Afrika-Dzonga kumbexani lava tivekaka swinene tanihi va South African Weather Service swirho swa vandla ra MK leswi swi nga hlongoriwa duduzile Zuma Sambudla na Nhlamulo Ndlela va vula leswaku va kunguhata ku ya tlhotlha ku hlongoriwa ka vona khoto vandla ra MK party rin'wana vandla leri nga dumba swinene ngopfu loko swi ta ka timhaka ta ku hlongola hambi ku ri ku timhaka ta ku rixa fila nkama ni kama kambe ke loko o va u ri xirho ka vandla ra MK party a ya kona a hi position kumbexana xirho lexi kumbexana xiyimo lexi u nga ta tinyungubyisa hi swona i ku we khovelele nkarhi wun'wana wun'wani
1: wa famba
0: nkarhi wun'wana wun'wana na famba loko u nga fambi va cinca position
1: loko mi la ku ta mi ta swi vona ku a xi na favorite xi hlongola na n'wana wa xona xi ri mundzuku bya vila
0: kasi vaaki va le malawu Mr. X lava va nga ri ku na maphepha ya mpfumelelo wa va laha Afrika-Dzonga vo hundza 3000 va tlheriseriwile eka rikwavo hi le ndzelekanini wa Bade Bridge eMusina a xifundzenikulu xa Limpopo eku sukusela eravuntlhanu tlhavele henhla swinene
1: ya loko kha ni langutisa tihlayoxa yi ta koa loko kha ni langutisa ni swi vona ku swo la laha Afrika-Dzonga ku na vanhu vo tala vo mandle ena ni nga swi tekisangi swona kongo vanhu va le Malawi va tele la South Africa na vanhu va le Nigeria va tele too much a kha swi ni hlamarisa ngopfu ya kasi loko ya mahlweni kahle ka vekha yi langutisa swin'wana hi nga swi khoma la ka mahungu la considering a new travel arrangement that will allow citizens to cross at the border using the national ID card removing the need of passport Botswana already a similar agreement with Namibia and Zimbabwe it's another sign of growing cooperation Botswana will donate 1000 dots foot and mouth disease labula ke leswa ku ri ka tiko ra Botswana vhele ri kharri kota ku va kharri pfula kahle ku ri vanhu vhele lesuthu loko va nghena a Botswana va nghena kahle hi ti ID not ku ri ti passport mto sinuka ku ri na kwala Afrika-Dzonga loko hi langusa kahle ala lesuthu ala na hina swi tikopa inga ku se bodo aya pfumeli leswa ku ri nghena hi ti passport se ku nghena kahle hi ti ID se na le Botswana vhele va lesuthu a va ngheni
0: mikanerisano wa mayelana na vuxokoxoko bya ntwanano wa nkarhi wo leha wo tisa kurhula kumbexana ntshamiseko kumbexana na ku herisa nyimpi exikarhi ka Amerika na Iran swi va swa swi sungurile tindhawu letiya ta le Switzerland kasi meyarankulu mikiseri wa meya wa ku saseka wa masipala wa emfuleni Hassan Marko u kombisile gomo kumbexana gome ri kulukumba swinene ngopfu mikiseri kasi leswi landzela ku tshwa eka yindlu esibukeni ezone 12 laha ku nga hundza emisaveni manana wa manana na vana va yena vanharhu matakuxa ya mugqivela so swo swin'wana swa ku vava swinene ngopfu swi nga humelela ku karhi langutisa eka masipala wa emfuleni u karhi langutisa tindhawu leti ta telesbooking zone 12 kasi president wa tiko ra Afrika-Dzonga president Cyril Ramaphosa u vula leswaku wa kondleteleka swinene hi nseketelo lowu kombisiwaka kumbexana lowu kombisiwa swinene hi vantshwa eswitichini swo tsarisela ku vota swo hambanahambana ta tsundzuka ku ri siku leri ra ti-21 na siku leri ra ti-20 ilaa a swi swa mahlweni loko hi khale langutisa timhaka leti ta ku va vantshwa va ya mahlweni va ti tsarisela ku vota na ku va va kha va cheka mavito ya vona kambe Cyril Ramaphosa kombisa timhaka u vone vantshwa va huma xitalo hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla swinene ngoku va va ha ti tsarisela ku va va kha va vota
1: ya kambe xivutiso i ku xana va tsarisela ka vandla rihi ya kasi loko ya mahlweni kahle ka ku vukiwa leswaku munhu wun'we va karhi a lova loko vambirhi va vusekile endzhaku ka ku tlumbana kahle ka timovha timbirhi kumbe tinharhu intersection leyi katsaka Marshall Street na Gazette kusuka laha Flora Park laha Pulukwani laha va va karhi va hundza kahle emisaveni kasi vanhu vambirhi ku nga muchayeri na mukhandziyi va vusekile endzhaku ka loko muchayeri a lahlekele kahle hi vulawuri movha ya tlumba kahle saluni laha Ivory Park laha aJoni laha
0: Alright ke banda ra Democratic Alliance kumbe xa DA komisa ri tshembisile kumbe xa ri tshembisa ku hakela ntsengo wo ringana 50,000 aka lo anga na vuxokoxoko mingiseri lebyi nga ta pfuna ku khomiwa vanhu lava nga dlaya muyimela ku langwa wa vandla ka mihlawulo yo engetelela eka ward 104 ka masipala wa Toropa nkulu ra Cape Town Sinovuyo Dokwe ta tsundzuka ku na vakhanselara vambirhi lava nga vikiwa ku va va baliseriwini kumbe xana vanhu na misaveni so va vandla ra DA va le ku humeseni ka ntsengo ringana 50,000 ku va va kha va ta va kha va nyika eka munhu un'wana na un'wana a nga ta tisa vuxokoxoko bya mayelana na ku tiva kahle ka vukhanselara loko khari langutisa eka ward 104 ka masipala wa Toropa nkulu ra Cape Town Sinovuyo Dokwe
1: ya kasi n'wanuna wa le Malawi wa Malawi u hundzile emisaveni ePietermaritzburg exifundzenikulu xa KwaZulu-Natal endzhaku ka loko a hlaseriwe kahle hi vaaki lava lwisanaka na vahlampfa ku vukiwa leswaku n'wanuna a famba patwini loko a ta dlawa hi wanuna u hlanganile na ntlawa wa vavanuna kumbexana ntlawa wa vanhu lava nga n'wi vutisa maphepha a kumeka a ri hava vaaki va sungule kahle ku va va karhi va n'wi hlasela lava nga hetelela va n'wi hlasela aze a hundza emisaveni
0: Mwaki wa tiko ra le handle wa 29 malembe vukhale u dlayiwile etindhawini ya switakani ya Jika Joe ePietermaritzburg exifundzenikulu xa KwaZulu-Natal kasi maphorisa le Cape Town ya teke miri leyi hundzeriweke hi nkarhi Verhoed eMozambique kasi muvulavuleri wa maphorisa wa maphorisa FC Van Wyk u vula leswaku maphorisa lawa ya tirhaka ehansi ka pfhumba ra Operation Prosper a yi ri ku rindzelekeni loko ya lumiwa ndleve hi ku xavisiwa ka mimiri swi nga ri enawini endhawini ya Backstreet ku na vanhu va ku tala swinene ngopfu Mr X loko va swibedhlele ngopfungopfu vanhu va le handle va ku va twa ku vava va kuma mirhi mirhi liya va hetelela va kha va yi hlengeleta ivi va hetelela va yi xavisa ku na vanhu va ku tala swinene ngopfu va nga va va kha va kumiwa na mirhi leyi mi kumaka mirhi leyi leyi ya mikhuhlwani leyi kumekaka kahle swibedhlele so loko va swibedhlele va fika va nyikiwa murhi va teka wo veka after mavhiki mambirhi va tlhelela se mirhi liya yi hetelela loko se yi tala laha se va tisungulela mabindzu
1: o loko va famba va fika le ka mhaka ya mavona va fika va ya xavisela vanhu van'wana leswi nga biha swinene kasi loko va kha hi langutisa vanhu vambirhi lava nga beburiwa kahle va khomanile va hambanyisiwile hi madokodela ya vutivi eSaudi Arabia mahatla yambirhi laya humaka ePhilippiano Olivia na Gian va hambanyisiwile hi madokodela ya vutivi ya tokota xibedhlele xa le henhla xa le tikweni ra Saudi Arabia mahungu ya vula leswaku madokodela hi ku pfuniwa hi vaongori va teke tiawara to ringana tsevu ku va va fikisa ntirho lowu emakumu swi hlange ku vikiwa leswaku swi hlayisekile ene swi le ka xiyimo xa kahle xa rihanyo
0: swi veka laka ntlhanu wa timinetse mikiser kongoma kahle ka warai ya nkomba a wa ra ku sungula na xipano xa BBZ amagondzweni a yi chaleni kahle kheta khesa swinene ngopfu andzeni ka xopo yaleyo andzeni ka xipanamana ka xexi lami o va ka mi ri kona na n'we mi yi kuma kahle www.gisarafama.co.za Carlos and Zoy the Chonga Tom Market Door remember hi nghenisi kahle ka wara yambirhi xire good morning
2: Toma.

Mozani,

0: Ndzawulo ya Vutleketli na Vuhlayiseki bya Vaaki laha xifundzeninkulu va vula leswaku vachayeri va fanerile ku va va ri karhi va hakela tihakelo ta vona hi nkarhi wa xinuna wa malembe ya 15 hi vukhale wu rhiseriwile tinsimbhi endzhaku ku hehliwa hi ku pfinya wa xisati wa malembe ya 64 mahungu xitalo le ka wara Young Nungurixini.
1: Risimo Funeral i society ya nduma swinene laha va lahla murhandziwa wa wena u sala u tsakile. Va swi kota ku teka munhu ejoni va wu vuyisa ekaya naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona. Va kumeka kwala Giyani a section A kusuhi na le ka Chip Chip, va kona na le posweni kwala Giyani na le ka Google ku cheka mitirho ya vona va kumeka. U nga tlhela va cheka eka www.resimafunerals.co.za. Leyi tsakisaka hi vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsengo wa le hansi. Sesinene ngaba fonela sweswi eka 083 252 7098 kumbe eka 073 939 2181. Lava va swi kota ku mi tirhela hambi mi karhi mi tshama eTzanini, Phalavura, Elim, Nkowankowa, Malamulele, Makhado na tin'wana to tala. U nga rivali Risimo Funeral ya swi kota ku ku endlela catering na dikri yo saseka. Risimo Funeral hi tirhela ku tshembeka.
2: Hip hip hurray tlangela 30 wa malembe na ladumaduwa Giyani Malamulele hi mintsengo ya le hansihansi ku va hi khensa vaseketeri va hina va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo. Tikumeli IBR roofing shade 0.4 by 6 meters hi 369.90 Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399 tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika 31 May 2026 latuma wayi and score.
3: Unga durele with Tombstone T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand, 100 rand i ti kumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 80,000 rand. Kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi. Leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand.

0: Alright, game is also very much similar. Vele so kahle ka teachers bua from sana kahle vele pa kwe. Remember when it rains, Africa Dzonga eka misho sikuna simra kahle Mr. X nga vero na eka tlhoko maka eka misho wa sikuna na muthla kana kono kwa the big breakfast zone.
1: Yeah, it simra kahle swinene kuri kotara tsena ti minutes ke kunguma kahle leka awara yanka ye u khome manla.
0: Alright, ke kuna swiviko leswi kombisaka timhaka ta ku kuna va kombisa ku vilela ka gonzo ra R81 la tintshabele ta le ka mshwani le mixo sa FM. Kambe ke sweswi na Sergeant Ridgewell Khotsom eka misho wa sikuna namuhla ku va va hi basisa ku ri ku endleka yini ka gonzo ra R81 eka misho wa sikuna namuhla. Sergeant Richard namukela ka GSR FM ka nongonoko wa the big breakfast zone.
2: Inkomo va haxi xikan'we na le ka vayingiseri va Giyani Community Radio.
0: Hi kuma swiviko Sergeant va ri gonzo ra R81 a titshaveni ta ka mixwani ri pfaliwini. Tanihi xiphorisa mi tiva yini mhaka leyi?
2: Inkomo haxi mi nge hi kombisa ku swi fikile a tindleveni ta hina. Ku kombisa ku vilela loko ku nga koho a hi nga ku languselangi ku nga kumeka ku kona namuntlha. Ku na tingoma leti ti nga yima muhaxi ngopfungopfu le aka mswana ku ve na huwa swinene laha vaakatiko a va kombisaku ka va nga tsakeli ku va ngoma leya yi kumeka yi yimile. Ka vhiki leri nga hundza ku ve na tinhlengeletano leti ti nga va koho laha ku nga vuya ku nghenelela maphorisa ivi ngoma yaleyo yi kumeka yi yimile. Se namuntlha hi kume swiviko ku vaakatiko va hlundzukile ka miganga leya ya ka Xihosana xikan'we na va ka mswana la swi katsaka na gonzo leriya ra R81 lava kombisaka ku ngoma leyi nga yima a va yi lava. Kambe muhaxi hi nga kombisa ku hi ve na swo swixungeto swa muxaka lowu hambi ku ri kwalaha a Giyani ka miganga wo fana na le ka Mixiyani na koho ku ve koho van'wani va vaakatiko lava nga kombisaku ingaku a va nga tsakeli ku va wu yima ngoma kumbexana ku luma ngoma leyi nga koho le ka Mixiyani xikan'we na le ka Khaxana na le ka Gawula. Sweswi hi tlhela hi kuma swiviko swa ku van'wani futhe sweswi mixo wa namuntlha kumbexana mindzuku va ta va va karhi va ya tikhoto ku va va ya sivela tingoma leti ti nga yima ka lava va nga na endlelo ra kahle hi ku mi ta tsundzuka muhaxi ku ya agondzweni i swilo leswi tlhekaku swi kavanyeta vukorhokeri swi tlhela swi xanisa mani na mani loyi a nga tiveki tinchumu ku i nghena kwihi a ka xiphiqo lexi vona va rilaka hi xona. Hi nga tiyisisa ku swi kumile swivikoswo swoleswona maphorisa ya hina ya public order policing ya le ndleleni sweswi ka nkarhi wa sweswi hi vulavula ku ya lawula xiyimo
0: ku ta fika sweswi xi njhani mi kume yini hi timhaka ta xiyimo ko hisiwa mathayele ku faketeriwa maribye misinya ku endleka leyi?
2: Ya va karhi va kombisa swo swa ku hisetela matlhayele kambe a tlhela ka gondzo na ku va va sivela timovha ku va ti nga hindli kambe mahaxi mi ta tsundzuka ku i swilo leswi nga fanelangiku sweswo ku va swi endliwa hi swin'wana swa leswi endlaka loko se hi fikaka tindhawu ta ku fana na letiya hi ta boheka ku va tanihi maphorisa hi va sindzisa ku gondzo ri pfuleka hi ku a ku na loyi a nga na mfanelo yo pfala gondzo. Leswi nga ta humelela i ku gondzo ri fanele va ri pfuleka swi nga khataleki ku i mani loyi a nga na xiphiqo swa kumbe munhu loyi a nga tiveki nchumu kambe nkarhi lowu nga heteki mbili xiyimo xi ta va xi vuyela matshan'wini.
0: Okay, ku va na swivutiso swa ku tala ngopfu hi minkarhini ya ku tala loko vaakatiko va kombisa ku vilela Sergeant hi timhaka ta ku buwa ka ngoma. Loko ku buwa ngoma ndhavezitha na vaakatiko a va consultant va pfumelelana ku ngoma hayi pfumelela la ndhawu ku va ku humelela yini loko ze yi fika ka xiyimo lexi?
2: Muhaxi hi chava ku hlamula hi kuva ngoma mi ta tsundzuka hina ku tanihi maphorisa i ku va hi byeriwa ku ku na ngoma leyi nga yima kwini a hi vi na xiave a ka mukanerisani leyi nga kona. Kambe muhaxi mi nge hi nyika xikombiso aka ndhawu ya hina ya Giyani ku na leswiya swo mina ni hosi loyi ni tekele mina vuhosi sweswo hi swin'wana swa leswi kumekaka swi va swi ri na xiave ene hina tanihi maphorisa hina ya kun'wana na kun'wana laha hi vitaniwaku kona kwalava hi byelaka ku bengoma ko ku na vanhu lava va nga na vutihlamuleri va vonaku tingoma toleto ta yini. Kambe xin'wana xa lexi hina hi fanelaka ku va hi xi endla i ku vona ku vana lava nga ngomeni va kumeka va sirheleriwile nakona tingoma leti ti nga na mfanelo hi fikaku nkarhi wun'wana loko hi fanele hi vutisa va hi byelaka hawa swikombelo hi endlile hi leswi swi pasile hi khome leswi na leswi i ntirho wa hina ku va hi sirhelela na ku vona ku ndhawu yeleyo yi kumeka yi va yi hlayisekile. A swi sunguli leswi muhaxi mi ta tsundzuka malembe mambirhi manharhu lama ma nga hundza ku ve na hoyihoyi a xikarhi ka madlala lowu a wu ri koa wu yimeka dzingidzinga a xikarhi ka hosi Nhlaniki na hosi Maswangani laha a hi boheka ku hi fanele hi khodelela ku ngoma liya yi za yi ya fika amakumu. kambe sweswi xiyimo xa muxaka luwa hi lexi tlhaka xi vuya sweswi xi tlhaka xi vuya hi tlhelo rin'wana laha ka nkarhi wa sweswi hi nga kumana ku nga na swiviko swo hlaya swinene a hi nge chavi ku va hi swi vula ku ka miganga wa ngoma leyi nga yima ka Mxiyani ngoma leyi nga yima aka Gawula na ngoma leyi nga yima aka Khaxana ku na huwa swinene ka nkarhi wa sweswi kambe ho hleketa ku loko nkarhi wu karhi wu ya amahlweni ku ta va ku ri na ntshamiseko kambe ku vulavula ntiyiso mahaxi a swi hi olovi ngopfu tanihi maphorisa hi sala hi ri na ntshikelelo swinene mi ta tsundzuka ku hina ntirho wa hina i ku lava vana i ku lava community swi nga khatali ku i vana va hosi 1 kumbe hosi 2 sweswo a swi swi ri ngopfu swa hina kambe hi nga tiyisisa ku hi ta vona tanihi maphorisa ku hi endla yini ku vona ku va ku ri na ntshamiseko ngopfungopfu ka ndhawu to toleto loko ku ri ku fanele ku va ku pfariwa ngoma mahaxi loko hi nga la ku hi swi kombisa hambi loko mi nga swi vutisanga ngoma a yo pfariwa ku fana njhe na loko mi nghena ndzeni ka yindlu mi pfala rivanti mi huma mi famba i process yikulukumba ngopfu loko vana va fanele va susiwa ka ngoma leyi nga yima ku pfumeriwa ku yime swi nga ri nawini va fanele va arrangeriwa va ya aka ndhawu yo karhi lava nga ta ya kona ku nga ri maphorisa ntsena na tindzawulo letin'wana hinkwato hi fanele hi va hi kumeka hi ri kona ngopfungopfu va ndzawulo ya rihanyo ku vona ku vana lava va kumeka va va va hlayisekile se hi swin'wana leswi hi nga swa swiyimo leswi nga ndzaku hi fika kwala namuntlha na ku fika ku pfariwa magondzo
0: mahaxi
1: allright okay ka vanhu lava nga le ku endleni ka toyitoyi kumbexani ku yimisa nenge hasi nenge henhla mi nga va tsundzuxa yini hi ku angarhela loko hi hetisela
2: i ku un'wana na un'wana tanihi muakatiko wa Afrika-Dzonga i na mfanelo yo va a kombisa ku vilela loko swilo swi nga fambi kahle kambe ku va hi ya kandziyela van'wana timfanelo ta van'wana mahaxi swi va swi nga tshamisekanga a ni ngo loko ku ri ku ri na leswi hi pfulaka ku a swi ndliwangi kahle i ku va va ya tikhoto ku fana na sweswi se hi nga kuma swiviko ku ka tin'wani ta tingoma teti hi nga ti kombisa tetinharhu ti nga ba va Gawula Mxiyani na Khaxana ku na lava se va nga ya a khoto so swi vula ku hi yona procedure ya kahle yaleyo loko ku ri ku khoto yi fika yi yima na vona ku ngoma a yihi ya pfariwa swi vula ku hina hi ta vona ti-court order to toleto kambe mi swi tekela nhlokweni ku na vona va nga ku loko va ha ku court order ya va ha suka pfulukwani va ku va vuya laha ku ta kota ku ya samoniwa lava swi nga fanela mi kuma ku loko ku nga se heta no samoniwa lava ya van'wana na vona va ya a khoto mi kuma ku judgment yaleyo ya uplifting se hi swin'wana leswi hi talaka nkarhi wun'wani hi tshuka hi va hi hlangana na swona kambe ku tsundzuxa i timhaka ta ku a va na mfanelo yo va va ya pfala gondzo xikontiri kumbe patu leriya a ri tivi nchumu ku madlala wu yimise ku yini wu yimise hi mani and a ri tivi nchumu ku why lowu n'wana a nga swi lavi ku madlala wu yima ri fanele ri tirhisiwa hi mani na mani swi nga khumbi na n'wina mahaxi loko mi chayisa mi ku mi ya kaya mi kuma ku mi pfaleriwe gondzo hi tingoma leti mi kumaka ku na n'wina a ti mi khumbi hela hi yo mhaka kwalano hi kombisa ku a ku fanelanga ku va vanhu va nga vi na mfanelo ya ku va va kuma timfanelo ta vona hikokwalaho ka ku va munhu a ri ku tweni ka ku va va atwisiwa hikuva va hi xiyimo lexi a nga hlangana ka xona
0: sergeant ka tin'wani ya minongonoko namuntlha tanihileswi mi nga kombisa timhaka ta ku va pop crew va tsutsumelini ku ya lawula xiyimo leyi mi ta va mi kha mi update ka minongonoko yin'wana yi nga ta landzela khensa swinene ngopfu ku dya ku engeta nkarhi wa n'wina
2: inkomu mahaxi na le ka vayingiseri
0: hlayisekani swinene ngopfu Mr. Ex-Sergeant Ridgewell Khotso a va yi nyiketa xifaniso xa xiyimo lexi va ka xi ri koho eka gondzo ra R81 u kharhi langutisa laha titshave letiya ta le kamixana lava hetelaka va swi barisa ku swi na khombo ku fika kwini tanihileswi nga vutisa hi minkarhi yo talo hi tshama hi kha hi hlamala loko vanhu va ri na problem na nhloko ya xikolo va ha pfala patu
1: ene a ni koti ku swi twisisa ku hayi a ni loko mi ri na problem loko ngoma yi biwini mi nga yisi vana va n'wina
0: loko va ri na problem na ku tikulero a ku na xikontiri va pfala titliliniki
1: must one so okay enge akuna mati ivi mi ona mapatu mi endla yini ivi mpfuka mduku na pundu mpoma mati makha mahomu mina ku swenza ku yini swilo
0: swa violetine n'wi ni violetine alright ke Afrika-Dzonga va ta hi khomela swinene ngopfu va yingiseri a hi vangi na nhlokomhaka hikwalaho ka swiviko swa xihatla leswi va hi khomele swona Sergeant Ridgewell Khotso eka mixo wa siku ra namuntlha hi ndlela leyo eka nongonoko wa The Big Breakfast on Mr. X va hi kha se hi kha hi korisela nongonoko va ta hi khomela va yingiseri ku va hi nga vangi na yona nhlokomhaka ya vo leyi va yi rhandzaka swinene
1: ya va ta va kha va hi khomela swinene a hi va nyiketa swin'wana swa kokanyana lawani ku endlela ku vanhu lava yaka Malamulele na lava sukaka leyi ka Malamulele va ta giyani va va kha va swi tiva ku ri la ndleleni laha xiyimo xi va xi yimise ku yini
0: hi sweswo ke mingisa swa FM hi fikisa sweswo emakumu ka nongonoko wa The Big Breakfast Zone kambe ke n'we mi nga velekiwa hi siku leswi fanaka na ra namuntlha hi ri happy birthday ka n'wina tiphinde hi siku ra n'wina ra ku velekiwa
1: tani la unga bulekona vele woni ku happy birthday ka mzee wa mina Ranzu Sharon baloi mabasa kusuka la ari singa view unga kumkate ku ya tilo ngwana sesi ayiku nele ukula ukula ubona la wotala malembe malume ba ku randza swinene happy birthday mzaya
0: happy birthday ka yena ri makeke makeke makeke makeke ka yena Mr. X ka bisho kusuka la namuntla hina hi huma ila nga ngena ikona vele sikune kahle ka vanantsi ku khona ngona ka humbele so kahle ke sa Sharon wa ka jawu ka mixel hlangana kahle same time same place same show tomorrow morning ngana bombere mzuku.
1: Ya kasi kusuka ka mina jara ka mwana ta ene hlangana kahle Xigaza Tuesday imenzoku lirishaka same time same place kambe tsena loko hosi ya swirande fambile mina hina bye bye.
0: All right ke famsa sweswo vele lenga uma ikona Africa Dzonga vele eka mixo wa siku ra botla u ntsakisa hi ku loko ku avanga swilave vana va bona ku va fana va ngobe a va fana vanga
1: a va nga yisi vana ku toya toya a swipfunchu because matlala a hule xikotirini kule noveli
0: ande vanhu vanwani vana lungele ya ku va kha va tingomeni
1: ene bona bona lungelo ya ku toya toya vele kuya hiku eh i South Africa eh swi dumiku loko kuna problem ku fanele ku toya toyiwa mara hayi man a hi hlayisanini la magondweni
0: ya no tshemba ku ku famba ka inwani ya minongonoko tani leswi va nga swi hlamusela Sergeant Ridgewell at Courts ku va ta va kha va hi nyika ti update ku ri no ku va kha ku humelela yini that's why ku inongonoko wa Nampundzu swi kahle swinene ngopfu sweswo va yingiserile va nyike ti updates ta kahle un'wana sweswo i pake movha ya yena laha ti byele ku maybe i laha ku ya endla migingiriko yin'wana a tindhawu leti a taleka malamulele sweswo hi vulavula sweswo se u ti tshame ti relaxelini
1: u ta yima ku sungula ku vona ku xiyimo xinjhani
0: se a va tshame na xiyani moya ku la ta twa ku ri no xiyimo loko i khale langutisa eka tindhawu leti a taleka malamulele kumbe xana ka gondzo ra R81 xi va xi tshamise kwini hi ndlawo leyo a yi fambi Mr. X kona vhele simo yi fambaka hi rona vhele kusuka kahle ka mthimbani a fambisana kahle na mantsakusi simo ra kona twa vito va ku gondzo a yi fambi
1: bye bye
0: bye.

0: rito ra nhlohlotelo kumbe nhlohlotelo wa vhiki siwa kahle ka Dr. Patient Ntuli, mina vayingiseri va mina va ku rhandeka, and then balekisa sweswo ya ha kuma kahle ti-birthday wishes le ka 11:30 le loko ko fika ku va na ku cincacinca exikarhini ka nongonoko vayingiseri va mina va ku rhandeka, and va ni kha ni mi byela mina ku ri mina na n'wina sweswiwa ni fambisa ku yini, mara lexi mina ni mi tshembisaka xona i ku ni nge mi dyisi mahlanhla, mi le ku fambeni kahle na Marilyn wa ka Xirindza intombi liya ka mahumani leyi wanekisiwa kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi, mina ni khe ni huma kahle emutini wa ka Phirita mi khe mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we ntombi ya bava en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke hashtag eka mani na mani loyi ngele ku fambeni kahle na yena eka siku ra namuhla xikomba xi mi pfune xi mi katekisa ku navela ka timbirhi ta n'wina a ku yi ki ya humelela, ni ba mandla ni vuyelela ka vanhu lava nga le ku ningiseleni ka antswa ka risayiti leriya ra 060875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va yi khe fambaka kahle hi rona nambara yaleyo le ka WhatsApp xikan'we na le ka ti-calls, kasi ke ni ba mandla ni vuyelela ka vanhu lava nga le ku ningiseleni hi sayiti leriya ra 106.0 i gandati xihondzo ka grand form n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, kasi ni nga siyi mani na mani loyi ni nga le ku fambeni kahle na yena hi sayiti leriya ra www.jsfm.co.za mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, that's our audio streaming vayingiseri va mina, and then ni balekisa sweswo ya ha kuma kahle vanhu lava nga le ku yingiseleni ku antswa le ka TikTok leyi ni khensa swinene mani vulandzeleri bya n'wina, kasi ke Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi it's at GCRFM mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. A yini ni ya languta ku ri nghena kahle na vomani eka nongonoko hi sayiti leriya ra Facebook n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, vamani la yivelela ka mani na mani la nga decide kahle ku va kha yi nghena kahle na yena ka nongonoko eka mpundu wa siku ra namuntlha nongonoko mid morning life n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Namuntlha hi tivaka kahle hi MCM Man Crush Monday n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, a hi languteni ku yi nghena kahle na vomani mbala kahle munhu wa ku fana na Phuriso Thenga hashtag eka wehe Phuriso etindhawini letiya ta le ka Matsila mi va na siku ra kahle Mr. Timan Mate erisinger view mi va na siku ra kahle na mi vona kwalano Mr. Roland Chabalala hashtag eka n'wina Rodney Mnyuko va ku ni ku yingisele ku antswa Marilyn ri na wena ri laha ka ndzindzani radio yi tala ku antswa ka ndzindzani mi va na siku ra kahle Brown Boys mi va na siku ra kahle va ku hi sungu hi ri ka sikhunyani mbuti a yi yivi hashtag eka n'wina, kasi mi va na kahle Akisani Mlenzovoti va na siku ra kahle hi sambo laya jilongo laya hashtag eka munhu wa ku fana na Usan J Makamo ba mandla mbelela eka n'wina layi ka ndhambi, kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Abe Maswanga nyimba na siku ra kahle again baloyi na mbona kwalava hehle, kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Malume Def ka nkomo 22B nkhense swinene, kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na Arnold Mpuma mba na siku ra kahle a Johannesburg a South Africa mi va na siku ra kahle, kasi va ku hayi Marilyn mina ni huma kahle a Chimbufe mara sweswiwani va nkheni kumeka kahle a Johannesburg ntirho otherwise ke ni ba mandla ni vela ka munhu wa ku fana na Engeta Baloyi etindhawini leti ta Telegian Section F mba na siku ra kahle, ni vona kahle munhu wa ku fana na Dennis Mkansi mba na siku ra kahle Mr. Dennis, kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na bafunzi va Rasta Makumela mba na siku ra kahle, kasi ni balekisa sweswo ni ya languta kahle ku ni famba kahle na vomani eka WhatsApp u hi site leriwa mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku ri xile entswalo yin'we ntombi ya bava ni kombela ku nghena na vanhu lavawani ni ba mandla ni vuyelela eka vanhu lava right otherwise lava wa i Mama Albi ka xikukwana hashtag eka n'we hi Mama Albi ti-hashtags leti ya mi nga titsala laha ni ta tiyisa mahlweni mhaka ku sweswiwani hi le ku tekeni kahle Man Crush Monday hi yisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi leswiya ni vona kahle munhu wa ku fana na right va ku hayi sesi lava ku fanela hi ntima ni khense swinene hi sesi wa ku fanela hi ntima mi va na siku ra kahle mina na n'wina hi ta va khe yisa sweswo mahlweni ta va ni khe ni yisa sweswo mahlweni khe ni languta kahle ku hi famba kahle na va mindsight leriya na kahle munhu wa ku fana na right cheloni team we are together as usual listening to you until I knock off i humbulani khense swinene mr humbulani leswi a ni tsima kahle na languta kahle ka TikTok ku ni famba kahle na va mani hashtag ya mani na mani langile ku ningiseleni ku antswa lavasi va loyi mi va na siku ra kahle le a vuhehlile na mi vona kwala ka TikTok hi leswi a ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani ni ya languta kahle lava nga tshama kahle hi sayiti leriya a fastrain ka TikTok nkarhi wa mi wini va kahle la ka 9:25 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka witness tsonga boy hashtag eka n'wina Godfrey Mashamba hashtag eka n'wina tizin kule mike mi va na siku ra kahle ntsako hashtag eka n'wina munene hi mina hashtag eka n'wina, kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na vukosi vamandla ni belela ni hlenza swinene vulandzeleri bya n'wina. Otherwise ke va ku ni vona kahle munhu wa fana Timan Mabunda embana siku ra kahle given Mahlawule hashtag eka n'wina va ku Marilyn ka se tihumesa yini hi le ka Man Crush Monday ka siku ra namuntlha en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke ni khensa swinene va lava nga le ku yingiseleni va nga loko xo famba xa mani na mani siku ra n'wina ri saseke ku navela ka mbilu ya n'wina a ku yi ke humelela mi travela kahle kasi ke ni ri hashtag eka ti-taxi associations ta hina ta ku hambanahambana siku ra n'wina hambana siku ra kahle khensa swinene vukorhokeri lebyi mi va ku mi khe mi hi kombaku byona eka siku na siku leswiwani hi swi vona kahle hi site leriya kumbexana hi ti drivers ta n'wini leti mi nyikaku tona taxi drivers ta hina hi khensa swinene ku va mi khe mi hi lehisela timbilu tanihileswi mi swi tivaka ku ra swi olovi ku tirhana na vanhu mara n'wina timbilu ta n'wina hayi khona mani mi yi lehisa hambi swi ri tano. Otherwise ke lava nga le ku tirheni kahle ti-saloons siku ra n'wina ri sase ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ka humelela ni ba mani lembelela ka ti-brick layers ta hina exikan'we ka n'wina lava ya vavaka va kha va tirha kahle ti-brick yard siku ra n'wina ri saseke lava nga le ku tirheni kahle a tixopeni siku ra n'wina ri saseke mani otherwise lava nga le ku tirheni kahle ma-restaurant siku ra n'wina ri saseke mani vanhu valava va mitipi mi simela ku ya mahlweni. Otherwise ke fan'wa ximahusa hi va mani lehevelela ka n'wina profit ya vhiki leriwa a yi saseki ku tlaya kumbe yi tlaku ka ku tlaya last week n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ti-truck drivers ta hina mi vona siku ra kahle lava ku chayisaku hayi famba mi ya tiwisela kasi lava ku nghenaku mitirhweni siku ra n'wina ri saseki ku ya mahlweni lava nga le mahofisini hayi khona mani siku ra n'wina a ri saseki va mhana hina vapapa hina vaboti wa hina lava nga le ku yingiseleni ku antswa va ri makaya hi ba mani leyi vuyelela eka n'wina i ri siku ra n'wina a ri saseki hi mi rhandza swi suka etimbilwini ta hina mina n'wina hi ta va khe hi tiphinisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kambe ke lexi n'wi mi nga xi endla ku va mi tune in eka GCR FM mi endle swona lexi ni mi tshembisaka xona i ku ni ta pfuka ni nga mi dyisangi mahlahla a yini ni ya tiphina hi nongonoko wa mid morning life eka seka ke mi famba kahle na ntswalo yin'we n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina n'wi hi to baleka yi nghena kahle mavhengeleni loko hi vuya ta mi nyika risimu and then nongonoko wa kha wu ya kahle mahlweni good morning.
1: Marovela Funeral Services hi lahla mirhandzu wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti-plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Kukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi le ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endaka magazi hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane eJoni hi kumeka extension 4 ePanament Street opposite Botley Store kuswana na Ravi Ridge eIvor Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswana na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswana na le Manamelong Primary School tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932 Armarovela Funeral Services and take a chance eka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services mina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona tsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services vikani ku kanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
2: ni khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya khume vaaki etindhawini ta ka Muxwana va kombisa ku vilela swinene ehenhleni ka loko ku simekiwile madlala eka tindhawu ta vona MEC wa ndzawulo ya ni nga ku wa ndzawulo ya swa rihanyo laha xifundzeninkulu xa Limpopo Dirke Tse Mashego wu languteriwa ku simeka pfhumba ro yimbisa vaxinuna swibedhlele mahungu xitalo eka awara ya khume rixe
1: technology, she could send that echo swing. Seven coyote.

eka o tlo streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM, hey, to

timhaka ta ku ri why yi ri ka matiko ma ku hambana, yi le ka matiko ma ku hambana because mi le ka aka continent ya one and ma khomanini matiko lama mi le kusuhani na kusuhani. So the travels between the countries ti va ti ri simple and swi va swi ri convenient ku ri va kota ku va va suka ka one kuna vayingiseri va mina va ku randeka. Otherwise ke xipano kahle lexiya xa New Zealand na Egypt ti tlange kahle laha ti nga fika ti New Zealand yi fika yi hluriwa hi Egypt laha yi nga fika yi hluriwa 3-1 mina vayingiseri va mina va ku randeka. Hi yisa sweswo mahlweni ya ha languta kahle swin'wana leswi nga le ku beni ka huwa ku ve na mhaka liya ya ku our very own bishop va fike va spotiwa le ka World Cup le ka vhiki leri nga hundza. Hayi khona va tiyisisini ka swiyenge swa mabuni ku ri hayi mani munhu luya a nga spotiwa luya hi vona bishop. Otherwise ke hayi va khense ngopfu swinene vanhu va ki va kombisa timhaka ta ku ri we really appreciate our bishop loko va teke nkarhi wa voho lowa precious time va ku hayi khona munhu ya sapota vafana na vafana. Khense swinene bishop ya hina. Otherwise mina n'wina ta va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku randeka va yi khela languta kahle commission liya yi rhandzaka laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga Madlanga Commission of inquiry va kombisa timhaka ta ku ri va le ku expecteni kahle ku va khe ku testifyiwa ka vhiki leri one n'wina vayingiseri va hina va ku randeka laha ku nga le ku lavisisiweni kahle Medicare 24 the CEO ya koho Mike Van Wyk laha va hlamiseta ku timhaka ta ku ri i suspendiwini kumbexana na loyi a nga suspendiwa le ekurhuleni ku nga head of metropolitans ya department ya EPD ya EMPD my apologies laha va hehliwaku hi milandzu ya vukongondzwani na vukanganyisi Mr Julius Mkhwanazi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Hayi ku le ku tikeni vanhu va kiva ku ri kasikasi na lava nhlonge ya yo basa va swi kota swa ri ntiho na vanhu vo tala va hlamarini ku kahlekahle ku humelela yini mara otherwise it is what it is. Hi yisa kahle mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi va yi khe hi languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke ya kuma kahle timhaka letiya ta le DRC n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ya kwini mahlweni va khe va kombela ku va va khe va pfuniwa hikuva vanhu va khe va phava va phalala hi ti-supplies of that medication tanihileswi va nga le ku hlaseriweni hi xitsongwatsongwana xa ebola n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka vhiki leri nga hela ti-death rate ya voho kumbexana nhlayo ya vanhu lava nga hundza emisaveni a va ri 108 n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka a ku se twala nchumu na sweswiwani xikwembu xi va pfuni xi va katekisa hi leswiyani va yi khe hisa sweswo mahlweni hi va yi khe hi languta kahle leti ti va ku ti khe ti ba ka huwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka eka mahelo mavhiki ku ve na timhaka letiya kumbexana during the weekend a ku tlangeriwa kahle Father's Day ti-organizations to hlayahlaya a va hlanganini vavanuna kumbe vanhu va xinuna va tata wa hina va khe va endla ti-campaigns ta ku hambanahambana lava empoweraku kumbexana va va ku va khe va empowera vavanuna tanihileswi mi swi tivaka ku ri death rate ya vavanuna lava va va ku va khe va hundza emisaveni hikokwalaho ka ku herisa vutomi bya vona yi va yi khe yi tlakuka each and every year. So a va va motivate na sweswo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka lava khe va encourage vavanuna ku ri swi kahle ku va va khe va famba ti-counseling swi kahle ku va va khe va endla swilo leswi va swi rhandzaka loko mi kuma ku ri they're going through a lot so ti-campaign letiwani a ti va ti khe ti ni va ka tindhawu ta ku hambanahambana va khe va ku ri they so wish and pray ku ri na lembe leri taka yi nga ku swi ngo ho va the way van'wani va khe va kombisa timhaka ta ku ri vona loko va khe va go through a lot vo teka walk va famba mi kuma ku famba ti-long distances va ti byela ku ri yini va la ta ha kota ku va va khe va kuma ti-fresh air ku na this guy aya a nga dlina a ku ila ku tlema that mountain ya Kilimanjaro years back a kha ku ila ku empowera timhaka tetiya ta ku vavanuna vo tala va tikuma va khe va hetisa vutomi bya voho hikuva va khe va tsandzeka ku vulavula kumbexana va nga lavi ku humela handle loko va ri na ti-problem kumbe loko va hlangana na swirhalanganyi n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. So na swo fana na sweswo they were saying that van'wani va khe va kombisa timhaka ta ku ri yesterday loko va celebrate their day they were supposed to celebrate with their families but then they choose ku va va celebrate na vavanuna kuloni ku va va khe va encouragerana na ku empowerana and then a va teke tour lava nga ya va endla hiking van'wani va khe va kombisa timhaka ta ku ri a va fishing van'wani va khe va kombisa timhaka ta ku ri last week vona a va endla timhaka ta ta marathon ka vhiki leriya mara a va endlela ku va va khe va empowera vavanuna. Otherwise swi bela mavoko sweswo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka the local government elections we have a date 04 November 2026 n'wina vayingiseri va hina va

0: mara hi lava ku tiva ku n'wi mi tshame mi hlangana na yini, swi mi chavisa kumbe swi mi khoma kahle. 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, and twa hi n'wina a hi yeneni ya twa ku ri mi hlangana na yini le sibedhela kumbe tliliniki. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, swi nga swi ri swa kahle kumbe swo chavisa, ene mi swi ndlise ku yini loko se mi swi vonisa sweswo? N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, 0608875942 i nombora ya riqingho. Mi nga ni baleki ni mi lava kwala, mi nga zangi ku va mi ni balekini. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, a hi fambeni ya ya tinqingho hi le ka xiphemu xa nhlokomhaka. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, ya ya twa hi n'wina ku ri hi swini leswi n'wina mi nga tshama mi hlangana na swona loko mi ya a tliliniki kumbe a xibedhlele, swo biha kumbe swa kahle, a swi ndlise ku yini, mi swi solvise ku yini? 060 mi yingiseri mi le moyeni.
1: Yebo.
0: Ahee, kokwani Phahla.
1: Minjhani vatati?
0: Hi pfukini, minjhani?
1: Hi pfukini.
0: Mm.
1: Na weekend yi ve kahle.
0: Ah, Father's Day, ya yi ve kahle ngopfu.
1: Hambi sweswo hi nga naveleliwaku mara loko ku ri n'wina mi
0: ta ku. Hi mi navelele ngopfu kokwani Phahla. Kumbe kwala kaya va mi navelelangi mara la ka radio hayi.
1: Ah, mi navelele.
0: Hi yimbelele ngoto, hi yimbelerise swin'wana.
1: Oh, okay.
0: Mm.
1: Ya, timhaka ta le swibedhlele hi tshama hi karhi hi rila hi tona.
0: Mm.
1: Ku ri a va ringeti ku ri swigulana swa vona va swi emisa hi ku loko ni fika ni karhi ni tshungulatshungula ku ya laya tliliniki van'wanyani vo ya a ku chekeni swo karhi, van'wanyani vo ya a ku bandicheni, mara ku na munhu loyi a fikaka a khomekini mi n'wi vona ku loyi a nga tshamiseki wa lumalumiwa, a va n'wi athendi na valavaya van'wani va nga layinini va va byela ku ri heyi hi le ta n'wina mara ma n'wi vona loko a nga timekela a layinini ku ri swilo swi va kahle. Manjhe mi ta kuma tifoni leti ti le mavokweni munhu wa hlekelela a ri yexe ka swilo swa swi vonaka kwalaya a nga na mhaka na vanhu lavaya, nkarhi wun'wanyani i va benchini loko i fika laha a nga kona a ku byela ku doctor a nga kona, i sleti yo a tlakuka a ku lava va lava ku doctor a nga kona, sweswi hi ta pfa hi karhi hi tirha vo until doctor za fika, mara va ta ku tika va karhi va hlekelela va yendla yini hi karhi hi yimbelela hi ku tifoyini a va tiveki ti-change room na tilokarini ta vona, va ta ti teka hi ti-time, va ta ti teka hi lunch time, va ta ti teka hi chayile time.
0: Mm.
1: Va nga ti tima vo ti endla ti va ka silent ku ri va ta kota ku landzelerisa timeseji leti va nga ta va va tikuma laha na timisi kona, mara a ku endliwi swona, se hi karhele hikuva van'wanyana va fela kwalaha mabenjeni, se mhaka sweswi loko ho swi xiya hosi munhu loyi ngo i hosi ya tiko i n'wana.
0: Mm.
1: Social worker i n'wana, phorisa i n'wana, kun'wana na kun'wanyani la ku nga ku tirhiweni swilo swa serious i vana, vana lava a va le ka swona leswiya va tirhelaka swona very as long hi karhi hi hola, ene vanhu lavaya vakulu va nga ya a ti-pension a va ri na care ya vanhu ya swilo leswi va tirhaka hi swona, se hey hi le khombyeni foko hi nga biha hi dabulo wa valoyi hi fika ku tshunguriwa hi langutiwa hi ndlela yin'wanyana, ku ta munhu from nowhere i ya fika laya va endle ngaku vo xewetana a n'wi teka endle ngaku ya n'wi komba swin'wanyana i ya ku n'wi pfunyeni leyi a huma a famba ene o fika i kume vanhu va ri laya ni yi vonisa tani hi swona kai
0: endle swinene kokwani Phahlani.
1: Yebo.
0: 0608875942 mina n'wi vakheyisa sweswo mahlweni, timhaka ta le tliliniki kumbe xibedhlele a ku endleke yini? Mi yingiseri mi le moyeni.
2: Ahe ndzi fika tliliniki kahle kahle
0: ku borheka kunene
2: Ubora ka kunene.

0: Mingete vakhegulu a va line line se leswi mi ngo fika mi hlawula lava ya mi va nghenisa ene mi nga ti ku va tshunguleni mi ta ku buleni hi wona wa kona lowu mi tirhisaka swona laha tliliniki va vheta va ku hayi va ngheniseni vumani mi ta mi vona va ngheniseni mukhegulu ma swi twisisa mara hi helekete mukhegulu vanhu va nghena laha va ka va nghenela ku bula mara a swi bora ngopfu sesi mi ri lini
1: mi kuma kahle sesi gracious mi nga kwati ngopfu.
0: A ni kwati no vula ku ri swa borha ku ri va hleketelela na van'wani lava va heleketaka vakhegulene vakhegulu van'wani va fanele ku dya hi nkarhi ma swi twisisa se loko nkarhi wu ka wu hindza va ri le ene vakhegulu a va layini layini mara va fika va hlawula maxaka ya vona va ya ku buleni hambi maxaka hambi vanghani se a swi kahle sesimirili no ma xi du gracious bebu ni ri kwala river plus
1: ni khensa swinene
0: danko.
1: Thank you. 060-875-942. Ntshame mihlangana na yini n'wini a tliliniki kumbe a xibedhlele swi mi tsema nhlana kumbe swi mi tsakisa. Lingisi ra mina mi le moyeni.
2: Sesi mi ri yini minjhani?
1: Hi pfukile minjhani.
2: Pfukile. A ma ni borhe hi nchumu xa mi ni borhe hi foni WhatsApp. Hi leswo u ta nghena kwala ndzeni u yise n'wana xikalwini n'wina. Mata va ta tlhavetela foni u yimise sesi na n'wana mata va nga zi va tsalatsalanga ndzi nchumu xi se nga ta khoma pena khoma khadi ra n'wana a nga swi na ku la ku ndla hinkwalayani hi ku i busy na foni
1: mihlekete yive hi foni
2: a ri busy na foni musa kha hlamula se ni hina van'wanyana hi nga se le ku nahela timbilu ezo hi vutisa kasi a mi hi vitaneleni hikuva mi fanekele mirhandzi nge mi hlamula va masere hikuva mi ta hi byela ku yi nghena na papa mina last va yini va ri va holove na un'wanyana ku va karhi ya na vona va ri va fika va ku va ri va lava xikhadani ende xikhadani a va zangi va nga va nyika no va nyika ende last month lava ri kwalaha ku tekeni ka tiphilisi loko sweswi va ya futhi va va vutisa hi swa xikhadani va ku muti ma no sungula ku tandza teka tiphilisi lawa wa sweswi ndla nga ku no sungula ku tandza teka tiphilisi se yo kwata sweswi
1: yi kwata sis loko mi ku
2: hayi
1: loko mi ku i munhu wo kariha na vona na n'wi makariha ka mhani
2: sesi mi ri line na kariha loko swi fita ku ni kariha mara loko swi nga kariheki a ni karihi no kariha loko swi kariheka na kariha
1: khensile mama
2: izozesi mathebula seli laha ka homu 14
1: khensile swinene laha 14 laha 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku hayi na papa mina va kariha na voho va kariha na ku twisisa otherwise ke a hi balekeni ya kuma kahle ti-voice note hi twa ku van'wani va ri va tshame va hlangana na yini hi site leriwa n'wina vayingiseri va mina
3: ahee merilina ahee n'wana wa mina wa nhwana hayi swibedhlele swi na nghozi n'wananga a tliliniki hina tliliniki hi ya la ka majosi la loko i famba hi 6 i ya vuya wa tiva i ya vuya hi 4 ya na 4 ya ni yisala ku hina 5 o'clock pfuki nga fambi 6 n'wananga a tinese va khola mani lomu swibedhlele maxangu la mi mhani ro zobyani n'wananga hlayisekile
4: sesi mi pfukile mi pfukile sesi wa mina nakona ku wa kahle ha hina hi pfukile mani hi pfukile mabiha ni a nga kona na mi twana nongonoko wa n'wina wa ku saseka sesi Merilyn matwala sesi Merilyn mo ni nghena mhakeni ku komisa lokukulu swinene loko

0: Okay, ni vula leswi hi mhaka ku vanhu vo tala a va endli leswi va nga twana na swona na vatholi va vona. A va endli swisweswo, a ni swi tivi ku ri i moya kumbe i ku va va se va tiva ngopfu ndhawu kumbe yini, a ni koti ku swi twisisa. A ku na ndhawu yo antswa, ku hava ndhawu yo antswa. Ku hava ndhawu yo antswa. Kun'wana na kun'wana u nghena kona loko u fika va ta ku vutisa va ku ya kuma swivutiso swin'wana swa ku ri like i nga swi twisisi na ku i ta ku tshunguriweni kumbe i ya ka interview a nge swi twisisi ya mo sungula ku vabyi lebyi i khale mi kha mi vabya rero loko i zeriya laha loko vabyeni a swi na need ya ku nga ze ni vutisa ku ri i khale mi kha mi vabya a ni loko zeriya laha ni loko vabyeni kasi munhu u vabyaka nkani munhu i vabya i kona munhu u tsaliwa nga vabyi mara so i milawu yin'wanyana ya ku a ni swi twisisi na ku maybe i swihlangi swi lava ku ta dyondza ku tshungula hi wena or maybe matirhelo ya kona a leswi swa ni siringa leswiyani swa ni nyangatsa swinene swa ni nyangatsa wun'wanyana na nghena ni kombela ku vona manimani i ku vutisa ku ri i lava ku ta n'wi vona hi mavangelo ya yini any concern of what i ku i hlamusela ti-explanation ta wena ya no it's not allowed because laniwani laha a mi pfumeleliwi swi swa swona so i ni vutisele yini ku laa ta n'wi vonela hi ni khi swi toka a swi pfumeleliwi hi ku loko ni ze ni nghene ku ni lava ku vona mani swi nga pfumeleliwi wo ni byela straight ku hayi a swi pfumeleliwi i nga ni vutisele vuxokoxoko wo ni byela ku ri a swi pfumeleliwi ivi ni cut off ma yi vona so i swin'wana swi borhaka leswiyani ivi vatirhi vatholi a hi tirheni swilo leswi hi nga tholeriwa swona swilo leswiwani a swi tivaka swi endliwi hi tiboso ti nge endli swilo leswiyani tiboso ti nge endli ni na believe ya swisweswo na swi tiva ni 100% sure ku vatholi va n'wina va nge pfuki va pfumeleni swilo swa out emitirhweni ya vona because hi ku swi vuya ka vona loko swilo swi onhekile inkomu i papazita ka xikokwana dankomu
1: ahee muhaxi avuxeni hina hi pfukile minjhani na mina lexi ni nga xi vona xibedhlele xi ni kwatisa loko hi fika laha hi bohiwaka kona laya vanhwenya lavaya va hlamula tifoni ta weekend ta xiseveseve ku va ya kwihi va ya kwihi va ya kwihi n'wina mi tshame laya a karhi a mi vona mi nghenini a hlamula foni va kha va vulavula a hleka va hlamulahlamula mhaka liya muhaxi yi ni kwatisa ngopfu hi ku leni yi va yi lehile mara yena va ha arrange ku hi weekend va ya cina ku hi swiseveseve mara i thoriwile laya i le ku tirheni wa hola mara xin'wana lexi xi vonaka i vana lavaya vo thoriwa va ku loyi ha n'wi thola hi kwanga na vatswari se vana lavaya a va nga ri na mbilu ya vunese vo lo thoriwa hi ku vona ku va ku vatswari va vona i ti-offen vatswari va vona a va lovini hey tifoni ti tinyika matimba se mfumo loko a wu endla ku loko a ya ntirhweni ku fana na tixopi leti nga le benstolo muhaxe va hlamula foni hi lanchi ku na tixopo tin'wana a va khomi tifoni se na xibedhlele loko a xi endla sweswo va nga khomi tifoni hi nkarhi lowu vanhu va nga on duty va nga khomi tifoni mhaka ya tifoni vana lava va chata hi nkarhi swigulana swi lo tshama hi leswi mhe ni nga swi vona muhaxi hi pfuneni inkomu kokwani Joyce kwala ti-a
2: khensa swinene laya gani section a laya 060-875-942 tshame mi hlangana na yini n'wina xibedhlele ini swi nga tshama swi mi tsema nhlana kumbe swi mi tsakisa va ku ri xile Marilyn mina lexi xi nga tshama xi ni borha i ku va loko ni fika gateini va ku va kombela pasi ivi then ni n'wi nyika ID number u swi tiva ku ID number ya le South Africa liya ivi a tsalatsala loko a heta a ku ni ya endla yini le ndzeni no wo ni ya ku bakeni ka xinkwa ivi papa lava va security va tikwatela I mean mi ni vutisa ku ni ya endla yini hi mhaka yini eyi mativa na mi ri ku ndlaka yini 060 mi le moyeni n'wina
3: miri wa mina hinkwawo
2: maisenyi
3: mi pfukile na miri
2: good is nice
3: and me as good as nice timhaka ta swibedhlele vhele a ti tsakisi ha ta vava tin'wani wo lava ku khoma mbilu ku a rezi ni ta huma hi bodo ra night

0: Tshame lembe rin'wana ni ya ka xibedhlele a na ku ni fambe vhe ni nga ha titwi ni ya fika ni kumeka ni khuzele ka wadi yin'we na nkulukumba wun'wanyana loko 1 2 3 ni tshama nyana nkulukumba lava n'wi teka mbe se a ni phaphamile a siya nkwamazi mina teka nkwamazi liya no nwa se loko va vuya tinese va ka boti masi laa ma ri lama kwini ni ri a me nweli va ra phela nkulukumba a nga siya mazima lama ma ri hafu i lovile loko hi n'wi teka lani i lovile va ka i misiyile hambi leyi va yi bela henhla va ka a swi komba n'wemi nge hefi se masuka la ka wadi leyiwani ku wadi leyiwani yi nghena vanhu lava ingaku nkarhi wun'wana na wun'wana ya chaya manjheni se hambi ya tshama na van'wana halaya leswi nga vea swi ni tsema ni hlana swinene ngopfu ni ku e he va hi kha hi bula kahle hi ya famba se ya nkwamazi ni sa ni hetisa ni nwa
1: mayisenyi
0: ahe
1: i nkwamazi a va mi nyikile
0: a va nga nyikaka no twa ndlala mina manjheni se mani ta ndla yini hikuhe va fika va n'wi sukumeta leyi va fika va finingeta hi haradeni laya va teka xigirigiri lexi ya famba ikwalaya yi ri hafu hambi no teka ni bela nhlokweni se ni twa se ni tiyile nyana va ku a yi fambile munhu yaloye mi hetele masi lama a ma ri lani loko ni tekile va ku a mi nyiki loko a nga nyikangi a mesa ni twa ndlala i swona mayimeri
1: mativa timhaka ta kona 060-875-942 hi le ka xiphemu xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mi va ku rhandeka miyingiseri mi le moyeni
2: ahe kabe
1: ahee
2: mpfukeni koba mina
1: ni pfukeni minjhani kokwani kabe
2: kona ntombi wa tami lexi nyangataka swinene xi ni hluphaka emihleketweni layani sweswi mimi va kuma vana va ku famba ni va ku siya na vana ivi n'wana a khoma hi mukhuhlwana i fambi hi heleketa n'wana xibedhlele a fika ku vutisa mhana n'wana loyi i kwihi i ku a nga kona i kwalomu ku tirheni ya swihlangu swa hlupheka heyi swihlangu swa hlupheka hi mpfhuka i xi vona ku xi kahle xihlangi se yi twa yini swi n'wi sunguleri sweswo swa ni vavisa ene ngongola ko vana va hlupheka vana va hlupheki hi ku a ni na yena loko a kumeka kwalaha tliliniki i siye n'wana kumbe na mhani wa yena ma swi vona o ti byela ku loko hi ya kha a tirhela kwala tliliniki loko n'wana a twa ku vava yo ta n'wi rhwali yexe a n'wi heleketa mara na hina va nga hi siya na vana i nga fiki loko u fika leyi i ku heyi swihlangu swa hlupheka mani swi hlupheka hi mhaka ya yini i kona n'wana wo ka a nga vabyi loko a ri na mhana yena n'wana a nga vabyi
1: wa vabya
2: mativa mi vanhu karhati sweswo ku vulavula ntiyiso eyi va ndza ku hi dyondza yini titliliniki kumbe xibedhlele danke ntombi ya mhani xi kota vafana hini se ti na tlhela ni ya kun'wana le ku tirheni
1: ni khexa swinene
2: danke
1: 060-875-942 mina lexi ni karhalisaka hi Marilyn i mavulavulelo ni zondza munhu wa ku khangata munhu lowunkulu swi nga khataleki kumbe tintanga kumbe njhani mara u nga khangati munhu lowunkulu emahlweni ka mina na kwata na vila a va na mavulavulele manese mo tala leswo swi ni karhalisa mina ku ya atliniki kumbe axibedhlele mina xikalavito right va ri hayi leswi swo khangata vanhu lavakulu a va swi lavi mi nga khangati vanhu lavakulu emahlweni ka hino ma hi kwatisa a ku tisuka kwalana ni nte mi nga ngheni kwalana a hi mina i muyingiseri mavonela muyingiseri mavonela muyingiseri hi jisela vema hina xiave
3: mani na vaxumi munhu vhe ni nghena mhakeni mina a ni swi twisisi ku humelela yini hi tinese tinese ta khola swinene tinese ngopfungopfu lava mi nga ta va kuma titliliniki mara a hi hinkwavo lava mi nga ta va kuma titliliniki na lava va le ti-receptions mavonome lava va ku popisapopisa lavani lomu xibedhlele lomu lava a ni loko i fane i admitiwa i fane rhanga i nghena laha i huma i nghena laha i huma but ni twa ku ri na ku hambana swinene na lavaya va tirhaka na swigulana ni tshame ni admitiwa hi 99 ni tshame 3 months a ni ri na operation ya nenge so ivi siku rin'wana ku va Father's Day ku fana na sweswiwa swa ha ku humaka ka swona mati va tinese leti a ti tirha laha ka wadi leyi a ni ri ka yona ne na sweswi ni ri xikwembu xi va pfuni xi va katekisa ku ya mahlweni loko ni ku phaphana ni kuma ku laha hi nga kona ka wadi ya hina ku decoratiwini hi fakeriwa swibulon'wani ivi hi nkarhi va ta yimbelela risimu ra Happy Father's Day hinkwenu va i swi vona ku va ra ntsako so ni wana a swi tivi ku lavaya va tirhaka hi swigulani leswi swi nga admitiwa kona na lavaya va ku tirha hi munhu wa mukhuhlwani njhe a nga ta tshunguriwa a tlhela kumbe a teka tiphilisi a ta tlhela va hambana kwini so va hambana tinese vona va khola swinene mara va hambana sesimerile akuri mavonelo ya ma-first world ta xirindzakomputeni edankomu.

0: Aê, já né? Porque é algo fana de clínica, né? Vai cola, mal bota, logo meu bota, me fica me tama caro leu, vai sungula ku tira hi 9, ene n'wina fike hi 7, ene mkumaka ku na munhu lo anga famba hi tinhonga ku ri munhu kulukumba ma vona. Mu kuma ku u lava ku pfuniwa swa xihatla, mu kuma ku vanhu va lavele ku buleni tifoyini. Se sweswo swi le ku vaveni ngopfu, swa borha, ma swi vona nyana. I mhaka yo ka yi nga tsakisi yaleyo, hi ku munhu u va a kha a twa ku vava swinene, mi nga lava ku n'wi pfuna n'wina, mi tlhela mi tshama kwalaya nkarhi wo leha. Se ku na ku tirha kahle kwalano, a ku na ku tirha kahle, ma swi vona. Hi swona hlayisekanga. Mi xeweta xitukulwani ka xa.
1: F942 mina n'wi va case sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mingiseri wa mina mi le moyeni
2: Rixile Merlin, leswi mina swi vonisaka swona i mavulavulelo la ka mavulavulelo la a va swi koti ku vulavula na vanhu kahle kwala ka mavulavulelo kwala mara vona va hambanile ku na vo karhi lavo ka va nga swi koti ku vulavula kwala ka mavulavulelo i mama Albi kwala ka xikukwana inkomu
1: Kenzo swinene mama Albi ile ka xikukwani le
3: minjhani se Smirili no hina hi pfuki swinene ha yi twa topic hey timhaka ta mfumo na xibedhlele i problem swinene phela ha hlupheka ha kholeliwa tindhawu leti ya n'wina ku laveka ku tholiwa munhu ku tholiwa foromani leyi nga yo basa loko ko tholiwa foromani yo basa yi kumeka yi tshama yi kha yi jikajika tindhawu leti ya tliliniki na xibedhlele vanhu lavaya va ta tirha hi nkhikhi a va ta tshika leswo phota swa tifoni leti va langusana na leswi va tirhaka swona hambi tifayele a ti nga ta lahleka hi ku a ta tiyimisela ku tirha hi ndlela ya kona loko munhu a humini a va ta tipaka hi ndlela ya koho ku va nga hlupheki se a va tirhi mhaka ku a ku na loyi a va landzelerisiwi hi munhu khale na khale lava khale a va thola foromani leyi jikajikaka laha yi vona ku va tirha hi ndlela ya kona na se a ku tholiwi foromani leswi ni swi vonisaka swona mi ri la ka muchipisi hlayisekanga sesi mi ri lina inkomu
1: ma ku hayi khona malina ku ti lavekela foromani 060 ni khi ni teka muyingiseri wa ku hetelela mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi tshame mi hlangana na swini n'wina exibedhlele nakona mi yi solve njhani kumbe a tliliniki 060 875 942 mingiseri wa ku hetelela 060 875 942 mina n'wi ta va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi khi heteka kahle mingiseri wa ku hetelelo hi twa ku ri vona va tshame va hlangana na swini a tliliniki kumbexani exibedhlele 060 va ku rixile Merlin mina no tshama ni hlangana na ku ka ni nga pfuneki hikokwalaho ka ku va ni tshame nkarhi wo leha eku landzeni ka fayili and then loko se ni fika le ndzeni le va ku doctor se u fambile swi ni vavise ngopfu because ni te early mara fayili ya mina yi nga kumeki otherwise ke mina n'wina hi va khayisa sweswo mahlweni na vayingiseri va mina va ku rhandzeka family xiya xa risimu ra siku tanihileswi ku nga Monday ka siku ra namuntlha vayingiseri vambirhi vo sungula wa munari ta va kha hi landzelela hi ndlela yaleyo 060 875 942 hi famba kahle hi risimu ra mani eka siku ra namuntlha 060 875 942 mina n'wina hi va khayisa sweswo mahlweni muyingiseri wa mina mi le moyeni muyingiseri
4: a yele yale
1: hi fikini minjhani ka ndlovukazi mi yi vavisa tindleve ka
4: exi mhaka na n'wana wan'wana loko ni pfulela radio loko ni nghena ka radio hi wa pfulela ni khomeleni
1: timhaka ta kona mi ri famba hi risimu ra mani
4: ni kombela Mantsakosi na Simi the Pro
1: Mantsakosi na Simi the Pro
4: lava ku ri rhandziwa vana
1: ni khensa swinene mara ri famba kahle kwala
4: long story
1: bye bye 060 875 942 mingiseri wa mina wu rhandzeka mi le moyeni
0: Aye.
1: Aye.
0: Ah, mina DJ Rosa.
1: Yeah. Ah, wala ba ka lo no gano ko. Ay, ba't lang. Hila ba ting Qatar? Right. Bye. Balike rin. 060-875-942. Mina nang wina ya. Matlin ming sir mila mo ye.
5: My Mary, I taken Elias Baloy.
1: Elias Baloy loka ko yi.
5: Ah, I taken ka albami wana yung wansu koma kwa sekan gof.
1: Mika sa shnen. 060-875-942. Simi the pro. Aka famba kahle ena mantsa kosi va ku rhandza ra baba kumbe Elias Baloy hi famba kahle hi risimu ra mani mi yingiseri mele moyeni
0: Elias Baloy
1: eswa swinene 060-875-942 hi famba kahle hi risimu ra mani mi yingiseri mele moyeni ni khensa swinene ka ndindani va na siku ra kahle 060-875-942 hi famba kahle hi risimu ra mani
6: Masemza ka mdavula machele Elias Baloy.
1: Kese swinele ka mdavula le mba na siku ra kahle 060-875-942 mingisele milomo yena.
7: Elias Baloy ya hatima lexi Elias Baloy.
1: Kese swinele 060-875-942 mina n'wina sanse na nkomba ti mina isiku mina mi khengena kahle ka wara ya ku hetelelo mingisele mina milomo yena.
8: Ahe mama zalo mpukile ke.
1: Ni pfukini minjhani kokwana wa dakaro.
8: Epukini Elias Baloy.
1: Elias Baloy in case of nene mbana sokura kahle.
8: Danko.
1: Danke 060-875-942 fuma kahle risimu ra mami ngisele milomo ye.
9: Nando zorzana kan kuzana Elias Baloy so radio mwana anga dani.
1: Danke 060 mbalekisa swa swa mina mwana va ngisele va mi va krandeka ni ya kuma kahle mkandiso ya marito ita kuri va ri yini. Isaiti leruwa mwina wangisiri wa mina bakura ndeka. Otherwise ke mwikuma mama Albi.
2: Elias Baloy mama Albi kwa laka shikukwani nko umu.
1: Alright, baku Elias Baloy Merline manu makubele imina. Nkiasa shunene mwikuma la.
2: Da, nina ipukili manu ulukamu linginisi. Ifamba Elias Baloy nko.
1: Otherwise ke resimuliri mina mwingatufamba roo. Ika sukura na muncha, ritapala nongono, kurisumura Elias Baloy, otherwise ke, manzagos, tamnika yena, loko minangu iku ngumakashi kama ungu, kangaro aluwa, moya shabisa, mfamba kashi na mina Marlin, wakashirenda, nongono kwa Mid Morning Live, kwa laka station jangu isha shiranzu, wa GCRFM, the voice of the nation, GK. Clinic moito kubari.
10: Jinke Private Clinic lay it clinic le pfuna ka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka ti-HIV mavabyi ya tingana marambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya bona i 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankston va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa a tlhelukele etingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka
11: 066-257-5568 GK Private Clinic.

0: eka Jizara FM. Na rinomba ngomi.
1: Nikhensile ku siriwa nkarhi ntswalo yin'we mi yingisele mahungu ya awara ya 10 ka Jizara FM. Rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku langutseka hungunkule ka awara leyi. Maphorisa ya khomile vaehleketeleriwa vantlhanu va malembe ya le xikarhi ka makume ni nga ku va malembe ya le xikarhi ka 19 na 38 hi vukhale. Mhangu leyi yi humelerile ndzhaka loko ku vikiwa leswaku vaaki lava va kombisa ku vilela emugangeni wa Chikuwani ehansi ka xifundza ni nga ku eka xifundzantsongo xa mphephu ra vuntlhanu hi siku ra 19 ka n'hweti le kwalomu ka awara ya 7 ni mixo maphorisa ya vitaniwile khoti ya majistrati ya Dzana ni ku va va vuyisa ku va ehleketeleriwe ndzhaka swirho swa vaaki vo huma eChikuwani laha a va hlengeletanile ku va va ri karhi va kombisa ku vilela etindhawini ta court laha va theleke va lerisa va kombisa ku vilela ku rhurhisa timbilu no papalata kona nhundzu endzhaku maphorisa ya ye mahlweni ku ya etindhawini ta Dzanani complex ku ya endla migingiriko yo yimisa na ku secha loko va ri entirhweni va kumbile mahungu ya leswaku swirho swa vaaki swa Chikuwani va pfarile gondzo ra mani na mani ra R253 leri hlanganisaka Luba ni nga ku Lubvalani na Willport. Loko va fike gondzweni ra R523 maphorisa va kumile leswaku va ehleketeleri ni nga ku vaaki lava va nga va ri karhi va pfala magondzo hi maribye kun'we na timhandzi to endla gezi. Muvulavuleri wa maphorisa ya xifundzantsongo xa Mopani Brigadier Hlwani Mashaba wa hlamusela.
2: About 7:15 in the morning, the police were summoned to the Dzanani Magistrate Court to restore order after community members from Chikuwi gathered and began protesting at the court. They further instructed the protesters to calm down and refrain from damaging property. The police later proceeded to Dzanani Complex to conduct stop and search operations. While on duty, they received information that Chikuwi community members had blocked the R523 public road connecting Luvalani to Willisport.
1: Ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya 10 vaaki etindhawini ta ka Muxwana na Xihosana va kombisile ku vilela ndzhaka loko ku yimisiwile madlala kumbe ngoma etindhawini ta vona. Vaaki lava va nga kombisa ku vilela ku va va ri karhi va pfala gondzo ra R81 va vula leswaku a va lavi ngoma etindhawini ta vona. Muvulavuleri wa maphorisa ya xifundzantsongo xa Mopani Sergeant Rijuel Rikhotso vula leswaku timhangu ta muxaka lowu a hi ro sungula ku va ti karhi ti humelela, naswona u tlhela vula leswaku ku va ngoma yi yimisiwa ku nghenelele vaaki ni ku nghenelele na pfhumba ra maphorisa hi ku kukeke
3: ta hina ku kombisa ku vilela loko ku nga koho a hi nga ku languselangi ku nga kumeka ku kona namuntlha. Ku na tingoma leti ti nga yima muhaxi ngopfungopfu le aka Mswana ku ve na huwa swinene laha vaakatiko a va kombisa ku ka va nga tsakeli ku va ngoma leya yi kumeka yimile. Ka vhiki leri nga hundza ku ve na tinhlengeletano leti ti nga va koho laha ku nga vuya ku nghenelela maphorisa ivi ngoma yeleyo yi kumeka yimile. Se namuntlha hi kume swiviko ku vaakatiko va hlundzukile ka miganga leya ya ka Xihosana xikan'we na va ka
1: ku vuyelela nakambe ka ngu leri rhangeke mahlweni va ehleketeleriwa vantlhanu va le xikarhi ka 19 na 38 wa malembe ya vukhale va rhoseriwile hi tinsimbi endzhaka loko va vikiwa leswaku hi lava va kombisa ku vilela etindhawini ta ni nga ku eka gondzo ra R523 ku gimeta ka mahungu ya awara ya 10 yan'we na kona ka awara ya 12 hafu ku bela awara ya 10 ni vuya kahle na tinhlokomhaka sweswi. Mid Morning Life, we are amahlweni na ntswalo yin'we enhlikani.
4: Special Silian Science. pfumela Burger Master ya 20 liter hi 650, 100 by 100 Walnut Mash 395. Hi khome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo pulamba mavanti hi ku hambanana ka wona swo belela hinkwaswo swi le ka speciali. Va kumeka kwale Giyani loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060 488 4051. Bafana, bafana gatwe.
5: Marumela Funeral Services hi lahla mhandzi wa n'wina hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand, ivi u tsarisa titwini wa swirho handle ko languta malembe. Vu 14 hi wena. Loko ri ka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyika tona ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yi nga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe kasi na

0: ngoba na vakari va ya xikolweni a hi vambariseni va kufumela swindlebyani leswiwani a hi vambariseni va kufumela ni le ndzeni va kufumela loko va vuya hi chaka ku ri va vuye na majesi hayi kona i mid morning live la ka GCR FM monitsika swa xirhami n'wino i nkarhi wa kona hi nna namuntlha ni va ya bula i fambe njhani Father's Day mina phela na vutisa n'wino a yi ri njhani Father's Day ha vuntswaka lebyi hi nga byi vona tolo futhi vanhu va na ntswako hayi kona a yi ri njhani Father's Day kwala tikerekeni ta ku hambanahambana mi yi dye njhani Father's Day kwala mindyangwini ya n'wina ya ku hambanahambana i na vayingiseri va mina va nkoka mi yi dye njhani Father's Day wun'wanyana i ri ye mina hehe hayi kona matlharihansi matlhari hansi hayi hi Mother's Day ku na kurhula n'wino hi Mother's Day ku na kurhula a ku na loyi a va ku a karhi a ku ri a ri a hefemulela henhla mara hayi Father's Day ku na swinyimbani a yene ni ya vulavula n'wina vayingiseri va mina ni lava ku ya vulavula hi swihoxo namuntlha swihoxo wa yi vona pensel va vona pensel khale ka hina loko yi nghena xikolo tipensel ta hina a ti ri na rhaba le ndzhaku leyi ku loko i karhi i tsala endla xihoxo u tlhela u rhaba ya mahlweni namuntlha na ku vulavula hi swona swihoxo ku na mutsari wun'wanyana loyi a nga tsala la ntshaho wo karhi va ri yena John Bradshaw u na ntshaho lowu a ngo it's okay to make mistakes are our teachers they help us to learn ntiyiso ku na ntiyiso eka mhaka leyiwani hi swona swihoxo swi fambisana na vanhu loko u karhi u hanya wa endla swihoxo swi hi pfuna ku va hi dyondza they help us to learn they are our teachers mara a ni ri thichara a ri ku dyondzisi grade yin'we mindzuku leyi hinkwayo grade 7 wena u pasi grade 7 masiku hinkwawo grade 7 masiku hinkwawo hayi kona thichara i ku dyondzisa lembe rin'we ntsena u pasa loko i repeat lembe rin'we ntsena hayi kona ra vunharhu ra mune ra mitlhanu hayi kona which means the same mistake loko u karhi u yi endla u vuyelela a ka ha ri xoxo so wo endla hi vomi i xi endla hi vomi hayi mativa heyi hi na mistake yin'we loko i yi endla i yi vuyerisela hayi khona wena muyingiseri wa mina a ka ha ri xihoxo se u endle xihoxo hayi mara mata mangangamela mata loko ni ri ka radio ya fika ku ve loko ni nga ri ka radio a ya tin'wina hayi kona ni vula ku mistake loko u yi endla ro sungula u dyondza na loko munhu a wa laha a nga wa kona wa pfuka u tiphumunda ritshuri n'wina loko i tiphumunda ritshuri u langutisa ku ri ribye leri nga ku wisa ri hi kwihi ivi loko ri suseka u ri susa ku ri un'wana a nga fiki a wela ka rona loko hi vula sweswo hi vula leswaswo leswi ya wena swi nga ku kanganyisa u dyondzisa van'wanyana ku na vona swi nga va kanganyisa so loko u pfuka laha u tiphumunda u languta laha ku nga na ribye u vona loko ku ri le patwini u ri susa ku na un'wanyana a nga fiki a khukuka eka rona loko ku ri ku a ri suseki wena muyingiseri wa mina u ri tlula u famba se swin'wana leswi loko ku ri ku a ri suseki u ta byela na vana va wena ku ri hayi vana va mina leswi ya swo mi endla leswi na leswi na leswi hayi kona a swi pfuni a hi nge i vulavula hi mhaka ya ku va kumbexani u vile na vana wa ha ri ntsongo u byela vana va wena ku ri vana va mina ti hlayiseni mi nga hatlimba na vana yana ni swikolweni mi tirha mi ti endlela swa n'wina leswi na leswiya ivi mi tekiwa kahle hi ndlela ya kahle hi loko u vona ku lahaya u nga khuguka kona wena ribye ra kona a ri suseki ro lava ku ri hi dyondza vutomi ku ri byi famba njhani mara i nge endle mistake yin'we mistake hayi kona hi ze hi yitana na mistake hayi kona mindzuku leyi hinkwayo ha ncinca n'wina vayingiseri va hina na munhu loko kwala kaya a karhi a hoxini ni nga vula mhani kwala kaya a hoxini n'wina ta papa kumbe tatana kwala kaya va hoxini n'wina mhani kumbe n'wana kwala kaya a hoxini n'wina mhani kumbe n'wina papa kumbe kwale ntirhweni mutirhikulobye a hoxini a retile ha rivalele a hi rivaleleni a hi khomelaneni a hi rhandzaneni munhu a n'wi rivalela kambe munhu a nge vundli xilo xin'we masiku hinkwawo ivi a ku hi ta n'wi rivalela hi nga ka hi nga endli swin'wanyana hikuva minkarhi yin'wanyana nawu na wona wu fanele wu tekeriwa enhlokweni mara wu fanele u tiva ku ri munhu loko a endla xilo a vuyelela u n'wi ripota kwini u yisa kwihi nandzu u endla njhani nkarhi wun'wanyana i ku n'wi papalata wena muyingiseri wa mina, nkarhi wun'wanyana ku va munhu u n'wi papalata u karhi u n'wi rhandza mara ku n'wi papalata. Ku papalata munhu a swihi, a swi vuli ku a wu n'wi rhandzi, wa n'wi papalata loko u karhi u n'wi rhandza. A yeneni ya vulavula emindyangwini kwala vukatini swi nga endleki hi nga pfi hi rheta hi ku vulavula kumbe hi rheta kumbe hi ku endla, kambe ha khomelana kwala mindyangwini hi rhandzana hi ya emahlweni, vukati byi famba byi ya emahlweni. Kambe ni lava ku va ni ya vulavula loko ni karhi ni heta ni vona nkarhi wa mina wu ndzini. Ku na mindyangu leyi n'wina va papa va yona va nga famba va yi siya, ina va nga famba va yi siya va ya tshama kun'wanyana. Nkarhi wun'wanyana vo lo famba njhe a hi swi tivi na ku velekweni, a hi va ntshuxeni etimbilwini ta hina, hikuva loko ha ha tshama hi va khome hi timbilu na hina a hi nga humeleli. Swikhongelo swa hina a swi nga amukeleki, swi nga leswi a hi va ntshuxeni. Na loko va hi siyile na vana nkarhi wun'wanyana swiyimo a hi swi tivi hina hi nga kule na swona, n'wina mi nga va mi swi tiva, kambe ni nga vula ku va ntshuxeni etimbilwini ta n'wina. Ku ntshuxa munhu a ni vuli ku leswi a nga swi endla swi kahle, no vula ku a nga va a nga endlangi swona, kambe ku va wena u hanya kahle, ku va wena u hanya u hefemula kahle, u nga hefemuteleki henhla ene u nga kanganyiseki swikhongelweni swa wena, swi nga yi hi ku ripfumelo ra wena hi rini. Mapfumelo hinkwawo n'wina ni pfumela ku ri ku na ku rivalela eka kambe xichangana hi xivula njhani sweswiya, ripfumelo rin'wana na rin'wanyana ku na ku rivalela eka rona, a hi rivaleleni. Na lava va nga famba hambe a ri mhani loko a fambe a siya vana, a hi va siya na vakokwani ivi hi kula loko a vuya a kuma hi kurini, a hi n'wi rivaleleni. Hi nga vuli ku leswi a nga swi endla swi kahle, mara a hi n'wi rivaleleni, hi ya mahlweni hi ya hanyisana kahle. Ina ni vula swona, na le ka hina hi nga khongwanyeka tolo ku ri Happy Father's Day, ina hi nga koti ku va hi tlangela kahle hikuva ku ri na leswi na leswiya hi khongovanyisiwile laha na laha ya hi va papa wa hina. A hi va rivaleleni hi ya emahlweni. A ni vuli ku ri va amukeleni mi va endlela leswi na leswiya, e-e, no vula ku va rivaleleni, ku va endlela ha swi bihanga, mara ni vula ku a hi va rivaleleni. Ni tshemba ku ri hinkwenu ka hina hi tlangerini siku leri ra va tatana. Ina n'wina tatana i nchumu wa nkoka, n'wina mi nga na va tatana lava mi hlayisaka mi katekile, n'wina mi nga na va tatana lava nga kona rito a vutomini bya n'wina emindyangwini ya n'wina mi katekile, n'wina mi nga na vavanuna lava va nga kona va hlayisaka mindyangu ya vona na vana va vona va phamelaka mi nga riki na swona hlayisa swikwembu xi mi endle tintswalo, mi swi tiva ku ri mi ta kula. Hayi hi ku rini hina valava va lasbon ya mani ma hi vona hi ku rini, hayi khona hi hlayisekile, swikwembu xa hlayisa swisiwana xi nga ka xi nga cukumeti vana va xona. Yehovha a mi hlayisa a mi endla tintswalo eka n'wina mi nga ka mi nga byeriwangi Happy Father's Day tolo, hayi khona sorry hi khomeleni Happy Father's Day belated one, a yi ri ya tolo mara na namuntlha ha vula ku ri Happy Father's Day. Hi mi rhandza ngopfu tatana wa hina, ina swikhulu swa mindyangu wa hina, ina hi fana na Sara tihosi ta hina n'wina, ha mi losa ha mi rhandza ha mi hlonipha n'wina, ha mi hlonipha the heads of our household, tinhloko ta hina n'wina i rhangeleni kahle monifamb namuntlha ni dyekari lasbon ya mani na famba ni ku katsa inkomo babayi
1: swinene lava hi burisana na vona. Hi Dr Patient, ntoyo lwi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi vo lava hi va kukhe hi kuma kahle rito ra nhlohlotelo kumbexana enhlohlotelo wa vhiki eka vhiki rin'wana rin'wanyana emsombuluko. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mo mina ni nghena laha
2: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za.
3: Jinke Private Clinic leyi i tliliniki leyi pfunaka mani na mani, naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka: ti-ARV, mavabyi ya tingana, marhambu, misiya na loko munhu a twa xisuti. Kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena. Asthma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena. Xikalo xa vana na vuyimani. HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand. Consultation ya vona hi 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona, kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankstown, va kumeka eMatrix Orange ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le Giyani a Section A kusuhi ni le Ambach va kumeka. U nga va fowunela sweswi eka 066 257 5568 066 086 257 5568. Gene Care Private Clinic.

0: na bayingiserwa na bakulandeka indlela liwa
1: na khenza ke Marlene na vambula loko na vona i Dr. Khensani va ka Amelia Seth loko hi tiphata hi ku Amelia Seth a yi tsuriwi hi mavabyi a ni ta kombela vamhani na vapapa va teka xikwerani xa mpfelo hava loyi a nga tala a kha a nga lavi tinambara ta yena hi ta sungula hi mavabyi lamayani ma hypertension kumbe high blood i mavabyi lama ma kumekaka ma va ma kha ma karhata swinene laha mi kumaka leswaku laha mi kumaka leswaku ku va ku ri na what we call a poor blood circulation leyi kumekaka yi va yi kha yi affecta ti-vital organs ti-vital organs hi vulavula hi swi swo fana na yona mbilu and then mbilu ku va mi kuma ku nkarhi wani mbilu ya yena yi bela ehansi na le henhla i ba xikhavi lexi baku hala a masea mbilu xi huma hi le ndzhaku and then ivi mpende yaloyo mi kumaka ku u tikeriwa u va na difficulty in breathing u tikeriwa ku hefemula laha mi kumaka ku ri xikuva xa yena xo tshama xivava loko u famba nkarhi wunyana wutsongo tisentitsongo munhu yaloyo wa hefemuteka i ti-sign ta heart failure laha swi nga rivalataku hi ku ti-valve ta mbilu ti kumeka ti kha ti va ti kha ti block-a and valve ta mbilu ti kumeka ti va ti kha ti block-a swi nga va swi kha swi rivalata hi heart failure ivi mi kuma ku munhu va fanele va ya n'wi operata kambe hina laka Amelia Seth a hi endli tilulu a operation hina ti-health leti kota ku ku perform the surgical procedure without being operated so loko munhu a kumeka a va kha va n'wi diagnose hi swo fana na swa ti blood circulation ti kidney na tona ti hi leti ti kumekaku ti va ti kha ti koka kutika laha ti resultaku hikuva mi kuma ku munhu u va na kidney failure minenge ya pfimba minenge ya hisa loko a tlile na vusiku va sunguliwa na mukumba hi mhaka ku ya hisa ene ya tlhavatlhava halaha swi ta yona mi kuma ku van'wani va huma ti-very cold pain van'wani va biwana hi vusimba ti-joint ta panda va va fatigue miri va vona u tshama u karhela so loko vanhu va vona ti-sign to fana na tatisismarini a va tipfumba ta ka hina ka Amelia Seth hi ta va pfuna ku va na lavaya va ti-kidney stones hina ti-herbs hi ta kota ku tshungula ti-kidney stones na lava mi kumaka ku ti-kidney ta yena ti tshama ti kha ti vava tipanda va na ti-abdominal pain a va tipfumba ta hita hi ta va pfuna i sign ya ti-kidney failure ntan hi ta tsutsumela ematihlweni tismarileni matihlu due to poor blood circulation na wona hi laha mi kumaka leswaku matihlu ya munhu ya dina mi kuma ku malizavation loko a vona la kule u sungula ku vona la kusuhani va developa what we call glaucoma laha mi kumaka munhu wa kona u sungula ku vona musi leyi hisaku vision ya yena hi switsongotsongo musi leyi ya ya kha u pfala matihlu so for as long as munhu yaleyo a nge se va partially blind kumbe ku kangaa u sungula glaucoma and then ku va na lava va ti-cataract mi kuma ku cataract ya yena yi pfale matihlu yi pela ku pfala ndzololo na vona a va ti va ta hi ta va pfuna na lava yani mi kumaka ku matihlo ya vona ya tshama kha huma mihloti ya huma swiribyaribyani ma tshama ma kha ma va pfumba ta hi ta va pfuna remember 99% ya vanhu lava va yaku va ya va ya endla operation kumbe va hariwa matihlo va endla pa va nga ha voni va vuya va vona for xinkarhani se hina a hi operate hina ti-herbs leti kota ku perform a surgical procedure ene ka munhu ti-herbs mahlo ya yena ya kota ku pfuleka as long as a nge se va partially blind kumbe as long as a ha vona switsongo ma nge se pfaleka and then hi ta tsumela enhlokweni tismarlin laha mi kumaka ku munhu u va na what we call migraine headache u tshama khapanda hi nhloko yo ka nga yimi u ringete hinkwaswo loko a nga nanguti pain killer nhloko yaleyo a yimi na loko yima yi ta yima xinkarhi wu hlayisiwula ku panda hina ti-herbs to kota ku tshungula migraine xi xo tsakisa hi Dr. Khensani i ku munhu laa nga na ntokoto na vutivi swinene laha hi swi tivaka ku hi tshungula yini ivi nhloko yi kota ku yima and then ivi ku va na lava mi kumaka ku va twa nga ku ku famba swisokoti nhlokweni ya vuya i ti-sign ta stroke munhu loko a kumeka a va a kha vona ti-sign to fana teto tismarilini van'wani va nga va na nsuruluwani mi kuma ku loko swi kha swi ndzikoxa a ngo holowa a lova kumbe a wa a pfuka a biwe hi stroke a ume tihlanguti ku na nomo u cince direction a lungela na speech hina ti-herbs to kota ku tshungula stroke hambiloko ku ri hi ku munhu ona 10 years hi xiwubini ha swi kota ku kumeka hi va hi kha hi n'wi tshungula and then na lava xa ha ku va baku na lava nga na swikoheto kumbe ti-sign ta stroke a swi kota ku xi tshungula and then tismarini va na vanhu va depression na stress remember vanhu va depression na stress loko va va hoxaka treatment bedlele va va hoxaka treatment ya stroke na depression leyi mi kumaka ku treatment ya vona va ku i ya for 3 years and mara va kha va safara ti-side effects ta that medication a swi kota ku kumeka hi va hi kha hi va pfuna vanhu valavo va va kahle after Amelia hina ti-herbs to kota ku tshungula epilisi.

0: ena de herbs to kota ku tshungula dementia vanhu vo huu va ri vuvabya vuvabyi bya ri huu ha swi kota ku va tshungula na ka amelia set ti-alsa hina ti-herbs to kota ku tshungula ti-alsa tihitile period of 3 days laha mi kumaka ku munhu a nga ha dyi swakudya swo karhi wa hlawula a nga ha dyi matamatisi loko a dya swakudya swo karhi swa n'wi vavisa and then va na ti-acid reflex and then mi kuma ku nkarhi wun'wanyani kwalaya ka ti-acid reflex mi kuma ku na va kumeka va kha va karhatana hi xiangulelo sweswiya swo taniya swakudya swa vomu hlawula a swi kota ku kumeka hi va hi kha hi va tshungula and then na lava ti-peptic alsa ti-alsa letiya to mi kuma ku tiva va ne le ndzeni ka khwiri loko va dya swilo then hi ta tsutsumela ka va ka mhani before hi ya ka va ka mhani lava karhataka hi swa swivelekelo ta tshumela ka lava vo karhata hi ti-sinus na lava vo karhata hi asthma ha swi kota ku kumeka hi va hi kha hi va tshungula sismarine ivi hi tsutsumela ka va ka mhani lavaya va karhataka hi xivelekelo mi kuma ku loko a tsakamisa mhani u tsakamisa discharge yemuwa ivi le mitsakamisi ya yena yi kumeka yi va yi kha yi huka sweswiya swo taniya i ti-sign ta ti-HPV na ti-STI va ka mhani loko mi vona ti-discharge temuwa na mitsakamisiyo hi tsutsumani mi ta ka amelia sebs mi ta hi ta heta mpfuna lahaya mi kuma ku mhani loko a twa mitsakamisi a ya ha ri na ti-break a ta ha khomi before a fika xiyindzwanini mitsakamisi liya yi kumeka yi va yi kha yiendla ku huma va huma na swilondza ka xirho xa vona xa xisati a va tisini va ta heta va pfuna hi ku loko swo ka swi nga kumi vutshunguri swi nga endla ka swi kosa what we call cervical cancer because ti-bacteria letiya kumbe switsongwatsongwana leswiya swa ti-HPV swa swa mavabyi ya swa masangu swi tshama ka nomu wa civic hi ku civic ya hisa lahaya loko swi nga kumi vutshunguri xi kulaka xilondza lexiyani ivi mi kuma ku ti-bacteria letiya ta swi kota ku famba tiya affecta ti-fallopian tubes ti tlhela tiya affecta ti-ovaries ti fika ti dya matandza lama a ma fane ma endla vana mi kuma ku swi khosa infertility munhu waloyo u va na difficulty into conceiving mi kuma ku u tikeriwa ku kuma vana hina ti-herbs to kota ku pfuna vanhu va lavotani ku va kuma vana na vanhu lava ntsongoni se sima ri na ku na nkarhi wo leha a nga kumi vana ha swi kota ku n'wi pfuna na va ti-hormonal imbalance na va ti-ovarian cysts ha swi kota ku kumeka hi va hi kha hi va pfuna and then se sima ri ni ku vana lava va ti-fibroids mi kuma ku munhu a ku ni yini swibedhlele loko va ni operator ti-fibroids ti tlhela ti vuya and indeed loko ti-operatiwa ti-fibroids ti tlhela ti vuya hi xitalo hina ti-herbs to kota ku flasha ti-fibroids without ata then va ya va n'wi cheka va kuma ku ku hava or ni va tihuma and then ivi na lava vuya masikwini va nga yimi mi kuma ku masiku ya kona u na irregular building leriya ro a nga a mayimi masiku ya kona hamba ya ringeta leswi a ringeta leswi na ti-herbs leti hi kota ku hi va pfuna mi kuma ku munhu wa kona u gina se a luza na iron ha swi kota ku hi va pfuna masiku ya vona ya yima ya tlhaya ya kahle nkarhi va ya masikwini and then ivi Chris Marlene hi vana va mhani lava va nga richa menopause mi kuma ku na vona loko va tsakamisa mitsakamisi ya vona a ya ha ri na ti-break ya nuha va na swilondza va ya masikwini mhani kokwani loko mi ze mi richa menopause kumbe ka mi nga ya masikwini mi vona swo fana sweswo i sign ya cervical cancer kumbe ti-fibroids na ti-HPV tsutsumani mi ta hita hi ta mpfuna and then ivi cancer hi kota ku yi treat-a hi ku ya hi stage swa yona cervical cancer from stage 1 to stage 4 na ti-cancer ka tin'wana na tin'wana ti-leukemia breast cancer hi kota ku ti tshungula hinkwatostage swa tona and then hi ta tsumela ka ku va munhu BP ya yena yi nga lawuleki na chukela cardiac treatment we call that drug resistant layani hi kotaku ku hi nga kumeka hi va hi kha hi va pfuna vanhu lavayani ku hi va nyika ti-herbs ta hina vanwa machukele ya vona ya regulate na BP ya vona and then va tlhela va kahle va ya mahlweni na treatment ya vona a yi tshikisi munhu treatment ya yena hi ta tsumela ka lava HIV and AIDS kusimarini laya mi kumaku ku due to HIV and AIDS mi kuma ku munhu u lose appetite van'wani va hlanta van'wani va va na dry skin a xi hatla huma swilondza sweswo swo taniyele swo ka swi nga holi swa maphokolo nkarhi wun'wani va sala na swivati hina ti-herbs we call that drug resistant nakona hi laha miri wa munhu wu va ku karhele hi drug ya ARV lahaya hina loko hi fika hi va nikaku ti-herbs to va gaina appetite va gaina weight va suka na swilondza sweswo va tlhela va dlowa kambe a hi va tshikisi treatment ya vona va ya mahlweni na treatment ya vona hina hi kha hi va pfuna laha mi kumaka ku na CD4 count ya munhu yi va yi dropping sweswo swo taniya hava munhu a ya mahlweni na treatment ya yena va dlina va huma what we call shingles kumbe bandi leriya loko va hume bandi loko va ya xibedhlele hekanyingi mi kuma ku ri fika va kota ku ri tshungula handle andzeni ri sala ra hava va hinela ka amelia herbs na ti-herbs to kota ku tshungula bandi a handle ra le ndzeni leswi ri nge i shingles and then ivi sis Marlene hi ta tsutsumela lahayani a ka mavabyi lamaya ma karhataku ngopfu va papa lahaya mi kumaku leswaku kuva papa vava va ri na mavabyi lama ma prostate cancer i mavabyi lama ma karhataka swinene ivile ma hlayaka mindyangu. Ta kuma ku papa xitupi xa papa xa hisa, and then papa loko va tsakamisa mitsakamiso ya vona ya drip va va na what we call dripping of the urine. Layani mi kuma ku loko va va kha yi dripisa sweswo va kha va nga kumi vutshunguri ku fikelela laha yi blokaka va va faka catheter kumbe thangi leriya ro tsakamisa hi rona. Hina ti-herbs to kota ku pfuna ku mitsakamiso ya vona yi nga bloki, na loko yi blokile hina ti-herbs to va pfuna ku va huma ka catheter va tlhela va kota ku tsakamisa hi voxe. Laya mi kuma ku mazambani ya papa ya pfimba, loko ya pfimba ku nga pfimbariwa kumbe ku pfimba mambirhi i the sign ta prostate. It can be prostate enlargement or the prostate cancer. And then if we run at the HPV, STI, leti karhataka va papa mi kuma ku va tsakamisa mitsakamiso yo nuha, mitsakamiso leyi nga na discharge nkarhi wa mitsakamiso leyi nga na ngati, and then va huma swilondza ka xirho xa vona xa xinuna i sign ya ti-HPV na ti-STI sweswo swo taleswo. Mi kuma ku mazambani ya vona ma pfimba mara ma pfimba ma tlhela ma panda ma tlhela ma vava, nkarhi wun'wanyana ku va ku ri na mati laha ndzeni ka wona laha mi kumaku ku va endla pala ku va ya xibedhlele va kumeka va va kha va draina mati lama endle ku va ma draina hi ka nyingi ma tlhela ma vuya hi swi vitanaka i testiculitis. So loko va papa va vona swo fana na sweswo a va tsutsumi va va taka hi ma-just cause swi resulta hi ku mi kuma ku vurona bya vona a bya ha tirhi kahle. Loko ku ra va nwa mati ka nharhu va ta nwa ka mbirhi va nwa kan'we mi kuma ku loko va ta xitofu xi kufumela vo be vo swilo hinkwaswo swi be swi tlhekeka. Se a va tsutsumi va taka hina loko va vona swilo swo fana na sweswo before mindyangu ya vona yi luzeka esesimarini kumbe va ka mhani va kumeka va kha va nga havi na ku tsaka. Laya loko mavabyi lama ma nga tshunguriwi swi resulta na hi ku va mi kuma ku ri na vununa bya papa byi tlhelela ndzeni sweswa byo tani a bya havi na matimba. Remamba 99% ya vanhu lava va teka ku treatment ya prostate va tlhela va operatiwa va vuya va ha safara ti-side effects ta prostate, na loko va teke treatment ya vona mi kuma ku nkarhi wun'wani va luza na vununa bya vona byi endla pa byi va byi kha byi nga ha tirhi. So due to chukele high blood na ti-prostate hina ti-herbs leti kotaka ku pfuna va papa ku va kumeka va va va kha va endla yinini mindyangu ya vona yi va yi kha yi pfuka. Se a va ti hi ta hi ta va pfuna mindyangu ya vona yi tlhela yi va kahle esesimarilini amelia fest a hi tsandzi hi mavabyi lava va swilondza swa machukele na vona a va tsutsumi va ta ku hava mavabyi lama hi nga ma kotiku ka amelia fest.
1: Okay, hi ku va na nkarhi wu hi vondzekile loko va mi lava va mi kumisa ku yini?
0: Ni khensile the smarilini hi kumeka a Giyani a shop number 9 a ka Baloyi complex, and then Monday to Friday from 8:30 to 4:30 ivi hi kumeka a Dwarsloop akusuka opposite na Dwarsloop mall each and every Thursday laha hi va ku hi ri kona laya a Nekdoya a Nekdoya Raja Hardware ka muako wa upstate wa Green va ri le business center hi va hi ri kona every Thursday from 8:30 up until 4:30 and then ivi hi va na le ka Khopo a Global Garage from Monday to Friday 8:30 to 4:30 Saturday 9:00 to 2:00 hi va na le Polokwane number 89 Kumane Devenish laha hi va ku hi va hi kha hi ri kona Monday to Friday from 8:30 up until 4:30 Saturday 9:00 to 2:00 vona ku vona Dr. Kenzani Jiviri a va ti every Friday from 8:30 up until 4:30 ivi hi va na le Burgersfort Gamaroga Community Hall each and every Friday from 8:30 up until 4:30 hi va na le Thembisa a Thembisa hi le Ivory 2 not Khanyile Hall Makeni section every Sunday from 8:00 to 2:00 hi va na le Pitori hi le number 101 Bedoit and Madiba Street hi le opposite hi le Nekdoya a Sutholi va kona each and every Saturday from 8:30 up until 4:30 ivi hi va na le Rustenburg Sesmarilini laha hi va kona each and every Saturday nakona from 8:30 up until 2:00 hi va hi ri laha number 90 Legion Lucas Street akusuka na Buko Hardware. Nambara leti va nga hi kumaka ka tona i tinambara leti landzelaka 081 00 07 081 00 01 07 na tinambara ta 073 790 91 55 073 790 91 55 na nambara ya 078 438 6385.

28 wa timinete ku bya hora khumembirhi ma mukhere ka tindhawu hinkwa tlami yingisela mi ri ko nongonoko i GCR talk eka nhlikani wa siku namuntlha nhlikani wa ku saseka swinene swo nghasi ni mi amukela ka tindhawu hinkwato ta ku hambanahambana ka xihondo 106.0 audio streaming www.gcrfm.co.za marita ku mi amukela Monday namuntlha misumbunuko e ti 22 ta June eka lembe ra 2026 Facebook page GCR FM na ka Facebook don o kahle mathebula eka o makile hi fanele ku hi burisana hi na ku languta eka yo eka nhlikani lowu wa siku ra namuntlha mi stream loko va lambya va karate ka Sergeant Rigel Records le aka nongonoko wa BBZ la ya va burisana timhaka ta madlala lowu wu nga ba swi tikomba nga ku ka tihosi ku na ku kokelana ka ngoma hi nga tivi ku hi fika njhani kwalani kokwalaho ka yini ku endleke yini kambe tlhe hi langutana mizavalazo kumbe strike leswi nga koho vanhu va ka va kombisa ku vilela hi ngoma leyi nga bale aka mswana emhaka leyi ndavaka leswaku hi burisana hi yo loko hi vuya ndzhaka tinhlokomhaka ta mahungu hi chukachuka mhaka leyi na ti-fight kumbe tinyimpi leti va ku ti ri koho a xikarhi ka tihosi ene nakoho swa pfumeleriwa ku va hosi yin'wanyana ya bangoma eka misava ya hosi yin'wana ke mi swi vona swi languteka swi basini ke kumbe swi hoxeki na ene nakoho hikokwalaho ka yini ene nakoho va bangoma hi swihi leswi va fanelaka va va karhi va swi landzelelerisa ka 060 8875942 mitofa mi karhi mi rhumela marungula kwale ka nambara yaleyo eka WhatsApp loko ni vuya ndzhaka tinhlokomhaka teka tinqingho.

0: All right, 0608875942. I ain't getting any Veda, it's more like Bursana Mina. And now we can't do it to a cash name 0608875942. Like Bursana Cavelli, to Macate Teletia, Ningavan Karim Shashametela to Tabu Sinangom, and she can a mum carry. Aye? It's some of King Wong when I'm cool.
1: Aye, number one to ten.
0: Ina.
1: Ya loko hosi siya. Na toti hosi inga ku atula dekula kufana na mfumo walo wehe resa kukwa. Kabula loko hosi yungwani yisuka ya bangoma kati kurunwa nani. Ane jiko na viti lauri zali ku kati kurero kufaneleke ku yimangoma. Hambi loko kuruku ote wakuri iti kurayena. La babanga viki wakuri hivu onaba rangili wakwa laya. Shiri bata ya baya mzala shimfumu kuri hai. Ba akatiku inga ku aba kekete kuri kubuwa ngoma lembeli. Babala bulusana batu anana. Semara loko siyendi salisi sehi sungula kushalela inaba akatiku. So if you subona ku yimelwe ku ku benefit wa hina ku kulaveka toti mali se leswi swi endla ku kuri swi va chicha xiyimo hi ku swi tele ngopfu kwalaya tikweni swi onhekaku yena yaloyo a nga suka kwalomu a sukaka ya yimisa tingoma leyi a nga yiku a ya swi lunghisa ku ya hi ku ya ba matlala hi ku a ta vuyeriwa hi mali. Si va swi nga ri kahle hi ku swi nga endleke vaakatiko va laya va kona nkarhi lowu hinkwawo a hi nga swi tivi hina ku ku na hosi leyi nga kule na tiko leriyani mara sweswi se hi le ku swi tweni hi mhaka ya yo mali ya matlala se mina hi ku vona ka mina ni vona vaakatiko va endla kahle loko va nga swi lavi ku ri matlala lowu yima hi ku swi komba ku ri a swi fambi kahle swa va hlamarisa ene nakona na loko a lavi ku endla sweswo a ni a fanele a ti nyike nkarhi before a ya vulavula na vatiko rero ku ri no ni lava ku yimisa matlala nyan'waka mi ri yini n'wina vaakatiko hiku i vana va vaakatiko lava nga ta ya laya se a swi endlisiwangi swona loko ni langutile na loko mito swi komba ku ri a swi le nawini a swi kahle hi ku u nge se yimayima matlala ya leyi nga yima sweswi a va khari va komba valava va nga vekiwa va rhanga mahlweni bya sweswi swa mitirho ya matlala ku ri swi endlisiwa ku yini ene a hi ro sungula ku ze ku va na yin'wani ku hala tlhelo ra n'wina ku halana nakona ku kokelaniwa hi yo ndlela ya leyi se ku komba ku ri a ku se dyondziwa nchumu hi loko ku hlanganiwe na xiyimo xa swona leriya ra ku hi fanelangi hi xanisana ku ri hi timhaka ta mali phela matiku malama ya ku kokelaniwaku ka wona ni to tlha ni vuyelela ni ngo swi kona swilo leswi va faneleke va ya swi lunghisa swi kakaku vaakatiko ku ri va tsaka ku ri va na virhangeri a handle ka ku ya koleka mali ya vana va vanhu ya matlala munhu a tlha tlhelela ndhaku a ya tshama kona i hosi munhu yo ya fuma atikweni rin'wanyani yo yi tshamaka rin'wanyani swi va swi nga ri nawini a leswi loko ku ri ku hi sweswiya swo tiko leri ra mina na leriya hi ra mina na leriya hi ra mina mara va va va vekiwile van'wanyani lava va basopaka lava ya va endlaku ku loko ku fike nkarhi lowu wo ku va na swilo leswi va tihlanganisaku na vona va lava ngo i matiko ya vona ku ri miri yini xana hi nga ri ku swi tweni loko se swi vhumbunuka ku wa yima ka tiko rero swi komba ku ri ku ve na ntwanano phela hambi i ri hosi a wo teka ti-decision i ri wexe iranga iti hlanganisa na va akatiko kuri leyi ni yi hleketaku mi yi vonisa ku yini kumbe vo va akatiko va ri vona vongo a hi kombela ku lembe leri swi kunge mi swi vonisa ku yini ndhawu ezika ivi ndhawu ezika hi ku yona yi twa hi vaakatiko yi ku hayi loko ku ri ku mi twa twa hi vaakatiko.

0: Enhlekani mamkerini.
1: Enhlekani abashumi kalanga.
0: Ahi.
1: Ifokele.
0: Yena itshama ifukini ngongweni.
1: Ah, na yena atshela tshini. Ah, soko makanye tjomane. Eh, na la kaya na tifasile makayona nje yena ngoma. Yebo ke bodane.
0: Neme ngiserini.
1: Ah, kufasi phela ana kamsoni namuhla. Aku tirheki makati ta tingoma leyi. Ku bongoma na vani vaakatiko va nga switsakeli mara so wona u yimile ngoma vaakatiko a va le ku switsakeleni sweswo.
0: So mara sweswi ku fanele ku ndlekani ngoma leyi fane yo tshwa hi mhaka ku vaakatiko a va switsakeli kumbe njhani.
1: Ende se ngoma yi yimile a ka ha pfumeleleki yi tshwa yi yimile yini. Ku fasile bodela ku ri ku ngheni ka chumbala leswi endlaku so ku va ku na hahlahahla swi suka kona le ka varhangeri lavakulukumba va nga yi rhangela vona va khomanangi. Eya va khomanangi lavakulukumba loko kota ku ri so ku kumeka vana va vukosi bya ka milambo lava va kota ku hlamusela ku ku famba yini kumbe a swi ta kota ku swi lolocheka ku ri swi endli njhani ku za ku va ku bongoma vaakatiko va nga swi tsakelangi. Loko kumeka vona va kota ku chucha vanhu kumba va ta suka na mapatini va vuyela makaya no va boxi nhloko mhaka ku ri so swi endlisi ku yini na
0: oya
1: loko murhangeta ku ta biwa swilo vaakatiko va nga twananga na vona a ni faneke mi sungula ku twana na vatiko ku ri so hi endlisa so ku va se loko ti ta endla vanhu va nga swi tsakeli ma swi vona ku vanhu va nge swi tsakeli sweswo. Ende swi sukela kona kwala ka varhangeri va lavakulukumba laniwani loko kumeka vona va ta byela va ta vulavula kwala moyeni kwawo swi endlisi ku yini na vanhu va ta kota ku so va swi tsakela loko nge swi tsakeli ku so va nga byeriwani vo vona loko endleka timhaka ta so wa kisikule wa vutha wa yimile wa vutha ende so a ku na hansahansa yi kulukumba wa vutlhanu walome u ko hlambana loko se ngoma yi yimile na swini sweswi vona va fake ku so va nghena va lava varhangeli va byela vanhu ku swi endlisi ku yini na a ni tihosi ti kona se ti nga yi rhangela vona a va ngheni va hlamusela ku swi endlisi ku yini vanhu va ta kota ku tikisa ku ri so ngoma leyi yimi njhani va yi endleli kwimi thini va kona ku za ku yima ngoma

0: abangeni bayizela bona abalwa ngokuthi zakamlambo la kwenze kayini la ukubeka kokukana nini itimaka takufuma sesesona asitiki uwela kwini lase zasitiki sezathi tungeyaphota kwini loko va ri kona va lavakulukumba tiko ra ka hina ri angareliwe hi matiko ya four a xikhula xa kona hi le ka milamula
1: lero kahlekahle lero kahlekahle timhaka ngopfu ti le ka vurhangeri lebyi byi nga koho swi fika swi kanganyiseka ka vurhangeri
0: vurhangeri i khalanga hi byona hi na ku karhateni ve le kulweni hi mhaka eswitulu vona avangeni va hlamusela ku va chavisela na la a nga kona hala ka hina se vona hi vo vakulukumba hi luva kwale se vona a va hi byeli ku swi endlekisi ku yini loko ku ri na mhaka yo fana leyi vanhu va famba va yima hi male mapatwini mhaka vona loko va ri kwa ku swiva va hita a va ngheni va hlamusela vanhu ku swi endlisi ku yini u nge tshiki munhu se fika endla swini xo karhi vanhu va nga swi tsakeli a ni fanekele tshama na vanhu lava ku sungula ku lava ku ri ku va endle mhaka ya so hayi ku we fikafika ku endla timhaka ta ku so yi biwa ngoma mali vaakatiko va nga swi tsakelanga swa swi tsakisi sweswo se mbhava byi tele ku se ka yi fika yi ngheni yi vulavula ku swi endlisi ku yini vanhu va ta kota ku swi tikisa ku swi fambe njhani ku amithinini so a wu twananiwanga se vo hlamala se ku le ku dyiweni ka vuswa leyi va vangheni va byela vanhu ku famba yini ku vanhu vo tshama le mapatwini ende ku faneka swi swo tala phela loko timovha ti nga yihana hala vukorhokeri byi le kuweni
1: ya
0: swi swa bola lomu timovheni ti heleketa swa ku namba lomu tixopini lomo kota bedoni va kuma va hisanyana lavawani ku va lava tivaka tinamba four ta vona va mi nyiketa tona va kota ku nghena va hlamusela ku famba yini hi ngoma leyi
1: swile
0: ku tikeli
1: botoniakamalamileya
0: giyana ku le ku tirhikeni tindhava byi ta wa kombelaku swona va ri kwala kusuhani nyana kumva lava tirhaka na vona va nghena va hlamusela ku famba yini hi nga hiteli van'wani nkarhi bodoni so loko va kuma a va ngheni
1: inkomu
0: hi swona.

0: Nhlekani mamkere
1: aye yatananga
0: aye kokwane
1: mpukini
0: itshama ifikini ngongweni
1: ifukini aye ngaponi na kuvala vula tshisa ka madlala hambi hi vona tsho hosh
0: aye ko aye vula vuleni le ka radio la
1: ah le ka radio ri yo va ka ipochisa ah ya kananga ambe u vona ka mina hayi kona lowo teka madlala a ya ba a tikweni rin'wana u hotise ngopfu ene xo sungula a nga vulavulangi na hosi ya tiko rero i vuya yena a ya veka madlala a kweni ra yena loko wenta i lo rhanga hi ku vulavula va vulavurisana va ri tihosi va pfumelelana na yo hosi yi vitana vaakatiko yi ta va hlamusela ku ku na leswi na leswi na leswi vaakatiko va pfumela loko va pfumerile vona hosi na hosi a va ta vona ku va ta sendisa ku yini sweswi ri loko yena a fika a veka a nga vulavulangi na munhu i ta yi veka njhani milawu atikweni ra vanhu hi ku a ni ri madala wu na milawu ene a ku vekangi yena u ta tshama ku ri huwa ku chana tigirelo ku endla yini hi ku a nge fiki a veka nawu atikweni ra wun'wana kasi loko a va twananini tindhavu ebyi ta ti ri timbirhi a ta kota na ku va hlamusela va kota ku veka milawu leyi loko ku yima madlala atikweni va ndlaku yona so i hosisini yaloo he kananga i nkomo a hi le ka redokomara heyi ha hi navisatambutani
0: inkomo yi khense swinene
1: hi swona kananga
0: inkomo Alright, 060-88-75942. Ya mahlweni va yi karhi hi veka mavonelo vhele ka timhaka leti ya taku mi vona swi fanerile ku va hosi yin'wana yi suka yi ya bangoma ka tiko ra hosi yin'wanyana ene nakoho va madlala hi swilo leswi va faneleke va swi languta before va ba tingoma lomu ematikweni 060-88-75942.

0: ane mamkerile
1: a enjane
0: itsama fike ngongweni
1: ikona lazo zena mangombe kwazi
0: mhm
1: eh makale bingo fuma
0: mhm
1: ena akale kwale stijini ka apa apa ka vanwana va vulavula hi toto se vala vo batingwa ma matiko ya vanwana ke isi sindeki e ba isu kanjani ya bani ai ngoma matiko ya vanwana a ufiki tana na va ka tiko na tindhuna pheti ku rinwana rinwana ri lava kulukumba varo
2: Kuvara mayindi fana landela milawo asungule kufana teka nawo aweka a matiko ya yena andla hi ku randa matiko ya vanwana eh kuna milawo fani landela milawo loko ri munhu nisivonza swa swa ndila zwo dzana mangombe kana ndzo ka swona ri popa yini
0: inkomo ikhansishinene
2: bank
0: yamatlene ka 0608875942 itongwe leswa kunwe emi swivonisa ku yini miri invele kati makreti borsana ka eto kumbe kulanguta ka toy ka nhlekano swikona mhlambi swivona ku nhlekano mamkeri
3: njani
0: etsama ifikini ngonwe
4: ipukilo
0: ina
4: ai mokale wa sho sungula nga ku loko mbe tsalwane khalanga nika chao ka mingita ni fika a standard shangwe a mutini fika ngirena ni fika ni ku ha hamko ba siya ni bizari nga twana nga ngwen a swikota leswi swa swo leswi nga twisa swona hosi leyi nga suka ya ba matlala aka hosini wanyana va amana njhe va khumbana kwini tihosi kumbe i ndhuna kumbe kulo swo tihosinkulu na ta kota ku twisa ta kota ku hlamiselanga kahle
0: tala ni mbutisana kambe xivutiso xa n'wina
4: a ni ku ri loyi a nga suka a ya ba matlala atikweni rin'wanyana i ndhuna kumbe yo va hoxi ya tiko ro karhi lo ta kwalana na a ni ku kuna swa va ku na hosinkulu ku na tindhuna
0: hi vulavula hi tihosi sweswi
4: okay no loko ri ku switatana a swi tshamisekanga na katsongo a ndzi se tshama ni na vumba 67 years tano kha yi famba madlala a ndzi tshama ni twa ku hosi yin'wana siku ya bangoma ka tiko rin'wanyana swo sungula ku swi twa sweswi u nga na yi khoro yihi ka hosi yin'wanyana hi matimba wayo a fika bangoma la
0: mara a ni ma swi tiva ku tihosi leti hi nga na to masiku lama ti le ku lweleni na matiko
4: ma hi vona kwalano ka ku lwa ko ka tihosi ti swa va ku loko lwa tini lopfu ko vaviseka byaha se ku vaviseka vanhu manjhini mhaka tihosi tihosi leti a va tshamisi swi swa vona ma swi vona swi fika laha swi swi swi tikomba kunene a ku na ku tshamiseka ku le tihosini ivi munhu loko ndzo taliwana na endla xa endla va ku endla loko ri ku vona hikokwalaho ku le hosini a va tshamisi swa vona ma swi vona mara kambe yena lowani a faneke a fikanga bandlina ku lwa ka vona a faneke a fikanga a nga endlangi leswo se va ti expose hi xilungu swo lunghisa xilungu maswona eyi maswona tihosi please lava swi twaku a va tshamisi swa vona ku swi nwi se fika la ku swi nga fika ku sweswi swi ta fika laha swi kombaka ku mitirho ya vona then a yi tshamisekanga ka ku va tsutsumisa mali va nga ha tlhogomeli vanhu lava va fana na hina hi nga vaakatiko va vona phela hina hi fanele hi vona hosi ku endla swa kahle hi ta kota ku endla swa kahle loko hosi yi ponca na hi ta ponca no inkomo
0: i khensa swinene
4: danke

0: Ani?
1: हाय ऐसे जाने का बहुत दर्द
0: आई मीन जा
1: बिल्कुल की
0: इट्स ऑल माय फकिंग गोइंग
1: आने को बोलती सर ना उन अस्ता को समा चारा मुकिन को ना बोलती ये जाने से को बाकी आप इस इंगा इला इंगो बुका आने देरी को बाकी
0: या
1: कैसे इंगो माले यो ना तुम बुलुका यो बिवा को लो मिंगा बिवा कौन Iku na iti ba loko tingwa matila ku biwa. Vanda vezi, taba vitana vani, bata vatsa ila ku ingwe tile ya vishika le. Kuta akuri na ngoma, la ti kwenro kar. Kufana na ina la, isani isi tivi ni kwa alako po mari. Naku hile, hikar wa vishika. Ni chama mkame shtiwa ku kuta akuri na ngoma, kala ala. Kala ala, inda u ingwe na ina, iku ifumua inda vezi, tama dozi. Bayibona hi thale hi yitwini lero ngoma yini ti sasekile a ku na ndhasu ndhasu a ku na yini hi ku hi tshame hi kha hi swi tiva ku ngoma yi ta va kona va tlhela va hi byela ku enevile ma swi tiva ku loko ku ri na ngoma yini na yini na yini a mi swi endli loko ngoma yi yimile ku ri kwele ka halahala mara hi ku hi kumiwa hi madozi na hina ha yila hale ndzilongo se leyin'wana yo ve yi tumbuluka ku va na ndhasu ndhasu se a ni koti ku swi twisi na sweswi a ni swi twisisi no nghenela ni ti vulavulela a ni swi twisisi ku swi endla njhani kumbe i hosi yo fana na ku ri dzilonga ngete tani ivi a ya ka halahala a ya ba ngoma ku ve ni ngoma a yi fane yi biwa halahala hi leswi ni nga swi twisisiku a ni swi twisisi hi ku a ni na yini loko za a ya ndhawini va fane va va va twananini na tihosi na tindhuna ku a ndhawini ya swoho ku ta yima ngoma Sele sa halaya sa kala bot gipsi, ane si tisi si kuza, na ane si kome kata ku si tisi ku yin. Ane kule ku si tibe, ni ukani po fana na ena, ena as tiba ku, ngwa ma hita la ko. Itande ka as tibe, kusu sele kwele ka marti le, baka ba bala bula yo. Ezi le ku june le, before june le yi figa, baku hiti 19, yita yi mangoma, ka ala ane. Vela swi tiva lava nga na vana va ta va yisa lava nga swi lavi ku va yisa va nge va yisa mara hi tshame hi kha hi swi tiva ku ngoma yi ta va kona se leyo ni yi tivi ku a redzi ni lava vona ku halaya va nga twanani hi kuma endlele ya swilo hi na hala ha kuma na ha twanana yi yimi ku saseka ngopfu na sweswi mitirho leyi yilisiwaku ha kha ha yi yile hi ku a ni hi tshame hi kha hi swi tiva ku ku ta va na 1, 2, 3 Sela baka banga tana ni bare tinduna na tihosi ani swi tivi ku yini hi. Ba swi vona.
0: Yeah.
1: Se loko ri ku swintu swi sweswa redzi a va voni ku va ntisa ku yini. Vana va nga na vana va va yisa kumbe va va yisi swi le ka vona. Hi ku a ni lexi nga na mali leyi hi yo mali a ku na swin'wana. Ku na mi ni fanele ni yi kuma mali ya ngoma. Hi swona ntsena swi vanga ku ndhasundhasu leyi loko ku ri ha tingoma hi le ka mutititi wa banga ko hwi a va banga ni nchumu haka na ha ku na mali
0: ya
1: sezi ku se i mhaka ya mali un'wana na un'wana i lava ku ti humelelisa ku he mina hi mi ni fane ni bangoma he mina ni fane ni bangoma leswi swi nga ri ku swona loko ku nga ri karhi wa tingoma ndhasundhasu leyi a mi yiti leyi se hi na haleni lowu ku ri ku ya yima va hi byela kahle hi karhi wa kahle hi tshama hi kha hi swi tiva lava na ku yisaku va tshama va kha va hlengeleta na swipenani va swi tiva ku hi ta va yisa ka halahala sweswi u nga ba ka halahala sweswi u ta hi ta 2 years lembe ni rin'wanyana wu yima ka mutitiki sweswona sweswi hi leswi hi tshamaku hi kha hi swi tiva a ra kha hina ku hala ndhasundhasu ya tingoma swilo swi famba kahle hi nawu wa straight wo thwi se lava nga u kambisi ku hi nawu hi ku heyi leyi na yo mali leyi yi a redzi bodono
0: inkomi khensi swinene inkomi

0: I got a mom carry.
1: I'm going to get back around.
0: It's some of getting going.
1: It's okay, the papa.
0: Hmm.
1: Eh, another complex 2001 from Elemagre. No go good, no matter good, good to know about the Guavla lesson. No, it's not that to go. Categorize or say it again now.
0: Hmm.
1: Eh, go to Guan, kubitho sinyike yona yitana go bana ba yona na tikondwa yona and abovlavla ene kuna motho re mbukho melela ba vatola before kuma 3 months or 6 months of lembeleri kuta vana ngoma mangwe na vakati ku vamile kuri hosi dzewa akati ku vayona ayo ayiri mndukuro mutsani yivula maka sele 3 months 4 months seminga tiri kwala kati ku re swenze ke minana yo tokuri swenze ke minana ka bona swinwana kuri why was going to survive the same second number? We said to run with the other one, same second.
0: Marai Magakwa, I will come send up with them, but I was not to come out soon again.
1: So, what's the Catalan? The Casacas, your boss, I go to Rena, who is or in the car to put it up. It's a yellow, the same second move with the other. I got to go on about that. No matter in the time, the other one, the other one, the other one, but for me, in my name, the other one, one way. Eh, lava kwa kuna hosi kwa lana urunduna kwa lana kwa lana ashtejo uutsayro kuri before me andyara shumizwa vita nini maakati kwa lana kuri ah, ato kwa basa, kwa lana kwa lana kwa basa mara sosu wani ah, ina tizi saye, kito mle metia, hivuna metia lero aguna ineshi ineshi mle wakishi basa kase lani ito sekete lesu kwa lana kwa mara atfara kwa hosi ya tukura kwa lana urunduna ya tukura kwa lana kuri maakati kwa lana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
0: Nwe mwa wa kutekeka maka mi isa kontwa nga kamile kuntwisiseni xibutso xa me kube ku ye efika njani ka kuva ti hosi kumixana hosi inwani yetela ya bangoma ka tiko ra hosi inwanyana because masitiva nwe masiku hinkwawo yingiselani masitiva masiku hinkwawo ku ti hosi ti le ku lweleni ka matiko a switiva ku hosi manimani na hosi manimani va lwela matiko hi mikarhi hinkwayo hi tlhela hi langutana kambe ku vanhu lava baku tingoma va fane va languta yini kuba kota ku bata ngoma kungavi na huwa eka matiko mo malama.
1: Oh, swona kuva ni ngamtwisisani swivula ku sweswona i hosi yin'wana yi nga va nghenela ka tiko hosi yin'wana leswa vaakatiko lavan'wana va nga va ku vanhu ho na mito hosi yin'wana yi nghenele ka hosi yin'wana leswa ku va ni kuvana hoyihoyi a ni hlamala ku ri va kota njhani vaakatiko ri a va nga ta kota ri ku va va twanani swona a va twananga ko va hosi yin'wana yi nga ba ngoma ka tiko ka hosi ya tiko rin'wana yes Bona boka bona isi bona bona ka boss tsi gwai munhu wana ka ngena ke tsela wa yo ngena na ka tsaka tsa sine da wini hiku hi bona ti kwa ka ti bona kwa ba tsa boss tsi isi se tshi tshi ku bona isi vanhu va tikurere kwa ku ti ku hosi nwana ya bango ba ka tikurwa vanwana dangi ba
0: inkomo ken ses nine
1: ya hey
0: inkomo 060887594 ya amahlweni mati tiva n'we hi timhangu ta tihosi ku tihosi masiku hinkwayo ti le ku lweleni ka matiko i timhaka leti nga koho tshama ti kaa tibampongo hinkwakonkwako se swi hetelela swi fika laha mi kumaka ku se ku biwa tingoma ka ndhawu leyi hosi yin'wana ku nga ri ki ya yona enhlekani
2: bodon
0: ahe
2: hi pfukile n'wana ba
0: hina hi tshama hi pfukile hi ngon'wini
2: hana hina ha sa hi tshama hi pfukile
0: m
2: ya swi bihe ngopfu loko mi kuma ku sweswi wani munhu a suka aka ndhawu leyi yo ka yi nga ri ya yena a ya bangoma eyi swi va swi nga tshamisekangi swi hoxeke ngopfu kahle kahle mhaka ku a ni munhu un'wana na un'wana loko a ri hosi i fanele a swi tiva ku yena i hosi ka tiko rihi na rihi na rihi na rihi na rihi na rihi na rihi se loko yena a fika loko yena se a fika a ya bangoma a tiko rin'wani nakona waloyi a nga amukela mahindi kwalani na hosi yaleyo ku ri kutiko a ra yona a ni swi tivi ku no i na xiave xihi na yena munhu waloye mhaka ku a hi tiko ra yena loa hosi leswi hi va swo va akatiko va kwata ku a Why put a hosi o kari basika hi bangoma atikweni ra hina swi vula ku na hosi ya kwala tikweni rero u nga buwa kongoma yi va yi nga swi tivi ivi yona hosi yaleyo na vaakatiko va ku no hi le ku hlamaleni ku swi nga ta mi kuma ku vaakatiko va sukile va vutisa hosi kwa why mi bangoma va nga swi tivi ivi yona hosi ku va mi tivi nchumu se loko swi lavisisiwa swi kuma swa ku ku na hosi yin'wana yi nga suka kun'wana tikweni ra yona yi tsumandzelekani ra bangoma tikweni rin'wana swi va swi hoxeke ngopfu a swi tshamisekangi sweswo ya mina ni vula ku hi ku twisisa ka mina vaakatiko na hosi va lava va nga beliwa ngoma tikweni ra vona vona va ndle kahle loko va tohetoyini fela va nga onaonhi swilo va kota ku yimela timhaka ta tiko ta vona ku swi nge endleki sweswiwani mina loko ni kha ni tshama xitandi xa mina ivi ku ta un'wana va fika a veka nawu a mutha mina kumbe no loko ni vuya ni kuma ku u ndleka swin'wana ndleka mutha mina swi fa swi ni hlama swa sweswo swi tshamisekani sweswo ngo bodoa ya hi leswi hi swi vonisaka swona mina ndlaka mapfuva ni yima na vona loko vaakatiko na hosi yaleyo yi nga beliwa ngoma a ndhawu ya yona ku ri ku no a yi tivi nchumu na vaakatiko lero va ni ta ku kahle kahle va hosi yi komba vaakatiko va lava ku no hi mpelampela mina loko ni ku a ni ba ngoma ni kombela ku ni basa ka n'wina vaakatiko hi mhaka ku mina na n'wina ha fana a hi ni swi tivi ku no loko a ni ta va ni vitatiki a ni ta ni ta va ni vitanini ku vula ka ku lwa gaveni ku heyi ni swi tiva ku lembe leriwani ku ta buwa ngoma n'hweti yo karhikarhi se ni vona swi nga tshamisekangi bodoni leswi ni swi vaka swi vulaka mapfuni ni fana ku ebangi bo
0: i nkomi khense swinene
2: a ku taleni
0: nkomu ya mahlweni ka 060885942 hi twa kun'we mi swi vonisa kwini

0: enhlekani mam kere
1: hey mfukini ka papa o kahle
0: hi tshama hi fukini ngonwe
1: ah nei nei tshama hi ri happy ho karhalisiwa hi yo topic ya vanhu vo delela munhu a ta helekaka kwala ka makhuvele a endla ku rhandza ka yena mutini wa mina a ni loko ni ya mutini fanele ni fika ndawuta
0: oh ya
1: ivi va ni xeweta se ni vula leswi ni nga tela swona se male swa swo ni ta fika emutini wa munhu ni nghena ndlwini ni sungula na ku tseleka mapoto hi swona mara ah va delele ngohosi va lava xena loko a ko va vona ku ye hosi yin'wana tiko ra vona yi ya fika hi swinbisa sweswiya a va ta khomeka kahle vo ni ta kuma ku a yi ta suka ku hindana mpimo kumbe lava va akatiko vo strike va kwata mara a va endlangi swo onha onha kumbe le ka tiko ra ka vona leyi na swibama swi ta va swi tirhile sweswi se ai mi nge swi twisisi a ni swi ti hambi no va akatiko va kona lava nga yisa n'wana wa yena ka madlalo wo fambisana na walona
0: exi
1: hi ku i nga kuma ku va na switandzhaku loko u ze u fohlisa leswiya swi vula ku no va nawini a wu le nawini swin'wana na swin'wana swi ngo ho humelela vaneni va vanhu se hayi mina ni ta ku hosi yaleyo loko a

0: ri hosi ya kahle sweswi yi swi twaku ku se timhaka ti le ku hisa a hi to a hi ya kombela ku rivaleriwa yi fika yi vulavula kahle na hosi ku ni endli xihoxo
1: ya
0: hi mhaka ya ku kumbe a ni nga swi tivi ku swi endlisiwa ku 1, 2, 3 ku fanisa na mina a ni ni tshama laha a Giyani ni nge etikweni ra vanhu ni ya ku ni ya cineri ni ya khobisa n'wana wa mina ni kha ni nga yi tivi milawu ya tiko ni fanele ni rhanga ni ya yi twisisa se ni ta kota ku yisa n'wana se na vona hosi va lava va fanele va rhange va ya le ku ta kota ku ku va hlanganisiwa va tiko va byeriwa ku ha loko mi vona ku ri na madlala lembe leri kumbe leri taku ha hi twananini na hosi ya le xikarhikarhi yi ta hetisela madlala se n'we mi nga na vana a hi va yiseni sweswo swi ta kondletela hosi liya ku tiko ra yona ri teka vana ri yisela hosi yo ka yi nga va nga twananangi a na ti-grama me ni nga byela tiko ra mina ri tichavi siku na nanhlikani musi i ta byela mani
1: ya
0: kahle kahle milawu ya leyi va ngo a endliwi hinkwayo me ni nga byela tiko ra mina ni ku mi tshunxekini chayani na ti-organa mindla hinkwaswo leswi ni ta vona ku i ta a ya swi suma ka mani hi ku i tlule milawu ya mina n'wini wa to ni tlhela ni va byele ku vana wa la tikweni a ku yi kumbe vana lava nga laha hansi ka vukosi bya mina hinkwavo a va yi ka ndhawu yaleyo hi vona ku i lava ku ta cinerisa vana va vamani ku leyi a kha a nga yangi hi nawu i mavonelo ya mhani makhuvele lavo duma la Giyani section etela inkomu
1: inkomu Khensini
0: thank you.

0: Nsikani, Imam Keril na wen.
1: Aye, Bobol.
0: Aye.
1: Matiwa ebu se makanya an labu tu sakuri li babu ya na mlamula. Basa nele, bati wa na wala. Hapa wanga tuwa na nangi maali. Ila anda kuma custom in babu. Hey, luku, akumi custom alabale utala, kuruku imisa tuku enda uwan. Ibe wanga tuwa na wala, vashu tiba tuwa sile tibita su tiba kutu sinti tiki. Sinda yungle za asuka ya dimati kuendu uwan wanga tuwa na bati wa na wala wanti. Wakabanga tuwana nangu imba chile inu waisala.
0: Olero maka ili mali.
1: Yina mali na wafaa wakuma yorindali. Silu yoru minti si kastamu faa wakuma yotala. Ati kwenra milu. Ah no neva. Sesu vingu yitu. Anga atili na wanza ye. Iso fee. So akuna maka ingwa ni bodon. Kesi.
0: Nkomi kensi.

0: Însă care m-am chere. Însă care?
1: Sigan, alo.
0: Aie.
1: Hello.
0: Aie.
1: Hello.
0: Evan, aie mingi seri?
1: Aie.
0: Aie manito?
1: Ya, yeah, na manito sis.
0: E.
1: Ni manito.
0: Ni mito kahle swinene.
1: Okay, loko wa ku ntiso i tihosi timbirhi leyin'wana ya ba madala ka tiko ra hosi yin'wana mina no vona nga ri a swi tshamisekanga ivi ni tlhela ni swi vula ku swi nga ndleka hosi leyin'wana yi tshame hansi na hosi leyin'wana va vulavurisana se problem i consultation a nga swi kotangi hosi ku vitana vaakatiko ku tivani ku hi nkarhi wa so ku ta va na swilo swa so laha mutikweni ivi n'wi vaakatiko mi hlamula loko ku ri ku ma swi tsakela kumbe mi swi tsakela sweswi a ha ha fosteriwi ku hi fanele hi endla xilo hi mhaka ku hosi yo hi fostela yi fanele hi rhanga yi lava ku tlula hina ku ha pfumela kumbe hi pfumeli hi ri vaakatiko loko ku a hi lavi madlala aka nkarhi wa swilo swa yima because i nge vi hosi ku nga ri na vaakatiko ni nga mi nyika example yin'wanyana vaakatiko va muganga wun'wana.

0: kwala ntshama kona va ni kombele ku va laha mukhanselaka and swi ni kokele almost 2 weeks ku ndzeni a kuma munhu luya mara lexi a ni fanele ni ta xona i ku ni vulavula na yena ni n'wi kombela hambiloko ku ri ku theme ya ya hela a ta tshama na vaakatiko because va n'wi lava se consultation is the best swi ti komba kahle ku hosi leyin'wana leyi yi undermine hosi leyin'wana mara mina u vona nga ri va twananini se ivi yena hi ku hi mina hosi va nge ni byeli nchumu vaakatiko a ba matata ene vaakatiko va boheka ku va kwata hi ku se ku humelela njhani swihi swo karhi laha mugangeni hina hi nga swi tivi se leyi ndlaka ku loko se va phela vaakatiko laha vo lo sungula ra sungula va pfala mapatu va ta va yini ka hosi i tiva yini hi madlala lowuya i fanele a va a hlamurile ivi va ku okay loko ku ri ku na leswi i swi tivaka hina a hi swi tsakeli va nga va phikizanini swi ze swi koka 3 days 4 days i vaakatiko va twanana hi xivona ku okay right ku na hi ya loyi wa sehalala mo hi pfala mapaka se kama un'wanyana ringeta ku vulavula na vanhu lava i va fumaka i yingisela swirilo swa vona i yingisela mavonelo ya vona i nga va decideli mina muhaxi a ni decideli munhu munhu i vula leswi a swi tsakelaka ivi mhe ni endla leswi a ni rhumaku swona loko ni tsandzeka ni ku vuyisela nhlamulo se hi ndlela yaleyo swi ta vula ku mi ta fambisana kahle na vaakatiko because hambi ko ta project a mugangeni hambi ri hosi i fanele va vitana vaakatiko ku na project ya so ve ri ta teka tin'hweta ku na loko va kaha va tshameni va yi vona va swi tivaku ku na swihi swa so a mugangeni wa vona vaakatiko va masiku lama va tlharhe ku tlula mpimo ene va right va landzelerisa swihi swa tiko ra vona ene a ni va soli swi ti komba kahle ku ku ve na un'wanyana a nga undermine van'wana se loko mi hi undermine swi vula ku hi ta mi pfukela mpfula se hi leswi namuta ku ya humelela yini madlala phela a wa ha fanelanga ku yima wa wu yimisa ku yini va ta rhwaliwa vana va vanhu va yisiwa kwini na hina va muganga loko ku ri ko va na wun'we or vambirhi lava nga rhwala vana va va yisa leyi a va kahle hikuva a va fanele va rhange va consultini va vutisa van'wani va makhelwani or vaakatiko mi tiva yini hi madlala lowu nga ba vhiki leri nga hundzi wa ntlhanu se ivi ta kota ku rhwala n'wana wa i kaya swi tivaku i na information hayi wo pfuka na mpfundzi rhwala n'wana n'wi yisa ndhawu leyi kama wun'wana swi nga ta pfuka namuntlha swi va swona so eyi a swi lunghisiwi swi tshamiseka ku kota ku vutomi bya mahlweni swa vava swihi swo fana leswi tuma radio ku fonerira xivongo tirhisa mahlweni dankbar
1: inkomi kensi alright 26 wa timinete kumbe awara ya n'we i awara yambirhi ka nongonoko wa GSR Talk yana ni mahlweni mi ni rhumela marungula ka WhatsApp ni sendeleni ti rhekhoda n'we mi byela n'we mi swi vonisaka yi nhlikani
2: Seputon
1: mkhulu
2: ene matlala hina hi tiva ku ri loko u yima n'wana wa hosi hi yena a vitaniwaku ku kuna xitlhava ngoma se i fanele a suka leyi a ya endla xitlhava ngoma ka tiko rin'wanyana swi va swi komba ku laya xikarhi a ku vange kahle laya ene i nga teki ti-decision masiku lama vanhu a va kahle va tlharihe ngopfu i nga yi hi ku wena i hosi na swihlangi loko swi tlanga mathumbani ku na papa kona na mhana kona swi endlela ku ri ku va na oda se yena loko a ta ta endla ku ri a teka ti-decision ka tiko ra van'wanyana hi mhaka ya vana va vanhu a swi nga ta twisiseka ene i ya tlhela suka le ka vona leyi na n'wana wa yena a ta va a va yena a nga ta rhanga a va laya ka matlala tanihi xitlhava ngoma swi endlesa ku leswi hi swo fana na swona hikuva hi fanele hi n'wi tiva n'wana loyi a endlaku xitlhava ngoma ku wa kwala tikweni i n'wana hosi na loko ku nga ri n'wana hosi wa ngati kwalaya aka royal ku fanele ku huma wun'wanyana ku komba ku ri swilo swi pfumelelekile se loyi i lava ku ta swi endlisa ku yini loko ku ri ku matlala wa kona a ku seya munhu tanihi xitlhava ngoma a va vhe va khansela swilo sweswo vaakatiko va byela valavaya va tivaku va ri vona varhangeli ku ri hina lawani ku hava loyi a nga ta pfumeleleka ku n'wana wa hina a kume arimatana. Se n'wina vabyikosi hi n'we mi nga ta vona ku mi ta va order ku hi vana ku ta yimba lawani. Lawana hi lavi nchumu. Loko a mi hi byelangi nchumu, ku lava ku teka ti-decision mi hi byela sweswo, va swi fikisa sweswo. A ni hindza kwalani ku dyondzo kona.
1: Inkomo ikhense swinene.
2: Yebo.
1: Inkomo ya mahlweni ka 0608875942 na tihlokomhaka ku sale ntsena minete yin'we leswaku eka tinhlokomhaka ta mahungu mo ni rhumela ti-voice note ta n'we hi ku ya mahlweni eka 0608875942 kumbe mi hi tsalela mi byele leswaku n'we mi swi vonisa ku yini.

yona na hi pfukini n'wina minjhani, ha yi twa topic hi le ku yi tweni swinene. Vanhu va lava nga tereka va yima kwalano va right, va right ngopfu, hikuva a va tivi nchumu, a va byeliwangi nchumu, hosi a yi vulavulangi nchumu. Loko ku ri ku hosi yeleyo yi vi na vukungundzwani na hosi Mdavula, swi ta vula ku yi ta va yi endli wrongo na yona. A va vulavuli xi lexi nga mitiwa hi huku ku i ncini. A ku nge suki mayini a ya yimisa matlala a mutini wa munhu a nga twanananga na yena, a swi kona sweswo. Munhu luya u twananini na tihosi leti hinkwato, a va vulavuli ntiyiso. Loko ku ri ku Milamula u ti solise a swi endlini sweswo, a twanana na Mdavula va ri vambirhi a nga byeli tiku, u endli xihoxo. Se lexi xi nga kona, n'wina vaakatiko va ka Milamula, mina right ya ku ka mi nga landzeleli milawu ya matlala ma yi tiva hambiloko mi nga byeriwangi. Vona va lavaka Mdavula, a ku na n'wana va nga ta n'wi rhwala va n'wi yisa le atikweni ra ka Mswana, a va pfali. Ene a ku na n'wana loyi n'wina vaakatiko mi nga ta n'wi yisa, hikuva a mi swi tivi ku laha ku yimi matlala. Mhaka ya kahle ku heta timhaka teto, loko ku ri ku ntwanano wu ta pfuka wu nga vi kona, a wu tshwi matlala. N'wana yaloyo a nga ndla xitlhavangoma, swi ta vula ku hi yena a nga xitlhavangoma, a tlhela a va yena loyi a nga ta va a ri emicini wa ngoma a ri yexe kwihi. Kumbexana a n'wi teka hi mayini a n'wi yisa ka yin'wana lomu a nga yimisa ko kun'wana. Hina hi swi tivi ku matlala wa yima mi nga twananangi na vaakatiko na tihosi teto matlala u nga ta yima ka wona. Hina wu yimini hala ka hina, hi byeliwu ka ha ri na nkarhi, hi vheta hi byeliwa na milawu ya kona hinkwayo. Va twananini, a ku zangi ku endliwa swi swa vukungundzwani na vukhokhokho. Loko ku ri ku o jika Milamula, ximanga xi ta huma sakeni. Loko ku ri ku va twanani na Mdavula, u ta va a nga tirhangi kahle. Ni va twanani ku vo va yisa ku, se loko mi nga va byelanga va ta va hisa njhani? A swi nge endleki sweswo. Swi ta vula ku matlala walowo wu fanele ku tshwa, wu yisi ku tekiwa ya laha a nga ndla xitlhavangoma kwalano, a yisiwa ka leyi n'wanyana hi lomu yi nga yima kona. Hi leswi mina ni swi vonisaka swo bodona. Hlayisekana xiticini, heyi, vukungundzwani byi tele matiko hinkwawo. Mali ya hlupha, mali yi dlele hosi Yesu. Inkomu.

0: abathi kahle hi tirhi va mi hlamusela kahle mi ta kota ku ni loko mi swi teka swi fika makumu ku na tinyimpi ta vuhosi kwalano fikani mi kuma ku n'wana yaloyo ta va xi tlhanga n'wova a ri yena se a va n'wi teki n'wana loyi a va n'wi yisa xibedhlele va n'wi tlhelisela kaya ka yena wa ka ndhuna mani wa ka hosi mani n'wana lowa wa kule ka hosi mutswana lava ku ariyexi wa le ku yi bodona n'wana lowu
1: kasi va te ku na n'wana wun'we na
0: ku na vanghaakai
1: Mr. Makwara ni swi tivi swa ti-question teto
0: a ni swi tivanga ni mara hi ku ya hi mabyala wa lowuya leswi ni ndzaku va nga wu lava mabyala i ku kahlwe loko va swi swa vuhosi se ni nga va mi byeli kahle hlayiseka ni voto
1: inkomu.

swi Gordon kwala xitichini na nhlokomhaka leyi twakalaka swinene leya madlala. Mina ni vona vaakatiko va endle swona hi mhaka ku a va swi tivi leswi swi nga kona laha tikweni. Himpela swisweswo loko ku ri namuntlha a fanele swi vhe swi hangalaka swi nga se ya kule, a swi vheti swi hangalaka. I mani loyi a nga ta suka endhawini yo karhi a ta ta ni fakela nawu mina na wu tlha wu tirha na? Hosi yaleyo yi nga endla.

na nga don lekani loko maka ile ku itwe vanwana nga doni ahe vanwana nga don inhlekani loko maka ile ku itwe vanwana nga doni vanhu lavawa bala ku humesa vuhava bya tingoma leswi vandlisa ku so hi ku intiso ntiso ingeyi iya bangoma atikwe ra vanhu inga vadzelani mhaka ya tingoma yi valavuriwa va ku lembeleri taku hi ta bangoma andhawini yo karhi batwanana na community batwanana na vaakelani batwanana na tinduna ndhawu yaleyo yi va eka hi swi tivaku hi 2026 hi June hi ta ba madlala kwini se leswi sweswi tihosi ti ndlaku swona na tinduna leswi ti ndlaku swona ti humesa ngoma a rivaleni twanani se ku hlamula hina vavasati timhaka ta vungoma hi mhaka ya vona va humesa xindzhuti xa tingoma a swi fanelanga i ba njhani ngoma a tiko ra hosi yin'wana va endlisa ku yini i swi tleketise ku yini a fanele a vulavule na vini va tiko rero a kombela va twanana ku na vanhu va ndhawu yaliya nga ba kona va ta kota ku ya ka madlala hayi va ndhavezita lava a va ndli swona va humesa xihundla xa vungoma ku ze ku hlamula na hina vavasati inkomu van'wana nga don hayi a nga ndlangi swona a nga ndlangi swona a nga ndlangi swona inkomu van'wana nga don inkomu.

0: nga durheli wo Tombstone T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli, va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Hari Marovela Funeral Services hi lahla mhandzu wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi R210, Plan B R220, Plan C R260 ivi u tsarisa 13 wa swirho handle kwalomu ta malembe. U 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika R2100 ya grocery, Plan B R2200 ya grocery, Plan C hi famba na R2400 ya grocery. Eka ti-plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya R150. Hey, i society yi yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika R4000, Plan B R4500, Plan C R5000. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahlandle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayina, Salema, Njhakanjhaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi le Ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikhosese Wholesale endaka magezi Hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 ePolament Street opposite Botlisto kuswana Ravirintshwa. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswana Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswana le Maname Long Primary School. Tekeli enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Arma Rubela Funeral Services eka tikhasimende ta Arma Rubela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Arma Rubela Funeral Services. Vitani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
2: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena, yona i hakela R60 i kuma R10,000, R8, R15,000, R100, R20,000, R140 i ti kumela R30,000. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela R8 i ti kumela R10,000, R100 i ti kumela R20,000. Kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi. Leyi u hakela R8 yi ku nyika R10,000, R120 yi ku nyika R15,000, R160 yi ku nyika R20,000, R200 yi ku nyika R30,000. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela R100 i ti kumela R10,000, R140 i ti kumela R15,000, R180 u ti kumela R20,000, R220 u ti kumela R30,000. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi na va sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya gina eka 84 kasi loko u hakela R200 i ti kumela R10,000, loko u hakela R250 u ti kumela

0: Kwegenaka 84 uhakela 220 utikumela 10,000 rand, 270 utikumela 15,000 rand, kasi 370 utikumela 20,000 rand, kasi 420 utikumela 30,000 rand. Kasi waiting period ya refra isuketani is 6 months. Eka refra mangu wa mova kuhava waiting period. Loko utlima mali ya wena hikunyika nzaka 48 hours nzena. Titsariseli sweswi hiku ibera nqingo eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757. Ungatlhela uyisendra email eka admin@tribasa.co.za.
1: Mahungu eka GZFM. Nalungile malepfa.
2: Zikensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya mbirhi eka GZFM rito ra rixaka mingiseri inhlikani. Meyara wa masipala wa xifundzhantsongo xa Vembe u burisana na vaaki va muganga wa kangezimana eka masipala wa Collins Shabane eka mahelo ya vhiki. Meyara Chauke u burisane na vaaki mayelana na swintshuxo leswi va nga na swona loko swi ta ka vukorhokeri bya mati. Meyara u tshembisile vaaki leswaku xintshuxo xa nkarhinyana ku ta va ku va va endleriwa boho loko a yisa emahlweni. U tlhela kombisa leswaku swin'wana swa swiphiqo leswi endlaka leswaku vaaki va nga kumi vukorhokeri bya mati swi va kona hikokwalaho ka ku va van'wani va vaaki va ri karhi va tinghenisela mati swi nga ri nawini.
3: Not the problem leti va hlanganaka na tona a va le kumeni ka mati, but hi vi na swiboho leswi hi nga swi teka. One i ku ku na project ya 3.5 million leyi nga yi sungula ka xikuma leyi fanele yi nyika ku na muganga wa vona katsana ti-areas to fanele ka Rambani, mara ku na leswi swi nga fambiku kahle atikweni ra vona. Ku na vanhu lava tshembaka na ti-valve mati ma nga fiki ku fana na mugangeni ya ra Ngezimana. Tiyixu seto hi twananini ku ta swi yisa ku yini hi ri government hi kota ku ya mahlweni ku vanhu va fanele va kuma mati.
2: Osi Makuleke u tiyisisa leswaku moya wa ku rhangisa xihoko kumbe byalo emahlweni etikweni rakwe a swi nge tlhaveriwi hi sana. Osi Makuleke u vule leswi eka ntirho wa imbizo ya xiphorisa lowu a wu ri kona eka tindhawu leti ya hi ra vuntlhanu ku ri ku lemukisa hi timhaka ta ku xanisiwa ka vana na vaxisati. Ntirho hi lowu a wu ri eka xiyenge xa xiphorisa laha ku xiximiwile ntirho hi mukhomixinara wa maphorisa xifundzankulu xa Limpopo ku nga General Thembi Kgadebe.
4: Ku yi xavisiwa kwini? A ni la ku a na ku ba xitiriri, I want to report you. Mi le ku yi onheleni. Ni ri namuntlha a hi nga ta ku vulavuleni hi dya vuswa hi hangalaka. Loko munduku ri ya ri yaxa, un'wana u ta ku a hi nga tshembi ku ri swi ta endleka ende swi ta endleka. We are going to act on this ende swi ta endleka. Ota ni komba ni kha ni ya heta a ri karhi siku ro vulavula va vulavurile mina a no tiyisisa leswi va nga swi vulavula ku ri.
2: Ku languteka hungu ro gimeta vaaki va muganga wa Kamswana va dele makala eka siku ra namuntlha ra ka siku ra namuntlha na hi ra vuntlhanu la ka mixo wa siku ra namuntlha swi endle leswaku a va pfala gondzo ra R81 mayelana na ku buwa ka ngoma emuganga.

0: Kwegenaka 84 uhakela 220 utikumela 10,000 rand 270 utikumela 15,000 rand kasi 370 utikumela 20,000 rand kasi 420 utikumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh tuketani is 6 months eka refra mangu wa mova uhava waiting period loko utlima mali ya wena hikunyika ndzhaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hiku hibela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 ematlhelo hi sendra email eka admin@shibasa.co.za.
1: Matyandzo va traditional hila Dr. Giligili loru nga fambukaka va ri kona va pfuna eka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha munteni ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati xifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyonga ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku ka xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079 968 9174 madyandzope traditional hila Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka.

0: Alright, in Kansas, 19 wa timinetse ku be awara ya mbiri, awara ku hetelele ka nongonoko wa GCR Talk kambe a langutene ka tinwanyana timhaka kumbe topic inwanyana leyi lavaka leswaku ya mahlweni va karhi hi burisana yo eka nhlikani lowani a hi langutene ka timhaka ta tinese kun'we na ma-home base cares lama hi va ku hi ri na woho amakaya kumbe aswitandzeni ku va va va karhi va hi pfuna ku va hi kamberiwa va ri koho nkarhi wun'wana hi ku tekiwa kumbexana ku va va hi nyika medication va va karhi va assist va va karhi va pfuna titliliniki leti hi va ku hi karhi hi hanya ka tona nkarhi wun'wana va kota ku hi monitara nkarhi wun'wana va ta hi kambela va cheka leswaku hi le ku nweni tiphilisi ke vanhu lava bona onge va hi hlayisa na va hlayisa swihundla swa hina kumbe bo hi destroyer va hi hlasela ku fika lava tshamaka hansi mikuma ku va vulavula hina kumbexana ku hi dumisa etikweni leswaku nga va karhi hi teka maphilisi ya yini kumbe hina chronic yo karhi ke ni vona ma-home base ma ri ku hi pfuneni swinene emigangeni leyi tshamaka ya kumbe ematikweni lama hi tshamaka wona le titliliniki ke hi mhaka ku hakamberiwa va ri koho nkarhi wun'wanyana vo va kota ku ta va ta hi monitara leswaku hi le ku tekeni ti-medications na hi le ku nweni maphilisi ke ma ti-chronics leti hi va ku hi ri na toho 060-8875942 mbona hi kha hi hlayiseka kumbe swi hi vangela problem nhlekani yevo mkhulu nyaphilu njhani
1: nyaphila ya bubob lexi ni nga vulaka swona ni swo ku ri loko munhu va n'wi joyinisa swona sweswo swa lavaya vo famba va karhi va hakeka tiphilisi va yinzoyo va n'wi wekisopile hambi ti ri kwinese loko mina ni ri positive a swilo swa mina na yena hi ku yena i boha ku swi tiva hi yena a nga ku ni sunguleni kumbe ku ni nyika swileriswi swo ni hanya njhani mara loko ni kombela ku muvhanyana lani ti nga ku famba afrekanyana kwa mara mina a ni fanelangi ni ri mutirhi wa home based care ku ri hayi phela luya mi n'wi tiva ku ri i njhani loko swo thumbeka swilo sweswo i jele ka luya se ko va ku munhu i munhu i nwa tiya a suka landza mati ya firiti swi hlangana la ka yena a sungula ku tlulatluleka hambi i phorisa ku na swihundla leswi a wu fanelangi hambi lo byaka njhani ku byela van'wanyani vanhu matirhelo ya mina kumbe swihundla swa n'wina swi fana na budono loko mo va na n'wana wa nhwenyana loko o loveriwa hi nuna mhani wa yena va hahanya na n'wina ma hahanya milawu leyi va n'wi byelaku yona hambi a lo tsaka njhani a nge ni byeli se na kwalaya swi fanele swi va tani hi ku van'wanyana va swi kota ku ri ni suka na tiphilisi a tliliniki ni ti tisa ka wena ku ri ni ta ku nyika ku i kota ku tshuveka na ku hanya i ku vabya i ni hleka yini wayi munhu a swi kota ku heyi hina hi hlupha hi vachukele heyi hi hlupha hi ti-high blood mara nge vuli ku hi hlupha hi ti-aid ani hi mhaka yo manghenele ma-aid aka munhu ma vulavula swilo swo tala ene ku ri ku a swo va swona ngopfu swa endleka ni fike ni va munhu loyi a ni ongolana na munhu loyi a nga na vuvabyi byebyo mi kuma ku a ni na sweti kumeka va swi zaku na mixini hanfeta na vakhegulu vo tala va tele lava va nga lova hi mhaka yo tlhogomela switukulwani kumbe vana mi kuma ku ri mukhegulu a yi tivi nchumu na min'wana yi tele ya n'wi susa sweswi faneleke swi susiwa hi xambi yi ta ya khoma vuswa yi ta yi khoma kele swi vhela swi hanfeta se munhu loko a ri ni tirhela mfumo tanihi home based care a famba a yimbelela nghoma loko a tsakile munhu yaloye a reportiwe a huma swi ri a nga kahle hikuva a nga swi koti ku tumbeta swihundla swa le ntirhweni wa yena loyi va nga n'wi byela ku hambiloko tata njhani i nga pfuki bele wun'wani ku kokwani thatani yi prosesile hiku na mina loko ni fika n'weti yaleyo hinkwayo ni ya tshama ni nga ri kahle ene swi nga endleka loko a ta ta nyika swin'wana ni n'wi byela ku ri a ni swi lavi ni ta ti landzela hi mene a tlhela a ku why ni jikajika kumbe ni n'wi byela ku a swi tiva a ni endlisela swilo leswi ni fambe ni tamba nghoma lakakani se hi swona leswi a swi laveki loko munhu ni n'wi tiva ku ri i tani ni secheni ni n'wi kuma ni tlhe ni vutisisa loyi a nga n'wi byela ku ri ni ta va na vuxokoxoko kusuka kwalano mi n'wi byela ku ri wena u le ku humeseni ka swihuma loko ko va n'wana wa wena kumbe mutswari wa wena kumbe ndzisani ya wena va lava mi tirhaka ntirho wun'we i ya ta ku i byela vanhu ku ri buti wa wena va prosekisi swi nga ku tsakisa na ni ta n'wi twa a ku hayi ni ku leswi ho yi famba ku yimbelela nghoma ka vuvabyi bya van'wanyana i endlela yini a ku ni byele mani ni ri ya mi n'wi byela ma ku i byele mani ni nga n'wi vitana swixana ene loko hi byela hi n'wi vitana i tiva ku ri se yi ya mahlweni wena hi vitana kwale ntirhweni wa wena ku i ta khawula a swi kahle swilo sweswo vubyona loko no ta ka n'wina ni fika ni ku mina ni byela hi nsati wa mina ni byela mina ni endlela ku ni hunguta swin'wana la mafanelo ya mina a ni vula ku n'wina loko mi tsake mi ri na vanghana va n'wina mi famba mi vulavula ku a i nga ngoma riso loyi i biwa hi nsati a biwa vavanuna hinkwenu laha wo ka hi nga vuli na swivona se munhu yaloye loko ku ri ku mpelampelampela swa endleka wa lavisisiwa a tlhela ku laviwa na vanhu lava nga va byela a vuya a hlongoriwa a vona swihundla leswi swi ri laya i yele ku ya vona ku kova bya vamani na vamani na vamani a hi tshikeni kwalani budzani papa hi kha ri hi tlhe hi mi tiva
0: inkomo i khensini
1: yevo budzani

0: Mukhomishinara wa maphorisa ya ku khomela Boleng Dimphande vula leswaku va tshama va vambe ngome ka ku kombisa ku vilela loku nga kona laha tikweni. Meyara wa masipala xifundzantsongo xa Bemba i Councilor Chaukei u enderile ka muganga wa ka Ngezimani lawu ni yin'wana le ka awara ya nharhu.
1: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njelela edupeni Sauli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
2: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand, 100 rand i ti kumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 80,000 rand. Kasi hi na family plan leyi khavhara ku wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi. Leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand, 140 i ti kumela 15,000 rand, 180 u tikumela 20,000 rand, 220 u tikumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi na va sukaka ka 0 to 21 years na 8

0: ti cancer telenzeni kama khwiri ku pfula mo business ku pfula dilage ta munhu ku tsungula nyongo ku pfuretela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku ya xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tsungula ku pandziwa enhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madyanzobe traditional hila Dr. Gilligilli lava va pfuna hi ku tshembeka sky tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na tapaway u nga va fowunela ka 079-292-3334 sky tents i company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer sky tent
1: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu laha va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona yi hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170 80,000 rand kasi hina family plan leyi khavhara ku wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandzi wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand 140 i ti kumela 15,000 rand 180 utukumela 20,000 rand 220 utukumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Alright, khensa swinene. Kambe ke kuna lava nga vutisa leswaku timali leti a hi hoxa njhani ku endleka yini ni la ta mi nyika tinambara ta Capitec leti mi nga hoxaka ka tona timali ta donations. Tsundzuka mi yingisela leswaku le ku endleni ka donations ta GCR leswaku yi suka la yi nga kona because yi le matini loko ku na timpfula swi endla leswaku hi nga koti ku va hi haxa hi tshama amakaya. Nkarhi wun'wanyana loko mpfula mi kuma ku yi herini mara still ku sala kha ku bodlomela swinene na muako wa hina wu onhakini. La ahansi timhaka ta timpfula letiya tikulukumba swinene mpfula yi khapa yi nghena la ndzeni ka jarata so hi lava kusuka lani hi kume xitanixini swa already xi kona hi lava ku ya sungula hi aka nakambe hi aka koho se wa kota ku nikelela hi tisemende switina misava kumbe u nikelela hi mali van'wani va humese ti-150 van'wani va humese ti-100 rand van'wani va humese ti-200 500 1000 5,000, 10,000, mali na ile mkota kuku, menga kota kuba minikelela ene iba ikari, ena hina phela hi hlamula ku mara ba swi mani mani va nghena ngopfu mara vulo hi avele ku vuleni ka nchumu na koho loko hi tshembisa a hi tiseni switshembiso swa hina nambara hi leyi ya Capitec leyi mi nga ta chela eka yo 074-443-3030 i nambara ya Capitec leyi yi ta ku meste Chauke 074-443-3030 yi ta ku chauke nambara yale kambe hi na account ya FNB account leyi yi nga check ani ku na savings ku na check leyi i check ya khampani leyiwani ya GCR yona yosh account leyiwani 62 48 19 67 176 na iphinda na khambe this is FNB account holder e GCR FM e check account 62 48 19 67 176 e number leyi ekumshane account leyi mi nga ta chela ka yona yaleyo loko ku veni mtshika maybe ku ri leswaku ku hi la ta kota ku hi nikelela yini yini mi nga hi khumba na hina eka nambara leyi landzelaka ya 063 473 478 0702 na phinda nakambe nambara leyi mi nga hi khumbaka ka yoho ku hina khala nga hi vona ku hi nga nyikelela hi leswi na leswi kumbe hi endlisa so hi nga kota ku pfuna hi la already va kola va nga tiya va ta nikelela hi ku aka va nga va ku ta nikelela hi ku penda n'we mi nga nikelela yini 063 478 0702 khe swi swinene hlala mi hlayiseka vayingiseri va minkomo.

0: sakusakho ukungunyuta esho ngunyuta eshona kahle kahle ane vula ku loko va ku cinisa xa ngunyuta esho a isi so karata phela ngunyuta se
1: sakho
0: I know eh so lupa ne eh ani vona ku munhu anga hluleka ku ngunyuta nje hayi khom
1: ene phela ebe mabo botwa hina vasiswa hina kusuka etindhawini ta le bush
0: hey mina twa nkarhi wun'wani loko ni tshame ni twa ingari ni nga fita ku tshama bush
1: ne
0: ya
1: swa fana
0: ku ngunyuta hayi le moriya
1: mari mashi
0: vo tshaselesele
1: hi mi cina swin'we na swilesele
0: ni cinela ye
1: yeswi swa ko
0: ni cinela ye swo lava vutisa yena so I know ni tsakise phati liya mani xukuva ndlela hinkwavo lava hanyaka na vona kumbe wo endlela mhe ni nga lungha na xivutisele xana ku xota xikhaya suka ka munhu wa wehe xi ta ka wehe
1: hei endlela mina hi ku vhele
0: kumbe

0: byeli
1: kumbe hinkwavo i vahanyisisa sweswi ni hanyisisaka swona na
0: swi nge olovi wa yi hlamula xem
1: asi olovanga mingiseri wa yena fambana ku na kahle khumentlhanuwa timina sisimela khwele ka awara liya ku nga awara ya mune kambe ha ri ka awara yo sungula se nkarhi ku va hi kha hi kuma swihungwahungwani leswi va ku swi kha swi ri kona hi va hi kha hi kuma ku se nkarhi wa swihungwahungwani swi tele swihungwahungwani leswi nga kona
0: ya makona vheleke mahungu lama phakuwaka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga xikan'we ka yena ri ka matiko mambe mingiseri wa GSRF ma yivi kha yi languta kahle vheleke mahungu kumbexani ke swihungwahungwani leswi phakuwaka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga ka ntenga wa siku ra namuntlha ku na vanhu va ku ringana vambirhi kumbexani ke vanhu vambirhi lava beburiweke va khomanile va hambanyisiwile kahle vheleke madokodela ya vutivi etikweni leriya ra South Arabia twana mahungu ya kona va ri mahahlo lamambirhi lamawani lawa ya humaka Filipino Olivia Gania atindhawini letiyani ke ta le South Arabia va hambanisiwile hi madokodela ya vutivi na ntokoto exibedhlele nkulu xa le tikweni ra South Arabia mahungu ya vula leswaku ri madokodela hi ku pfuniwa hi vaongori va teke tiawara ta ku ringana tsevu ku va va fikisa ntirho emakumu swi hlangi ku vikiwa leswaku ri swi hlayisekile kasi ke swi le ku kumeni ka vutshunguri bya madokodela exibedhlele lexiya eka xibedhlele eka nkarhi wa sweswiwani leswo vi ra yi khona va swi hambanyisile swi hlangi nakona ke swi tikombisa swi hlayisekile nakona ke swa ha kuma vutshunguri swi teke 6 hours ku va va heta kahle migingiriko leyi ya vona hinkwayo
1: leyiwaawara ta ntsevo hinkwato swa vutomi byi hi ndlela yin'wana vana va beburiwa hi vumbirhi bya vona swa boha va beburiwa hi operation
0: a ku na swin'wana
1: hikuva
0: hi ku loko mi vulavula hi C-section mikhulu mi vulavula na munhu wa rhongo kambe C-section leswa njhani n'wana
1: okay hi nga khuta madyondza a hi tirhiseni rito ra operation ku lo tshemiwa ku humesiwa vana
0: kwalano se mi ni chuchile
1: Alright, ivi ngiseri wa yena loko a hana ku teka kahle eka timhaka leti va ku tikhatirana va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku vaaki va le Malawi lava va nga ri ku na maphepha ya mpfumelelo wo va va kha va ri kona laha tikweni ra Afrika-Dzonga tanihiloko mi kha mi swi ta ku March on March ya ha ya emahlweni laha deadline yi nga ya ti-30 ta n'hweti ya yona yale ya June lava va kha va hlamusela ku ri vo hundza 3,000 kusuka wa vuntlhanu a va va kha va tlhelerisiwa emakaya hi ndlela kumbe hi ndzilikano wa le Bedbridge amusina kwala Limpopo lava ka kha va hlamusela kahle ngopfu ku ina hayi va kha va tlhela kambe swa ha va le Malawi lama president wa vona kumbexana murhangeri wa vona swi tikomba a ri na ku twisisa ku kulukumba swinene
0: a ri na nseketelo
1: kambe ke swa ha hi chavisa swa le Zimbabwe
0: ve ri lava nga ta hi koho
1: a va va hi kona phela ni kha ni hlaya swin'wana siku rin'wana ekhazi weekend leyiwani ni languta kahlekahle it was like a movie nyana so yi va yi kha yi kombisa ku va hundzisa ku yini va hundza hi le matini man'wana mo tala swinene naswona a ndzhaka loko ma mi kha mi hundzi mati yalamo hi le ndzelekanini hi ndlela yaleyo ma hundza eka nhova yikulukumba leyi va ku yi kha yi ri na swiharhi hi ku hambana na hambana na
0: kaswaku ku nghena ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga inkosi sikeleni
1: ntirho ene na loko va fika laha va fika va haxaniseke a va swi tivi ku va sungula kwihi va tlela handle
0: xin'wana xa ko lexi xavisaka loko van'wani va hari kuvisane na ku huma tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ka kumeka van'wani nkandziriso wun'wana wu nga hangalaka kahle na swiyenge swa mabulu va ri karhi va jampa va nghena ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga kasi ke ve ri ka nkarhi wa sweswiwani van'wani va vaakatiko va tiko ra hina ra Afrika-Dzonga kumbexani ka va matiko ma ku hambanahambana va le kumeni ka ti-chance ta ku va va ematikweni man'wani lama a va navela ku ya ka wona tani ku sweswiwani wo fika endhawini njhe va ku wena u huma kwini hambi u ri karhi u huma a South Africa ekuni we le Malawi e fika i tsarisa swa ku wena wa famba u ya amalawi ivi yi ta flight fika yi ku teka ya ku dropa amalawi se amalawi wena wa fika u lavalava ndhawu ya ku tshama sweswo se lexi hi chavisaku i ku loko wo fika le malawi leyi amalawi nakona va ku a yi kho hina se ha sungula pfhumba ro karhi hi caca vanhu lavo ka va nga humi kona laha tikweni ra hina ra le malawi swi fana na ntombi yin'wana ni nga vona nkandziso wa wona kumbexani ke xithombe xin'wana xi kha yi se khuleni eka swiyenge swa mabulo va ku ntombi leyi a ti fambele na munhu wa yona ya laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga i le malawi leyi loko wo fika va ku ri nala a hi va lavi a va tlheli i ya swi endlisa ku yiniendlisa
1: ku yini phela sweswi lexi ni vavaka ku i vana lava va nga kona masoku loko vanhu va hanya va ra vambirhi ka heta swi kota ku va ku ri na vana munhu u wa haleni sisi wa yona wa haleni buti u wa le kun'wana let's say Mozambique kumbe kona Malawi se vana swi endlisa ku yini n'wana i wa haleni n'wana i waleni
0: swi ri vanhu va ta chuza ku va famba kumbe va sala na
1: and van'wanyani va vona mi kuma ku ri loko mutswari a ri haleni vito ra haleni mara xivongo i xa kwele swa va onhela na swona
0: swi ri kahle loko xivongo ku ri xa kwalani ku ta tika
1: kuta pasa liya ya kuloko kuru kumzara amsiza mtekana mwana ateka shibongo sha mtswaro wa yena oyisana
0: nhlangano wa madzonga wa madzonga machangana longa simekwa kahle emasiku ndzako uteke xibosha ku kombisa kubilela eti hindlela ya matimba swinene ngo Pedro Ben Nkulu ra Johannesburg ifunzeni nkulu sha Gauteng kasike ba nhlangano wa madzonga machangana lo rangerwe kahle feleke mfundisi wa nduma unga la atikweni unga S Paul Hagiazo ubula leswa kuri uta rendzeleka na starata swa Johannesburg 26 wait ya na June 2026 la vangata va kombisa kubilela hindlela ya leinene xikanwe game na kulandzela milawu ya tiko varhangeri va nhlangano lowu leswaku va ya kombisa eku vilela endzhaku ka loko ku ri na tinxaka ta ku hambanahambana ta le vupela dyambu bya tiko leti lwisanaka na vanhu na vanhu va vulavulaka ririmi ra Xitsonga ngopfungopfu lava humaka eGiyani na le ndhawu letiyani ketele Bushbuck Ridge kasike nhlangano wa matsonga machangana wu simekiwile kahle feleke endzhaku ka loko vaakatiko va Afrika-Dzonga lava vulaka kumbexani ke lava vulavulaka ririmi ra matsonga va ri na swisolo swa ku khomiwa eku biha hi varhangeri va nhlangano wa ku lwisa na bahlampa la tikweni ba match and match vakatiko wa Afrika-Dzonga lava vulaka leswaku ririmi ra Xitsonga ra vula leswaku ri ke va soriwa swinene ngopfu hi tinxaka tin'wana laha tikweni laha va nga na ku tshemba leswaku rhekho nhlangano wa matsonga machangana wu ta va lwela hi ku hetiseka
1: mi nga ri va leswaku mfundhisi Hagiazo hi vona a va va kha va va seketela i muti wa ka va xibotani xa yena leswi nga lahlekela hi vutomi bya xona andzhaku loko va ku na maveriveri ya ku veri etekela vutomi bya yena hikwalaho ka ku veri emutsonga swi sungule kwalaya kahlekahle kambe ho tshemba ku swi ta hela kahle ho tshemba ku ta va na swa kahle ku ri Afrika-Dzonga kumbe hinkwerhu ka hina hi kota ku va na equality man ku va na ku na ku ringana hi khomiwa ku fana hinkwerhu ka hina kambe ka hani ku teka hle ka swingongwana leswi va ku swi ri kona nga ri va leswaku jupjup a kha a khomiwile hi mhaka ya ku va a kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri a va a kha a humese xibalesa a kombetela munhu swi na ku va a kha a humese xibalesa a vanhwini kumbe laha ku nga na vanhu ehandle nga ri va leswaku xibalesa xi na milawulawu leyi va ku yi kha yi ri kona a wu pfumeleriwi ku va kha wu endlaendla swilo swo talatala ku ze na loko apply-a va vutisisa va lavisisa ku ri himpela i fanerile wena ku va hi kha yi kuma xibalesa na
0: va chekisisa na mihleketo
1: ku ri munhu loyi a nga se tshama mfanelewanyana hi nkinga ya mihleketo a ku se tshama va
0: ku ku hela mbilu sweswiya va na ndlela ya vuya
1: swikambela i va hi kha yi kuma kahle ngopfu mengisami ku tanihiloko jupjup a va a kha a heta a va a kha a khomiwa hi ndlela yeleyo i heta a va a kha a huma hi bait
0: ya 5000
1: yes ya 5000 kambe loko a va a kha a huma a fanele a va a kha a ti vonakarise ecourt hi wa vumbirhi emsumbunuku kambe ke hi tuesday ya kona a heta a va a kha a huma hi bail kambe ke hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mengisa ra mina ku ri yi va yi kha yi hindziseriwa mahlweni kambe ya fika hi ti hi August hi ti 24th August lava va kha va hlamusela kahle ngopfu mengisa ra mina ku ri yi ta yi kha yi hundziseriwa emahlweni tanihiloko a ri na milandzu ya ntlhanu leyi a va ku kha langutana va ha lavisisa va ha lavisisa
0: laha ni vona hi nga ri xihloka lexi nga tirha ka xeve xitene
1: munhu
0: ofana jupjup ingari xi nga tshika xi n'wi
1: tirhelilehinkwaswo milambu leyi hinkwayo yi le ku humini
0: ni tsuka ku na nkandziyiso wun'wana wa sungula ku trendanyana ka swiyenge swa mabulu mavhiki lama nga hundza a ri karhi a fayetela mabodlhela exitarateni xin'wana va ri patu leri twana vitiwaku i jupjup street hikokwalaho ka ku va kha a fayetela mabodlhela lama ma ri na byala andreni naswona swoswoleswo swi nga tshika swiwa swin'wana leswi nga ta wela kona ku veka milandu yo yaliya tani ku xitarata lexiya i xa mfumo nakona ku famba vanhu eka xona hikokwalao la kaen afayetele mabodlela mrangeri wa tiko ra America obela leswaku ri mtsengo ya mafurha ya oyili yi ta endlisiwa endzhaku ka loko ndlela ya swikepe swa matiko ya misava ya pfuriwile eka masiku ya ntlhanu lawa ya nga hundza kasi ka ndlela leyiwani ku hundzu ya ku hundza eka swikepe swa matiko ya misava ya Strait of Hormuz yi pfuriwile hi musumbhunuku endzhaku ka loko tiko ra America na tiko ra Iran malunghisile vuxaka lebyi a byi fambi ehenhla ka ndlela ya mahlwehlwe kasi ka murhangeri wa tiko ra America Donald Trump u humesile xiviko leswaku ri hayikho mixavo ya mafurha ya oyili swi nga endleka yi chichiwa hi macheleni ya ku hlaya hi ku famba ka masiku evulavuleni Donald Trump vanhu va vilelavilela va ku se loko ku ri keni ku chika petrol ti price ta taxi va ta chichaka na
1: sweswo a swi nge chiki
0: kasi why swi ri so
1: loko zwi gonyo
0: hi gonyile gonyile
1: okay bangsera vaina kambe nge se zai famba kuna mahungu la manhu vakuni khane vakhomela wona la lawa ka kha va famba na hina kahle
0: mm
1: all right vako are you over 65 and struggling to find funeral cover you are not alone many providers stop accepting new members once they reach a certain age leaving pensioners with limited option at a cornerstone by Asupol We believe everyone deserves a dignity and peace of mind, regardless of age. That's why our funeral cover is available for people over 65. With affordable premiums starting from just 74 rand per month, don't let your hard earned savings be used for unexpected funeral expenses. Protect your family and leave them with support, not financial stress. Visit your nearest Cornerstone Asupol branch today or send SMS to 32000 for a callback. Cornerstone is a suitable of Asupol Life and is a licensed insurer, FSP, and a credit provider. Ebago NCRCP. 53 terms and conditions apply.
0: Yes, all right. We can from a Catholic Zero and get a hour la mune. Lungi de Malevan, among our Ratola, Kashebe Shite, from Selecate, Fagan, Quas A, Z, Numalokan, and Garsim, Ratola.

Yeah, it's a face.

0: loko va khengena kahle ka ka ti shop to fana na Woolworth
1: ya ya kumbe ti shop to nwana to nwana
0: na le ka budget wa wa ri kuma risimuleri one ri tshutisa mehleketo
1: ya na ritwa ku ri ri ri endla ku ibala
0: yes
1: hello hello
2: oh ah
1: yes yes yes kasi
2: ana me te bulange mavete tingoma ne
1: ya ne
2: number 2
0: okay
1: number 2
2: mesarila uta sandeko lo
1: ye
0: Matsekisela loko va tlhe va ti correct na ka va ti correct wrong
1: ya ya mbe so mi tlhe mi fika mulungisa swa wrong mara
2: ndzi nga endleki swi va ni nga ta za ya mphuthu
1: ah sorry ke hlayiseka ni vona tejo
0: kumbe hi titlonya kasi
1: ya hi nga titlonya ne
0: a hi titlonyeni
1: nkarhi wa pfumela vhele mingisiri tinsimu ti a ti olove ngopfu kumbexani nge mohiteka lowa wa ku hetelela loyi kumbe yena loyi a nga ta vheta a tikumela rin'we a ti tlonya kahle mingisiri
3: ahe mpfukinipfukile
1: a njhani va makhuvela
3: hi pfukini
1: yes
3: mone ti

0: Sky Tent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079 292 3334. Sky Tents i company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Sky Tents. U nga durheli hi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli. Va kumeka njelele edrupeni, Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Pulukwane na le Solomon. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Hip Hip Hurray tlangela 30 wa malembe na Ledum Hardware Gear na Malamulele hi mintsengo ya le hansihansi ku va hi khensa vaseketeri va hina va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo. Ti kumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90, Arctic White Cabinet Combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90, kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399. Tsutsuma sweswi hi ku speciali xa fika 31 May 2026. La Tuma, where you say and score.

tonight.

Evet. Kaysa karşıda yaşayan soku kutsu ayku kutsu soku.

0: Kwa zir zumra kota tweka vitu nje wakumara bent atlas bana mama kwa ni mchine la nyana ni msaka la nyana
1: ba ba ri itinsim ta tamara bent ntwana le ka simlero ana vaku swina ndavuko ka rinze ka swona
0: ya
1: semwina ma chini tona michina tinwana
0: hiyo mhaka masenge ma waku automatic ya
1: haike ina ileka awara ya bumbira mengisamene xikanguna ku veka hetsimela kahle ka awara ya ku hetisela kambe mahungu ya nga titalela mahungu ya nga kona le ka nkarhi wa sweswi.
0: Alright, guys, coming here. Kanga rwaso swan makhetsumela kahle ka xiyengele xa celebrity gossip ane kumbe xa nkahle bahle bakahle nje ba vanhu ba ngwena laba kumbe xa nke bani laba vanduma eka tikurena ra Afrika Dzonga xikanwe kendele ka mati ko mambe muri kona hungu ri famba ku mahlweni mixer wa cheese FM ka sikurana muthla ka tsikela okhela ngute kahle feleke kuna mtlangi wa tikurena ra Afrika Dzonga ngabulela kahle feleke munhu ufana Thapelo Maseko baba komisa kahle kumbe xani ke wahlamisela kahle timhakenta kumunhu ufana Thapelo kuna xipano xo karhi lexi huma kahle feleke lesisech republic xinga ndokutsekela kahle feleke kuva xisena yena andaka loko xipano xa ta kuri Afrika Dzonga xibe xifika xitlanga 1-1 na xipano xa sisech va kumisa timhaka ta kuri SK Slavia Paraguay yi lava ku sena kahle njileloaluwa mfowethu kumbexani ke la ku sena kahle feleke njaleriwa veri swi nga humelela a kuma kahle feleke a va a ri halavo size veri sisech republic kwala a kha tlangela ko swa tsakisa
1: ya swa tsakisa mara ema mahungu ya kahle swinene mingisela mina a languta kahle ka swingongwana leswi va ku swi kha swi ri kona ku na ntombi leyo saseka Serena Williams laha tiva kahle ngopfu ku va a kha a tlanga tennis malembe ndzhaku i va kha yi kuma kahle ngopfu i va kha retire hi 2022 a nga ha tlangi hikuva a kha swi vona ku se yi kurile miri wu karhele en'wansati loyi a nga ku tikuma a kha tibuketela ma-award yo tala swinene a wina ko tala swinene loko swi ta ngo ka ntlangu wa tennis va yi kha yi kuma kahle ngopfu mingisa mina ku tanihiloko a va a ri munhu loyi hi nga n'wi vulaka kahle ngopfu ku ri i champion loko swi ta ngopfu ka timhaka ta tennis kumbe ta ntlangu wa tennis lava va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisami ku va All England Club va va kha va n'wi nyike etsundzuxo xikan'we na ku va va kha va n'wi hlohlotela ku ya mahlweni na ku va kha va n'wi komba ku khensa eka ntirho lowu a va ka kha wu endlile hikuva a kha a tlange nkarhi wo leha swinene a nge siza a va kota ku va a kha a retire va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku ku na vatlangi vanhungu lava nga kona na vo va nga awardiwa swinene tanihiloko va kha va tlange kahle minkarhi ya vo Serena Williams lava ka kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri ku tshame ehansi ku vulavuriwa tanihi vona ti-coach ta vona ku ri se ku ya tshama hansi ku ya lunghisiwa match ya kahle ku ya tlanga ti-champion laha swi katsaka na Serena Williams laha na yena nga ta kha wela ka vatlangi swo lava ku hlohlotela vanhu lava va ha kulaka lava va kha va na ku tsakela ka ntlangu wa tennis ku ri ina it is possible naswona i nga rivali leswaku mitlangu kumbexana tinyiko leti vanhu va nga na tona van'wani va vona va heta va kha va hanya hi tona ti va hlayisa tlhela ti hlayisa mindyangu ya vona se hayi hi ta hi kha hi yimele date ku ri mechi lowukulu ta va rini wa tennis
0: kuve ku a ni tivi ku hi ndhawu ya hina Giyani kumbe na tin'wana tindhawu na mara ni twa hi nga ri va kala mani vanhu lava landzelaka entlangu luwa wa tennis
1: no
0: ka ni nga tivi ku kahlekahle ku ndleka yini ntlangu lowu landzeleriwa ngopfu ne i bolo ya milenge vanhu va yisati na vona vanhu va xinuna bolo ya milenge va le ku yi rhandzeni swinene
1: laha va ku kha yi kuma kahle ngopfu ku va kona ta nga ku swin'wana lexi va ku swi kha swi endla ku ri vanhu va nga landzeleli i ku pfumalaka ka support
0: okay
1: se ekaya loko mi swi vona kun'wana n'wina na vuswikoti nyana byin'wana n'wi seketeleni ma n'wi phuxana hala swa xikolo mitlemi n'wi phuxana hala a mi swi tivi ku ri nkateko wa yena wu le tlhelo rihi
0: i sweswo
1: ehe kambe loko a ha langutana kambe ka swiphemu swa leswi va ku swi kha swi katsa mitlangu yo karhi hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu kuma swi tiva ku tanihiloko Springbok yi va yi kha yi ri mhaka leyi va ku yi kha yi katsa tiko ra South Africa hinkwaru ka yona hi va hi kha yi kuma kahle ngopfu mingisela mina ku ri muwini wa Rugby World Cup ku nga yena Captain Siya Kolisi va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisami ku tanihiloko ka nkarhi wa sweswiwani ku va ku na World Cup ya ntlangu wa bolo xikan'we na cricket va cricket va hlamusela kahle ngopfu ku ri na ku busy va va kha va yiminyana eka timhaka ta rugby.

0: ba kha ba seketela ti World Cup letiwani hinkwato lava ku va kha va kombisa ku tanihi tiko ra Afrika-Dzonga a hi sapotaneni, hi sapota xipano xa hina xa Bafana Bafana tanihiloko xi kha xi nga ri kona laha kaya laha xi ta tlhe xi tlanga nakambe wa munhu.
1: Ya ende xi ya tlanga hi 2 ya Matakuxa. A hi sapoteni hambi va kha va tlanga hi 2 ya Matakuxa mani.
0: Xivuso xa mina i ku va ta tolovela na.
1: A se va toloverile i game yo hetelela.
0: Ei,
1: e game yo hetelela se va ta va toloverile mara ho va navelela leswinene swa ku va fanekele va wina mani ende ya khumbe kahle timhaka ta Bafana Bafana ku na midfield kumbexani ke mutlangi wa le xikarhi Teboho Mokoena kumbexani makenta leswaku hi kho ku na ti-sponsors kumbexani ke khampani yo karhi leyi nga ti hi kho hina hi humesa swo karhi hi nyiketa kahle Teboho Mokoena kumbexani makenta ku ri Teboho Mokoena ku na khampani yo karhi feleke ya timovha leyi nga fika yi n'wi nyiketa kahle kumbexani ke leyi nga tshembisa ku va yi n'wi nyiketa kahle feleke movha wa kahle swinene ngopfu wa matimba wa Hyundai ku va va khensa leswi a nga swi tirhisa xiswona kumbexani ke ndlela leyi a ri karhi a lwa hi yona eka World Cup eka mitlangu leyi yena a nga yi tlanga tsundzuka ka ntlangu lowu landzelaka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga ri nga ta ri kha ri tlangana kahle feleke na Korea Republic va kombisa timakenta ku ri munhu wo fana na Teboho Mokoena i ta va a nga ri kona feleke endzhaku ka loko a kume kahle yellow card ka ntlangu luwa wa loko hi tlanga ntlangu wo sungula na Morocco a tlhavuka a kuma kahle feleke yellow card loko hi tlangisa tlanga kahle feleke na Sizech kasike i ta va a nga ri kona kasike tiko ra Afrika-Dzonga ku va na ku getsela ka meno swa ku hayi kho kasi ya tlangisa ku yini ku endleka yini endzhaku ka loko Zwane a nga ri kona endzhaku ka loko Teboho Mokoena a nga ri kona xana i mani loyi a nga ta fika a pfala xipesi xa nkulukumba luwani ke i mhaka leyi ka nkarhi wa sweswi wani ke yi nga ku yi endla ku leswaku vanhu va Afrika-Dzonga va va na ku kanakana kumbexani ke va nga va na ku tshemba eka xipano lexi nga sala ku va xi ya yimela kahle tiko ra yena ra Afrika-Dzonga coach ya tiko ra Afrika-Dzonga yi va yi kombisa kahle leswaku xipano lexi ya ku ya hlangana na xona xi discipline ngopfu and then va ti karhata swinene ngopfu va tsutsuma 90 minutes so a ko swa laveka ku tiko ra yena ra Afrika-Dzonga hi va hi ri well prepared hi swi tiva swa ku ya hlangana na yini hi ku ya endleka yini hi ta ndla yini a nga ri kona zwa Themba Zwane hi ta ndla yini a nga ri kona Teboho Mokoena mara ke leswiwani a swi ha nchumu na nchumu va ku va lava nga ta tlanga i nkarhi wona lava ka va nga tlangangiki va humeserisa vuvona a rivaleni swi tikomba swa ku na vona hi vo va mani
0: ende na tshemba ku tanihiloko va kha va swi vula ku ri mitlangu liya yimbirhi a swi va fambelangi kahle va nga va fika va ka lava lunghisalunghisa kwalaya ntshembo wa hina wu le ka vona ku ha wun'wani laha hi nga ta tshembela kona
1: na ku World Cup ya tika i ku tiko ri va ri hlawule vatlangi lava va nga ta va yimela tiko ra vona lava va nga sure hi swona leswaku tiko leriwani vanhu lava hi fambaka na vona va ta kota ku fika va va hi yimela na pfumela ku tshemba leswaku Hugo Bros loko a teka vanhu lavawani i na ku tshemba swinene ngopfu swaku hikho kumbe nena i suka ri na ku tshemba swaku hi nga ha vuya na yona World Cup a tikweni ra yena ra Afrika-Dzonga hambi ku ri president a va ri na ku tshemba swaku hikhona hi nga ha vuya na yona ke
0: kambe ke mikisa ra mina a famba swin'we kahle ka swingongwana namuntlha ku ti 22 ta June 2026 tolo a hi kha hi tlangela siku ra vababa happy Father's Day
1: tseketseriwe ngopfu a hi tseketseriweni va ka bava va tseketseriwile mativa
0: mara phela laha a hi ali va sesiwa hina na n'wina
1: yoyoata
0: mani ni vula ku ey ya ni swi twini
1: nga hi yimeleni Mother's Day va ka bava mi nga
0: leyi mhaka mi nga yi wini hayi
1: a ku na ku hi nga yi wini
0: midyoho exikulu
1: a hi yimeleni Mother's Day mi ta swi vona ku ri va bava a ti coleni
0: mijeriwe hinkwaswo
1: hinkwato mani
0: hinkwaswo
1: swi nga te leswi what tindleve ti nga te tindleve ti nghena kwihi swikosi swi nghena kwihi ayi kona
0: kambe ke hambi swi ri tano na hambi ku ri siku lera ri va ri kha ri hundzile swi tiveni vo papa ku ri hi nge vi hina mi nga ri
1: konahami
0: khensa mani mina nkoka ngopfu evuton'wini bya hina
1: ande hi nge vuli ku i n'wansati nga ri na wanuna
0: yes
1: n'wanuna a nga vula ku ni n'wanuna a nga ri na
0: se maona a se maona a hi veteni hi pfala okay mingisela mina hungu ra ku hi tshela lava kha va hlamusela ku namuntlha tanihiloko ti 22 ta June 2026 hi tlangela na ku va hi kha hi ku Happy International Being You Day laha hi va ku hi kha hi tlangela wena n'winyi ti tlangeli muyingiseri wa mina ti ba xiva ku mina hi mina na ti tshemba naswona I'm different ne I'm unique hi ndlela yin'wana
1: tirhandzi
0: naswona i nga ti fananisi na munhu un'wanyana
1: wena hi wena
0: yes wena hi wena swi tivi ku ri sweswi i va ku kha hi swi endla va ri i mizamo ya yi na nkoka wena va kha it ilwa na swona hambi twa nga ku a swi le ku fanele na vanwana leswi sasa ka njhani loko swi inga swi fanele swa vanwana stivi ti ba xifuva hi wena eku xi namuntlha na ti cancer ku va ni kha ni fikela vanwana a va fikangi na ti cancer ku va ni rinwana sati wa vuti hlamuleri na ti cancer loko ni rinwana wa vuti hlamuleri na cancer ku va ni kha ni lwa na swona we wa ha ri ku xikolweni ti cancer ku mani a minkarhi leyi no ka ni nga koti ku wisa ni kha ni hlaya tibuku na ti cancer na wefo kwa ku i ya ntirhweni i kha swi vona ku zamazama a swi le ku ndleni swona ti cancer va ri a hi ti cancer na ku va hi kha hi ti twela vusiwana hi tlhela hi ti rhandza hi ku yi nge swi koti ku va yi kha yi rhandza munhu loyi a nga handle wena wini i kha yi nga ti rhandzi happy international being you day
1: nakambe ke mhaka leyi a swipfuno luya ya mahlweni la kumbe mukolombyani va ri loko xi se lexiya xi ri ku rhandziweni kumbe xi ri amarhandzwini va ri xa fika loko xi ri aribyeni xi na ku ncica mihlovo xi va xi ri na xi fana na ribye leriya mara ku la ribyeni xi hundla xi xi tirhaka la ribyeni va ri a xi tive hi munhu a handleni ka xona nkarhi wun'wani ke va ri xiya la u nga na dyambu lowu nga ri na dyambu a xi xiya kombisa swa ku ni wanuna hi ndlela yo yaleyo
0: mara
1: va ri xa ncica na mihlovo nkarhi wun'wani kuma xi kha xi humesa humeri leswi swa mi swi vonaka swi humesa humesa marimu leswiya xi ku tsayitsayitsayitsayi i ntsako wa kona luwa i ndlela yin'wana yo kombisa swa ku ni le marhandzwini vekele beke busa 929 pamisa ri kahle na zuma

0: Simrakor, tuweke vitu wa kutana mali. DJ Shivoni Woni. 21 wa zimine tengeni katika awara leo.
1: Wa kutana mali.
0: Nero wa kume boots.
1: Ai. Ilo kose yeri mbali.
0: Loko ze TV saku ina mali ka vanhu vaisatile.
1: Yes.
0: Badini.
1: E
0: dilini. Mali badini. Ntsere va dzela ku wena mali ya.
1: Sherin.
0: Elengozini.
1: Se nkarhi wa ku va hi kha hi kuma nhlokomhaka. Nhlokomhaka leyi va ku yi kha yi ya famba na yina mayingisari mi nga riva leswaku hi kona ka 060-8875-942 mi veka kahle mavonelo ya n'wina hi twa ku ra n'wina vonelo ri tshamise ku yini na eka nongonoko wa bamba to bamba makumembirimbirhi wa timinetse kumbe kahle ku nga awara liya ku nga awara ya ntlhanu awara ku hetisela. Nhlokomhaka ya sikuru namuntlha yi tshame hi ndlela leyi. Xana I yini I xizondhaku ka muyeni loyi a nga vhaka emutini wa wena loko a xi endla? I ncini xi lexi I nga xizondhaku loko xo endliwa hi muyeni loyi a nga vhaka eka n'wina?
0: Kumbe lexi xi vengaku loko xi endla hi muyeni loyi a nga vhaka ka n'wina. Ebyeli mingiseri I venga yini? U vuya vusiku?
1: Exi.
0: Yin 060-8875-942 itwe wena mingiseri swa kwena ke uri venga yini kumbe xani ke ukarata yini loko xi endla hi miyeni lwa avaka chini ka nwe 060-8875-942 aye hlebeni va yini la
2: eh mipukini mpukini ntombi ya special na muhacho wa special
1: kwala mpukini la mijani special
2: eh ya na mpukini man ka xitiki cha special man
1: wa
2: special man na kwa special na tolo ra hina ra special man ambile tso ka vanga hina vele langi mpaka ku ya
1: ba happy belated birthday but what mean
2: ah thank you man
1: Ele
2: tema. Eh, Toastman.
0: Exe baba.
2: Eh, aku weekend ya kahle man. Eh, le tournament hi tivoni na swilo hinkwaswo swivoni. Eh, moni ngela ka hloko ma. Lexi mhi xi vengaku ka miyeni man. Yeni lo invakelini man. Loko se avuya kumbe ni tlele, afika loko ni tlela sungula ku sweka sweka man mhi ni tlele. Eh, swa ni borra man pitisa ani hi sweka hi stofu. Stofu leswi ya ku na magezi, hi magezi ya ka hini ya ka
1: Yeah.
2: Sena chuu, anga sweka sweki ntlele loko songu bulukela ke, ila ku ya reporta man.
1: Wee.
2: Loko mi riva yeni, thos man mi vhakini, loko mi tala va kudya, a hlani mi byela ku hi ta mi dyondzisa ku na xitofu lexiwa xi ndlisiwa ku yini.
0: Mina switofutofu leswiya.
2: Eh, a ni tingwani ta ti chava ku tiya tihunyini na sweka switofutofu leswiya. Thos man mi vhakini n'wina ni. Mani ke tot man.
0: Na kuto bra.
2: Se loko hi vhaki mi tika hi tlela kumbe misalela vanhu vangu vo hungasa mi hi kumake hi basi mantonoro kumbe swingoro.
0: N'wi
2: se tihwayini se mi navele ku faya matandza la. E leswiya swin'wana laha mi swi lavi. Se mi faya matandza pfulela switofu mi nga hi byelani. Hi vanhu va Xikwembu mi nga pfulerisi hi swa vanhu loko mi vhakini mani. Loko mina swakudya hatlani mi lerisa va ta mi tla ku tshama kwihi
0: kahle n'wina
2: ta ku mpfulela stofu mpulapani mi ya biwa hi nyoka kwalaa ndzeni ka pani
0: kahle kahle n'wembenga miyeni wo sweka n'wina
2: na kuwa sweka ni tlele ma swi vona ke ni nga swi voni hi ku switandzani leswiya ni nga swi xava ta kuma fayetele van'wani va faya matandza hi
1: ta
2: faya hinkwawo ya n'hweti se ni ta ni hlupheka loko a fambile
0: kahle kahle miyeni wo sweka a mi n'wi lavi na loko a sweka swi laha n'we mi kha mi hanyanya mi n'wi humesela matandza mambirhi
2: nkomba ni ku matandza hi lamala hi ku yi ta ya pfula pani yin'wana se kun'wani ku khendliwa hi xigubu xa mati ma swi tiva
0: ma humesa matandza mambirhi
2: no kombela mati hi fane kombela nga teki business kela hi wena i ta yaka mati lama nga bohiwa muti wo
0: Arezi, kesi?
2: I train. Exactly.
0: Yeah.
1: Ben minga se.
0: Kau vo meza mambiri matanda unkomba kuwachelwa mgayo tandeneri kukumuka. Mivemi jamiri nkhala na the brother we. 060-875-942. Moi tuna soglo mingser itai komele ni kantloko makala. Ikantre nga wazu kura na mwanta. Nongo nongo ibamba reloaded ka radio.
2: Kukumu.
0: Yebo.
2: Nari ni makundila.
0: Awa akunancho mtonsi. Nguna mi komele inla.
1: Bakarata
0: ebanwa the up and down.
1: I was loves to say, Munat Samilanga Vagaco.
0: 060.
3: Ani vage la kamina la ya ni na imi ani fikiri unko loko zizi aza jika jika suvura wangu tiba fika vage kwa liye anga fikiri la kona fika azi niwe kumtumbu na kwele majali saa fika fikiri leko loko zata kamina suvura anga kutivu se ikutiba nja azi suwa fama fama reche usi wabu ya visi kwa tani supa mesentele gongo ndiriwa inu yeni munu waloi au mjeni kasi uzinda ndalele na ani velonga na visi kuzezo lukuru mina itayela kaya. Ngawu kutivi seka mavuza eluya senhlelo njambela ka pikela eluya selini blue kuje mavuza
0: hayi game
3: ni mfana wona lo ita kompilo yilo
0: ibitini baba
3: dangela ka mavuza ni rilaka homa 14 days
1: thank you 060875942
0: 106 hello
4: ayayaye
1: efukile minjane. I can see.
4: Then I'm going to be and what at a vacala. No, I'm going to take out my Kalan on the road. I don't know what I'm going to do. I mean, it's
0: a lot of wind.
4: Mammy, I need to laugh. It's a lot of wind. It's
0: a lot of wind. It's a lot of wind. Sizo ngo nonga ile kula endla inyoka. Hello.
5: Aye vakhazi.
1: Aye vakhazi.
5: Minjani vakhazi?
1: Vakhazi vafukile mwina ke.
5: ni puki likazi wa shinuna na wa shisate.
0: Ya, nzakza kumrange wa shinuna.
1: Ila ilisa kumaka wakazi.
5: Meni zondamu ye niluya. Wo loko afika la kaya kumakuri jamu kapu ye ila bashinkwa loko kusekwa miro ye ila banyama nangatangena nchumu munhu waloyo nizonda muyeni waloyo fana na waloyo
0: zelo kumiko angatangena nchumu miyeni wota alongeswa kudya kumbadilongeleswa kudya swa yena andiangonwa kangwe kumbe kangwe mungangupfumela mungangamukela
5: ana ngamukela ni leswi yadha kusona Eh lesi yadha kusona ni ta fika ku loko kusekwa miro mina ni di miro ni dalesi na ita sweka miro ni sekela tinyama ta yena tete. Eh masisi samara.
1: Yata.
5: Soka so bora nyana hiko ni hi va hi hlayelerile ku ri xevo lexi ta dya n'hweti hinkwayo masiku yo karhi ta va hi ka hi dya mi swipinachi hi lava nyama everyday ku va kaya mi ta kuma a nga dyi yona a xava hi xitulu
0: lexi se mi karhata hi sweswo ntsena
5: hi sweswo ntsena
0: leswo teka vavanuna va makhelwani u nga swi mindle nchumu
5: a ma swi ni ndli nchumu loko va chelana hi tifixuweli swi lavana na yena n'wini me ni ta va ni nga ri kona kwalaho
1: You can see
0: vakhala. Right, yeah. You can see. Vakuma khelwani na lwanga vakala ka evanhu vangu.
1: Yo. MC avanjani.
0: Zati yana vukhelwani. 060 887 5242.
1: Aye.
6: Mpukela wona.
1: Mpukela mnjani ba?
6: Ngora na tuza mpukela.
0: Mpukela mpukela bale.
6: Mpukela. Mani bora hambi ro vakala ku tlela masiku ame vakashilungu vake tifamba siku lero.
0: Zoyina
6: kwara tsama sibiri yemwe lokuri ka jambu milela
0: ko vana yini vusikwini
1: hi kuna yini
6: ha ri ava special va yini vutlela hi sweswo na special ta ku va yini va vaka hi vona na jambu kwara yini hi pela milela
0: ku hlupha xipesi xo tlela
6: a ka ri na jambu yini swona mpunga miyeni
0: ku hava
6: i xinombo swo swivara swo famba swipelengu wa yini nkarhi dambiri pela
0: yane hi ta chano peleriwa E da chato pelero asvara.
1: Aka pelero. Mono me kasho.
0: Okay zeko ha de pelero ini swaro. Hallo.
7: Ala kazi na makazo.
0: Yes kazi.
7: Na kazi.
0: Yes kazi. Vai kazi vai sati.
7: Mina ndiye sana sana no kupuda. Ako yini yina midi. Loko hina hi sekile swi hi lava ku dya ku swona. A ni wena i miyeni leswi swi humesiwaku swi dyiwa dya na swona na wena mani. I ta dya leswi dya ku swona le kaya leswi. Se loko swi ka ku yini yina midi u kha u swi vona ku ni tibasilukelini. Tantisa ku yini kunene ka basikwembu. Ana swa swi nyika mina problem ma yi vona.
0: Ze a hi ngo kuma kumbe u na allergy ya swoho swa ku dya swoho swoleswo naswona swa ha ri problem.
7: No karina allergy ati a khome leswa a dya ku swona kumbe na ya khaze mina ni dya leyi naswona loko mi ni vona ni ta ni khomini hi ku leswi mi nga ta swi teka n'wini mina allergy ya so hi ta twanana kwalano
0: okay
7: he this and this dai ku hlaye dai ku hlaye da ni nge sport
0: miri mi te xibunu lexiya mi te swi ku yini
7: Kazi
0: ipindere xibunu kazi
1: a zame na kambe va kazi ba xi bin pe
0: hey
1: hi va kazi
0: no to kuri na va dasi
1: hey
0: ya
7: me ta xi tsu kuri nwa
0: ah kazi i can see
7: kazi kazi
0: chap chap
7: hey ngoma liya me nga hi vuli ku a ku loka ku hlongola swi tengere ngere Yebo. Siya semana nga zvivura ku hayi. Ho mbara leyo, ho vamgiana lo. Ana hazvuni.
0: Ho vamza, ho vamza na mfana loya.
7: Eh.
0: Ndo kurile.
7: A ngo vona ku hanga munhu ho vamgiana.
0: Kere. Yes. Oh, le rara ngana marumba phishi.
1: Yes.
0: Oh. 060. Hello.
1: Oh, jisara fema mamkela. Nga kuba sisumila. Oh my god. Aye.
0: Loko why mo wanana loko
1: ndi mukuhle. Ipukile minja.
8: Ipukile.
1: Yes my god.
8: minjani matosi?
0: Yipfukile minjani khazi magoda?
8: Yipfukile.
0: Se hello mina rhangana ku hello minga pfumeli mpfumela loko loya isata ku hello.
8: Nga ku pfumeleni ka papa.
0: Okay. Na mitwa ka.
8: Mata mina zonda yini papa?
0: Zonda yini ka magoda?
8: Munhu akuvakela ni. La anga vaka kola u tsama kona. U kuma ku munhu yalo u famba famba na tekorera, anga ri tivi ku tikile ri njhani. Loko se vuya ku vavisa le u anga ta kona. Se a wa swi tivi u vaki ka mani. Hikuva a ni swi kahle ku u vhaka mutini lowu nga ta swi tiva ku loko ni vhakile la a ni swi tivi ku la tikweni ri ku njhani. Loko u lava ku famba famba na yalo u tshama u nga n'wi vhakela kwalaha mutini walowo ya ni ya tiva ku tikuleriya. Se loko u famba u nga ri tivi tiko leriya u ta famba u ti oxa vanhwini. Se va ku vula xibateti xin'wana va ku ku na xibateti xin'wana xi nga vhaka ka muti wa so. A xi tlevula na roho tiko leri a xi ri tivi to ri tivi.
1: A xi tshamiseki.
0: Emutwini.
8: Mativo swa tika ka.
0: Swa tika n'wina.
8: Na hi pifa that's day ya tola kunene mi hi khome kahle ngopfu ka va ka mhani.
0: Va hi khome kahle va ka mhani.
8: Loko nga khomekangi kahle wa vula ku a ni khomekangi kahle mhani na papo.
0: Hayi va hi khome kahle va ka mhani ntsena ku vula n'wina magoda hi tsakile yena vavanuna.
8: Loko va za va mi chelela na mati mo hisa ma swa ku va mi khoma kahle.
0: Ma swi vona n'wina va mi chelela kwalano.
8: Hina pfa hi cheleriwo.
0: Mo pfa mi cheleriwo.
1: Hayi masiku.
8: Matiwo. Ka hi sa tendeni papo.
0: Xap xap hi vava.
8: Goodbye.
1: Bye.
0: Hambileswa nga ri ka nhlokomhaka a va ta na xitori xa kahle njhani xa wampadamiri hi lowu nkandziyiso wa rito
9: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene ya ku vhakeliwa hi miyeni mina ni zonda munhu loyi loko a ni vhakelini a ya vuya visiku a sungula ku gingirika swo sweka munhu waloye exi i va ka a ni borha hi mhaka ku laha hi tolovele ku swekiwa na mpundzu kumbe na nhlekani yena a ya vuya vusiku swi vula ku heyi hi nga dlayi ndlala hi nga sika mani na ku a va na vitlhoma mahlo a ku ri Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi sihendani mapuve block 18 khatsa ayi
10: riperile na vaxomi Botman Thosena sesi ngo hwan. Mina ni pori ku loko munhu a vhakile loko sweka lexa ku hangadi, sweka lexa ku hangadi. Hayi alo in borha ngopfu. What borha swinene ni n'wi byela ku ni hi lero ni ti byela hi wule mbilwini ku a ya ku munhu yaloyo ngo tata ni zenyela wulo ni sweka lexa ku hangadi ni sweka lexa nga hangadi. Na vuxiyaxiya tata xiyaxiya la ka ku hi hanyisa ku yi swi ndlisa ku yini. Hi sweswi ni borhaku. I mavonelo ya mina hi le hubyeni. Mavonelo ya mina hi mavonelo ya wun'wana mavonelo ya manana mari ya masanganyi kwalaa ka masanganyi kwala mi leyi a sika vobya ka holeni wa maxangu wa mpatsa hi toni van'wana le hubyeni laha danko
11: no nghena la ndlwini ni hlangana na swihloko swin'wanyana se loku lahlekeni a twisisi nchumu mara mi rayiti vanhu va mina mi rayiti na mi rayiti kazi na kazi i sweswo wa ntimanyana kwala ka sikunyana na navela ku la ku mi ni twa ku se ni kona ni le ku mi tweni dako
0: hayi kensini xandla endleni ka xikwana xandla i kensini sesi wa ntimanyana right ku na xandla endleni ka xikwana xandla igenze na sesi wanti manyana right ekuna murangara mbira kahle rungula la akuri aiva hashe

0: fana na kusaka gown. So fana na kuya a ma shopping ya swa kuda hi the gown.
1: Okay.
0: Yes. Say I was I say
1: hey. I have ticket. So jika jika na the gown. Where as kahle. I mean. Ba ngisere. Vele ngicenga nabara 0608075942 Kensili nakuba amandla ibiyela kahle the 20 wa Mbadamir. Hey. Arrest. Ai famina na vela kahle birthday eka laba birthday eka sukura namuntla. Kuna vanhu va ku tala ngopfu laba birthday eka sukura namuntla vanhu va nduma va kona va tlangela kahle sukura vona ra kuvelekiwa etlangeleni kahle na vona eka mathambu ya sukura namuntla eka nongonoko ba reloaded. Hallo. Kura munhu.
2: Ah munhu e kona.
1: Alright.
2: Hambi swi ri tani ya nghena chomi ya ka Eskom. Munyu na mati na mikisi naswona misava hi ta kambiyela mati hi ta nwa. Hileswaku hambi ni nga vhakangi ni va ni lunghile a ni nga zangi ni vhaka ka helo mathosi ni ta va ni nga va ni bore hi nchumu. Ku vhakavhaka hava hina van'wana hi swi rhandzi ngopfu na ku vhakeriwa futhi a no swi tsakela ngopfu emoyeni wa mina. Tanga mathosi hi jara jo.
1: Kensi njara jo. Ya nghena chomi ka Eskom.
0: Oh. Okay.
1: Hey, munyu na mati na yini na yini na yini na swona hinkwaswo 0608075942. Yare. Ay never let the best days eka vana va tlangela kahle sokura vona ra kumele kwa ka sokura na motho. Hello.
3: Ba la la vele mathosi.
1: Shap shap magudu na vele lani.
3: Singi ta maswangani e babango. Na singi ta ngoveni ka thomo. Na mkateko maluleke. Orange munisi a xivulani. Na sese ku makhuvele ka dzingidzingi. A vavi na siku ra kahle vanhu lava swi kumba swi vandle ku tswala mkateko a tile vanela. Ni ri hepi.
1: Hepi.
3: Ni famba kahle vanhu vambirhi.
1: You can see my good dude.
3: See you tomorrow.
1: Thank you my good dude.
3: Goodbye.
1: Shab shab. All right, 0605087 5942. Nteka ngono wa mixeri ka madambi ya sukura na mutla. Hello. Hello.
2: Boikoza.
1: Ahi.
2: Mpukile na sisi tsaki kwala.
0: Mpukile minjani baba?
2: Mpukile.
0: Ina.
2: Kuna singita ngobeni kusuka la Block 7 aka thoma na kokwani Orange kusuka la Shivula na kokwani Dzaka Dumas ni kundavesita. Kuna singita masangani kusuka la Babangu na Ishmael Mandau kusuka la Sanganan RDP. Kuna kuyela malizaike kusuka la Tukwela kama Puge. Na hinkwavo lava bedeaka na vanhu lavawani ka siku ra namuntlha Xikwembu xi va nyike mikateko Xikwembu xi va nyika na mali va ta hi xavela khet. A va minkwavo mfumo ti-dipty to kuma yini kusuka laha tikweni ra ka Mswani tintambuwa ka mateka swa tiririmi gokosana swi swi tsakuwa hun'wana ni ku hi te ta vana va ba
0: hi khensile n'wana ba va hlayisekanga
2: ma swi vona
0: thank you.
1: Yo, it says 060-8875-942 mantangela kahle sukura yena ra kuvelekiwa. Hello.
4: Ari. Aka singita ngoveni, ni Block 7 eka Thomo. Ni le ka singita maswanganyi a babangu. Na Orange le xibulani le. Na hiyo wap na badi ya kumakeke kasi kura kase nungu hei menga chavi kutitimela kasambi wa mwinulu kupa menga sambi mitanungwa mfana na swishangani ae sambi ni tadi ya makeke iba kase mashaku
0: meri watafana ma
4: ya basande tele wani bachavu samba zato kwa eze katitimela nda samba na mpundu zofika na mpundu choka nda samba na seka koza kwele lendo kuna kisi samba ae sambe vanu wa shumu mga tanungwa mlandere eti nongani
0: embe sambe
4: si sangala di sambe di yasiba ujitola ini mga jilandere koti timele ya kutambe ikma
1: shab shab shab kukati timele
0: shab
1: ngeetla ambi kanaro 0608075942 banarin tingo mwitwala
5: happy birthday ka kokwani Orange Mnisi le xivulani na singita maswanganyi ka thomo na bot mayonasi le vuxakeni na singita ngoveni le babangu na kateko maluleke na Ishmael Mdawu le hlanganani RDP.

0: Karu veka kahle ka timinetele tetendla ka timbiri heri kare sukile ka awara ya ntsebo loko mistisa sweswi nghena kahle ka nongonoko wa mahungu loku nga nongonoko wa tamiganga siku leri ra vo makumembirimbiri ari ka n'hweti ya Khotavuxika lembe makitimbiri na makumembirintsevo eka nongonoko eka madambi ya siku ra namuntlha hi ta va ri karhi hi languta eka mhaka ya imbizo leyi nga va kona le ka tindhawu ta ka Makuleke hi ra vuntlhanu hi ku rhangeriwa hi mukhomixinara wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo hi ta tlhela nakambe hi va hi ri karhi hi languta eka mhaka leyi khumbaka vukorhokeri bya mati hi ri karhi hi languta le ka masipala wa xifundzantsongo xa Vhembe hi languta eka rendzo ra meyarankulu wa xifundzantsongo xa Vhembe eka muganga lowuya wa ka Nghezimani ka swin'wana leswi hi nga ta swi languta hi ta tlhela hi languta swin'wana leswi khumbaka ku nyikeriwa ka tibasikiri kumbe swikanyakanya eka vadyondzi hi ndzawulo ya vutleketli leswi nga va kona eka siku ra namuntlha kwala ka xifundzankulu xa Limpopo swin'wana leswi hi nga ta va hi ri karhi hi swi khumba hi ta khumba eka tlhelo ra swa tipolitiki hi tlhela hi langutaka leswi khumbaka tiko hinkwaro ku nga mhaka ya ku va vaaki va matikomambe lava va kumekaka leswaku va na maphepha ya ku va laha tikweni lava yi nga fanela va va ri karhi va vuyela eka rikwavo hi ta va ri karhi languta eka vaaki lavaya va tiko leriya ra Malawi lava nga eka ku nhlayo ya ku tlula ntlhanu wa magidi lava nga va ri karhi va vuyiseriwa eka rikwavo swin'wana leswi nga ta va ri karhi swi languta hi ku va ri karhi hi suka ka mahelo ya vhiki ya ku va vaaki va va ri karhi va ti tsarisela ku vhota sweswi na swin'wana ta va ri karhi swi languta eka nongonoko eka madambi ya siku ri namuntlha khensile swinene eka xipano lexiya xi ri kona kusuka ka awara ya nharhu ku ta fika sweswi eka awara ya ntsevo ku nga xipano xa Bumper Reloaded va ta tlhavana na n'wina eka siku leri ri landzelaka lama amukelaka ndzi lunghile wa ka Malefane ta fambisana kun'we ku kondza hi ya fika le eka awara liya ya nkombo loko hi nge se sungula hi hungu leri va ka ri karhi ri famba emahlweni eka madyambu ya namuntlha a hi veni ri karhi hi hundzela ri perile.
1: Tenti ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matenti hi ku hambana na ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambana na ka

0: Kwegiraka 84 uhakela 220 utikumela 10,000 rand 270 utikumela 15,000 rand kasi 370 utikumela 20,000 rand kasi 420 utikumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangu wa mova ku hava waiting period loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaku 48 hours ntsena titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 i nga tlhela u yi sendela email eka admin@shibasa.co.za.
1: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambana na ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambana na ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079 292 3334. Skytent e company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytel. U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli. Va kumeka njelele edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
2: Loko sisa sa mingisiri wa mina na mina ntombi yo zenya ntombi yale sikundi swa maleza wa zinjevi ntsetselewa kahlungwana neri tikulu mamjaji nwa ri smart na sera mamjaji nwa matole ka mavuza ka yambuya vapfukile vanhu va na ntshembo na ku pfumela leswaku vanhu va pfukile ni xeweta vanhu hinkwako hinkwako hinkwako loko mi ni yingiselaka mi ri kona minjhani na lava hi yingiselaka hi audio streaming minjhani ka tindhawu ta ku hambanahambana va PLK Mpumalanga Pretoria Johannesburg Durban, Cape Town, na hinkwako hinkwako lomu yingiselaka mi ri kona hi audio streaming minjhani na mi pfukile. Ka siku ra namuntlha ku ri mvulo wa kahle miyingiseri wa mina ku na to tala ti nga ti ni hisaka natswa. Xipano xa Cape Verde xi le ku hi kombeni leswaku Afrika ku na bolo miyingiseri wa mina kasi xipano xa Tunisia swi humini ka mitlangu ya World Cup. Afrika-Dzonga va langutele ku va va ya tlanga ntlangu wa nkoka wa ku hetelela na xipano xa Korea miyingiseri wa mina kasi loko van'wani va karhi va famba va dzaberi van'wani va karhi va nghena aka xipano xa Golden Arrows ta ku byela leswaku imani a nga famba imani a nghenaku naswona ta va ni kha ni ku byela vatlangi kusuka xipano xa yona Cape Town City leswaku va mani va tshamaka laha ka xipano xona Cape Town City miyingiseri wa mina ni ku byerini ni ku xeweteni miyingiseri wa mina tsutsumela ka Facebook page ya hina ya GCRFM miyingiseri wa mina ku lava ku to to tala ni ri kumbe u yi bela riqingho ka nomboro ya hina ya xirhandza 060 8875 942 kwalaya u ta va u karhi hi kuma kona ku na nhlokomhaka leyi ni lava ku yi famba hi yona lani wa miyingiseri wa mina. World Cup yi le ku yeni mahlweni hi swihi swipano swa kusuka laha Afrika u vonaku ingaku swi ta ya aka last 32 a wu swi tiva ku ku na last 32 loko ku ri ku a wu hleketa ku last 32 leyi ya ku yiwa ka last 32 laha ti nga ta bukutana kona laya i ti-knockout ta kona miyingiseri wa mina last 16 knockout last 4 last 8 knockout last 4 knockout ku ya fika kwahala ka ti-final. So ni vutisa wena hi ku vona ka wena swipano swa laha Afrika hi swihi swipano swa kona leswi vonaka ngaku swona swi nga ya a ka last 32 miyingiseri wa mina ana hi Bafana Bafana, Ivory Coast, Ghana, Egypt, DR Congo, name it miyingiseri wa mina hi swihi swipano leswi vonaka ku kahle kahle ni swi nga tshika swi hi hlekelerisanyana Morocco So loko kuri ku kuna swin'wana swipano swi vonaka ku swi nga tshika swi hi hlekelerise ni byeli swona miyingiseri wa mina aka WhatsApp line ya hina 060-8875942 u ni byela ku why ku swi ta famba swipano swoswoleswo kumbexani hina hi vona swo ka swi nga ri swona u yi byela na reason ya ku why u ku hi lesi na so why u ku xi ta famba xi ya ka last 32 miyingiseri wa mina mina wish ya mina yi ku bafane va ya ka last 32 at least hambi wo biwa ku hala ka last 32 mara va hundza aka last 32 miyingiseri aka last 48 va ya ka last 32 miyingiseri wa mina so tsumela ka Facebook page ya hina ya ni byela leswaku hi ku vona ka wena hi vona ingaku hi swi swipano swa kusukela Afrika swi nga ta ya aka last 32 swi nga ta hi tsakisanyana ku na hope nyana la Afrika leswaku kumbexani Morocco kumbe bafana DR Congo Ghana Ivory Coast miyingiseri wa mina Cape Verde swi nga hi yisa aka last 32 na sizumela ka Facebook page ya hina kumbe kari WhatsApp line ya hina u yi bela riqingho kwalaya u sena nkandziyiso miyingiseri ni ta teka tinqingho hi ku ya ku famba ka nkarhi miyingiseri wa mina a na ni ku byerini leswaku ni ku swewetini miyingiseri wa mina kunjhani kwala ni yingiselaka u ri kona a hi sunguli hi swa kahle the Springbok is Springbok is spani lesi kahle kahle ni karhi na nkarhi loko hi vulavula hi spani lesi siya hendlaka leswaku hi hlekelela miyingiseri wa mina hi vulavula hi Springbok hi mugqivela hi vone vanhu lava va endlaka leswaku makatla ma hina ma va henhla nyana va endla leswaku ma tlhela ma va henhla leswi swi ta endlaka loko Afrika-Dzonga yi langutisiwa ku va yi tlanga ntlangu wa yona na the Barbarian miyingiseri wa mina laha hi nga vona Afrika-Dzonga va kombisa matimba na xipano xa na the Barbarian lava nga kota ku va va hlula le a timbaleni ta mitlangu le a Qhebera miyingiseri wa mina vona Afrika-Dzonga va va wina hi 80 vulavula hi 80 wa ti-tries na ti tackle ta voko kwala 80 wa ti-goal miyingiseri wa mina ka 31 ntweka na ti-penalty kwala ta wela kala ka 80 yaliya so Afrika-Dzonga a hi na ntanga loko swi ta ka timhaka ta rugby miyingiseri wa mina hi ngo va na ntanga kwahala ka leswin'wana mara rugby a hi na ntanga swi tikomba kahle ingaku hi ta teka World Cup leyi yi landzelaka kahlekahleni leyi hi nga ta va hi karhi hi ya yi tlanga kwahalaya miyingiseri wa mina hi nga ku Afrika-Dzonga hi ta va hi karhi hi phikizana na swipano swo teka kahle ha loko u nga teki kahle u tlanga na Afrika-Dzonga Afrika-Dzonga xi ta ku dyondzisa bolo ya rugby va karhi hi khensa vanhu lavawani vanhu lava va rhangelaka hi kulukumba rasi erasmus vo our captain Siya Kolisi a ri kona miyingiseri wa mina mara leswi swi nga va xi hi tsakisa ngopfu miyingiseri wa mina loko hi karhi hi vona rugby hi mugqivela leyi a Qhebera miyingiseri wa mina i ku vona majahana lamantsongo ma fita kahle aka xipano lexikulukumba xa Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina Kobe hi ngu vone na kambe andzhaku nkarhi wo leha a nga vi kona ka xipano xa hina xa the Springbok miyingiseri wa mina hi n'wi vona a vuya na yena a tata hi kombisa leswaku wa ha ri na tona timhaka ta ku va a tlanga ngopfu andry na yena hi n'wi vonini Rouen hi n'wi vonini kahlekahle na va karhi a tlanga hi tlhela hi vona jaha leri a ra jesi number 10 ni vulavula hi jesi creel hi n'wi vonini na yena a va karhi a hi kombisa leswaku u dume hi yini kasi na jaha leriya ra ku rhandziwa hi vanhu la Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina ni vulavula hi Fafi de Klerk a ri kona miyingiseri wa mina hi n'wana na yena a nga va a endla a make sure leswaku ti-try ti va kona ka Afrika-Dzonga ka ku hoyehoye ka xipano xa the Springbok ku va va kote ku va va hlula the Barbarian hi tibolo ta 80 aka 31 so hi va hi karhi hi va hoyozela hi ndlela yaleyo a hi swona sweswo ntsena hi vone xipano xa hina xa under 20 swi va swi kota ku va xi hlula miyingiseri wa mina xipano xa Zimbabwe aka mitlangu leyi a yi ri kona miyingiseri wa mina ya xingani vone va hlula xipano xa Zimbabwe hi tibolo ta 40 eka tandza loko u twa ngaku hala ka lavakulu va ndla swona hawu tsutsumela ka under 20 langutisa leswaku ku saseka ka swona hi na cream I think the Springbok loko swi ta ka ti-under 20 under 17 kwahala ya ka the Springbok 7 ku na vanhu lava hi tinyungubyisaka hi vona leswaku va va karhi va ndla swona loko swi ta ka timhaka ta rugby miyingiseri wa mina so hi le ku tinyungubyiseni hi va hisa lavawani va rugby hala ka bafana heyi ko tiva hosi leswaku kahlekahle ni bafana vala ku tshama va karhi va hi dyisa mbitsi hi ndlela leyi wa na loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge ya Afrika-Dzonga mingiseriwa mina a hi siku kwalano sukela swo vava hi yela ka swo ya ka swo nandziha mingiseriwa mina na swi rhandza leswaku hi vulavula hi swo nandziha loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge la Afrika-Dzonga a hi siku kwalano hi tsumela ka timhaka ta World Cup hi langutisa leswaku ti-team ta la Afrika ti le ku performeni kanjhani halaya kahlekahle ni mhaka ya ku va hi vulavula hi mimbuyelo le ya World Cup kahlekahle ni ngopfungopfu i timhaka ta ku ti-team ta la Afrika ti kona le ka World Cup ti kona ku ta hi endla leswaku hi va hi karhi hi tsaka le ka World Cup miyingiseri wa mina a hi languti mimbuyelo ya kona leswaku yi tshamise ku yini nkarhi wa hina wu yi vekwala ka 16:07 nongonoko wa Sportville miyingiseri wa mina ku na ntlangu lowu tlangiwaka ka nkarhi wa sweswiwani Argentina the defending champions vele ku tlangela xipano xa Australia miyingiseri wa mina ka ha ri tanda eka tanda ntlangu wa kona wu fambe 16 minutes le ka group G hi ta va hi karhi hi vona leswaku va kha ku famba yini ku sala yini mara a hi tsutsumeli ka mimbuyelo leswaku yi tshamise ku yini miyingiseri wa mina na mina na swi lava ku va ni vona ti-team ta la Afrika ti va ti kha ti performa kahle miyingiseri wa mina a hi sunguli hi mugqivela hi langutisa leswaku a mugqivela a ku tshamise ku yini kumbexana ti-team ta la Afrika ti hi khome njhani ka mugqivela hi vone xipano xa Morocco swi tlanga na xipano xa Scotland laha xipano xa Morocco va nga va hlula xipano xa Scotland hi bolo yin'we eka tanda jahareriya ri nga kora bolo yaleyo yi ri yin'we miyingiseri wa mina jahare leri va ri vitana sabar kumbe sabiri jersey number 2 miyingiseri wa mina hi rin'wana ra majaha leriwani ri va ku ri karhi ri tlanga swona ngopfu kumbexana ri va karhi ri pfuna xipano xa Morocco ri swi endlile nakambe jahare leri sabar miyingiseri wa mina ri va ri kora bolo hi ri yin'we ku tiyisisa leswaku xipano xa Morocco va va karhi va leader hi bolo yin'we ka tanda kasi na ka 90 minutes loko yi n'wetimpepa ba xiswiri ro sungula ra vumbirhi ra vunharhu a kombisa leswaku nkarhi se wu herini na ntlangu se wu fike makumu xipano xa Morocco a xi va xi teka mikutu nyaminharhu xi faka phokoteni miyingiseri wa mina swi vula kahle leswaku xipano lexiya xa Morocco swi tshame kahle malembelembeni matafula miyingiseri wa mina ni twe kahle miyingiseri wa mina se xipano leswiwani swi tikomba ingaku hi swin'wana xa swipano kumbexana swi nga endlaka leswaku hi va karhi hi hlekelela loko swi ta ka timhaka ta World Cup a hi swi tivi leswi tivaka hi ku timhaka ta bolo ti vangela torha Brazil yi ve yi kota ku va yi hlula aka ntlangu wa Haiti na yona laha yi nga va yi hlula Haiti hi tibolo tinharhu eka tanda va va tiyisisa ku va va teka mikutlwini ya minharhu kasi Paraguay na xipano xa Turkey Paraguay va va humesa va va va ta ku n'wiendla hi ku raha Turkey va huma ka World Cup miyingiseri wa mina hi bolo yin'we eka tanda va va tiyisisa leswaku hayi Turkey va hlantswa jesi kasi Paraguay va va ri na hope nyana leswaku hayi va ta kota ku va va karhi va langutisa leswaku va nga swi kota ku macha va ya le aka last 32 kasi Sweden va dyondzisiwe bolo le ka group F miyingiseri wa mina hi xipano xa Netherlands xipano xa Netherlands xi kote ku va xi hlula Sweden hi tibolo ta ntlhanu aka yin'we va va tiyisisa Netherlands ku va va teka mikutlwini ya yi ri yinharhu kasi swin'wana ni nga khomela swona miyingiseri wa mina ta ni khomela swinene sound ya leyi nga va karhi yi twa miyingiseri wa mina kasi swin'wana ni nga va ri karhi ku ni swi vona ka World Cup i xipano xa Morocco miyingiseri wa mina kumbe Ivory Coast a ni swi tivi miyingiseri wa mina xipano xa Ivory Coast ku na swo tala leswi swi faneke swi dyondza swona loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge miyingiseri wa mina loko u nga ti tirhisi ti-chances ta wena swi vula ku xipano lexin'wana loko swi kuma ti-chances xa ku panicha xipano xa Ivory Coast a xi khome xipano xa Netherlands xi ni va khoma xipano xa Netherlands xa Germany xa Germany swi nga ninginiki miyingiseri wa mina va tlhela va va na ti-chances ta ku tala mara va nga ti tirhisi xipano xa Germany xi kuma ti-chances nyana xi ti tirhisa u nga rivali leswaku xipano lexi xa yona Ivory Coast xi rhange xi kora bolo ya ku sungula xi tiyisisa leswaku xa leader hi bolo yin'we ka tanda aka xiphemu xo sungula xa ntlangu va ye ku wiseni va ri na bolo yin'we ka xiphemu xa vumbirhi xa ntlangu at least va ku 50 minutes loko ti ku 60 a ka ha ri 1-0 ti ku 68 ti ku 1-1 Tiku 90 plus. Tiku 2-1. Spanja Germany. Spanja Shihlula. Spanja Ivory Coast. Ndlela ale Ming Seramin. The team tala Africa. The fanatis to the Sala Shaku. Respect to Rostaka Magata Red Cup. Aitir. Shaku Kunaba Tangibanja. Nika Spanja Solesho. Maybe I nigga respect than that. We're going to find Langa. And it's taking Ndlela ale. Spanja Ivory Coast. Batangbako. Mafaniba Tama. And the drawing board. Banang the Sala Shaku. Yuku Labanga Ronga Kona. Kuba respect to Spanja Germany. Ndlela lea. Banga Kori. The chances are over. Yes, laba fane ba korin Spanish yona Ivory Coast shona ngisa ti palance ne singa kori va tlhetlhelisela bolo nda kuna ka ninga tiku kuna ku xaviwa ka World Cup mingiseriwa mina kumbe xana ni Steve asi hi tlhela hi vona ntlangu mingiseriwa mina la hi nga vona Ecuador na Spanish Curaco va tlanga tanda eka tanda ka siku lera tolo kasi hi tlhela hi vona Tunisia na Spanish Japan ka siku lera tolo Tunisia ri ni ku byela ximfumo leswaku va ba humini ka World Cup ndlela le ya ba ri ka competition le yiwani mi ngiseriwa mina ntlangu lo wa Japan na bona wa 4-0 a u tisisa leswaku ba vakari ba hluriwa aka ti makaleta a World Cup mi ngiseriwa mina si hlongole ti coach timbiri Spain sa yona Tunisia aka World Cup the way Tunisia banga disparate xisona mi ngiseriwa mina so a hi swi tivi ku ya mahlweni ba tandlisa kwini mara Spain ibone ba buya aka game leya South Arabia ba supela Spain ya South Arabia di bolota mone eka tanda ka si ntlangu nwana ungani shoka hilo ntlangu esikari ka Spain ya Belgium na Spain ya Iran Spain ya Belgium sibe na the chances maybe that dlula na 20 goalkeeper rinang disele sa goalkeeper ya Spain ya Iran Imani Ming tsalo i one no u fana ni kwa credit Ming serwa mina the way anga khomisa swona the ball leti anga ti khoma I jale ra vhutana ka brain van der yunwana wa majala ma loko swi taka ti goalkeeper hi fanele hi mananga ndisa ka World Cup play mix ro mina u khome ngomisa loyi wani va ri ringetele swi thaba thabani hinkwaswo va xipacha Belgium ko fana na kwa leswi vula kule swaku Belgium aka group leyi nga ka yona hey ya ri nzimeni ya khome ku tika mix ro mina kasi Iran hi yunwana ya ti team leti hi hlamarisaka leswaku Iran ku na ball ya so mix ro mina kasi game ya ku hetelela ka siku lera tolo mingiseriwa mina hi vone ntlangu esikari ka Spain sa yona Uruguay na Spain sa Cape Verde la hi nga vona Spain sa Uruguay na Cape Verde va tlanga ku ringana tibolo timbirhi eka timbirhi hi ri ni ku byela leswaku Spain lexa Cape Verde lexiwani mingiseriwa mina hi fanele hi languta kahle leswaku va trainisa kwini va dyondzisa bafana bafana va hisa lavawani a va give up a va bua 2-1 mara va equalize va vuya a gamini ti ku 2-2 leswi vulaka leswaku va na mikutlunya mbirhi ka game ya ku hetelela wu tlonga wu sa bola a hi swi tivi leswaku game ya ku hetelela va ta tlangisa ku yini mara ku tsakela ka hina maAfrika i ku Spain sa Cape Verde xi va xi kha xi hlula kasi yin'wani gaming seri wa mina leyi nga ni tsakisa i game ya Egypt na New Zealand Egypt va kote ku va va hlula New Zealand hi tibolo tinharhu eka yin'we va hi kombisa leswaku Egypt ka ha ri na bolo hi vone Mohamed Salah aba kora na yena Zico akora hi vona Jalera va tana ka Trezor Quet aba kara kora na yena kasi hala ka New Zealand Jalera va tana ka Suman aba kora bolo hi rioxe ya ku tiyisisa leswaku hi at least va va na xovika ku hala kaya va nga vula leswaku va biwe njhenje emingiseriwa mina leswi bolo kumbexana ka World Cup swi va ku swi kha swi endleka mingiseriwa mina swo tala swi le ku endlekeni ka World Cup mara mhaka ya koho i timhaka ta ku Spain xa wena xiyime xi tiye ku fika kwini kasi ka ntlangu wa Australia na Argentina ka ha ri tanda eka tanda ntlangu wa kona wu fambe 23 minutes kasi ntlangu wun'wana lowu landzelaka ntlangu exikarhi ka Furwa na Xipani xa Iraq hi ta va hi karhi hi vona ntlangu walowo hi vo ma 11 o'clock kasi matakuxa hi ta va hi karhi hi vona Norway na Senegal. This is the game that I don't want to miss ya Norway na Senegal mingiseriwa mina Haaland na Mohamed na Sadio Mane ba hisa lava va Senegal ako tlanga munhu wun'we aka Spain sa Senegal mingiseriwa mina kuna va hisa vo tala lava va karhi va hi kombisa leswaku le Senegal kuna vatlangi va kahle ngopfu mingiseriwa mina loko nangutisa Spain sa Senegal i swipanu leswi swi nga yaka World Cup ku ri na vatlangi lava hi nga va vona aka AFCON lava va nga tekeriwa khapu liya hi swi tiva leswaku va tekeriwe khapu mingiseriwa mina so hi ta va hi karhi hi nangutisa vatlangi vo hlayanyana ka Xipani xa Senegal lava nga ta va karhi va hi kombisa leswaku bona la ka xipano xa Senegal ba dume yena so ba fane ba pfuna xipano ka nkarhi wo swiwana a hi timhakata ku duma a hi timhakata ku nwina mitekeriwe AFCON hi timhakata ku mi komba leswaku aka xipano xa rixaka xa Senegal ntsini leswi mi lavaka ku va mi komba swona mi yingiseri wa mina va fane ba hi komba leswaku la ka xipano vatlangi lava va nga kona aka xipano xa Senegal ba tiye ku fika kwini ka majama siku ra namuntlha loko ba hlangana xipano xa yona Norway mi yingiseri wa mina so I ntlangu lowu u nga ta va karhi u tsakisa Norway I xipano lexi kahlekahleni va nga the underdog a wu swi tiva leswaku Norway i ti-underdog mi yingiseri wa mina vatlangi lava kahlekahleni vo ka va nga nyikiwanga na chance ya leswaku va nga fika na le ka last 32 mara ka nkarhi wa sweswiwani swi hi komba kahle leswaku xipano xa Norway xi nga fika aka last 32 naswona vahisa lava va nga kona laha ka xipano xa Norway I vanhu lava nga na ndlala I vanhu lava karhi na nkarhi un'wana na un'wana a nga na kora laha ka xipano leswi swona Norway mi yingiseri wa mina loko u languta xipano xa Senegal I xipano lexi xi nga na vatlangi lava nga na ntokoto swinene xi rhangile ni ta ku mukapteni yena Sadio Mane u kona ku ta tiyisisa leswaku xipano xiya xi va xi kha xi rhangeleka kahle mi yingiseri wa mina I munhu loyi kahlekahle ni a nga na ntokoto a swi tiva leswaku u tlangela xipano xa Al Nazri le a South Arabia kasi ku na vanhu vo fana na vo Smail Kobos va kona ka xipano xa rixaka ku ri kasi ku na vanhu.

0: bofana na bo Pep Mata van bofana na bo Pep Guete van bofana na bo Nicholas Jackson unwana wa batlangi laba vanga duma swinene ka xipano xa yona Senegal kasi kuna Sheriff Ndiaye kasi kuna Jalere va ritana ka Iliam Ndiaye na yena kona Ismail Sah na yena kona Ibrahim Baye u kona na yena ka xipano xa na Senegal ku tiyisisa leswaku Senegal va va karhi va tirha kahle swinene kasi kuna vanhu vo fana va Koulibaly u kona la ka xipano xa Senegal kasi n'watipala la nga tshembeka a nga kona tipaleni ta xipano xa Senegal Eduardo Mendy u kona ka xipano xa Senegal so xipano xa Senegal loko u nga ku a xi khomanga xi khome miyingiseri wa mina ta va karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini hi xipano xa yona Senegal mataku xa miyingiseri wa mina game leyi kahlekahleni ni ngo kahlekahleni vurhonga byi ni sukele ni vona game leyi va ni langutisa leswaku yi va yi kha yi famba njhani exikarhi ka xipano xa Norway na xipano xa yona Senegal miyingiseri wa mina so hi ta va yi karhi hi langutisa leswaku ku famba yini ku sala yini aka mitlangu leyi ya World Cup miyingiseri wa mina a hi suki kwalani ka World Cup hi tsumela ka mahungu ma la Afrika-Dzonga hi langutisa leswaku ku na yini ka mahungu ma la Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina ma tele mahungu ma la Afrika-Dzonga ni sungula hi wayi ri ni langutisa leswaku ni sungula hi wayi leswaku u ta kota ku matwa hinkwawo miyingiseri wa mina ni ku byerile leswaku ma ni hisa ma la Afrika-Dzonga a hi sunguli hi mahungu ma vaxisati ntombi liya noko matlo a swi tiva leswaku u tlangele ngopfu vabanyana miyingiseri wa mina ka nkarhi wa sweswiwana 40 wa malembe noko matlo ku vuwe ku tiyisisiwa kumbexani ku tivisiwa ka nhlekani wa siku ra namuntlha hi vona a va karhi a tivisiwa leswaku u va karhi a tlanga miyingiseri wa mina ka nkarhi wa sweswiwani a tlangela xipano lexi nga ka Hollywood Bets lexi tivekaka hi vito ra Ramatla ladies lexi nga kona le ka Hollywood Bets Super League miyingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini hi swoho xipano lexiwani miyingiseri wa mina hinkwaswo leswiwani swi endla leswaku hi va hi karhi hi tiva leswaku noko a nga ri a nge se retire loko swi ta ka timhaka ta bolo miyingiseri wa mina wa ha ri kona ka timhaka ta bolo u na 40 wa malembe mara minenge ya yena u kombisa leswaku ya ha pfumela ku va yi rahara so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku noko ku va kha ku endleka yini hi yena a hi suki kwala ka noko matlo hi tsumela aka man'wani mahungu miyingiseri wa mina jaleriya va ri vitanaka gift wa ka leaks hi wun'wani wa majaha lama ma tlangelaka le a Australia aka xipano lexi va xivitanaka AGF miyingiseri wa mina lexi kumekaka le a Australia leswi swi endlaka leswaku hi va hi karhi hi vulavula hi rona jaleriwani andaka loko kahle ni xipano lexi swona lexi humaka le afurwa va tise offer aka xipano lexi swona AGF va kombisa leswaku jaleriwani gift wa ka links i va karhi a laveka ka xipano xa yona lens aka nkarhi wa sweswiwani director kumbe sporting director nkulukumba Jensen i va karhi a kombisa leswaku a nge pfumeli leswaku va va karhi va xava yena gift wa ka links a va karhi a ya furwa va lava leswaku gift wa ka links laha a nga na malembe manharhu ma nga sala ka contract ya yena u nga rivali leswaku gift wa ka links aka lembe leri nga hundza u ve a sayina contract yintshwa ku tiyisisa leswaku hayi u ta tshama ka xipano xa yona AGF lexi kumekaka le a Australia ka nkarhi wa sweswiwani ku va kha ku vuriwa leswaku a va nge n'wi pfumeleli leswaku a va karhi a famba hambileswi ti-offera ti taku hi masayiti hinkwawo leswaku yena gift wa ka links a va karhi a kongoma aka swipano swa ku hambanahambana aka nkarhi wa sweswiwani va va karhi va kombisa sporting director ya xipano xa AGF leswaku hayi a hi nge vi hi karhi hi n'wi xavisela xipano aka nkarhi wa sweswiwani hi langutele leswaku hi va hi karhi hi endla leswaku xipano xa hina xi va xi kha xi tiya jaha leri nga na 27 wa malembe miyingiseri wa mina ri ve ri karhi xaviwa kusuka laha Afrika-Dzonga ku ya ka xipano xa yona AGF miyingiseri wa mina ri va ri karhi tsutsumela kwale hambiswiritani kusuka ka rona eka ku la Afrika-Dzonga ri ve ri xavisiwa hi kwalomu ya ka wuma 700,000 kumbexani 1,000 euros ri va ri kha ri suka laha Afrika-Dzonga ku kongoma le aka xipano lexi a xi kumeka ku le Australia hambiswiritano swi tikombe nga ku kahlekahleni le ka xipano lexi swona AGF va va karhi va lava ku ri tirhisa a va lava ku leswaku jaha leri famba hambileswi ti offera ti va ti kha ti ta hi masayitisayiti jaha leriwa va kombisa leswaku hayi ri ta va ri kha ri tshama laha ka xipano lexi swona AGF a hi suki kwalani tsumela aka man'wani mahungu ya langutisa leswaku va kha ku endleka yini xipano xa amaZulu loko hi vuyala Afrika-Dzonga va va tiyisisa leswaku kulukumba Arthur 10111 la nga mudzaberi wa xipano lexi swa yena amaZulu usuthu Baba kombisa leswaku u sign contract ya malembe mambiri plus ringwe rongetelela vakombisa leswaku ku ti yimisela ka yena na kuva a role xipano nguva hinkwayo aka nguva ya 2025-2026 swo swi nga endla leswaku va vona swifanele leswaku a thazwani a va karhani kwa deal yintshwa leswaku a va kota ku va a yisa ntirho wa yena amahlweni leswi swi ta ndhaka loko kahlekahleni ku va ku ri na mahevehevhe ya leswaku a nga va a karhi a tsutsumela ka xipano xa Kaizer Chiefs ku va a va mpfuneti wa mudzaberi aka xipano xa Kaizer Chiefs kasi xipano xa AmaZulu va hatla va swi bakanyela tlhelo hikuva va n'wi sayinisa contract yintshwa aka xipano xa yona uSuthu leswaku a va karhi a dzabela miyingiseri wa mina esikuwelani ka xipano xa aSuthu hi na n'wi tshama n'wani mahungu lama ma nga kona loko hi va hi karhi hi tsutsumela aka xipano xa Cape Town City hi kuma leswaku Jaleria va ri vitanaka Miguel Team na Jaleria va ri vitanaka Njhavulo Ncovo na Sifiso Ngobeni hi van'wani va majaha lama kahlekahleni va kombisaka leswaku lava nharhu lavawani va kombisa leswaku va ta va ri kona aka nguva ya 2026-2027 aka xipano xa Cape Town City swi kombisa kahle leswaku lava nharhu va ta va karhi va pfuna xipano lexi na Cape Town City ku va swi endla hi matimba hinkwawo leswaku swi vuyela ka Betway Premiership miyingiseri wa mina va va karhi va tiyisisa va xipano xa Cape Town City leswaku hayi ntokoto kumbexani vuswikoti bya majaha lamanharhu lamawani byi ta endla leswaku xipano lexiwani swi kota ku va xi kha swi lwa ku leswaku swi promotiwa ku ya ka mitlangu ya Betway Premiership ya 2026-2027 miyingiseri wa mina kasi man'wani mahungu ni nga khomela wona i ku lava ku tiyisisela leswaku kusuka le ka xipano lexi xa yona Durban City mudzaberi loyi a nga va hi n'wi vona a va karhi a rhwala cup player ya Nedbank Cup kumbexana a va karhi a tiveka hikuva a endle leswaku xipano lexi xona Durban City xi va xi kha xi rhwala cup player ya Nedbank Cup kulukumba Pitso Dladla i va a tiyisisiwa leswaku hayi u va karhi a suka ka xipano lexi xona Durban City mara mhaka ya kona hi leyi hileswaku u va karhi a tsutsumela ka xipano xa Golden Arrows leswi swi ta ndhaka loko kahlekahleni kulukumba Mancova Mncithi a va a vuriwe leswaku u va karhi a famba laha ka xipano lexi xa yena Golden Arrows kasi ka nkarhi wa sweswiwani i va hi karhi hi tivisiwa leswaku hayi nkulukumba Pitso Dladla va va karhi va tsutsumela aka xipano xa Golden Arrows ku ya siva nkulukumba Mancova Mncithi a hi swi tivi leswaku aka xipano xa yona Durban City ku ta va kha ku dzabela mali ta va karhi ku tivisa leswaku ku va kha ku famba yini ku sala yini aka xipano xa yona Durban City miyingiseri wa mina ndhaka loko mudzaberi a va karhi a fambini laha ka xipano lexa xa yona Durban City nkulukumba Pitso Dladla a hi suki ka xipano xa yona Durban City hi kongoma ka man'wani mahungu ri ni ku tiyisisela leswaku xipano xa yona Polokwane City ndhaka loko va va hambane na mudzaberi wa vona nkulukumba Phuthi Muhafe ka nguva leya 2025-2026 miyingiseri wa mina va va tiyisisa kumbexani ku va ku tiyisisiwa leswaku hayi u ta va karhi a teka swikhiya aka xipano xa Marumo Galaxy u ta va karhi a dzabela xipano xa Marumo Galaxy ka nguva leya 2026-2027 ni vulavula hi nkulukumba Phuthi Muhafe leswi swi vula leswaku aka xipano xa Polokwane City u va karhi a suke ka xona u ta va karhi a kongoma ka xipano xa Marumo Galaxy aka nguva ya 2026-2027 ta va karhi hi vona a karhi a dzabela kona nkulukumba Muhafe miyingiseri wa mina leswi hinkwaswo swi yingisela aka nongonoko wa Sportville na mina Ntombi Yozenya aka nongonoko wa Sportville no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi u le ku tiphineni nongonoko wa Sportville miyingiseri wa mina hinkwaswo leswiwani swi va swi kha swi hi endla leswaku hi va karhi hi tshamiseka loko swi ta ka timhaka ta bolo na ku tiva na ku va na vuxokoxoko byo enta loko swi ta ka timhaka ta bolo a hi tsutsumele ka xipano xa Mulford miyingiseri wa mina xipano lexi nga promotiwa ka ta aka mitlangu ya Betway Premiership aka nguva ya 2026-2027 miyingiseri wa mina twa va paluxa leswaku hayi kahlekahleni ka nkarhi wa sweswiwani i nkarhi lowu vanhu lava va nga na vutsotswi lava va nga endla va endlaku leswaku vanhu va va tikuma va karhi va hakela timali va sungula ku va va na vutsotswi byebyo leswi swi ta ndhaka loko kahlekahleni va va kombisini leswaku ku na vanhu vo tala ku na mapheji mo tala ma vulaka leswaku swipano leswi swi na Milford swi le ku endleni ka ti-trial va karhi va tekela vanhu mali hambiswiritani va kombisa leswaku ti-trial a hi tona hi nga ku tiendleni loko hi endla ti-trial ta va hi karhi hi byela vanhu leswaku hi endla ti-trial naswona ta undermani aka nkarhi wa sweswiwani ku na ti-scam to tala leti ti tekaka advantage hi Milford ku va va promotiwini va ya ka Betway Premiership va va karhi va tekela vanhu hi timali hi le matlhelo va kombisa leswaku aka nkarhi wa sweswiwani va va karhi va bakanyela tlhelo timhaka teto va kombisa leswaku loko swi nga postiwanga ka page ra Milford ra ximfumo leswi vulaka leswaku a hi vona va Milford va va karhi kha va vula leswaku ku na ti-trial ti va ti kha ti endliwa va kombisa leswaku ti ta va kona ti-trial leti va nga ta va karhi va langutisa vatlangi lava nga na malembe ma le hansi kusuka kwahala ka 16, 17, 18, 19 na 20 va kombisa leswaku hayi ta va karhi hi langutisa ku nga ri ka nkarhi wa sweswiwani so a hi veneni aware leswaku va kona vanhu lava endlaka mumbombai va tekela vanhu mali va karhi va hemba hi timhaka ta ti-trial so a hi veneni careful loko swi ta ka timhaka ta ti-trial leti va kha ti-postiwa lomuya ka ti-social media vanhu va va karhi va hemba hi ndlela yaleyo miyingiseri wa mina so hi ndlela yaleyo miyingiseri wa mina u va na ntshembo na ku pfumela leswaku loko tiphineni nongonoko wa Sportville na mina ntombi yo zenya kasi swin'wana ni nga khomela swona xipano lexi a xi humaka le ka Motsepe Foundation Championship lexiya xa Hope FC lexi nga va xi promotiwa kusuka ka mitlangu leya ABC Motsepe va va tiyisisa leswaku Chipa United Captain the former Chipa United Captain Roscoe Peterson hi yena a nga ta va karhi a rhangela head of youth kumbexana a nga ta va karhi a dzabela ka xipano lexiya xa youth sa yona Hope FC va va kombisa leswaku hinkwaswo leswi nga ta va swi kha swi endliwa aka youth swi ta va swi kha swi languta hi nkulukumba Roscoe Peterson aka xipano xa Hope FC leswi nga ta va swi kha swi kumeka aka mitlangu leya Motsepe Foundation Championship miyingiseri wa mina se va karhi va kombisa leswaku hayi va va karhi va n'wi amukela na ku va va va khensela ku va a kume xirhambo xa vona hi nkarhi na ku va a fikini a fika sayina contract leyi nga ta n'wi tshamisa laha ka xipano lexa xa yona Hope FC kasi swin'wana ni nga khomela swona i ku lava ku tiyisisela leswaku the legendary Musa Bilankulu u va tiyisisiwa leswaku u ta va karhi a joyina xipano lexa xa yona Marumo Galats a va karhi a assista nkulukumba Phuthi Muhafe leswi vulaka leswaku lavambirhi lavawani va ta va karhi va pfunana ka xipano xa Marumo Galats aka nguva leya 2026-2027 miyingiseri wa mina so hi kha hi ku hoyihoyi aka Musa Bilankulu u va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi swi ta va swi kha swi swi famba kahle kasi swa ku hetelela hi ta va hi karhi hi tsutsumela aka tiqingho na ku va hi kha hi langutisa leswaku va yingisele va ri yini aka mhaka ya swipano leswi nga ta va swi kha swi macha swi ya ka la 32 kusuka la Afrika hi ri hi hetelela hi leri kusuka ka xipano swona TS Galaxy nkulukumba Team Sukazi va va va tiyisisa leswaku mutlangu wa le ndzhaku Katekani Mhlongo u ta va karhi a joyina xipano lexa xa yona TS Galaxy kusuka ka xipano xa Marumo Galats va kombisa leswaku i mijana nga na ntokoto naswo va na tshembo na ku pfumela leswaku Katekani u va Mhlongo u ta va karhi a tirha hi matimba laha ka xipano lexa xa yona TS Galaxy ka nguva leya 2026-2027 no va na ntshembo na ku pfumela leswaku u le ku tiphineni nongonoko wa Sport Filming seri wa mina ni bele riqingho ka nomboro ya hina xirhandi ya 060-887-5942 u ni byela leswaku hi ku vona ka wena u vona ingaku hi xipano swi leswi swi nga ta hi endla leswaku hi hlekelela la Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina loko swi ta ka timhaka ta last 32 hi langutele leswaku swipano leswiwani miyingiseri wa mina swi va swi kha swi hi endla leswaku hi hlekelela hi swihi swipano leswi vonaka ku swona swi nga hi endla leswaku hi hlekelela la Afrika-Dzonga hi ku ri ku i na idea nyana ya leswaku ku nga va mani miyingiseri wa mina ni bele riqingho ka nomboro ya hina xirhandi ya 060-887-5942 u ni byela leswaku hi swihi swipano xa kona ri ni twa miyingiseri la leswaku u va a karhi a siya nkandziyiso wo yini
1: ntombi yo zenya heyi ta bona hi na ntiyiso mara hayi mina xipano lexi xi vonaka i nga ri xi nga hundzela ka last 32 i Cape Verde matlangelo ya xoho xa tshembisa sweswi loko ni langutini xi na 2 point na xi tshemba ku xi nga hundza xi hundzela ka last 32 a mina na dijenjo ma sukala ka mahlati ni ri la Alexander Ntirho ni khensile muhaxi
0: ya va va karhi va kombisa leswaku Cape Verde i swin'wana swa swipano leswi kahlekahleni va va karhi va tshemba leswaku swi nga ha na hi komba swin'wana swa ku hlamarisa miyingiseri wa mina ni nga yima na vona loko va tsutsumela ka xipano xa Cape Verde xipano xa Cape Verde xi na ndlala ya ku humelela a swi tikomi na ku World Cup ya vona ya ku sungula kumbexani i debi ya vona miyingiseri wa mina laha hi va vonaka ro sungula xipano xa Cape Verde va le ku hi kombe xipano xa Cape Verde leswaku hayi swo tala kahlekahleni loko mi lava ku swi vona hi vona swi vula mi langutisa mitlangu ya vona ende va le ku hi kombele leswaku hayi swi le ku fambeni kahle ka xipano lexa xa yona Cape Verde miyingiseri wa mina ni bele riqingho a hi twi leswaku miyingiseri laha u ri yini Jisera Femelo hi pfukini minjhani na aka swipano swa 10 leswi nga kona swa Afrika le ka World Cup hi swihi leswi mi vonaka ku swi nga hi tsakisanyana swi ya ka last 32
2: mona ku Ivory Coast ni famba na yona laha ka Germany yo bayiziseka
0: neri
2: yi tlange ngopfu ma vona bola yi koriri swihi hi lexi na hene ku hi hindzini swi komba ku ya tlanga next game loko kha swi yi pfuleka yi tirhiseni
0: ya mara yi ve na ti-chance to tala mani exi Va va karakombisa leswaku Ivory Coast xipano xin'wana lexi kahle kahle hi fanele ku hi languta swona leswaku

0: Kwani wa hati lungisa lungisa mingisela wa mina ntsutsumela aka what okay all right
1: aye
0: aye mipukile
1: pukile nga bona
0: ipukini isi spanish leswi mi swi vonanga ku swi nga yeka last 32 xa la Africa
1: South Africa nga fikelela mata why na yo bayiziseka ya achuwena ku sunguleni
0: yi bayiziseki
1: ma vona ku sweswiwana na last game leyi ya sweswi ya 1-1 ava bayizekile
0: yani
1: sweswiwa nga ya hi ku titshemba
0: yani
1: a hi titshembeni na hexe
0: okay ni dangisile nero
1: malunga ni vulaka mapfuri
0: danku u swi endlile swikuveri xikwembu xa bolo van'wana Lionel Messi korini ka xipano xa Argentina miyingiseri mina 1 Argentina tanda miyingiseri wa mina no ka ni nga tivi ku xipano xa Argentina xi la ku hi komba kahle leswaku va tshembe misa loyi se ku misa loyi u retire ka timhaka ta bolo ku ta ndleka yini kahlekahleni le Argentina cause swi tikombe ingaku va ha tshembele ka yena va ha khomelele leswaku Lionel Messi a va siza ka swilo hinkwaswo xipano xa Australia xi le ku traileni hi tandza miyingiseri wa mina hi bolo yin'we ka tandza eka xipano xa yena Argentina Lionel Messi ni ku byerini leswaku u koreni miyingiseri wa mina tlhele nga rivali leswaku xipano xa yona Argentina hi swin'wana xa swipano la ka World Cup miyingiseri wa mina va tirhaka kahle ngopfu bolo leyi n'wana a nga ti vutisa leswaku ntombi yi te hikokwala ka yini yi te i penalty miyingiseri wa mina leyi nga koriwa hi xipano xa yona Argentina so ho va na ntshembo ra ku pfumela ku hayi xipano xa yona Australia va ta tirha kahle va nga huweli kona lahaya because Messi i ta endla leswi a nga duma hi swoho swa ku va a koratela tibolo ta ku tala u nga rivala leswaku u na mune wa tibolo ka nkarhi wa sweswo ka World Cup miyingiseri wa mina u le ku leadeni misa loyiwani u le ku tsutsumeni a swi tivi u tsutsuma na Golden Boots vitaniwa Golden Boots ka World Cup u tsutsuma na Golden Boots misa loyi Ronaldo a nge se nang favor Cristiano Ronaldo miyingiseri wa mina I think Ronaldo singule ku nangutisa kahle loko a tsutsumela ka xipano xa Manchester United a tsutsumela ka Real Madrid a tsutsumela ka Juventus sweswi u le ka xipano xa Al Nassr miyingiseri wa mina so na soft spot ka yena loko a nga kori u vavisa mina loko a nga kori ka World Cup tsutsumela ka Facebook page a nangutisa leswaku va hi khombele yini va yingiseli va hina Brenda Mremi u ri swin'we nkomu la ka rivala Quenadi u ri swin'we ni ri kwala muhlokong bulubedu ni khense swinene kulani Irene Stole u ri swin'we kwa nghove ni khense swinene mani un'wana nga hi tsalela la Judy Magoda u ri ni yingiselini ni ri la ka ndengeza ku njhani Judy khense swinene ku va u yingiseri ni la ka ndengeza va pfukile ehosi ndengeza va yi pfuxelela vona Matimba Ndlovu u ri swin'we ni ri la ka dzingidzingi ku njhani hi Matimba pfukini no va na ntshembo na ku pfumela leswaku va pfukini vanhu va kereke ya AFM aka dzingidzingi Chilizi Mama Khenso u ri swin'we ni ri la Malonga va njhani vanhu va le Malongo Sunsetville kunjani da LC Milan u ri swin'we ni ri la ka Makoxa minjhani la ka Makoxa vanhu va ka Makoxa team and mate la Risinga View va njhani vanhu va le Risinga View hala ka mapichuni ya nkuna kunjani da Dr Mzamani Kenneth Makaringi Valoyi va ri heno yani wo zenya mina Bafana Bafana a na ha voni la yi nga ta ya kona handle ka ku vuya kaya a swi nga olovi ku yi qualifya hambi ko va leswi hambi ko ba leswi dumaka a ni voni na ka ntsanana game liya ya ku sungula hi yoho yi nga lolohisa South Africa i Mzamani Kenneth Makaringe Valoyi ka Tom ni khese swinene yihi lolohisi na hina hi yona yo yi nga ni tima kahlekahle mana nsuku va hi tsalerini na vona makungu Griezmann Mapope ni khese swinene ndivuwo Mashawani ni khese swinene uba mahungani kese swinene na swi lava ku swi hlaya leswi u nga ni tsalela swona ve ri zavava ni khovela na swi vona ku u tsarini mara ni swi voni a ni swi koti xivhenda ku xi hlaya at least I tried my best ndivuwo Mashawani kese swinene imani un'wana nga ni tsalela laha Zex Colbert Rofiwa khese swinene Flora Mabunda ni khesini Brian Kensini, Philly Jones Kensini,

0: Mbilwini Kesini Thomas, Shibambu Nkesini Dennis Nkesini Mfanelo Nkesini Christian Nkesini King Kalanga Baloi Nkesini Web Chabalala Nkesini Farelo Lubengo Nkesini Clifford Ramatuba Nkesini Nene Magoda Nkesini Nene Basani Chamangu Nkesini Nene Nawe Nkuba Itali Nchabalala Oscar Jom Christina Manyigi Nkesini Nene Hulani Kuhula Hulile Nkesini Nene Tinjugo Maluleka Nkesini Junior Baloi mani ngwani zaman kesesinene hasani kesesinene bulombe ngubeni kesini bill osh kesesinene pardon mabunda kesini neskuna kesesinene aniki kesesinene sikala kama balani imani la master munyani kesesinene masini madzivandila kesesinene na wena eric bishop kesesinene imani la fanyani kesini na wena nhlamulo kesini imani mkhanazi nkesesinene imani unwana ngantsa loka woku hetelela hetelela rastan kesini lokurimina ntombi yozenya ntombi yele sikundi sama leza wazinjiba sese loka hlongwana ne ntukulo mamjaji ngari smart na sera mamjaji ngwa mathola asinanzi asusasekeni kuvani na wena kama jama sukura na monthle kwala kankari utani kombela neri sala udiphina hi minongonoko hinkwayo leyi nga ta va kona ka GCRFM ungari vali ku langutisa mitlangu hinkwayo ya World Cup mingiseri wa mina mitlangu liya ya ti-play off ta khasele mingiseri wa mina le Grand Stadium di 27 na di 28 hayi tsumile ni kona tava ni ri kona hi ntamu tava ni kha ni khavhara mitlangu yaleyo leswaku mi ta kota ku va mi twa leswaku ku va ku famba yini hi ti-coach ku va famba yini hi vatlangi kusuka kwale aka khasela Giyani Stadium ngiseri wa mina mi rhandza hinkwenu makaya
1: Kava yingiselo ba isaka shangondo hi wena kambe ku daminyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi e Paradise Dyson Kulu kasi emichinini ina kodanta uke na mfanelo mabunda kasi mi tiselo wona emoyeni hi ja ra valandzwa
2: hello
3: kunjani kasisi
2: ufundele njani
3: ifunde njani
2: wakumdezi oko nifikile
3: ifikile
2: ufike kahle
3: hawu hi khensela ku fambeni hlayisekini ka wani
2: ni nga khensa ku hlongoriwa
3: swi vula hi swexo na wena i hlongole hi ma
2: hlongole hi n'wina
3: ximunu twa ka baba phela baba le vutweni
2: Amando ane hi swi swa kahle ku va va kha va netwa ku ni nga foneli n'wina hala tlhelo ni tlhela ni fonela vo hi swi swa kahle loko va mi swi twa mi ri vambirhi ku ni ri nikese ku hlongoriwa
3: xiunga a hi le ku hlongola mali hi herini a hi nga ta swi kota ku hakela tindhawu timbirhi
2: hayi hi swona ke a nala ta mi byele ku ni fike kahle
3: okay hi swona
2: mi ta byela na bava ku ni fikile
3: na ku twa bava Anazi bana problem isho.
4: Eh. Wo mfanele lwena sasa lewa. Kambe ntankuma tena yena eh. Wanga khomfuni lwe. Eh, asa. Iphukini na. Bramina a hanwa khomini a tomina ntsena no khoma xiphato ani wa olava nguta na ko swi nga nga tanga n'wana wena a vabya muti wa ngari na n'wana musi handle ka loyi inani wa ri na mani wa katikati Hayi mina ana khome wena kasi wanga fambanye ya kwele USA ka World Cup na Oh uri mina we ha tfanela mina we ha e va malambale va nga ganya hayi va fambile Ha e swona Bramile ta wala mura loko e vuwe Bye

0: this is too wrong.
1: Eh, ma shon.
2: Passe am fambang.
1: Ah, no boy. Kasi ngwe loko munhu vutisa ku am fambang am kuniye kwini.
2: Ne the World Cup ni se za yena se.
1: Se swa boha ku ni vuya loko World Cup yi heli.
2: Sami ya la yini khamba ku ta vona se yena mara swa yini mara ku ta vona ta tlhambela za yena.
1: So so it's none of your own business as boy ku swi tiva.
2: Okay.
1: Enta ku ta ku kambeni na no na wa xikolo. Nisele njani swi famba njani loko ani mixoni ku ani nga ri kona.
2: Njani wala ku vutisa ku na mina na ni famba njani na mina na mina.
1: Hayi famba kahle hi tiphine ngopfu.
2: Na mina ku na hi tshembi la ku vona swinepe njhani ni hatla ni nga se za yi hela.
1: Oh ni siye foni kahle mbi wena trouble ni ri a swi ri njhani la. Ni sele njhani.
2: A swi ri kahle mani na se na va hi khomi kahle ngopfu. A swi tala na mina ni twata wo das from one.
1: Snake. Anu kushis, anse tama ni kutemba ni kujela tisu. Ninge kuembeli nuku na kutemba, niki nga kutembi.
2: Mara mta mtemba, kufamba.
1: Ninge fugi ninge shoo, shoo, shoo, fana, shoo, shoo, tembi, wala wame kutola, mina sorry.
3: Haba, wa nisho tumas?
4: Hmm?
3: Nisho tum?
4: Mula?
3: Pili, shoo, shoo, mzani, wili.
4: Kama, shoo, shoo, shoo, shoo,
3: Ore ifikini kenza na bhlungore.
4: Mhm.
3: Tsene go hana ba ba le go swetwe a go e a nga tlhama jana re bang.
4: Mhm.
3: Ne swetwe go hana kenza le jwa bhlungore.
4: Okay.
3: Mhm. Ke ne problem ba tsene a fambe ne a ba go le bhlungore a nga nga re go e fambe ne ka.
4: Mhm.
3: Ne ne ne le ba.
4: Mhm.
3: Ne ne problem ba ne fa ne le tsa.
4: A go nda go.
3: Mhm. Go ba.
4: Sabe?

0: Shonda. Wangatsumela man.
1: Ngikuzindza njengoba jare.
0: Yebo. Sfane isitukomba munhu ubalawula na munhu ngoku wena man. Ngoba mina na uhloni iphafane endlonipha.
1: Ngitanela mawe. Ngitanela njalo.
2: Eyi Shonda.
1: Ah.
0: Eh mubi. Nuku mefro. Bana nale.
1: Ambuvu na zwana.
0: Ai man. Bila mefro ni wala mama man katikati hayi wena man.
1: Hayi khona. Kuna mavitana la mangwani ngari wo vitana ngwana wa 6 years. And ali nentsongo mara ngari wo vitana ngwana wa 6 years. Shundla.
2: Oh.
0: Shundla. Bana nale.
1: Sho
0: yini sare. Kana ngabu amya. Na wa yakwela i gold cup.
1: Ani.
0: Sumba hotela ngoku rhabona nana. Bana sihela ngoku cup.
1: Se no fanele ni vuya loko world cup yeri.
0: If I ngona ikota ku bona ana titimu tingwana titlanga.
1: Swa bo.
0: Ai tsikisa.
1: Tsana mina ndi vala wena ngaku tive ku swa swinwana a swiboyi.
0: Ei ani ri ku phatela.
1: Ta phata ku yini?
0: Kwala ani wona ri ko.
1: Yeah.
0: Eh kasi inte kanje.
1: Ampa ta kwala ka event.
0: Kwala ka event ku kuma 5000. Tsine nungu pfuni ni asin ni.
1: Ei yim ikuma 5000 njani ku bete nkambi yinwana yinwana leyi nga ta yi khi yi performa yi kuma 10,000.
3: Hi fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka. Kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya Xisaka xa Nghondo Jesu a Drama na le ka YouTube channel.

Rasimra kahle mi 0 GZFM herter khala suka kahle leka ntlawa lwa wa timitsu ta xitsonga ka skarisimra kona mi 0 GZFM re drag evitu nje ba ku timitsu ta xigaza mpela ke ku hlangana kahle ba mabulandlela timitsu ta xitsonga endle ni karona rasimleri wa mi 0 GZFM ka skandeni karona ntlawa lwani wa timitsu ta xitsonga ku hlangana kahle vele ke munhu ofana na nomen mathebula munhu ofana na delayed samson mtombele delayed mj hlungwane na tatana hw makhuvele ka skashowa ba xakona mi xere andini ka ntlowa lowani mpela ke yo sala kahle na mabulandlela wun'we ku nga tata na HW makhuvela i nge hosi yingo hi hlayisela vona mani ku ya emahlweni hi ya hi hanya hi ri karhi hisiwa leswi a eka wa mabulandlela kumbexani ke u kona munhu un'we loyi a nga ta hi byelaka kumbexani ke loyi a nga ta hi nyikaka matimu ya tinhlambi kumbexani ke loyi a nga ta kha hi hlamusela kahle feleke vunanga le ndhaku leyi laha byi nga ta suka suka kona ku fika laha byi nga fika kona kumbe laha swilo swi nga fika swi jika kona 21 timinete mingiseri yi nge ni kahle ka awara liya nhungu ekasikamina wona mi 0 GZFM yi ta va yi ri karhi ya gimeta kahle veleke yi ta va yi kha yi gimeta kahle veleke mi 0 GZFM kwale ka awara liya ya khume eka madyambu ya siku ra namuntlha ni khesi ni vuyingiseri bya n'wina kwala mi ningisela kahle mi ri kona ke eka madyambu ya siku ra namuntlha loko a ri mina ke ni jaraka mathosi ni minyengetima ebotikosa mnisi wa mpfula i n'wa matekasa tiririmi hi hina lava ya va ku nisa kahle mpfula liya ya xingumengume mingiseri ni kona ka radio ya wena ni kona ka wirelesi ya wena ni kona ka grand form ya wena mina na wena mingiseri yi hambana kahle feleke kwale ka awara liya ya khume eka madyambu ya siku ra namuntlha ka sikani ta va ni khale ku lava kahle mi mingiseri eka nambara 060 87 5942 la u nga ta fika u rumela kahle feleke marungula kumbe xani ke u rumela kahle nkandziyiso wa wena wa rito kokwalaha ka sikani kambe u nga ni landza kahle ka Facebook ya xitichi ntsena ke mingiseri u fika kahle ku GZRO Space FM u ta fika u siya kahle feleke marungula ma wena kokwalaha so boha siku ntswihi rungula ra wena mingiseri ni ri hlaya ka radio ya wena xirhandzu ni ri hlaya kahle ka grand form ya wena ni ri hlaya kahle ka wireless ya wena eka madyambu ya siku ra namuntlha

Patrick Nkuna mixer wa GSR FM famisana kahle vele kena mabuta ni band le ka pulumende number 1 ra somra kona mixer nga twa biro ku mana tatana kwa ikona cancer swinene ngo mativa kwa min kurisile kuva mi ni hlayisile ku konda ni fika la hamku rabile ra khale ringe ti lo nga rina le rin swa hamku le rin swa ringe ti lo nga ra khale somra kona vele kere kwere chukumeta kahle ka half ku be kahle vele ke awara liya mixer wa GSR FM awara liya ni ke ya nungu mina wona ke ba ke fa makahle vele ke ka shondo 106.0 kona kona ka rito ra shaka tsunga kahle mixer wa GSR FM loko ni ri karhi ntani vuya kahle lani wa mitawani kha ni vuyela kahle njhe ku va ni ku tiya kahle le ka nambara liya ya 060-87-5942 u nga mahlweni velekele ku rhumela kahle mikandziso ya wena marito eka nambara 060-87-5942 laha wena mixer wa GSR FM ni nga tawani kha ni ku tiya kahle kokwalaha kumbe u tsuma kahle mixer u yi landza kahle velekele ka Facebook ya GCR Space FM ta fika kuma u fika u kandziya kokwalaha kumbexani u fika u siya kahle veleke comment ya wena kokwalaha ya we mixer wa GCR FM kona kwala ka na rito ra rixaka hamisemtani ku na risimu ri landzelaka la andzhaka leswi mixer wa GCR FM hi ta va ni ri karhi ni vuya kahle feleke ni ta ku nyiketa kahle feleke ni vuya kahle ni ta ku teka kahle ka nambara 060-87-5942 hi ndlela yoyaleyo ke ka sika hi ri kona risimu ri nga makulunga la ku sukela kahle feleke le ka comprage gavenga mixer wa GCR FM loko ka ri mikhuva i ntolovelo hi ndlela leyo ka sika xikona xikupu xa ka ghandla la ni nga za ni mi teka kahle feleke mixer wa GCR FM a ni ta ka sweswo feleke ni ta va ni kha ni vuya kahle ni ta mi teka le ka nambara 060-87-5942 kona kona ka xiondo 106.0 eka rito ra rixaka kensi ni le ka n'wina kemi ni kuma kahle audio streaming ya www.gcrfm.co.za ni le ka wena mixer eka xiondo 106.0 na wena wa ku pfulela kahle radio ya wena ni ku amukela kahle mixer enteni ka nongonoko lwanwa a chongoleni ka madyambu ya siku ra namuntlha comprage gavenga risimu ri nga thiwa vito xigubu xa ganda ndzhaka leswi na ku teka nambara 060-87-5942

Pitoriza like.

0: comrades ke venga mixer wa GCR FM sibra kona ra track beat vari xigubu xakagandla vera vongo tavo tauza vo tauza vo tauza vathu va swimonyela nyana nje vo twa hi swimoyana swo ku swa yeyane la ZB ku biala 38 wa timinete ngene kahle ka hour leya nhungu mixer wa GCR FM na wona ke le ka nongonoko a ichongoleni bara kahle ri nqingo eka nombara 0608759422 wona mixer swa kona ke wa calling sira kahle nongonoko khoma kahle ori kwini eka matambu ya sikura namontla 0608759422 mixer bleka radio
1: ripelene matos
0: iperisangwini magoda
1: minjani
0: ihlayisekile mhlayisekile mara
1: a hlayisiwe matimba lamakulu
0: ai khenseni matimba
1: a coming ngisemkhamu batona pela matimba
0: tona mpela magodu
1: a kutleleki ma
0: a kutleleki a vula ku tlela nkarhi lowu mara
1: tata xitsonga hi ndlela leyi
0: eka ri mpute magoda a kutleleki man hi ri ka a hi chongole hi ndlela leyi
1: munhu a kha nwana tiya masi a kha yingisela tinsimu leti
0: mi le ku nweni ka tiya masi
1: a mativa na
0: le mgo ti endlela magoda
1: ya
0: a swi lami ondleriwa mativa
1: a no ti endlela
0: wa mi nga endleriwaki
1: va tata vo endla
0: mungavo vo ta hi minkarhi ne
1: va ha ti humese nyavaka
0: vo va vhakile hayi na gheza magoda
1: ka hisa tendeni za
0: gheza yi hlayiseka ni magoda
1: sure
0: isweswo ke 0608759422 mixer wa GCR FM ku fambeni kahle kahle ka eka matambu ya siku ra namuntlha voni kuma mixer perile
2: mikwalazozweni
0: mangombekrale
2: lazozweni laniwani hayi chongole ri tolo
0: mara ma swi kota njhengo ku chongola hi ndlovukazi
2: hi chongola hi bana mukapa hi tlula hi
0: ku ya mara pelapela mauti va mukapa ndlovukazi kumbe mbola ku hi vulavurisa
2: hi ba mukapa ku pulana ba mukapa vavatose ka vuya lani mukapa
0: mara mukapa kambe leswa njhani ndlovukazi mi lava ku hi
2: vulavurisani tlula kumele ni ku dya
0: mi tlula mi ku dya
2: yi tlula ku dya
0: i nga ri mo cina mbohu ne swo ni ta nga ri bo cina mbohu so
2: hayi swa mbohu ni tlula ni wa
0: ndlovukazi mi ri tano na
2: kani amile kule a ni ta mi tlulela ka wena ku ya ni jika ka wena jika ka
0: hayi hi ta hlangana mi ta wo ba mukapa ndlovukazi yeah vatlweka 0608759422 vari va ba mukapa ndlovukazi hallo ka radio a hi vingiseri xapxap mi rile dero xa vabebi xoxo no hi va hetiva ku mukapa hi leswa njhani phela hi swi hambanini swi leswi
3: mukapa hi leswo mina xigubu mina xigubu hi copa milenge henhla loinjhoko ku fanele ku sala ndhaku ku vonaka
0: vana mi vula swi fe swi ndlisa kasi mukapa swa kona swi ndlisa sweswo
3: mikapa i milenge yi fanele hi ya henhla i vuya i lo gaha hi xikosi mara a wu fiki xikosi i ya tshama hansi hi la ku tshamiwa ku hi vona
0: se ndlovukazi va ta ku swi yini mara
3: hi swona mi tshamelaku swona
0: hayi swi nge endli
3: maniene
0: khesa dero xo vabebi la ka mavuza la
3: hi lo tshama na kokwana wa wena u rhela mbilo
0: ha mi ni xewetela yona mi xewetela khavisani kwalani mativa
3: khavisani xitele na brawu yi xitele
0: a wu xem a wu xem khesile mativa
3: i dero wa vantswana a ma hanya hi nkanu
0: khensini dero xo vabebi la ma hanya hi nkanu la
3: Shop
0: shop.
3: Shop
0: shop.

0: Pesi mfana mixeri sumuri tweke vitu wa kutukeleni kumensewa wati mina tengiri katle felekeri ka aurlia ya nkaye iseso wako ikolo wako lugo katle kwa kwa la kaini loko mbwana munu man arkar arandi wakumbe ban baru kuranda nini kwa nila so hee bangu disili hee singate lesi hee singate dis and that and that katle kuku disi wa siru wango ne Hendra garu samsegin matiba. Nzera muna kudisa kudisa la kuranda mranda na as good. Ye disen ke. Hello.
1: Amato.
0: Shewe.
1: Ninjane.
0: Ipukile na.
1: Ipukile.
0: Ina.
1: Matiba ni indele shewe shigubu shaka ganda.
0: Akwa laka shigubu shaka ganda.
1: Matiba hi ina wa chachuleri wa shona wa 1969 wa 1970.
0: Mevula tanu.
1: Eh, bikuna tani isa kane mati wako wako loko shisika na ya koreni. Ashi bika, iku wako ingozi.
0: Ya.
1: Wako ino mgozi ino le ande iko.
0: Ingozi.
1: Masungu, mati wako sungu la vamana shisika ino mgozi lia. Shisandi hendo mato za ambisho kuwena. Aunga shisika, amaka isa mkaka ndia na watu suma ya kubungu mchaka gana.
0: Hiyo makanara vamo ya wanga udwangi.
1: Matiwa lesia matiwa lo tinki iku mawa wakati mako ima jobo wako blamba ni jahini
0: ye
1: akatita naya impena kwako abazita wako ngozi ale mgozita de ande ikona impena nukano chamani woka diena asfaita titi kusie kwa ane kutu kata matangani
0: impena ke ngoza ile mgozine
1: ile mgozine ili yini se lukwa lakati kuzani matiwa nukano kwamba wana kutano mkintino kusuka mkichaya ikuka itina ilangu itilangu ta hesuwe mikarifu itakata chitane atamu ipamato
0: mikamtau uzani.
1: Hey,
0: I'm talking to you about the money. Hey, man,
1: I'm going to go to the next one. Mira,
2: I'm going to go to the house.
0: Right, Kensin Fereke, Yamatonga 060-875-942. Veru mpopa kumpopa. Mchino mpopa mezi, Kensin. 106 Grand 4. Isaso gaming series amahlweni ka Shondo 106.0 ka retora rishaka dikati ka kahle mingiseri wonwe nje ni kunikita kahle vunanga ka madambu ya sikura na mota 060 riperile. Hello,
2: ahe mpukile magosi ya mpula
0: ipukile mpukile na
2: ai pukile ngobona akha mingisela ri la ka nhlaniki
0: la ka nhlaniki ne
2: eh
0: yina mala ka nhlaniki la.
2: Ah, mi a casual jobi kwa la nhlaniki.
0: Casual jobi la nhlaniki la.
2: Ah, kha chongola chongola kwa la nhlaniki.
0: Makha ma chongola chongola la nhlaniki la, Kensini.
2: Ai, Kensini, mingisela tini mchayisa.
0: Ai, Kensini mativa.
2: So.
0: Isi aso ke mingisela GSR FM ya amahlweni feleke. Ndlela yo ya leyo. Nika tsuma kahle feleke nlanda ngwana wa mingiser ka 060-875-942. Na kulula mser kahle risimura wena mingiser. Ita bai kai fama kahle ikan tika nwa sukura na mota. Mingiser, hello.
3: Hey, Tosman, I say kani man.
0: Iriperi le.
3: Damit, bari ngozi.
0: I am good, didn't you tell me?
3: I am good, na kwa la nga uwa hiko. Nibona mi someone wo kora just number 10. Hey,
0: yeah.
3: Na hey angi le mgodini. Wo kora man.
0: Ingozi.
3: E wako ingozi. Ingozi na yo. Ai le mgodini tsena kunwana kunwani ko.
0: Masibona.
3: Ai mpo. Niku kunyingisele na mina mpo. Ah tile ku bhenti, le ku bhenti, le ku bhenti. Eh ku disiwana so swikahle, swi ya hi ku disa hi munhu wa njhani.
0: Okay.
3: O disi munhu wo fana na maka nga hlambi. Oh, swikahle a ri tshamisekaka.
0: E va
3: ni disa hi munhu wo ti rhandza man.
0: Wa hlambaka. Kasi rhandzu ri le matina.
3: Hey, no munhu wena va vulile. E kuma ku munhu ku disini ma sweka mboza masiku hinkwawo. E lehleketa ku ta dya mboza ku byi ku hela misava.
0: Swilo swa nghala. Mila ku mbyela ku mbodza munhu loyi mi n'wi rhandzaka ma yitwa ku mbodza leyi kumbe ha swa
3: hi vo loko ku ri na mbodza hina ku na ku munhu wa n'wi rhandza kuma ku a dyihlambi byo fana na mina hayi mpfu i hleketa ku i ta tshama na jole ta ku swi dyisa munhu ani i fanele byi fana na yena
0: i hleketa
3: ku ri ku dyisiwa kuma munhu wa ku sweka mbodza ende a nga hlambi swa ta vula ku lembe hinkwayo misava hinkwayo zi hela wena i fanele u kha u dya mbodza u tshama u kha u nun'hwetiwa wa swi vona se ma loko u dyisa hi vanhu vo fana na lava ni kheni va vona ka TV ko ba waka at least nyana a lo vona mapfundi ya kahle na loko ku ntsotso swi kota ku hoxa ririmi laha mapfundwini
0: kasi
3: at least loko disiwa
0: se
3: ku disa hi munhu wa njhani hinku
0: se swo hoxa ririmi mapfundwini swi ku hati
3: se wa swi tiva ku mu hoxa ririmi anthini zi love ku seki ni n'wetiwa
0: ayi babayi
3: ku disa hi vanhu va njhani komu
0: ayi
3: disa nei

0: right ba ke fa mo ka tla fela ke ntla le mix 0 bo tika mix 0 go etela dim dikata ka tla re se bula hello
1: ya ngena friend ya ka Eskom na Telecom Siva bangopu koneka ni movha na traka na quantum ku sala khata plan tsene na makhameka nga fiki ku fika no vodura tsene danko e vanhu va Joni
0: ke se re vanhu va Joni
1: Danke.
0: Jab jab ya impera swa vangoma tiva ko fiva makhaniki vanga fiki ko fika labo durance na iken city. What's up bebo da big sir? Resumra kona 5 to je. Alright. Resumra kona vele ke trick video ngata mfundi sir resumra lanzela ka mixer wa chi sir FM. Kasi kanta ka leswani. It's mira kahle ka. What's up? Ya 060 875942. What's up bemuta? A delay. Hasani Fred Masingi.

0: Elotete laphlok 20 ka sikhunyane laphlok 20 ka sikhunyane hlangana mani na cha umuntu odumari yeshe umuntu odumari one la mgangeni onduna elkana mcha laphlok 20 ka sikhunyane kuna papa shilwa na fana noko ayeni mama teka nsati rimu mathonsi munhu wala aka mavuza ayeni kaya mathonsi mathosi ya mpfula thosi ya mpfula dange thosi thosi
1: hi mi yingisa ku antswa hi ri kwala ka Minginisi Block 2 hi pfuleli GCR hi kha hi twa vunanga bya xigaza mativa Mr. Mathosi ya pfulu a mi ri na swa namuntlha ntsena a ri kwala ka Minginisi Block 2 hi ku danku Mr. Mathosi hi suseni mikarhalo ma
2: njhani ka mathosi mativa hi ta ba mativa rimikisari ya xijomaleke mi vumbulukaku hi yona ma tale ku di ku dimtlintliri mata dumbuka jali ss mi ehleketisa xikhale mani nevi ma nga nyikola ka jimi ngalalo mitangu
3: hi tiphina kahle hi vunanga bya xitsonga ni ri kwala tiyani ka mudono a black label i wisani bans inkomu
4: ripereni botosi na hi chombola kahle hi ri na n'wina hi ri kwala ka thomo valano ra malekeleni
5: perine matwa mshumisa ka mata le ku mingiseleni ka mata le ku mingiseleni tile ku benti le ku dumena matwa ta bamti tselekini nanga mingisele mama andukala ka xikukwani inkomu
6: mathusi makwembila le ku kuma kahle ni ri lavenda ni la xikwartanini la namuntlha va hi pange kahle ntirhana va ka mhani lava tivaka xitsonga hey a vono hleka hi risimu ra comrade xigevenga mathosi hayi ni ta yi ku yingisela to wo tiva za va chayisa va ka mhani ku sala ku tirha hina vavanuna ri za rixa mataleni mina ni ri lavhenda la ka ramukhuba xikwaritanini no tinda vana va ka mhani danke
7: ahe muhaxi ni ku yingisela ku antswa ni ri kwala ka nkuri ka tomu la a mi ri na Maluleke a rense
8: ripoyerini ka bot mathose hi na n'wina hi ri la ka mphambu i mamluvu
9: ripoyerini mathosi mi hi chongolachongola na n'wina hi ri kwala ka mapoli mana ri basi leri simana hlulani mina enkomu
10: mathosi minjhani hina hi pfukini hayi matamile ku titselekeni xigubu xa ka ganda iya matati le ku vuyeni heyi le ku yingiseni nkwantswa hi ri kwala ka sikhunyana i vanhu va na xikhongelo wa jaha kwala ka sikhunyana kwala
11: sweswo ke na khana yi vona kahle marungula man'wehe kumbe xani game countries ya n'wehe mi nga ni rhumela kahle eka madyambu ya siku ra namuntlha ni ta va ni kha ni mi khumba kahle vhaleke na n'wehe no ka ni nga sakiki ni mi khumba eka madyambu ya siku ra namuntlha 060875 ni ri vuthu yo nambari leya ntuma swinene ngo mixeri ho ni teka kahle mixeri ni twa leswaku lavuwa va ta va ni khomeleni ka nongonoko ri perile
12: kuna the original n'winyi wa vito hinena la themaka mashamba ku na un'wana
11: la themaka mashamba laha
12: hi xibelani James Mtelen a ku na rin'wana the whole world
11: a ku na un'wana the whole world
12: na loko moto a ku na un'wanyana ku hala ka mapfuvi hayi ma n'wi byela ku hina original hi tiva ya le themaka mashamba ya hi ta mi yingisela ku byeku yo vhala matonsi ya mpfuvi
11: khensi ni hlayisekana
12: na n'wina ta hiseka ta mi khongelela nga vuxitomi ti nga mi ngetelela masiku ya ku hanya
11: impela xingeteli hi khongeleleni vakiti
12: na xi mi ngeteleli davula
11: i sweswo xandla yehleri ka xin'wana xandla ya mahlweni ka nambara 060875942 hayi i ngete xikwembu xingu khongelani xingetelela masiku ya ku hanya mani hi hanya hi va swikhalabyani va kokwani mathonsi va vula mehe 060875942 halowa
13: Ri matuso ni ka ni huma hala ka dzingidzingi wa tiva a ni ri ku dyeni ka khekhe a ni se xihluvula xibelani na sweswi ne le ku cineni sweni ka mathusu kunene ni xigubu xa ka ganda kunene
11: kwala ka xigubu
13: ni bebule na n'wana ni yo n'wikapa
11: amakatleni
13: ni ta ni thawuza
11: mi tlhe mi swi monyela
13: Ah, ali kani ya gake kele ka zindi skole. Ah, wana mane ha. Na chibubu cha ganda.
11: Ina.
13: Ah, arezi wana mane.
11: Okay, so
13: hi. Sai seka ni sitichini malantambe.
11: Malantambe kezili. Isso é o mananca virgente, ele quer jogar janta, chama 060-875-942 e a matrônica é na cana mora gata, mora gata, mora gata, mora gata, mora gata, mora gata, mora gata, mora gata, mora gata, mora gata, mora gata, mora gata, mora gata, mora gata,
14: mora gata, mora gata, mora gata, mora gata, mora gata, Mina yona ka nongonoko wa n'wina hi ta va hi karhi ke yingiselo mathonseni.
11: Janta endleni ka xin'wana xandla mi ngiseri niperi kahle riqingho nambara 060-875-942 teka ka wena mi ngiseri ntsena njhe ivi ni va ni mi nyiketa kahle risimu ka madyambu ya siku ra namuntlha mi ngiseri mi le ka radio hallo.
15: Ahee muhaxi wa mina.
11: Ahee.
15: Mary Bot Matos.
11: Shap shap mix it with me. Now, when I'm in Zen?
15: Ah, I'm booking in man. Yeah, Mother of Chine, Manager Ramashi, if you want to win, man. Nagan Jagan Jagan.
11: Oh, Milagan Jagan Jagala.
15: Yeah.
11: Nasi, Twin Kessel Wings in Zanguina Matiba.
15: Yeah, Botla, you love to Alama, Karin Yamak.
11: Ah, Botla, in Kessel Wings in Zanguina, and Samangan Hubaka, Chongol, and I can Samativa.
15: Yeah,
11: I'm going to go to the hospital. Oh, it's a hospital. Look, slice again, my kid. Let's follow in the Mamba Queens and some more to have you to box him tabby. Repair it.

0: ka 65 ka gina ka 84 u hakela 220 u dikumela 10000 rand 270 u dikumela 15000 rand ka 370 u dikumela 20000 rand ka 420 u dikumela 30000 rand ka waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangu wa mova u hava waiting period loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757. I nga tlhela u sendra email eka admin@shibasa.co.za.
1: Hari Marovela Funeral Services hi lahla murhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena loko ri ka Plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand. Hey, i society hi yinga ku yinga ka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina. Eka Plan A hi ku yinga 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ntlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endhaka magezi hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street emphenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kusuhani na Ravirich. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Sgadafi Winterfeld kusuhani na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala vuxokoxoko 065 525 4253 kumbe 074 754 4932. Arimarovela Funeral Services. I'll take it a chance. Hekati Kasmendeta Arimarovela Funeral Services. Nwina mlavaka ku joina. Ni lemukiso ebukanganyisi lebyi hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani. Na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Arimarovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065 525 4253 kumbe 074 751 4932.
2: Unga durheli wu Tombstone T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitendara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli. Va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
3: SkyTent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079 292 3334. SkyTent i company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. SkyTent.
4: Alright, hi ndlela leyo ni khesa swinene vanhu ra mina ri kuma ri na mina hi ndlela leyo kwala ka nakunaku lowu wa tale mbilwini leta mina kahle nhlokomhaka ya siku ra namuntlha leyi nga ta va ka ri bula hi yoho. Hi ta talk kahlekahle hi timhaka ta ku ti tshamise ku yini a ni ri kahlekahle nhlokomhaka yi tshame kahle hi ndlela leyo ku na swimhani laniwani va nga na malembe lama ya 48 laha vona va nga tekiwa kahle evukatini bya vona. Vukatini bya vona va tekiwi matlhela va lovoliwa kahle swi saseka ivike va katekisiwa kahle hi n'wana wun'we njhe wa jaha loyi n'wana loyiwani anga dyondza xikolo kusukela kwale primary ya high school a hetelela aya kwala dyondzela ko ntirho vhele hi ndlela leyi le tixiyari kasi ke loko hi lembe ra ku hetisela laha n'wana loyi a fanele a hetisa kona a graduata koho kutani ke a ya kuma ntirho lowu a nga wu dyondzela hi ndlela leyi hi laha n'wana a nga vuya a lova koho kutani ke eku loveni ka yena va vuye va lahla ivi ke hi laha se timhaka ti nga vuya ti biha kona ndzhaku ya ku hluvula laha se laha ndyangwini ku nga vuya ku pfumala kurhula ku nga ha vi na kurhula xikarhini ka nuna na nsati xikarhi ka family liyana mhani loyiwani mhani loyi se a sungula ku tseketseliwa a vulavula timhaka ta ku tala va ku hi yena khendle hi n'wana swi ku yini kasi ke loko yehe a famba a karhi a chekisisa swi ya swa kumeka timhaka ta ku ri no n'wana loyiwani va eka tindhawu ta ku hambanahambana munhu wa to hinkwato ka to laha va nga kumaka no i koho munhu wa family loyi a nga vuya a nga hoxa xandla ka rifu ra n'wana hi ndlela yeleyo hi sweswiya swa xintu swi va nga swi endla leswi va ngo i vuloyi hi ndlela yeleyo leswi a nga endliwa swo n'wana loyiwa hi ku malovelo ya yehe n'wana loyiwa i love hi accident njhe ya movha a karhi a vuya a ku ri thekisi leyi a famba hi yoho vhela ni ri a famba hi xifamba xa mani na mani se swi nga leswiwani i kumeka a kumeka a lova a ri yexe lahaya ndzeni ka thekisi liya se swi nga leswiwani va ndyangu va ku hayi kona hi ku lavawa va na timali munhu ta voho swi ri va tiyise swi swa rifumo ra voho hi n'wana luya eveke kasi ke mhani na vo swi ta va dya swinene ku kanjhani ni tswala n'wana ni n'wi hlayisa 9 months hinkwayo ivi ku ta ka ni ya dlaya loko se ya fanele a ya ku tirheni na ivi ke va famba va ti lavisisa na vona va cheka ku mpelampela swi leswiwani swi nga va swi endle hi mehe kumbe kanjhani ku ve hi ku vova swi tiva ku hayi ku a va ndlangi swona ivi va va swi kuma ku laha ndyangwini lowuya ku na munhu loyi a nga hoxa xandla ka mhaka liyani se swi nga leswiwani va ri va kombela ku pfuniwa ku loko swi tetani va boxa vito ra munhu kumbexani va swi endlisa ku yini na nakona loko va boxini vito ra munhu a swi nge pfuxi madzolonga xikarhini ka ndyangu ku nga ha kumani wunanuna luyani ke hi ku sweswiwani tintiho ti komba vo mhani hi ndlela yaleyo va ri va pfunini va pfunini ku na va fanele va swi endlisa ku yini loko swi tetani hi ndlela yaleyo ka nomboro 060-8875-942 hi tokixana ka n'wina mi vona njhani mhaka leyiwani mun'wana yi lovini se ku pumbiwa mana wa kona hi mhaka ya ku mana wa koho i vanhu lava nga timali munhu na nuna wa koho va ri hayi ko loyi wa swi tiva loyi i tiyise rifumo ra yena hi n'wana wa hi ntukulu wa hina sweswo swi fanele sweswiya va swi vulavulaku va swi vula va swi katsakatsa tanihi family rixaka ra hala ka vanuna se swi nga leswiwani mhani hayi khona va fambe va swi lavisisa na nuna wa voho va kumaka hayi ko kwala kaya tibatsolo vhele ndlela yeleyo se va ngo hayi ko loko switita ma endlisa ku yini va endla nhlengeletano na ndyangu kumbexana na family va va byela ku hayi ko leswi mehe ni nga hlangana na swona ni hlangane na leswi kumbexana va endlisa ku yini na deliver makhuvele

0: Titan tiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Sky Tents i company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Sky Tents. U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli. Va kumeka njelele edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Yip yip hurri! Tlangela 30 wa malembe na Ladumo Hardware Giyani na Malamulele hi mintsengo ya le hansi hansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo. Ti kumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90, Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90. Kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399. Tsutsuma sweswi hi ku special xi ya fika makume 31 May 2026. La Duma! Where you say? And score!

0: ngiveka ndawo ta kufikela mune.
1: Hey, se mathata mani.
0: Eh, soku. Mani to sezwi.
1: Eh, na mito.
0: Eh, isoku va fambini na nuna, loko va fambana nuna va kwalomba vanga kona ka tindawo to ringana mune ta ku hambana hambana. Eh, va fike va sikuma vele sezwi ya vanga sikuma soku emuvanga va tona eko kwala ka family ya nuna. Nuna anga kuna havela xa nga xivula ku o dzweliwa. So lexi nga kona na ka nuna vana nkinga ina vo vana nkinga leyi mhani vanga na yona ku xana ke loko no swi hlamusela kumbe xana va swi hlamusela va ri va ndyangu hinkwavo va tshama ndhawu yin'we va endla meeting a swi nga ta pfuxa mpfurampfurha yikulu na ku nga nghenele na swintsinini kumbe xana va boxa xikan'we loko ti nga nghenelani once na hi leswi va lavaka ku tiva swona ku
1: leswo yi hi khata because ku na problem ya netiweke laa ni nga kuma ni vula lexi mani va fambi na mukhalabye vo va swi kumini ku i mana ha swona mara kambe ti-members ta ndyangu wa vanuna wa vona va ha ri ku tseketseleni mina a ni ta ku eka mhani a ri leswi na nuna wa vona va tivaka ku ri n'wana wa vona i mani a nga responsible ka ku a hindza emisaveni swi nga va njhani va kuma va hala ndyangwini wa ka vanuna wa vona xikan'we na nuna wa vona va kuma na van'wa va hala sayitini ra ka mhani wa vona mhani lawa a ni va fambi tinyaka ta mune ivi va huma na vanhu lava va mindyangu leyimimbirhi
0: okay
1: va ya lomo va ya lavisisa
0: oh va tlhelela futhi
1: yes va ya ka tin'anga tikun'wanyana va ya lavisisa na vona because swi swi vona na nuna wa vona va ye va ya lavisisa ka tin'anga mune va tiva ku i mani a nga va nga xivange loko swi ku ri ku va na rifu ra n'wana wa vona so kambe lava va mindyangu leyimimbirhi a va tivi nchumu ngopfungopfu hala ndyangu na nuna wa vona a va tivi nchumu n'wana wa vona na makoti wa vona va kume yini hi timhaka ta rifu ra ntikulu wa vona
0: ene a va swi tivi na ku va fambini phelani va haya ku va stile va ha tseketsela
1: yes so mina a ni ka vona ku ri va kuma mapiece so sweswi va nga beli munhu na un'we ku ri va fambini va tiva ntiyiso hi mhaka ku swi nga tshika swi onha na leswiya a soke swilo swi fambisa xiswona ku ri na vuxaka byi nga onhaki endzeni ka ndyangu so a va miyeli ivi va tivisa mindyangu leyimimbirhi ku va kuma backup ya hala ka vatswari va vona mhani lava vanu va vona va kuma backup hala ka vatswari va yena ku nga huma va malumi ku khoma va hahani ku nga huma na vakokwani na vaburhuri loko va vona va nga tekiwa ivi va huma va ya lomo va ya lavisisa kona because a ni ge hi nge va chuzeli hi ku a va eka leswi hina hi believaku ka swona vona a va eka leswi va believaku ka swona va lavisisa loko se va lavisisini loko se va lavisisini hi kona se timhaka ti nga ta kota ku humela kahle erivaleni loko se ti humele erivaleni va ta hola na kusuka kule va nga ta va hi kona va tlhe va ya kun'wanyana va ya lavisisa futhi va four times ku fanele ku sunguleni so kusuka kokwalani lava hinkwavo va nga ya lomo va ya lavisisa hi kona se va nga ta khoma mithini na mindyangu liya ni nga imayimbirhi hamini va khoma mithini lava va nga sala eka mindyangu leyi hinkwayo ka yona e va byela ku ri mhaka leyi a hi tisa hoyihoyi la mutini hi fambeni hi lavisisini hi kumini mhaka va ri hi leyi mara a hi kombe leswi nwetetani a hi veni na kurhula hi tshamisana ku ya emahlweni swin'wana na ku tlhela ku ni vula ka mhani hi leswi ni twa va ri va na 48 years loko a swi koteka a ni ta ku ka vona a ni vona swimandleni swi kona mina a ni ta ka mhani a va ringeti ku tlhela va apulayela n'wana wun'wanyana
0: mi ri va ni nga ta ku ndla yini
1: mi ri mhani ani a va ha ri na n'wana wun'wana sweswi
0: eyi va ha ri hava wun'wana n'wana
1: a swi bihi ku tlhela va apulayela ku va na n'wana wun'wanyana mara kambe before va endla sweswo loko ni languta age ya vo va tikomba se va ku ri lenyana a ni ta ku eka vona hi mhaka va ri ni swilimandzeni va na swona va nga ya eka madokodela ya ku bilana na rihanyo ra vanhu va xisati ngopfungopfu loko swi ta emhakeni ya mbeleko va rhanga va lavisisa va chekisa miri wa vona ku ri va nga swi nga koteka ku va tlhela va tika kumbe swi nge hi koteki na loko ku ri ku swa koteka ku va tika a va teki this opportunity ku tlhela va tika va kota ku va na n'wana wun'wanyana a ta kota ku replace luya a nga hindza emisaveni na ku vuyisa ntsako luya wu lavekaka endzeni ka ndyangu because ka koti loko a ri kona endzeni ka ndyangu swi

0: kwahle ku ri a kota ku yisa xikongo xa nuna yena emahlweni hikuva a nyika nuna wa yena vana.
1: Se loko loko vo suka va famba ene leswi mi vulaka loko vo tlakuka va famba na mindyangu ya leyi loko tanihileswi mi vulaka sweswo va fika va lavisisa kwala va nga kongoma ko ivi ti ya batsolo ka va lava va nga na vokwaleni ku ya humelela yini va ha ta vuya swin'we.
0: Va ta vuya swin'we ku na ndlela yin'wanyana. Swi vonile eka mindyangu nayena swilo leswi swi humelela hi mhaka yini na loko va ya ta wu sungula fika swi vula swo karhi a va heleli kona va hindzela va ya ka wun'wanyana we le kule ivi va ya va ya chekisisa loko leswi va swi kumaka futhi va tlhela va ya kun'wanyana loko va swi kuma futhi va tlhela va ya kun'wanyana four times yi ta va yi ri enough ku fanele swi vona tiva vona va endlisa xiswona loko va ya kota ku ya kuma xihundzuxo leswaku ri i mani loyi a nga responsible ka ku va
1: ya na mi ni lahlekeleni a na ha ri ku mitweni
0: a ni ku u komba ku hingandzisa kwini ku hiana a ni mhani xi tikuma
1: ya la laha mi nga koho se network se yi le ku kholeni laha se mi fika koho ndlela alright haiko tanihileswi va nga ngula ku no network yi nga tshika yi va kholela hi ndlela yeleyo a ni nga ha ri ku vatwini eka nomboro leya 060-875-942 mi nge ni tola vanhu mi yingiseri laha ku va ri yini voho mi limo yini
2: laha
1: pfukile mjana makala kasi
2: hayi a no kalela n'wentsela mi ni pa ti kalela hayi netiweke na swin'wana na swin'wana la ku hayi ti ka titimela ma ku be na madlala
1: swin'wanyana se swinene a hi tweni
2: okay ya ya na ni vona hi ndlela yaliya na mina yo yelana yale ya ku va nga tekeli ku vulavula swilo a swi tikombe hi swoxa ma swivona eyi va swi vona hi voxe van'wanyana swi nga ndzi hi nga ku swi voni hi vona ntsena se mhaka yaliya ya ku va kota ku va hlanganisa va tele maxaka ya hala ka vona na ya ka va ku hala a ka vanuna ivi va famba va kha va lavisisa loko va swi kumini swi nge hi kombi onge sisi a va tiva swin'wana na papa va tiva swin'wanyana leswi ta va swi tikombini ku luya un'wanyana a lombeta un'wanyana hi wihi mandzi
1: kambe swa ndleka va lava nga ndla ku hofuhofu ya ku mhani loyiwani u tiva timhaka ku ri voho
2: na mina 100% ka sweswo mativa loko hi onheni hi kota ngopfu ku tumbela hi van'wanyana
1: mimi chava ku swi nga ta ze swi fikelela ka n'wina
2: ku ta va na crowd yo tala yi kombetela luya un'wanyana se hi va hi tele ngopfu ambilweni ni khe ni ba swigingi ni khe ni swi tivaku hi mina vanhu vo onha va tala ngopfu ku lombeta vanhu van'wanyana hi minkarhi yo tala a ni va swi tiva ku loko va nga lombeti swa endleka ku lombetiwa vanhu vanharhu na vo va kha va wela kona se ti-vhoti tindlayini ti ya jikelala ka vona and ke ti va tiyisi wa swi vona va fanele va ze va onga vanhu van'wanyana va tumbeta vanhu munhu va ti tumbeta voho va kombetela munhu un'wanyana etlhe ku va na vumboninyana byo yelana loko va kha va swi ngetelela ma swi vona se swi tele ngopfu swo fana na sweswi ya nhleketa na mina onge a no swi vona onge va lava va nga vhangelela ku tumbeta timhaka hi voho ti nga ta tlhela ti ya ba vona bya swa mi kuma ku na vomhani vo chava ku swi vula bya swa va ku ti ba un'wana kwala a va no vula hi ku swi ta vanga timhaka hi ku va rhange va va lumpela
1: pela n'wana wa wun'we mpela loyi se a fana se a sungula ku ya ku tirheni a hundza misaveni a ndzhaka ku va va hluvula se va vuya henhla ka mhana n'wana i mhaka ya ku vava swinene
2: ende swi ndliwa ngopfu swinene a ni swo boha va lombeta mhana n'wana hi mhaka ku voho lava nga swi endla a ni i maxaka ya papa n'wana eyi va nge lombeti hi maxaka ra vona
1: se va dlayisiwa hi mhaka ya ku va na swi swa voho
2: and then kahlekahle va va lwisa va lava loko papa lava vo ka va nga tiyanga na vukata byi ta va byi fini leswaku ku chatisiwa sweswiya na vingi kumbe va squeezer va lombetiwa ku va ndleyinini va nga ndhawu ku ndla vona va ya va yiva timpahla ta buti va tumbeta hansi ka mbeto va chele swin'wanyana misava ku va ta pfuka wa ku a ma swi vona vugoti se a mi tisiwa vona nsati wa n'wina kala ku ya mi tirhelela na timpahla ta n'wina ku ve hi vona va lava ku a kota ku famba n'wansati luya
1: papa va ri hava na rito a ni ngo vo va titwele hi ta vona a va ri kwale na mani luya
2: that's why mi kumeka ku na vo boti se va chava va swi vona ku a siya loyi a ni tshembe kona sweswi ya munhu hi loyi n'wi tshembaka ngopfu hi yena ku onhelaku mandlisi that's why vanhu vo tala va ku xaka ra dlaya va vula ku ende himpela loyi a nga dlaya i ku dlaya xaka ra yena loko hi kha hi vulavula hi vahani minkarhi yin'wani ma kaneka se na mina no hleketelela ani vulanga ku hahani se no hleketekela va nga swi ndla laha ehana va boxa nkumani se ma hi vona ku va hahani himpela va ha that's why swi tsalani na vito va i va mani va hahani va haha va haha ene vuloyi ku hahape ivula ku mina mina swi hleketa ku loyi a nga swi endla ehahani la that's why mi kuma ku va chava
1: loi ku ya hi wehe tswangala hi vona hi nga ri ku nga va ku ri na hahani
2: laha a nga swi endla emakweni wa ba se makweni wa bava hi hahani
1: loko makweni wa bava wa xinuna
2: hayi wa xinuna wa xisati naloko wa xinuna se a hi tsike a le laya ni mani no hleketelela se a hi vula laha ku va nga vi va boxa va ku mo a va swi ndlisi sweswiyaku yi ti boxa hi yoxe a ni xitsonga xa vula xi ku hambi wo ya nkoveni a va kha va ya nkoveni sweswi loko va fika hi laha selundzu ya ku ta fika ri vonaka va ri ndzeni ka nkova ri leha swinene va undzeni ka nkova hi ri vona hinkwenu ku a-a leswi va undzeni ka goji tilundzu hi letiwa se va ta swi vona na maxaka ya vona ku okay o se va ku tsundzuka na leswiya swi nga tshama swi humelela andzhaku ka 13 years va ku swi nga ta vulaka ku ri yo hamba ku nga ri yona se yi ta va yi dyele sweswi ya hamba swi vona
1: ndzivonisa
2: yi xixaku
1: se sweswi wa hikuya hi wena switswangala va fanele va endlisa ku yini mhani na papa la
2: mhani na papa va kota ku hlengeleta maxaka a ni loko phela loko hi va wuncini loko swilo swi vava wena hi wena u fanele u tiyimela ma swi vona se da swa va ku xilondzo xi vava minwayi se mhani da swa va vulavula papa va miyela a vana va seza va va na xilondzo papa xilondzo xi na mhani ene va le ku xi nwayiteni loko a xi nwaya xi nyanya ku vaviseka ma swi vona se hi ku va va chava ku tivavisa ku xilondzo lexiya xi nga gina xi ndle xifula evatsemiwanene i ku va va hlanganisa maxaka va twanana na number one ku twanana na papa ka swilo hinkwaswo ivi va kota ku hlanganisa maxaka ku heyi lamutini hi na problem ya so na so na so ende va ta tlha va seketela lava van'wanyana va twe hi nga ku papa goti yi ta yima na vona va swi tika ndleleni ivi swilo hi va ka maxaka ya nsati va ta fostela hi ku n'wana wa hina u le ku kombiwini ma swi vona se ende ku ta gina ku hambi ya va lava vo zama ku jika va ndleleni ku ta va ku na lowo landza rimiso un'wanyana wa sesi wa vona kumbe un'wanyana wa boti wa vona i ta fostela ku a hi yini ila ku vona a ni squeeze va dlaye na va dlaye n'wana wa ka hina ku va ta kota ku va ta kota ku cacciwa kasi ya cacci ya bisa sesi wa yena hi mungoma ma swi vona a ni na swi tiva ku vo sesi loyi a vhuka ni kaneti ku a yi vulavula
1: a le kaneteni mina ni kaneteni mina kwala
2: ande yo sesi liya yi ta jikajika ku a sikeni hina hi nghena kereke ivi se buti kwata leyin'wani buti wa buti wa liya yi ku hayi mani n'wana wa buti a nge fisi xiswona mahala a famba la ivi zama ku xavelela liyani se ma yi nge xaveleli swinene hi mhaka ku va ta zaa swi vona ku we mi ngo tivativa ku n'we mi nga sungula ku ta na tona ivi va famba yi twe hi nga ku yi ta sala yi khongela swi tirha yi khongelakhongela ene xikhongela xi hava ni yi onhini ivi swi ya yi ba va swi vona swi yi ba ku nga na ka 7 swi va languta matihlo va ku a-a a swi munhu loyiwani i nga tshembi munghana munghana n'wi tshembi loko a ku langute ematilweni loko xikosa xi voni ma swi vona i langa ra mhisi va va swi vona ku a swi hani langa ra mhisi yi tumbetelaku timhaka ma vona
1: right
2: kombisa ni swi vonisa xisweswiya twanani ku va ku tiva ku we khalanga hi meseji yauke na
1: kesini khalanga
2: dange meseji yauke inkomo i ta hlangana ka madlana
1: a ni ngheni kwala alright 060-875-942 ni to kahlekahle n'wina mi yi vona njhani teka miyingiselo laha mi le moyeni a hey mi le moyeni
3: I'm not a tower, DJ Mrek. I'm fucking.
1: I'm fucking, John Wayne.
3: I'm fucking, man.
1: Mm.
3: DJ Mrek, I mean.
1: Mm.
3: Ninga for me, man, I go in the room between almost at 1 minute ago. While lawyer could come from Venus, one of I and a spirit, I talk about a month in the bar.
1: Because I was
3: ah, DJ Mrek, the Guru is a community nation even Boshawara Mountain was man, yen and Dog Macaso. Kumbe, Lukuruku Mata, Masin, Wina, Mr. Satomina, and Daleo. I have been a woman, a boy, and a good Gavaguri in this night, and the one I end up having. But tell a whatever I tell a boat, and a boat, Nana, familiar Yagabo. But I walk Mamakalewa. I go mentally look at the wrong side to Berong or Saturno, even me as one of the school men who I saw AR, Kumbe, Tat, Kumbe, boat, Kumbe, Mawara Munti.
1: Second
3: plan, I mean, I was at a man and ran, and second plan, Kunuskumin, Nimeka show, Bakota go, Bamiela. Now, woman, I want a food to guy, Fambini, I want a good Gavakurishna at that one.
1: Sir, what is Sago no Casagas? We know some go, Miss Manaman, and Ganda Magale one. Metaguin way.
3: I reach Manaman, who says me in Secretary Lassati. I am being. Yabona my chinish and the one I am having.
1: And the Tilamasunglen Mugu, Migami, my Vola Strait, Goos Manaman.
3: Eh, the brass for Hago, the game here, Mina Verekin, better than the men of Blue Guru Minsku mean. And I'm planning one yard with the city like a good man. Natalia, one lady in Gago, and Angam, I mean, and I won. I got a long line of the gym brings, I get for Milno. Metamor, I mean, I got a Nikon, and you met a miserable one I better have met us for a year. I will play.
1: So, logo, me up a la Munello and Mugu Halawa. Me kumbe ina mi namba mahaya kumbe shara mi namba mi vula straight ko pela lo inga kumbe ngui nam ala.
3: Aver lo se zungula so ninge pumbe sa tuwa mi na gaza pumbwa lo lo guru ko ba ala vula straight pela aver vula straight ko ngui na pela ngui nam inga nta so.
1: Hmm.
3: Eh ngui nam inga nta so na zaga jiga chumbu kun kumbe la kumbe wisa sa tuwa mi na eh sa tuwa mi na yung tega mi na nirume sha mi ngar ko na bongui.
1: Hmm.
3: And then the people who are in the middle of the moon, one I Savin, what I got more very nice wood. She walked one of one young Munati and Delam Savin. I would Munitan, it and to Mera Domina Guru was talking here. Loava, Alaguriana, and Paris, Kuminu, and I will move the street. Kuncombra Musa is at Roman, and Pedder Amanda, so I went. No, Maga and I did him raising here for me.
1: Logo, ba evanga hangeni kabuta bolo kuru imuno aisadi.
3: Asina maga loga hangeni awa hangeni vere anla hangeni tangeni jana iru noi mutu ame anla noi mutu ame logo zebar noi vere ambe kuru ku anu kuzelang chomu logo zenu wanu noi mutu ame nanta kuthesa awa hangeni gede.
1: Ana watiga mwenzo kwa mutu mi ante rain kutsala loa washisadi la. For the
3: whatever bang and
1: I'm a gate. Yeah, for the Matipina manan. Malyangat.
3: Get up and get a good news last day. The local Saturday will be under care gate. Hey, I'm getting more get in room after I get a figure where I get the even long time. I'm going to get to what I read some care gate.
1: To man up with the manan for the way in the malisham.
3: Mswana yana mara kutegedero wewe mswana yana mnuwaish kwa maranga tangu chumar. Kuruku mese nsukumi na mentele mera botna yona airo mbengo vinga mera kiswana kumbwa ya maswe na kuhe sato ayona yini walo ya kuruku ya sto kusato na ayona ma.
1: Kuna banu wangwan ai banu ba kuranda huwa e wofana wohina na ina inga bati tete kutinite bagui bodi ku ai wona banu wohina tu wanguvu.
3: I come on, I'm taking a bandana. I don't take a gumrand. Then go for me, Munamuchina, and Sagamulum, and I'm taking a gumrand. Because you still go, I saw this is Vulabla, Kuko, and then this is Varago, and Mulu, Ashkumagazan, and Dry Chumagan too. Then to what I wear, Alabuku, farm by a one of E. Nishing at that one. Eh, I go to Venezuela Street. We go to Angola. That's what I mean. And Venezuela Street, we come back. That's what I mean. We are not planning on that Macaso. We are not planning on that one. We are going to Fumero. That's what I mean. That's what I mean. We are going to Stoke. Man.
1: Alright, so
3: you can come to the family.
1: Alright, say good morning.
3: I'm in Ken Romba, I'm out of Tablango, Tablango, Balablaca, I never have Lungo, Tablaca, we will wear. Mean, I did a song.
1: So, you could come, Miss Mary, Kunzaka in Lashes, Bafanaba, Baba Van de Saguin.
3: But the last family I have, whatever you look better with Hato, I want to go. I have family, I would love to see a good man, Langa and Dazilis, Lamontini, Gunam, Business to Amin and Business to Amin and the Mina, Ashen Kumka, Ashen Takis. Sesanto hinkwenu la muti la huma hi famba hi vona ku kundzeke yini na u nga yena DJM Rex leswi swi vulaka mi ta n'wi vona kwala mutini a nge pfumeli
1: oh leswi vulaka ku va byela family ya ka vapapa ntsena leya
3: a ri vo va nga na nkinga
1: leya ku va mhana a yi katsiwi vhele
3: a yi katsiwi va ka mhana va lava va katseriwa hini kawele ka nchumu hi n'wana wa vona
1: a ni n'wana wa vona hi ya pombiwaku
3: Eh, so mbula so bo ngo ngenela lantsele ku kuvhele ku vhele ku why wa ku ngwana wa bona e pumbu wa bloku ku ngwana wa bona ba sitiba ku ayena. Mara bona ha swi fiti ngofu ku bona ane vhele abele ku ngenela ka swa bloyi. Laba ka swa bloyi laba ba ka ba ka boti laba se boti da swa ku boti bona hi voxe. Va nga tshikisa ta dzawa kha va sitiba ku ayena nga ta swona.
1: All right.
3: Eh, aba bona plan ku vandisa ku yini va kota ku vanhu va lava miyela va va sitiba ka kwala mutini ku imani.
1: Kisile mo foya.
3: Thank you,
1: DJ Mrex. All right. Thank you. In the lele, I'm Bimilika, Homo, I'm Bimilika, Arid, 360-875-942. It
4: talks on
1: the game when I may want Sakin, Milimila. DJ Mrex, and how are you? Hey, I'm
4: going to say, I'm going to say, se fi xo sungula swi na nkoka ngopfu ku akatsa ndyangu wa ka vona na ndyangu wa halaka nuna wakwe kambe swi na nkoka ku ri a rhanga a wina mbilu ya nuna wakwe swi ni tsakisa ku ri i tikomba ungeti nuna wa yena i yima na yena because loko ri ku nuna yena a nga yima yena a va ta va holovile after loko va yale va nga ya kona na nuna wakwe se loko va sweswi vona a va byeli va ndyangu luwa kuri emana anga pumbwa vulana singa bayena hi mhaka yini na loko hi bila na mhaka leyi hi fanele hi tlhela hi languta na mhaka ya nawu eSouth Africa nawu a wu pfumeli leswaku ya pumba munhu vuloyi i ta ku khomisa swi tikhamera ti jika swi ti languta wena luya ku nga yena a fanele ku langutiwa yena mhaka ku ya nga endla swa vuloyi mi kuma ku se a nga ha langutiwi so a ni ta ku loko hi va yi endla swi file mhaka leyi na nuna wa vona a ra yi endli va karhi va languta timhaka ta nawu so ni ri ka vona va nga byeli loyi tinhlolo ti nga baye ku sunguleni kumbe profita a nga vula yena ku sunguleni a va viti mindyangu leyi mimbirhi yi hlangana mhaka ku vuloyi lebyi byi pumbiwaka sweswi loyi yi khuma na va ndyangu wa ka vona because hi ye makoti ka muti luwana so lavaya va ka nuna wa yena na laha lava ka vona va ta famba swin'we na vona va ya lomo va ya va ya lavisisa ene swi na nkoka ku sweswi na nuna wa yena va ala wa ndyangu lowa ka va boti ku va vona va chuzaka nanga leyi va lavaka yona kumbe lowu va nga ta ya kona ivi timhaka loko swi ti humele erivaleni va ta tikhoma ivi va vuya kaya va ta ta yi vulavula hi xitsatsi kumbe hi xindyangu leswaku na vuxaka byi nga onheki and then futhi ni vule na liya ku ri sesi loko ku ri va ha tsakela ku va na n'wana wun'wanyana before va fika 50 a swi bihi ku va rhanga va ya ka madokodela ya ku tiva timhaka ta vaxisati because va tikomba u nge tiva na swa le mandleni loko se va swi koteka ku va nga tika a ku na ti-risks a va teki this opportunity ku yi tirhisa effectively va kuma n'wana wun'wanyana ku a kota ku replace luya a nga famba ntsako lowo sungula na timbolovo leti na ku vulavula loku swi nga fika swi hunguteka hikuva n'wana wun'wana a ri
1: kona
4: and then swin'wanyani ni vona ngaku xi na nkoka ku na nkarhi wa u kuma ku ri vanhu hambi va swi tiva ku ntiyiso hi wini u kuma ku va sihalala ku wu teka kumbe ku wu absorba loko swi koteka a swi bihi ku minda your own business na ndyangu wa wena a ni nuna wa vona a ndzi loko va seketeleni i tikomba ungeti i loko va seketeleni se a va khomisani na ndyangu wa vona loko ku a va swi koti ku feyisana na challenge leyi va nga ta languta yo ku suka endzeni ka ndyangu wa vona a swi bihi kusuka endhawini yaleyo va ya tshamaka yin'wanyana leyi nge le kule na lava va va tseketselaka leswi ta endla leswaku ri va va na kurhula loko nga ta endla leswaku ndyangu wa vona wu kota ku tsaka ku ya emahlweni. And then loko swi fika la ka ku ri vanhu lava va sihalala swinene va ya emahlweni va ri karhi va ku landzelela u ri le kule le va ku tseketsela va ku hehla vuloyi va vula leswi hinkwaku ka swona a swi bihi ku sisi a ya ka maphorisini kumbe ka magistrate a tivisa va nawu hi xiyimo lexi laha va nga tshika ku va n'wi advhayisaka ku ri a nga tshika endla protection order kumbe a va pfulela khisa ku ya tengiwa ecourt leswi nga ta endla leswaku loko se yi fika exinawini va ta boheka ku pfala milomo va nga ha endli swa ku ya emahlweni va n'wi tseketsela hi leswi a ni lava ku ta swi endla ku ri swi na nkoka na sweswo ku ri a nga kota ku va a pfuneka sesi mara kambe loko a endla leswi nkoka swona a nga kumeki a rhetini a tikuma a pumba munhu wulo because sweswo swi ta tshika swi n'wi khomile a nuna wakwe
1: yane
4: a va yi tirhisile vutlhari va yi endla hi laha hi nga ta va tsundzuxa ha kona hinkwaswo leswi hi va byelaka swona a va yi va tshama hansi na nuna wa vona va swi hlela i va vona ku ri va endlisa ku yini va ri swin'we va kahle na mindyangu leyi kwaka yena ku ya emahlweni so lexi ta va pfuna ni khese ngopfu DJ Mrek
1: khesa mina
4: danke makhelwana xitichi
1: ni mi twa kahle makhelwana xitichi
4: danke danke yena
1: danko alright hi ndlela leyo makhelwana xitichi va vuya kahle va yi vekaveka va yi basisa va yi hitisa tanihileswi a yi va khatini lahaya hi mhaka ya network hi ndlela leyo hawa ni khesini makhelwana xitichi 060-875-942 hi ta ku xana ka n'wina mixo ra mina mi yi vona njhani mhaka leyiwani leswi yi nga tshamisa xiswona mhaka tile ku tikini la ka ka mhani laha lava nga na 48 wa malembe hi ndlela yaleyo laha ku va nga lovela hi n'wana loyi a ri ku vuyini exikolweni hi ndlela yaleyo a vuya hi taxi laha taxi yi nga vuya yi hlangana na accident ivi ku yin'wana a ti lovela hundza misaveni hi ndlela yaleyo lava ngo va ndyangu wa ka wa boti wa ka vanoni wa voho lava ngo hayikho mhani loyi wa swi tiva ye a nga dlaya n'wana a tiyisa rifumo ra yena se swi nga leswiwani va tshamelo tseketseliwa mhani laha va nga ze va tala mbilu va hlamusela nuna kutani ke va huma va ri vambirhi nuna na nsati va ya ka tindhawu ta ku ringana mune laha va nga famba ko hinkwako ku va n'wi kumini loyi ku nga yehe laha nga hoxa xandla laha va nga vulaka hayi khona kwala ka family ya ka va papa ku na laha nga hoxa voko ka rifu ra n'wana hi ndlela yaleyo va ri n'wana loyi o va yexe loko a vuya a hlangana na accident la taxini a va nga ri yexe mara andyangwini o va wexe laha mutini a ku na n'wana wun'wanyana mhani vo va na n'wana wa loyi a ri wexe loyi a endla lembe ra ku hetisela kutani ke a ta kota graduate a kuma ntirho hi ndlela yaleyo se swi nga leswiwana u vuya hlangana na nghozi ya movha a famba thekisi laha nga vuya hundza misaveni ivi ku ya lahliwa kutani ke endhaka ku hluvula ku sungula hoyihoyi ya ku hayi ko mhani va pumbiwa vuloyi la va vuliwa timhaka ta ku no hi voho va nga tiyisa va tiyisa ka rifumo ra voho ngati ya n'wana va dlayi n'wana hi ndlela yaleyo n'wana wa wun'we vhele n'wana wa tuba laha swi va nga swi nga ze swi va vava va byela va hlaya va vulavula na nuna kutani ke va huma tindhawu ta ku ringana mune va kuma swa ku no laha ndyangwini wa ka vanuna ka family ya ka vanuna i koho loyi a nga hoxa xandla ka rifu ra n'wana se va ngo loko swi tetani va swi endlisa ku yini va vula xikan'we kan'we ku no hina hi fambeni lomu hi nga famba kona hi kumini ku i swimanimani loyi a nga endlaka tima a nga hoxa xandla ka rifu ra n'wana wa mehe kumbexana hi ndlela yi na na va ku na ko loko va vula a swi nga to pfuxa mpfurhampfurha xana ke va ndlisa ku yini loko se mhaka yi te tani va lava ku pfuniwa hi ndlela yaleyo va veke mavoko ya ku ya ku vona va vonela ku vona ya ku hambanahambana va yingiseri leswi va nga swi vekisa xiswona hi ndlela yaleyo kambe ke na wehe mixo ra mina u nga ha endla tano u barkinga nomboro 060-875-942 hi toku xana ke loko ri n'wina mi yi vona njhani mhaka leyiwani xana ke va fanele va endlisa ku yini mhani na boti hi ndlela yaleyo la ka nomboro ya ku duma swinene 060-875-942 kwala ka radio ya n'wina ya xirhandzwa GSR FM 106.0 megahertz a hi benetikeni kumakiseriwa mina hi toku xana ke n'wina mi yi vona njhani mhaka leyi.

060-0705-942-8-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
gonna glow out telling Bill Winning, you know what I mean?

HW Makubele, Hindalaleyo.

0: petrakin kona sem ragatas nenek saka kulamun petrakin kona batakungena bagai kona parliament istolo kase kai komploi imona ferenjela le saka petrakin kona sem ragatas kasnen bagai kotigurle kona keni jela le imne katlar sem saka kulamun hw makwele bagoraiko tsikana bulu injela le sem taksa saka tinga mne katona mengsoramena no boros 0875 942 ito ku shana ke ngwina makale wan mi bon sakuyini ku mashana murumela kahle mkandisa ngwina eka nomboro yele ya domas nene 060875942 itatwa mabondelo mangwina loko maka itsame kahle indlela le wan ngi mtola bana ku bo bar yini
1: edi jemrex hawa majambula manene mwashi hawa ratwala papila ra mani ra mahlomulambilu ra ku vava swinene hakavula bava na mani va swi tiva ku leswi nga humelela entswini leswi vava ku vhele hi swiswa swa ku mani va lumbetiwa hi vandyangu wa ka va bava ku ri ku a va tivi nchumu hi vona lava nga onheriwa phela ku dlayeriwa n'wana DJ Mrex i ku onheriwa ene swa vava swinene se mara hi ku pfuna mhani eka mhaka leyi mhani na bava a va tshame hansi ku kumeka vandyangu wa ka bava ku kumeka nyana na vambirhi vara ka mhani hala ku va ta yingisela leswi n'winyi wa muti va lavaka ku vulavula swona vandyangu na leyi mbirhi leyi hikuva ni bava va swi kumini na mhani va swi kumini leswi swi nga khosa rifu ra n'wana wa vona se lexi nga koho ka vula i ku va va tshama hansi va vulavurisana ku ri no e-e hi ku va va tiva lava va pumbaka mhani ku ri ku hi vo ma endla cona DJ Mrex leyiwani hawa yo lava ku ri no impela ka vula va huma va vulavula na vandyangu ri no hawa o huma hi lavisisa xivangelo lexi nga kosa rifu ra n'wana wa voho se then va ta teka vandyangu va teka na va ka vamhani va famba va swi lavisisa sweswi vongo va swi lavisisini tindhawu ta 4 va kuma xilo xin'we na loko va ri na voho va lava van'wanyana a va yi lavisisi na yoho va nga yi ndhawu yin'we ene ani already vo va swi tiva lexi loko ku ri hi le vun'angeni hi DJ Mrex na kwala va nga ta ko va ta byeriwa swona loko ku ri le vuprofiteni kwala va nga swi kumisa swo ku sungulele na sweswi va ta swi kumisa swona va famba na voho then va ta ha xi kuma vhele lexi va nga xi kuma voho hambi na swi twisisa ku swa vava ku va i lavisisa xilo lexi i xi tivaku wehe ku ri no xi endle hi mani mara hi ku ya hi nawu a va fambi na lavan'wana va ya swi twa va nga va byeli hi nomo a va hi va ya swi kumisa leswi va nga swi kumisa xiswona voho hi leswi mina a ni yi vonisa swona DJ Mrex a ni yi vonisa swona ku va yi ta tsema milomo leyi hawa hi leswi xilahla ri cha dzambukeri swi vonisaka swona ni ri lasadana lonje ntirho la a kaya ku ri ka nhlalwani block 25 le muganga wa tana kahle DJ Mrex hawa mo hi twan'wana va yi vonisa ku yi mihaxi hi ta va na n'wina until kwale ka 12 o'clock muhaxi wa mina bye bye
0: kesa swinene tatana xilahla Richard Dambukeri suka la sadana kesini mavonelo ma n'wina hi ndlela yale na wehe mixi ra mina u nga endla tano rhumela kandziyisa wena kumbexana barqing ka nomboro 060875942 hi ta kuxana ke n'wina mi swi vonisa ku yini mi nga pfuna mi ku yini eka mhaka leyi bulaka hi yo ka siku leri namuntlha milandzu wa ndzumba vuloyi a tini ku va ri yini laha

Chukumetan betara arse mandala laksa ka hazel shongela indala ele arse marksa ka sune nexa ka mani hazel shongela exa ka balminga tua ka se ko rai kona ngala ha indala nimne ka arse suka ka mlam jawan rumba pata ku ina ko ai kona shablo indala ele ya neri eba goro bulu mlam jawan zumba indala ele ya neri le rutu agar fika makumu rsimu chukumetan ksaga hazel shongela noko telen bilen mixro mina la nga kubuleni tsoka makali e inga tsoka se himani la e la bongo bona bana malembla mane 48 la bangana nwana unwe wa janje bate kwe kahle tsaseka ba lobolo kahle e mundangu nobo e ku kahle vele bana ti malmun ta bona vele nwana u bona wa ja e ri xikolweni la endla lembe ra ku hetisela la fanele a kuma kontirho kambe ke kinga ko yi ve yi humelela laha ka ku n'wana vuye loko se a ri ku vuyeni hala kaya a karhi a famba thekisi famba xa mani na mani laha nga fika hlangana nkuzi kutani ke a hundza misaveni hi ndlela yaleyo kutani ke a lahliwa a ndzhaku ka ku hluvula hi laha ku nga vuya ku huma mpfurhampfurha kusuka vhuti ya ku ri no mani loyiwani wa swi tiva leswi nga dlaya n'wana va ri i dlaye n'wana hikuva lava ku va tiyisa rifumo ra yena hi ndlela yaleyo ku laha ndyangwini laha hi va ri va na timalimuni ta vona mara n'wana o va wun'we wa jaha n'wana wa tuva njhe se va ngo hayi kona loko swi te tani va fanele va swi endlisa ku yini va tseketseliwini hi va ndyangu wa ka va papa laha va nga ze va lava tshamahasi na papa lava va nga huma va ri vambirhi mani na papa va lavisisa timhaka ta kona ku va cheku kahle kahle ku ndleka yini laha hikokwakwalavo ka yini lava family ya papa va pumba mani laha lava nga va kuma ku yes koho wa family ya ka va papa loyi a nga hoxa xandla eka rifu ra n'wana hi ndlela yaleyo va kombisa ku ri no va hi ka tindhawu ta mune hinkwati ka to va vula xinchumu wun'we va ku ri hayikho ti bakwa nyongeni hi ndlela yaleyo se va ngo leswi va nga famba va swi kuma loko vo fika hala kaya va va byela ku no banga jona i mani tibetsolo na a swi nga ta pfuxa mpfurhampfurha na va nghenele vangiseri va ku hambanahambana va vula mavonelo ya voho ya ku hambanahambana hi ndlela na wena mixo ra mina u nga handla tano u barking ka nomboro 060 875 942 ita ku xaneke loko n'wina mi ri na mavonelo mi hi wahi mavonelo ma kona nakona mani va fanele va swi endlisa ku yini loko se xiba mhaka yi ri hi ndlela leyiwa na ku papa na mani va fanele va yi huma njhani va va byela kumbexani va swi endlisa ku yini ke allright yini mahlweni vangiseri wa mina bankini ka nomboro 060 875 942 ku xana ke loko a ri n'wina mi yi vona njhani mhaka leyiwani xana ke va fanele va yi huma njhani loko swi endlise sweswiwani loko se mhaka yi riso wa vona loko i pumbiwa vulo leswaku we u dlaye n'wana wa wehe n'wana wa wena wa wun'we vhele hi ndlela yeleyo loyi a ri xikolweni loyi se a endla lembe ra ku hetisela ivi loko se a lovini va ku ri hayikho wena va swi tiva va ku tiyise rifumo hi swoho va fanele va swi endlisa ku yini mhani na ku se tata xiyimo a ndzhaka loko va ri ku twini ka ku va van'wana wa vona va fambile hi ndlela yeleyo

0: n'wana hi vona hi ku rasi a yi nga ta vuyisa n'wana rasi yi nge vuyisi n'wana vona va ndlaku na yena laa nga ndla swona a kumi hakelo
1: hakelo ya muxaka munhu
0: and i ta yi kuma mani a va bali nomo va ku i ta yi kuma hakelo
1: oh
0: ku vulavula a swi lunghisi nchumu
1: hikuva
0: a ni na yena loko a ni ta swi leswiwana a nga swi ndlangi na sikana i swi endle hi ndlela leyi a nga swi endla hi yona yena na vona va ndli swa vona hi sayiti swi ya swi ya hlangana swi ta tlulana swona hi swona
1: leswi nga na matimba
0: swi ta tikomba ku matimba i ya vona va nga tekeriwa n'wana ene va tirhisa minchumu hinkwayo leyi va tlhari hinkwayo lava va ma tirhisaka va miyerile
1: so va vulavula
0: vona xa vona a va khongeli vusiku na nhlikana xikwembu a xi mbali bemuda xikwembu xi ta va hlamula va ta rivala a swi sunguli hi vona vo tala va nga swi nga va humelela
1: mavona loko mi dyondzise n'wana hi lembe leri a fanele a graduate a ta kota ku ya kuma ntirho a lova a hundza hi rona
0: a va ri nala swatani requezani ri vutlile ene hambi vo kalakala va teka mavoko va ma veka henhla ka nhloko n'wana a nge vuyi ifambi vona a va rivali xikwembu a xi mbali bemuda xikwembu a hi ku hela ka misava mi nga kuma swin'wanyana xikwembu xi endla masingisa va ya kuma n'wana va nga ha teketanga ku va n'wana lowu a nga ta va a va ri nyiko ya xikwembu xo va sula mihloti hi yona a no kombela magoza lama nga ma teka va teke magoza yo ta ya kahle ngisi a va pfali nomo va ti miyelela va ti tirhela swilo swa vona va miyerile va le hubeni a ku sukeriwangi femele ku sukeriwa vona i marito lama a ni tsakelaku ni va tsundzuxa wona
1: ayi khesa swinene
0: ya ku ri original i n'winyi wa vito i xitela ni
1: ni mi ta kahle la thema la
0: a no a hi pfunaneni na mina loko hiso veri i nceva leyi nge ndoda a lisekwa i ndoda leyi nge ndoda a lisekwa
1: yatinavone
0: mbi n'wana wa ka n'wina a ri na xilondo a tikweni
1: i vihleke
0: mindoko xilondo lexiya lexi nga dya
1: nkava wa wun'wana mindoko xi dya wa wena right mi khesa swinene xibelani la thema laha ni khesa swinene mavonelo ya n'wina hi ndlela yeleyo yo